0: The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may taglay ding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
0: Kidney problems ba? Hindi kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mang Santon Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold, sigurado ka dito! Santon Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: The Secret of Health.
1: Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman ng mga isoflavones gaya ng diacin. Ang diacin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

maapi sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapikto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na

0: Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga botika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus ka!
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
3: Vision X Plus Herbal Capsule.
2: Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli.

0: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
1: Pag nasa man ka, akin ka.
0: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
2: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293, series of 2026. Drink responsibly.
5: Sandrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandrone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Zantone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Zantone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina ha?
1: Oo, abaklan ka ha. Pero dalilagid bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahi.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puente, isang tricycle driver. Ang hirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunfall Vitamin C. Yun rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfall Vitamin C.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sister Pain.
5: Sa garing, sa Kasendis Crew. Biara.

0: Walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasiman ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Diet na kubuwas, ha?
6: XFM.
7: Patroba mo!
8: Exciting!
9: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
10: Sample Plus Gold.
11: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
10: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Sample Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix.

0: Real Plus Plus Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanbone Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sanbone Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Something Plus, Herbal Soap.
8: Yan is good long na, senior citizen. Burn skin ko. Or arms. Hindi ma. Kuha. Try Something Plus, Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: Something Plus, Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Something Plus, Herbal Soap.
9: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
10: Pag nasi man ka, akin ka.
9: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Mga katropa, inakalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong na drama na gratiguluhan.
14: Endless Love.
13: Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedia sang aga. Giri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
15: Pumamati ka sa X-FM.
16: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
15: Pumamati ka sa XFM.
16: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige!
17: Hello? Oh? Ha? Arvel?
16: Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
18: Yeehaw! XFM.
19: Patropa mo!
20: Exciting!
21: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
22: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Soft Gel ay may Vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay.
23: Premium D3 Soft Gel.
24: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Makalage na ko!
0: XFM.
4: Patropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:01.
1: Bullseye!
0: Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Angelo de Monteverde, kay JLC Caro. Good morning kay RV Chris Caceres, kay Maria Crispo. Siya, good morning. And keep safe, more power. Happy listening from Pavia. Sa kay Sherwin Marco Way, good morning. Kay Ma'am Idna Puray. Upod sa kay Mr. Jigo Puray. Kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway, Alimudyan. Sa kay Tristan Wayat Gulay, good morning also. Sa kay Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Good ma'am, good morning. Sa kay Jerry Rodicor, siya blessed rainy Thursday, katropan Joe Sil, kag sa XFM, kag sa suking nagapalamati naton. Saktong ginawa ni Senator Judge Chisis Cordero, kay ang buong impeachment court ay ginhimo na lang nilang training ground. Ang iban ay nagpasikat, mga ipal, wala na mga kapwa tao, gin-invite lang nila mga tao, hambalan pa nila ang nga tanga, kag stupid. Hay, stani, matubang sila sa espiho, kag mangkuton nila ko galingon nila, pray na lang naton sila. Halong kamotanan, more power, thank you. Selingya ang penalty, katropan Josil nga 30,000, sinsilyo lang na, tanigin himo ni Senator Chase nga 100,000, galing kiti, amo na nabutang sa impeachment court sa ila silingya rules eh. Sa kay Ma'am Hermite, good morning, dara sa Hong Kong, kaga mga Hong Kongers naton nga mga FW ha. Sa kay Randy Ran Santisa, sa kay Apple Diap Tabatasan, good morning. Saying good morning sa linya sa Tasan family sa Tulunan, South Cotabato. Sa kay Grace Ledesma, Aisa Ledesma, Angeles Tasan Ledesma, sa barangay Zone 2 Tubungan, good morning. And also sa kay Virginia Pareño, kay Rudy Pareño, kay Benji, kay Marivic Pareño Taasan sa barangay San Pedro Molo, good morning. Kag sa Tabsing family sa Bagumbayan, Crismore Sultan Kodarat nga nagamonitor. Kag also sa Barbasan Tiki sa Takuyan family. Sa kay Ma'am Lucille Capio, good morning, daraya sa Hong Kong. And also good morning sa Sipida family sa Zone 1 Tubungan. And also sa Prospero family sa Marbel and or Corona del South Cotabato. And dara sa Mambiranan Kalino, good morning. Sa pamilya Taasan, da from Apple Diap Tabat Taasan. Check ta sa Cinema Tineon si Katropa Mario Ilonggon, Katropang Jansen Crisostomo, kay sa Barangay Linobayan Tigbawan, nag-resign ko no tong tanan nga mga barangay officials. Anong rason sini ladies and gentlemen? Ito bago ini at tanan nga barangay officials ko no nag-resign, pero daw may mga kinasuhay sila dahil
1: Bullseye!
0: Daw nag-ugat ini sa isyo dira sang presence sang hindi lang manok kundi langaw.
1: Bullseye!
0: Sa poultry. Ah, dira sa Barangay Linubayan, Tigbawan. Bebe. I-check na ito sa ring mga katrupa reporters live karon sa Barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo.
1: Bullseye!
2: Live report!
0: Live report! We have katrupang Mario and katrupang Jansen sa report. Doll, please proceed, Doll.
3: Katropan Josel, we are reporting live direkta diri sa Barangay Linubayan sa Tigbawan na Iloilo. Ini may kantanan sa natabo nga pagpasa sang irrevocable resignation sang tanan nga mga barangay officials halin sa punong barangay down sa sangguniang kabataan Katropan Josel. Gin submit ang ila nga resignation sa Office of the Mayor kahapon, and ang effectivity sang ilang resignation sa September 10 pa katupan Josel. Kag ang ilang resignation so far daw wala pa ma-receive, pero daw ay pa ma-approve sang Office of the Mayor. So gin pa-receive nila kahapon ang ilasring resignation paper katupan Josel. Ang mga barangay officials sang Barangay Linubayan nag-include sa kay punong barangay Rene Tanyo, kagawad Juez May Mendez, kagawad Mary Rose Sagala, kagawad Leticia Tasik, kagawad hindi ko makita, Leticia Tres Pesos, kagawad Rico Tanyo, Kagawad Johnny Valier, kagawad Efrain Tayag, kag SK chairman si Akaso katropang Josel. So amo ni ang mga members ang sangguni ang barangay ang nagtulog sa ila sa pag-tender sa irrevocable resignation because ang issue sa poultry diri sa barangay Linubayan do diri nag-ugat katupan Josel ang tender nila sa resignation. Ang ginalinan sa ni katupan Josel do mga isa na katuig based sa initial naton diri nga pag-istorya sa isa ka barangay kagawad nga madugay na nga concern ang party ni sa poultry nga nag-akos ang pag-laptas ang langaw diri sa mga residente. In fact, may mga residente diri katupan Josel no, naglabot na sa punto nga nag-kinasuhay na kag mismo ang punong barangay diri dogin file naman gani isang kaso katupan Josel. So diri nag ugat ang ining problema nga naglabot sa punto nga nag file sang resignation ang bilog nga barangay council. Si punong barangay Rene Tanio, ginahulat-ulat naton kay nagkadto kita sa iya sa ring puruyan pero gahimos pa siya katupan Josel nga magkadto diri sa barangay hall. That is why nga diri kita nagahulat sa sining mga tinion sinisa iya agod nga makapamangkot kita kag kung mabalanta kung ano gid ang nagtulod sa ila na humagluwas nga ti bangod sa isyo sang poultry nga tuptup subong da wala mahatagan sang aksyon sang LGU sa banwa sang tigbawan na katupang Josel. Ang matabo sa September 10 mag-take effect na ang resignation nila katupang Josel. So matabo nga ti wala na sang ni isa ka mga members ng barangay council nga aktibo. Magbuwas lang kung before sa September 10 maka-appoint ang local chief executive wala sa vacuum no, kung wala sa hayatos ni sa area sa barangay no, sa aton sila nga mga taga palamati no, ginahulat-ulat na naton si Kap katupan Josel nga makaabot diri sa
0: so irrevocable resignation do la magabal kay irrevocable ti bisan pabalikon man hindi na magbalik irrevocable eh.
3: Yes, irrevocable based sa kay kagawad na istorya naton. Pero nami gid karon katupan Josel si kapitan no, si kapitan Rene Tanio para nga maka pamangkot kita siguro kay gapakadto naman di si kapitan kay ginhulat-ulat lang gid siya naton katupan Josel. Actually damo man nagahulat diri sa iya agod nga makapamangkot man no, kay aga pa di gani ang intang may mga naka-schedule gani sa mga activity diri sa barangay katupan Josel kay may vaccination gani sila diri sa barangay Linubayan. Pero amo ni ang background katupan Josel, initial nga background nga nakuha naton sa isa ka barangay kagawad sang barangay Linubayan diri sa banwasang tigbawan na katupan Josel.
0: So may poultry gid man dira. Dako ining poultry yes. Katropa Mario Hao.
3: Yes. In fact gin try na mo ni katropan Jansen nga atrakahon kun tanito ang poultry. Pakadto sa area gid kay makuha kita kun tani isang bisan shots man lang. Or kung ano nang itsura sang poultry o galing do hindi kito maarang ka katupan Josel sang salakyan ang lugar to terrible ka danlog kay nagbuo ang ulan diri katupan Josel eh sa area sa Banwasang Tigbawan. In fact, bago lang naghulaw-hulaw ang pagtupas ng ulan, namuna ko nga ang nag-try kami ni Katropan Jansen. Prior kami magkanto dire sa Barangay Hall, sa Barangay Linobaya, nag-try kami nga matraka dito ang poultry farm. Pero daw mabulubod lang kay Katropan Jansen. Magluwas nga madanlog, nagabubo pang ulan, Katropan Jansen.
0: Oo, ang Barangay Linobayan, Tigbawan, din ni Dampidol.
3: Kung maghalin ka, may ano ni siya eh, may daw medyo na bukid-bukid ni siya nga part, halin sa town proper. Siguro, ma'am, amangkot kita bala, ano kalayo ang barangay ni halin from town proper? Ano kalayo gani? 8 kilometers, no?
0: Uh-huh.
3: 8 kilometers, kung diri ka magagi sa Banuma. Pero kung diri ka magagi sa kaya nagpanglaktod kami Katropan Jocel, diri kami nagagi Baya Uton, Santa Rita, daw medyo mas malapit-lapit. Pero kung magaling ka gidya sa Banwa, sa town proper, mga 8 kilometers alin sa town proper, okay man ang alagyan. May mga portion lang medyo ano lang siya, ma-rap road lang. Pero mostly sa mga dalan, diri sa simentado naman Katropan Jocel.
0: So na bukid niya parte ni Dola, pagkantuli yun niya area, ha?
3: Yes. Oh, may lusot ni siya Katropan Jocel.
0: Aha.
3: So, amo ni ang initial nga background nga nakuha naton halin diri sa mga barangay officials sa barangay Linobayan. Pero yung pamangkot naton gani ang isa sa mga barangay kagawad, kay Tiko tadi ma-interview kita sa isa sa mga barangay kagawad, pero ginatugyan nila tanan kay kapitan ang paghatag sang information sa ni Katropang Jocel. Believe kita galing sa ilang mga barangay officials kay nga Katropang Jocel. Believe ka Katropang Jocel mo?
0: Suportado ay sila sa pumuluyo dol, ha?
3: Oo. Ang mga ano ni, ang mga bilog ng council alin sa first up to SK, upod ya Katropang Jocel.
0: Mhm. YT ano, ha? YT may nag-resign, ha? Tanan sila dol, ha?
3: Yes, tanan sila. So ang nabili na natural Katropan Jocel ang mga sangguni ang kabataan kagawad, SK kagawad. Pero ang ilang SK chairman upod, nag-upod ya Katropan Jocel.
0: Mhm. Pati mga SK kagawad upod dol?
3: Oo, tanan. Hindi ang SK kagawad ya wala. Wala ya nag-upod. Bali SK chairman lang.
0: Mhm.
3: Oo. Si kay Way alang-alang pa si Kap. Si Kagawad, siguro Kagawad, pwede ito maka-interview kay Kagawad lang. Initial lang siguro, ha? Kay Tugi.
0: Ang background, Bladol, ano nang problema sa
3: Kagawad,
0: ano, ha?
3: Si Kagawad.
0: Sa poultry?
3: Kagawad, kay wife man si Kap. Si Kagawad, ano ka? Yeah? Sir, hindi lang kung nadaan ay mag-a. Oo, si Kap, interview man si Kap. Si Kagawad nga, initial lang background, bakit isa ikaw sa mga nag-upod na members ng sanggunyang barangay. Kagawad, ano gani?
2: Tres Plasios.
3: Tres Plasios?
2: Oo.
3: Anong first name gani, Kagawad?
2: Leticia. Ha? Leticia, Tres Plasios.
3: Kagawad, Leticia. Katropan Jocel, si Kagawad, Leticia, Tres Plasios, no? Ikaw, pila ka gani nga Kagawad, da?
2: Number 4.
3: Katropan Jocel?
2: Number 4.
3: Okay. Katropan Jocel?
0: Okay. Kagawad Tres Plasios, si Katropan Jocel Banyas dari sa XFM Iloilo. Kagawad, ano ning ginhalinan ko nga nagdesisyon ka mo tanan niya membro sang Barangay Council sa Linobayan Tigbawan nga nag-file ka mo irrevocable resignation, how?
2: Okay, sir. Good morning sa tanan sa imo nga tagpalamati, no? Kay 1 year na ang case namon, July pa.
0: Oo.
2: Ang bali ang nagreklamo nga regarding sa poultry kani nga baho kag talangaw.
0: Dako ining poultry.
2: Nag-suggest ang Banwa nga mga yusanda list kang household nga affected. So nagpasa bali 2021 sa household ang affected. Ang natabo karon ang 21 ka to nga ginlista, ginfailan ka to.
0: Mm.
2: E, one year, July 2025 pa katong case. Tigasa, magamidad, nga mabuligan kami. Kang Banwa. Pero ang masubo kay until now, wala pa dapat July 2026 ka to, nag-decide rin kami nga ma-file dad. Pero dugin, ano lang, dugin na tawaan makami chance ni Mayor nga wibuligan lang bala. Nag-ano sanda, ocular inspection sanda dito. Gani ang masubo kay mag-inspection gani sanda. Uway tibaho. Ang nag-depend lang sanda sa may kwan eh, sa inspection, sa anong gani tawagad siya, ang andang sanitary, ang anakang agriculture, mga department heads, nag-ano sana dito, nag-investigate sana dito. Kaso, ang andang finding, minimal lang pwede. Di amore ang do ora balatikuan, ora ti ano ang pumuluyo kay tipen mi lang minimal. Ora san dati na panuoan nga baho. Amora ang kwan ano kay kung pagyumbos na daw nag inspection. Ang baho di diyan nang gyapon, naga nga kumag inspection gani, ora ti baho. Di ora kagid kami ti may mo kay amore ang result may kang andang inspection.
0: Oh. So kung na mo may sinong may kaso karon ang mga pumuluyo nga nag-oppose sa pagpatindog sang poultry or nagpetition bangod sang problema dala sang poultry existence sa poultry dira o kun kamo nga mga barangay official sa may kaso.
2: Ang bali sikap kag duha ka kagawad among nadala ka kaso. Kaya actually ang anda household amogid ang kasuffer mong kagidya mismo sa center kabarangay during may harvest season sanda amogid ang grabe ang baho sag langaw.
0: Mm-hmm. So ining poultry sino nagapanagiyasin ni?
2: Teka lang si hindi ko maano ang first name ni Doktora Bora. Mm-hmm. Ang ana family ni.
0: Okay, taga Tigbawan man.
2: Hindi taga Maasin yata.
0: Oh. Maasin. Dako ining poultry dira how?
2: Ang area na ay dali lang. Hindi ko man.
4: Dako.
2: Hindi na interview man kita.

0: Ano gid ang problema ninyo sinihaw? Pag tukod ya primero sa istoryabi, pag tukod ya primero, anong plastada sini? May oposisyon na sinyo, wala?
1: Ang kay ang pag ano sa property, bali 2 second na sila nga owner. Ang una, iyo gusto kagawa na gari po. Ang
0: Ah, baligin bakal nila. Hindi sila ang una ginagpatindog.
1: Ang una, gani nga, tagiya sino? Si Kalantang.
0: Mm-hmm.
1: Actually, ang una nga tagiya na public hearing, nagkandakta na public hearing dito sa Amon Barangay.
0: Oo.
1: Tapos, ang pag pagbaligya na sa kay Bora, wala na sa public hearing. Pari, wala na kami sa balo, ang barangay, nga lain na gali ang owner, katungapay.
0: Pero sang tiyempo nga, ang una pang tagiya sa to nag-operate, amo man nakadamo ang unod sang poultry, nga tag 80 mil ka heads?
1: Why ako ideya kay do why man tugin ano pag public hearing abi mo. Mm-hmm. Ay, before sanda man nag-construct ang building, nag-public hearing anay.
0: Oo.
1: Why na kami ideya kung amo man to kadakuon ang factory may bago sanda nga building kada kay aircon na gani. Katong una open lang siya wala hindi sa aircon.
0: Mhm. Ano ang problema ginapanabot sang pumuluyo sa inyo? Mga pila ka pumuluyong apektado dara kagawad?
1: Damo mo to kami ang kuan. Damo kay actually ang nag ang iban wala nagpalista kay adlok ron gani nga kasuhan eh.
0: Mhm.
1: So, ang katong 21 katao, amo tong may kaso na. Nagdiklamo ko ng mabaho, ginkasuhan ka pa.
0: Mm-hmm.
1: Di, siyempre, hadlak rin ang mga pumuyo iban. Nga affected, hindi rin maghambal.
0: Ning 21, ano pamilya ini, balay ini, ang apektado nga nagreklamo?
1: Oo.
0: So, ginkasuhan sila. Sino nagkaso sa ila?
1: Ang tagiya.
0: Okay. Sang kasano ini ang kaso ginfile?
1: Hindi ko ma-ano.
0: Okay.
1: Pick up lang siguro, makasabat kay wala ako minauyatan kung ang exact nga date kay dito sa iya ang amon nga folder nga may ano na sang kaso.
0: Okay.
2: Sang gawat. Okay.
0: Dol?
2: Yes, sa katupan Diyosel, no? Si kagawad, Diyos na siya. Siya yung nagawad, pag ako si Kap, kung okay na kay Kap. No? Aris ka po. Okay, may... Ano na lang siguro. Si Kap, okay, kay... Timing, hindi ko ito pang Diyosel, no? Aris naman si Kap, siguro. Okay, Aris... Ano yung nagkwatas ang paper si Kap? Katupan Diyosel, no? Wala pong tanang si Kap. Si Punang Barangay Rene Tanio, no? Ari na lang siguro katupan Diyosel para may idea. Kap, si Katupan Diyosel ba niya? May interview siya. Katupan Diyosel, si Kap Rene Tanio. Good morning, Sir Diyosel.
0: Kap Tanio, good morning. Kap, ano nagtulod sa inyo nga ang nag-resign ka mo irrevocably sa barangay officials dera sa Linubayan, Tigbawan?
2: Ang pinakamain dito, ang pinakamain dito naman, sir, kay more than one year, ang basta nga problema sa amon pumuluyo, daw wala kami nakita, wala nga concrete solution nga gina-aim kang banwa o kung LGU, Tigbawan, nga masolusyonan ang problema naman.
0: Mm-hmm. Ano ining problema specifically, Kap?
2: About sa pagbaho, kauna, sa 2025, ang amon, reklamo, sa pamuluyo namon, ang baho, paglangaw, sa linsa poultry.
0: Mm-hmm. Sino nagapanagiya sa poultry ngayon, eh, Kap?
2: Sir, Diyosel, bas hindi ako pwede nakambal, kay may court, ano na, may para kami sa korte nga kaso, hindi ko sumatandog na.
0: Okay. So kung namo dugay na gali ni ang kaso ninyo, sobra na isa ka tuig?
2: Sa nagpailan kami

0: Sobrang August 5 pa, 2025.
1: Ati, sobrang isa katuig ka pe. Ano nga kaso iningin pa sa kapitan?
0: Civil case with damages.
1: Mm-hmm. Sana'y sinong dala sa kaso, Kap?
0: Bali, ang akon pamuluyo nga 19 ka residente. Kaplas sa ang reklamo ka to. Plus ako gindala sa kaso. Tungod nga ako nag-indos kang problema sa banwa.
1: Mm. Sa mga barangay officials, sa ang una nga gindala sa kaso, ikaw lang?
0: May duha ko kagawad nga nadala sa kaso, kag ako, sir.
1: Mm-hmm. Anong plastada nga ginpasakaan ka mo kaso, Kaphaw?
0: Basi, matandog ba dito ang kaso, sir?
1: Aho. Pero ano, may ginhimo ka mo si Nihaw? Why man?
0: Ang reklamo ito naman, sir, nga sa reklamo naman, siguro naman ang pasakaan, may kaso.
1: Mm-hmm. Ang poultry ngayon, dako ning population niya, Kap?
0: Asa dako, sir, Jusel, dako gini. Kaya tingon lang ka na ito, 85,000, 200,000 na ito nga head. Mga load.
1: So ano primarily ang reklamo sa mga pumuloyo mo, Kap?
0: About sa langaw, sir, nagbaho, sir.
1: Oo. Dugay na ni nag-ano da, ga-operate ang poultry sa inyo barangay, hao?
0: Actually, bilang poultry, sir, gawali ang nag-recover. Sabi na sa 2023 na balang recover ang bagong tamiya. Ang may una, nabisang una, sir, nga siguro may barigya saya.
1: So, sang kasano nag-umpisa gid ang reklamo sa mga pumuluyo mo ka? Partiya sa langaw kagbaho?
0: Since pa kang Mayo, sir, May 2025. Oh, pero nag-initiate ako kang later sang kay office niyo sang January, June 2, 2025.
1: Kuna mo ang reklamo nag-ugat lang sa ikaduha nga tag-iya sang poultry, hindi sa original nga tag-iya.
0: Oh, sir, sa ikaduha na lang nag tag-iya, sir.
1: Okay. So, napalabot yun na ini sa Office of the Mayor?
0: Ang mga isa, nag-asulat ako sa June 2. Kagang napalabot ako sa July 2, same na year, 2025.
1: Mm-hmm. Ano ang aksyon niya ginhimo sa pamunuan sa banwa sinikap sa reklamo ninyo nga sobrani sa katuig?
0: Siya mga po, babalik-balik mga po, ang inspection sila ako, no? Pero ang narrative report, nagambalabing, ang tanang nakita niya nga malangaw at kagbaho, ang tanabi minimal, suno sa ila report.
1: I see. So, kada inspection, kapasar man sa inspection?
0: Sa suno sa ila nga report, dapasado ko, no?
1: Mm-hmm. Pero ang pumuluyo ay gareklamo, daano gid ka data ang langaw kapaw kagang baho?
0: Since ang 2025, grabe gito na ang langaw sa time na to. Pero sa mga 2026, daw haganaga naman ang langaw kaya na namitigate naman. Pero ang baho, daw still ongoing na pontigil po ng baho.
1: Mm-hmm. Mga pila ka mga pumuluyo mo ang direktang apiktado sang baho kag langaw ngayon ni Kap?
0: Kung imagine na nga, sir, 19 ang reklamo ng residente plus ang ilang mga member ng family sa barangay sa ilang balay, more or less more than 100 person ang apektado, sir.
1: Lapit ini sila sa sites ng poultry, kaya naman nagreklamo ka?
0: More or less siguro, sir, ang distance na ito ni 300 meters kung taglungo na ito ng hangin, ang direksyon.
1: Oo.
0: Pero yung atong kasada, abi, medyo liko-liko. Pero yung kasada, ang hangin, abi, daw wala man pangkasada, mong gadrik taman.
1: Mm-hmm. So, ti, tama ka lapit, gali, sa site mismo sa poultry, ang mga nagareklamo ka?
0: Pwede ganito nyo, maimbestiga na, sir, kung nakatulad nga sa zoning ordinance. Kaya nga sa zoning ordinance, sabi sa national, kaya sa ato niya, environmental law, kung pasado sila nga ang ilang kategory sa poultry, sa 100,000 head, ang distance sa mga panimalay sa medium radius kung pasok mula sa ilang requirements, eh.
1: Mm-hmm. So, makapila ka beses din yung ining ginpalabot sa tension sa mayor dera sa Tigbawan?
0: Every time nga may baho, sir, since 2025 until now, sa 2022, tigyan man pala po at reklamo eh.
1: Okay. So kada reklamo ninyo, may inspection man?
0: Oo, may ara inspection.
1: Oo. Malano galing, kiti, kon ara sila, way baho ang inspektor, pero kon maglumbos inspektor, lipasan chimpo, gabaho naman ang poultry cup.
0: Doon mo siguro, sir, nga yung storya. Sir, kaya kung lang tao na itong sitwasyon na ba, paano ito ma-determine gini hindi mabaho ang poultry? Kaya kung mag-iti ang 100,000 head, sir, do you imagine kung ano nakadamo?
1: So, ang point sa karon kap, ano gina nagtulod sa inyo? Nga, nga nag-resign ka mo tanan nga miyembro sa barangay officials na rahaw, barangay council?
0: As previous kinabago sir, nga doga naglang ang problema, doon kami nakita nga kung solusyon nga nahimo ang LGU Tigbawan nga ma-address ang problema sa nga hamon pumuruyo sa barangay na bayan.
1: Mm-hmm. Nagginhinyo mo ni sila nga ma-resign ang mga kaupdana ni mo or ginpaibalo mo sila? Tanhangin ka mo, abikap eh, huwag ito may nabilin?
0: Sa part nila, daw willingness ko nila kaya sila mismo ganyan nag-provoke na nga ma-resign kami before pa eh. Daw ako lang ganyan, nag-pugong-pugong nga na eh, kaya sa punto di destabla nga close bang may kang LGU, tibawan, daw nahuya mo tani. Pero sa subong abe, daw naipit ako sitwasyon. Ang bago ko, sige, marbot ka gusto, ay sabayan na ka mo nanggapon. Kung may problema, manggapon, masabay ko sa inyo sa resignation, tantanan kita.
1: Mm-hmm. Sinugid ang una nga nag-provoke sining resign na lang ta?
0: Daw sa kami nga council, kabilang council.
1: Mm-hmm.
0: As per nag-meeting kami, amore ilang mga suggestion.
1: Okay. Saan ka saan nyo lang ni na-finalize kap nga ma-resign ka mo?
0: Actually, 3 months ago, nakaplano na kami ma-resign, pero daw medyo na delay. Pero kung kahapon nang na-materialize ang pag-resign naman.
1: Mm-hmm. May natabo kahapon kung ang nag-desisyon ka mo nga mag-resign ka?
0: Sa kahapon, guro daw wala man ito natabo, pero di ang daw ang continuous, wala nga daw, ang bago wala, daw wala akong kami yung nakita nga kung quit sa solution nga parang paano niya ma-mitigate ang problema kapag mula naman, ya, kung paano i-address.
1: Mm-hmm. So, it's irrevocable resignation ka pa, ha? Buta mo lang sini, non-considerable din ang inyo sini nga desisyon. What if lang ini ka pa? Nagambal ko rin sa mayor nga, hindi na lang kamo mag-resign na, bawian nyo lang ng resignation ninyo, reconsider ninyong desisyon ninyo, kap?
0: Kaduga yun siguro naman, parin siguro na plano mo naman, giman, kayo na finalize naman ang ini nga plano, luga na giman eh. Kumbaga napamilka naman mayon eh.
1: Oo. To buta mo lang, why na ni bawi ay ka pa?
0: Sa part ko na kung siguro, sir, daw hindi na magbawi, pero hindi ako speaking behalf sa mga gawad na upload ko, ay basi pa lang, pero sa part ko na kung I'm decided.
1: Mm-hmm. So would this hatag na feedback sa inyo dira ang munisipyo si mayor?
0: Sa subong sir, daw wala pa man sir, tinensayo, feedback, karin pa sa may municipal sir.
1: Mm-hmm. For the meantime, Abikap, ang inyo sining resignation will take effect on September 10. So, from now on until September 10, functions kamudranay bilang barangay officials eh. Kiti September
0: yes, sir,
1: 10 pa man na matik effect.
0: Amo ginagkira matabot sir, kaya wala pa man na approve ang amon resignation until September 10 pa man.
1: Ang pamangkot sini after you've tendered your resignation, kaya may ineffective ang resignation ninyo kap, anong matabo iya sa reklamo ninyo? I-porsyon nyo gapon ha?
0: Si kung right naman sa mga pumuluyo, mag-apon, mareklamo, mas mayo gani kung wala siyang barangay official, kaya ang pumuluyo, kasi balita na lang sa banwa, sa munisipyo, mareklamo.
1: Mm-hmm. Mm. Okay. So, pero ikaw, Abi, bilang punong barangay, suportado mo gapon ng mga pumuluyo ni Mudra. Bisan pa, Abi, ha, granting nga by September, biyan September 10, hindi ka na barangay kapitan, hindi na ka mo barangay officials dira, suportado nyo gapon ining problema sa mga pumuluyo. Suportahan mo gapon ni Kap?
0: Siguro, sir, kaya ako gapon, galid kamon nga kausa sa rin.
1: Okay. Sige, sige. Kung may mensahe ka man, Kap, anong mensahe mo kay Mayor kaga sa mga municipal officials ang Tigbawan, Kap?
0: Ako may mensahe lang sa municipal officials sa Tigbawan. Ako naglain din yung paglainon o something na i-dibibo ng inimo namon kahit part ng amon nga exercise para at least ma-recap man amon ang amon nga nabatagan kahit mo dan naman 1 year nga wala kong musulutun man mo. Ido amo na akong mapalabot lang.
1: Sa banwa nyo lang ini na palabot, Kap, sa province, why nyo ni mapalabot?
0: Actually, nagsulat man kami sa EMB.
1: No. So anong feedback, Kap, sa inyo?
0: Ang feedback is 3 times ang 2025, 3 times man nag-inspection ang taga-NB. Based na ko sa ilang mga report, bawara, mandamo, man by reason, na wala na comply sa ilang ICT.
1: Oho. So, right after that, why na actions ang EMB sa inyo, Environmental Management Bureau?
0: Ay, may mga action na sir kay Cantinas na mga reklamo. Actually, isang August Kilmera, may ganyan na technical conference diri sa Mambarangay para si Mayor, para Mendro, para si MB, kag sanitary inspector.
1: Oh. So, ano na come up ninyo at the time yung mga kasugtanan kung may aragid man, Kap?
0: Baligin plasta lang nga bitang technical conference mga taga MB. Nga as of time, mag-comply naman ang amatama at mag-comply sa owner ang ilang mga ICC compliance. Amo na agin tasta na sa amon.
1: But despite sinakap, why is it you tender sa gihapon sa inyo sa inyong resignation?
0: Kay pinakaplano na bi sir, kay amon na bi nagatanam isang sang plaso, blasa sa amon lang ha, sa amon lang ang barangay officials. Meron tayong plano mula kung within that period, kung may concrete solution ang municipal officials para masolusyonan ang problema naman sa amon tumuluyo, wala rin naglap na ang amon nga, kwan eh, nga time frame.
1: Aha. Okay. At least we do understand sang inyo sining sitwasyon. With that, Kap, we would like to thank you. Salamat gid sa information nga ini ha.
0: Okay, salamat kid Bert. Kay salamat kid despite nga tayo ang among lugar. Nagkantol ka mo, mag-initiate ka mo. So salamat kid and God bless all.
1: Pahabol ko lang ni Kap kalabot na ini sa tension sang kongresista dera sa Premier Distrito.
0: May si Kongguro, may knowledge naman about sa sitwasyon sang poultry, kagang problema sa kaso.
1: Okay, okay. Sige, sige, Kap, salamat kid.
0: Thank you so much, Sir Jer Jotel.
1: Okay, good morning.
2: Thank you, Kid. No? Sabi kita kay Kap sa leadership niya. Kaya talagsa ka lang kita, Katopan Josel, sang punang barangay na halos bilog na council na gaupod mo.
1: Oo, suportado sang bugos ka konseho, no?
2: Oo. Tolibigin kita sa leadership niya, no? When it comes sa leadership na Katopan Josel. Kaya, ano na pala? Daw, sanob lang na bilog mo council da dala mo kato pan Jusel hindi pa sila nga gin ano niya gin pilit kundi nga kusang loob na nag-upod kato pan Jusel italag sa kanaya ka kita sang katulad sining klase sang kwan sang leadership I don't know sa iski chairman kato pan Jusel no okay. Sa SK siguro, okay. Si SK Katopan, okay. Kay makandak ni Katopan Jostel sa Katopan, pati nakauna ko sa interview kay Kap. Okay. So, pamati, antas ko Katopan Jostel. Kay daw mga press con.
1: Ay, press con si Kap. Why dira presence sa taga Banwadol? Yes. Any municipal officials, why dira?
2: Why?
0: Okay,
2: antara kita.
1: Dako problema ini dol sa Banwa. Sino kay Mayor Tigbawan na subong?
2: Terbil, Mayor Terbil. Kaya reserve ng mga bilog ng council. Okay. Okay, katupan Joseph, no? Katupan Joseph, kay naka-interview naman kita.
1: Pero, base kon mapabati taman ng press condol, no? Yes, if in yes. Case.
2: Ari pa mati, anda siguro katupan Joseph.
3: Dumduman na mo ito ganay mga formal sa go na plano naman ng resignation. Pwede subong labi kapon lagi na materialize na submit yung resignation naman.
4: Anong rason?
3: Kung ang nga mo nabi nga main reason is to ipunan taon ng situation for more than 1 year ang problema naman sa barangay din na bayan until now daw wala kami nakita na complete solution or mitigation kung paano ni address sa aton LGO sa Tibawan ang problema ka aton kumuriyo sa Praga din bayan.
5: Bakit mo hindi mag-review? Anong ang problema, Inika, in particular?
3: Sa 2025, ma'am, nagatagami sa June 2025, nagatagami kang letter sa office ni Mayor kay ang amon pamuluyo nagareklamo about sa baho kag langaw sa poultry.
5: 2025?
3: 2025, ma'am, ang June.
5: Tapos, Kap, anong nabato naton ng mga actions abi from the LG?
3: Si LGO, si Mayor, nag-take action man, nag-create sa team. Composition of MAO, Mendro, Tagasanitary Inspector, ang BPLO. Nagkatom siya sa site dito sa nag-inspection sa June 9. Okay.
4: And then, ano, after sila?
3: After sila, may aral sila narrative report. Sunod sa ila report, ha? Nga ang tanan ko nang naging complain namon about sa langaw kag sa baho ang tanan is very minimal minimal ang tanan alin sa baybaho kami te minimal asa sa langaw minimal magyapon sa una lang inspection
5: anong minimal kumot sa lingwa
3: nila so magambag kita minimals report ko ro sa nakita nila daw last pala daw hindi man ku ano ka kadamo ang ginambal namon sa ilaya minimal nang ila nga report.
4: So, saan na
3: nakatag narrative report? Sa June 9, narakasal ang narrative report. June 9, 2025, last year. So, sa June 2.
4: Okay.
3: After mga 7 days, nagpa...
4: May mga further action pa or wala?
3: After kang June 2, nagpalawap ako sulat naman ng July 2. Same 2-8-2025. Sa mamanggapon, nga reklamo, kapumuloy ko.
4: And then, anong response
3: naman? As usual, kung ano nakita na ito sa narrative report kaya nila sa June 9, same ang nakita, anong report nila sa July okay. Sa narrative report na.
5: After months after, abi or weeks after, may mga next move pa kita ka? And then, ano naging move naman sa LG?
3: Ang sa twice naman being a complaint from June to July 2025, after sa ilang narrative report, sa August 5, 2025, meron na kaming kaso. So, hindi ka pa detalye ang kaso tungkol mas agidisi ako tungkol sa korte ng kaso. Okay.
4: Sino nagkaso ba?
3: Ang poultry owner.
4: Okay. And then?
3: So, natapos, bro, wala kami na. Doon na siya kami. Kasi sa part ko tako na din, patutuod lang, daw medyo, di lang medyo ha, totally dismayado ako sa natapausakon. Kaya line in cutin function ko, nadala ko sa kaso nga which is ang ginimo kuya para sa pamuluyo ko. Kag tinobligay ko lang obligasyon as bilang punong barangay.
4: So clarify, sino kasuan?
3: Ang kasuan na, bidwa ko gawad sa plus akon. Plus ang 17 kabilog na pamuluyo na reklamo.
4: Bila ka kaso
3: dito? Isang na kaso. Pero bali 19 kami talaga nagdala sa kaso.
4: Tanan ka mo ka mga...
3: Ang barangay official sa duha lang, ka barangay gawad ako ng punong barangay. Ang naging April 17 na, bali mga pumuluyo ng namon.
4: Pero ano ka, ano mga case? Ano din kaso?
3: Civil case.
4: Civil case,
3: ha? Oo, with damages.
5: Pangod lang sa
4: pagreklamo?
3: Yes, pagreklamo naman.
4: Okay.
3: Nakabudlay, no?
5: So, ano ang balsang, anong take ang course of action sa LGU naman sa nabalik na kasuhan ka?
3: Actually, nag-adto makampi kay Mayor kung ano mabuling namon para sa mitigation or something ma-asital bala. Kaya di, in the first place, daw bata pa ko sa una, daw absent sa barangay gani, wala ko giging patawag ko na kaso eh. Ano, nakapitan ako, diyan pa ko nakasuhan sa korte pa. Kaya imagine, ang iyo po namon ng mga senior citizen, mga 72 years old na, 73, daw mo ba na nga daw sila mismo nasyak kay amo na nang edad nila na dala sa kaso nga ang ilang concern ang nagreklamo mismo sa kang baho kag langaw.
5: Sa kwenta gin patawag ni Mayor or when kwenta mo yung kadto kay Mayor?
3: Ang time mismo kadto nga napailan ang kaso eh. Kag na mismo pila ka beses makadto dito before that mga June o July kadto mako kay Mayor.
5: No assistance sa
3: Tiyan mo nag-apon, nag-conduct sila sa investigation sa in-create ng team. Ng team.
5: Ano nga team ni?
3: Ang posisyon kini ka tabla, pinambal ko, ang Minro, Mao, tag ang taga-sanitary inspector.
4: So din nga nag-rambot, ano nga bulan, kita nag-rambot sa point niya na pamisara na ito, magbasa ng isang mabal, at hindi pa nag ano bla one night
3: one night stand actually naka decide na meet sa ang kwan pa sa June pa pero nagplan kami nga dapat July 1 ma-resign kami pero may intervention bala nga kung pwede ayo na nay hindi lang ni mag-resign because of some consideration hindi lang ko mag-devolve siya nagayo pero basta may nang intervene nga nag-ayo kung pwede i-set aside lang na ang resignation.
4: Anong naka-ano gid ka nga ba na ma-resign na gid ka mo like tungod sa din ka sa inyo tungod sa inak ko yo ano gid ang naga kumbaga daw tipping point lang amo na ni time na gid na mag-resign kami.
3: Kung lang tanabi ng sitwasyon na sir more than 1 year na ang among problema. So nagatay mo ko time frame sa amo na bi. Sambal ko within 1 year o within 10 months kung di pa bala, wala sang concrete solution pa sa amon problema ang gagawin na palapot sa ila. So the best way grow is massive resignation sa amon nga party. Pero that is nga collaborative ba? Tanan kami nag-decide na hindi lang ako. Kaya ako wala ni, nag-ugyo na lang sa decision nila. Kaya majority, wala man niyo kung mag-preside ikaw, ginakuha mo na yung majority sa council, then ikaw mag-decide kung ano ang the best way, ano ang pinaka-majority nga naging cap-up ng decision ng majority.
5: But since July, or I mean, asang July ka, or up until now, may nabaton kita another big investigation result from the LGU?
3: Kung nantaw na, kada namon report, verbally or chat, kakadto, man sila, ka-create si, ka-pabalik kakadto si Mion, mag-apon sa mga sanitary inspector, ganun pa-inspect, give man niya.
5: And the result,
3: ang result, sila nakabalok.
4: So para sa inyo, wala sa mga daw sanctions na ginanong ng residuo sa ano tani, or daw mga corrective measures? Luwan na natin nakakita?
3: Kung nantaw na to ng mga corrective measures, sabi kang kang-IMB during ka-inspection na kang August 14, 2025, naka-statement na lang damo sila by reason dapat i-comply under sa ICC compliance sila. Kang November 2025, nagkakaman kang inspection ng taga-IMB siya mag-iapon ng ilang na report na daw mag-iapon naway mag-iapon na comply ang iba ng mga ECC compliance nila.
4: So nung gusto niya matabo na if ever temporary suspension mga matatanik bala ang daw ginahulat nyo or may pagbago hindi daw manatanik ang resulta na ginapananang takapos.
3: Kung nantaw na ba yung sitwasyon based man kita sa amon ginapangayo o ginakuan kung makita ba naman bala ang LGU concern, kung may manakita kami bala nga daw konkreto man nga solusyon nakahimo or something may mga mas address ang problema naman, siguro ba si kung may manabot sa punto.
4: Ano ang konkreto ang gusto
3: nyo? Siyempre dapat ma-address kita na ang problema nga kung ano gin-raise naman last 2025 eh. Dapat ma-address kita tanan.
5: Like mapastapag
3: yan ha? Ang mga concern, kahit ang mga problema sa mga tao.
4: sa bulletin, wala na?
3: Wala na kay ang pasipi sa din hotel mo ni Mayor. Kaya pala sa'yo, ako sa narrative report. Ang narrative report, abi, may ara condition sa dalong nga naputangda nga ang all barangay officials in bayan ng MCPitan shall monitor and report kung may ara manggapon nga katabo nga baho kag langaw.
5: Pero Pop, just to ask, may mga nagmasakit api, nagkain, tamatsyak, bangod sa mga baho, epekto sa quality.
3: May ara bata, dokuno sa may dito, lapit sa ila, nga naka bago ko yung kakabati sa Kawasaki disease. Gasakit niya tiyan ko, no? Although, hindi niya maintindihan kung ano masakit. Pero 2 years old bata siguro. 2 to 3 years old. Hindi lang ako ka-sure kung pilag-edad niya. Kasi nando guys sa hospital eh.
5: Pero aside sa bata, abin na ito, kapi mga ibang papi na naglain naman siya, bangod posible sa
3: phone. Sa ngunit, lagi man, may aragman nagpa-panda, nag-reklamo, kag nagpa-doktor mismo na pakonsulta.
4: Bali, if ever, good man, if hindi, pag-accept ni Mayor ang new examination.
3: Sa laya, B, kung nangangakon ako na, B, kung hindi ako magsalaman, upon receive, may 15 days si Mayor nga aksyonan, without action, after 16 days, good as final.
4: Pero kung i-reject niya, B, ang inyo,
3: isik na reason na nag-reject naman siguro. Eh, kasi ang amon nga, ang amon na being resignation, irrevocable.
2: So, Kap, after September 10th, nag-take effect ang inyong resignation. So, what will be the effect sa inyong mga kumuhuy? Anong mga epekto sa mga kumuhuy? Since nga, ubot, tanan ka mo nag-tender sa irrevocable resignation.
3: Sir, matabol siguro, sir. In case may complaint about sa poultry, ito hindi kami barangay officials, gina-encourage ko na lang ang mga pumuluyo, matito lang sa munisipyo, kami ito lang sila mariklamo, direct pa.
4: Kap, masi ma-nablasan ba ng mga resignation na rato ang inyong resign me? Is this the right solution, di ba? Kasi masi kang balipan niya daw, napalagipan niya ang problema, sinong pagitna na ang mga pakipato sa ila, kasi nag-resign na kamo. So, anong masilin mo dahan?
3: Sa pagkabiyakon, sir, prangka, Mr. Yamam, sir. Sa pagkabiyakon, meron ako ng civil case yung pasa akon. So, baga ang pangsun ko dapat nga ang entusiasmo bala, ang mina ko bala nga ang pangsun ko dapat 100% nga mahimo mo, may limitation sa buong because of my case sa kaso ko. So, unang taon na ton, ang perform ko lang about sa complaint, nasa 50-50 na lang siguro kay galanganin ako tungod sa mabiolate ko ang korte. So, daw mo matapos siguro, ang muna nag-design na lang ako mag-design para tagaan sa leeway ang mapulos ako nga maka-perform siya nga wala sa kaso nga 100% maka-exercise siya kag maka-cater niya ang problema kapamuloy naman about sa problema nila.
2: So, Kap, nakita naton sa inyong resignation, bilog ka mo, may nag-convince o may nag-inganyo abi sa mga nasubong mga barangay kagawad na mag-upot sa inyo, may nagpilit o whatsoever?
3: Actually, sir, natapos, sir, na kabilang mga series of meeting dito sa Banwa. So, ang tanan abi, so nakita sa nila nga ng amon, akong tausa, amon tausa, is legit kag pabor sa pamuluyo, kag para sa pamuluyo. So, amon na siguro, wala si nagpilit nga sa amon pag meeting, ang tanan sila, naghambal, nga wain ako naghambal sila, ano inyo mga comment. So, 100% sila na sure nga marisan na lang para nga sa amon nga kausa.
5: Good Cap, before kita mag-file sa resignation, yung tipon na bala ang pagkakulog na ito, na nagpahibat na sa inyo, mapahali na kita sa pwesto or marisan
3: ko? Abi po, ma'am, sa mga 3 months ago, daw nabatyan nila until last week na nabatyan na nila na may plan ng kagiman kami nga ma-resign. Pero wala lang sila kabalo nga kahapon na materialize kitang resignation.
5: Naka-contact na sa aton ang aton ni LGU or like kasi isang informal lang ang contact na paistoryahan na ikaw
3: mo. At this moment, from kahapon, daw wala pa man sila kang minsay nga sa mga nga bagay. Sinambal niyo.
4: Kap na mention yung mga kapilang na pinag-respect. Kaagyo, ibig na naka-upload sa isa ng
3: sa unang inspection sa June 2, si Dua Kagawad ng bisikleta ng upon. Aris Lados, ibang. Actually, sila naka makapamatuod, guro, kaya kuha yung makukad doon sa site.
4: Ah, wala.
3: Kaya ko. Oh, na-invite kami, nag-atan ako sa representation sa akong Kagawad nga, insult sa agriculture, insult sa environment.
5: Pero ang call, Pika, Pilasyo Kametros, bihaling sa mga panimalay.
3: Kung ba siya na binato ng panimalay, sa gamitan na itong Google Map, ang distance, ang pinakalayo ng distance, siguro, grisa mo, nabi 315 eh, sa Barangay Hall. So, ang mga nira na sa inyo, Bino, sa mga taga-media naman, try niyo research, kayong ka-search naman ako, sa atong nga zoning ordinance, kung pilagi bala ang dapat na distance sa mga big o mga largest farm, ang ilang ang mga radius.
5: Pero dili sa atong, may estimate na kung pila ang distance siya, halin sa mga panimalay.
3: Ang dito sa mga naiguan, dito sa nagreklamong, una, dito sa nagreklamong, naiguan sila, is mga more or less, mga 270-290 meters ang distance from the poultry farm. Kaya nga ito, Nabi, kung ang taon na ito yung karsada, ito nagpalibot, nagpaliko. Pero kung ang direksyon ng hangin magamihan, wala man ang pagkasada, eh, di ba? Galaktod siya. So kung ang taon na ito sa Google Map na ito, ang distance is around mga 270 meters doon muna sa muna Google Map.
5: Message kita sa mga
3: taga-barangay
5: sa ito. And at the same time sa LGU.
3: Tigbawan sa ma'am? Tigbawan.
5: Tigbawan.
3: Okay. Sa pamuloyon na lang, in behalf namin sa pamuloy sa amon mga barangay officials, nga pa nga kami kang very sorry for this decision. Kasi wala na mo daw binbayaan na mo so kung ginabandon. Pero hindi man so ba nga ginabandon na mo, pero pasin mo kami barangay officials, continue mo po ng amon nga kausa for the sake nga para sa may amon nga pumuluyo sa karaydan nila sa amon nga barangay.
5: For LGU?
3: So LGU Tigbawan, I hope so nga maintindihan niyo ang amon. Maintindihan niyo ang amon side nga nag-design kami because naman for more than 1 year ang amon problema sa barangay daw wala ginyo nakungkwa isang konkreto gibila nga solusyon nga ma-address ang problema kang amon pumuli sa barangay na bayan.
5: Thank you. Kapakalami ka napad ang polte?
4: Mga 3.5 hectares.
6: Okay, katropang diesel.
1: So, ti irrevocable labing resignation katropang Jansen eh. Magambal ka ganing irrevocable ti why na Botambalon, that's the end of it all.
6: Ayas, katropang Josel. Kag so far, ti gahulat man sila sang kumbaga reaction or reply, abi, from the LGU.
1: Hindi lang reaction, kag reply, action, gid.
6: Oh, action, katropang Josel. Sa subong na tiyempo, pero as of now, why pagkita katropang Josel. May mga naisorya kita diri nga mga residente man mismo, pagti naga-worry man sila katropang Josel, naga-kabalaka man sila sa ila man sining sitwasyon in kaso nga wala gidyas ang aksyon, no? Ang himuo ng LGU, pag-abot sa ining ilang problema katropang Josel. Naman siya makagina to ni Cap na may mga residente na nga baga nag-masakit. No? Natin sa sarili, bangod man sa ining poultry farm, pero may mga na ano na kuno, no? May mga nagabatchag na or may mga naka masakit na katropang Josel sa Facebook. Maalabala mga kwa kita isang reaction. Sir, good morning. Layo ka mo sa poultry farm to.
7: I'm going to go to the next one. Kay diri kami sa bagatnan amon ginirya bao subong yaw ay bao kay balano ang habagat among nagabakbak din na subong mo kay ato sa aminan ang poultry
6: Kaya ang mga nabi sir lang, o may mga lang nabi ko.
7: Kung pag-uras na nga may nagpatsagaan kami ng bao, ang langaw dyan. Bao, ang langaw, ang mapatsagaan mo.
6: Kasubong sir nga nag-resign ang ato niya mga barangay officials, nabi niyo nga mahambal sini, ano niyo nga no, posibleng mahimuon?
7: Kung sa panakdal ng dagra, hindi madala ko. Kung sa panakdal ng dagra, hindi na ko dahil gusto ko na mag-resign ng amon mga barangay officials. Kasi siyempre, ito yung mga tatay. Kung baga tatay naman riyan, kurti karoon kay para lang matuman ang ginaplano nga para sa kasurbaran lang ang amon niya problema, siguro ba si Amor ang solusyon kung amon ng mga barangay official nga mag-resign para nga matingwaan nga masurbar ang amon nga problema.
6: So kung mong mga pumuluyo, para sa mga bisir daw, pugpong man ka mo, naga, naman ka mo subong,
7: supportado
6: niyo ang decision niya?
7: Oo, supportado kami di kaya mga giningo ng amon barangay official. Supportado kami tanan kay ti para lang sa karaydan ng amon ng barangay. Makuha na naman, na mabato naman ang karahidan dyan ka barangay. Hindi nagpasalamat ako gani, kung sa kanakan lang, nagpasalamat gani ako nga ang barangang nga mga barangay opisyal. Nagbulik ka naman, nga ginimo, ginigang masarangan, nga bisan dyan, nga sa pag-resign, ma-resign sana, hasta lang matingwa, nga masulbar, nga mga problema.
6: Okay. Sige, ano gani mong pangalan, sir?
7: Toto lang.
6: Sige, si alias Toto, katong Josel, sa mga residente sang barangay Linubayan, dili sa Tigbawan, Iloilo, katong Josel. So, muna
1: subong. Dako ang problema ni Mayor Teruel na das Tigbawan, kaya makon mabilog ang barangay council, but ang balosin that reflects the leadership of the mayor. Doing nothing para iya sa mga barangay officials sa pumuloy dara sa problema gindangop sa iya.
6: Oh yes, katupang Josel. And we will check man later on no kung ano sini ang posible sa Batman sang LGU as well as bahay naman niya sang DLG. Although nga may time pagidman ang council in kaso nga ti kung ano gyud man na maging decision sini.
1: Sa mga nag-resign da ba si kon may maululuhan pa da? Nambal nga mambal si mayor, hindi na mo na ibla mag-resign bulod daw sliwan man tinyo nga.
6: Mumana ka ito kong Josel. Pero so far sa mga napamangkot na ito yung mga kadawa diri, including man ang SK chairman Gagina, daw ano sila united get ito kong Josel sa ila sining kausa ang para nga pamatian.
1: So why na ya ayo? Why na ya ayo?
6: Oh, daw why na no? Pero we don't know lang kahit may ano pa man, may tiyempo pa man talaga possibly basi may mga himuon pamansini ang LGU pero ti sa bahay niya sang barangay council irrevocable na sila yamo daw desidido na gid sila ya katapon Josel nga hindi na magpadayon o kumbaga mag-resign na sa ining sa bilang mga barangay officials diri sa barangay Linubayan. So, ibalik na kakato kong Josel kay Katropang Mario.
1: Okay. To wrap up, Abidol, proceed all.
8: So, Katropang Josel, mga barangay officials din nga na istorya naton, na sigilano naton, daw wala sang pagpangduwa-duwa, kag wala sang may nag-ingan.
1: Sila ha?
8: Sila kundi kusang loob. Katropang Josel nga nag upod sa mga kaupod nila, nga mga members ng barangay council, nga nag-file sang irrevocable resignation Katupan Josel. So live report ni Kandiri sa Barangay Linubayan sa Banwasang Tigbawan upod kay Katupang Johnson Crisostomo. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon na Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplementa for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
1: Bullseye! There you are, si Katropang Mario and Katropang Johnson Crisostomo live sa Barangay Linubayan, Tigbawan. Actually, believe kita sa mga pumuluyo dar sa Barangay Linubayan, Tigbawan. Believe kita sa mga barangay officials, one for all for one. Bangod sang problema sa barangay, ining partiya sa langaw kagbaho da, bangod sang poultry, operated certain Dr. Bora nga taga Maasin. Damo langaw, simpo tigil harvest, damo gin mga problema sa mga poultry after harvest mo kon na dressed chicken la 45 days after harvest na ara imo langaw nga Bullseye. Pero let's try to check with the Mayor Teruel of Tigbawan. Kiti kapila naging palabot ini and nagresulta na sa resignation sa mga barangay officials da. And with this problem, amo nang gusto naton makuaan kay Mayor Teruel kon ano ang plano niya. Because this is already a severe problem as far as ama pumuloyo dera sa Linubayan, Tigbawan is concerned. Galiway na ta tiyempo sa ato sa ringa pagparag. Good morning kay William Dakinan, kay Nick Espinosa. Nick, good morning. Sa may bukuhan dera kay Katropa Vibes, Kanayunan and Party. Good morning. Thank you for listening. And also sa kay Ma'am Mary Ricabar. Ma'am, good morning. How are you? And sa kay Jenny Halyurina, niya ba si natapalan kwartabla? Ah, may tumod rin si Jenny, pero hindi ko lang pag-mentionar. Ano pa hindi niya nakita ang problema dara sa inyo barangay? Kagpabulag-bulag, pabungol-bungol ang reklamo kapumuloyo ninyo dira. Bullseye! Hindi man naguro mag-desider nga mag-resign ang mga barangay officials da? Ha? Kung balaan nila nga, why sila sang diretso? Galing kiti sila ang direkta nga nag-suffer dira sa barangay Linubayan eh. Makon mo na mga siyen ka pumuluyo da ang gahaklo ya kabaho ka ite kag manok ha sa adlaw-adlaw nga tanan labi na gid kon subong chimpo ti gululan ah nali gani mabasang ite da disgrasya gid oh way na galing ta chimpo. Thank you for joining us. Ginadulong sa inyo sang Vision X Plus, a suplemento to maintain good eyesight. Melutin, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Sa mga kauturan ta, gusto nyo magkakwarta kada simana, ari lang ay. May promo kita ang Sunzone and XFM libo-libong pa-premyo promo. Ano ang mga required proof of purchase? Anong pwede nyo magamit nga proof of purchase? Simple lang, ari. Number one, Sunzone Gold Coffee Mix. 5 ka empty sachet sa Sunzone Gold Coffee Mix. Isa na ina ka entry. Okay? Sunzone Gold Capsule. Ang Sunzone Gold Capsule, pulo ka blisters. Isabla ka banig tawag nila. Isa man na ka entry. Pagkatapos, Premium D3, pulo man ka blisters, isa ka banig, isa man ina ka entry. Oh. Tapos Turbo Dietary Supplement for Men. Duha ka blisters, isa man na ka entry. Ang himuon ninyo, isulat ninyo sa limpyo nga sulat ninyo sa white long sized envelope ang inyong alan, address, perma, signature, contact number and the proof of purchase nga inyo sinigin gamit. And then, ipadala dali sa XFM 100.7 Iloilo sa La 13 and 20 Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City. Or hindi gani, ihulog dala sa ato sininya clinic sa Yes to Health Wellness Center. Arada sa A, Young Building, Yule Street, Iloilo City proper, atubang sang Midtown Hotel. May libre pa dala konsultasyon. Kadto lang mo dira, kagdira ninyo ihulog and you have the chance to win 3,000 pesos weekly. O, isapla na. Ang ikaduha, ang aton sining Gold Eagle Beer pa-premyo sa Tansan Promo. Ining Gold Eagle Beer pa-premyo sa Tansan Promo, ay mo ninyo, isa lang ka Tansan sa Gold Eagle Beer. Isulod nyo lang sa white long-sized envelope. Pagkatapos, butangan lang sa Gold Eagle Beer. Pa-premyo sa Tansan Promo. Padala dali sa XFM sa ato sining studio. And then you have the chance to win. Wow, 5,000 inay kada simana. Kaya ano pang plano ninyo dira? Come on guys. Subtan nyo lang Tansan ninyo sa Gold Eagle Beer and have the chance to win 5,000 pesos weekly.
9: Bulls Eye.
1: Final ta tiempo sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan na Bulls Eye. Thank you for joining us dari sa XFM 100.7 Iloilo. Sa technical side upod ta si katrupang John Ray Bertiz para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katrupang Joseph Albanias, XFM News.
10: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: na mong kung anong tampak mo.
1: Mas masakit pa dirangin ba tiyag singkasing-kasing ko? Sasalo maging buhat mo? Patigun ko? Gingpapati mo ako? Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo? O pangginlong iban mo ako? Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaungten ko? Na nabatas mga buhatan ini sa akon? Sadiin naging pangako mo nga walay katapusan ng pagigug mo? Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sun kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
5: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Xanthone Gold, Coffee Mix.
7: Ako si

0: Santong Plus Coffee Mix. Ang Santong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga Santong Butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: report nga ginpatigayon ni attorney?
1: Ay, oo.
0: Eh, ano mula natabo sa imo? Naanga daw naglangoy ka sa lamawan?
1: In, kwan, kabugatabi sa mundala ko nga maleta. Gani, nakatipalo ako kag natumba. Samtang nagalakat ako pakadto diri sa inyo.
2: Om, ha? May, hindi ka magsiling nga ginlakat mo lang halin sa arko, pakadto diri. May, sobra duha ka kilometro ang kalayuon.
1: Ah, anadman ko nga maglakat sang malayo, ma'am.
0: Kung na mo, hustuhan kita ang pag-abot mo. Kaya masugod ka na sa obra mo sa Lunes. Lima ka adlaw ila, sugod subong.
1: Madamo gid ni salamat.
0: Kagugol eh.
1: Sir?
0: Isa sa mga inadlaw ngayon eh. Malakat kami sa asawa ko. Bakasyon kami sa iban nga pungsod. Mga isa kami kabulan siguro dito. Pero hindi ka magkabalaka. Napahibalo ko na ang registrar's office bahin sa imo. Dali, wala ka sang dapat niya kabalakan. Sige na, Anita. Upde na lang siya pakadto sa iya mangin kwarto dire. Para nga makapahuway siya. Antes magpanyapon.

Saka nanonood ako dali sa kwarto. Kadagatubang ako sa dakong espeho. Ay, malaw ay bala ako. Indigid lang. Ako nga din sinabo sa lalaki nga ito man. Kag-imagine, Pinky, ha? Ginsnab ka sa isa ka taga-uma. Pero, ina ng ugaling. Guwapo siya. And, sinuayan ang lalaki nga ito man? Eh, bayda. Magsagad, bukwes ang palibog sa iya man. Amay pa. Masunod na ako sa banyo pag maligo ah. Kibasibala kung manawag naman si Mamanita para nga magpanyapon.

0: Magpungko ka diri, iha.
1: Salamat.
0: Hindi ka magkauya, iha. Magkaon ka. Kanamit sang aton sudan. Ako mismo ang nagluto sining adobo nga manok.
1: Ay, sigurado nga manamit. Kisa kahamot pa lang, dumabusog ka na.
0: Ata sige na, makaon na.

0: O ti ano? Manamit ng bala ang luto ko?
1: Ay, perfect! Amo na siguro yun yung pinakamanamit nga adobo nga manok nga natilawan ko.
2: Baon, nakabati ka, Anita? Manamit ka kuno magluto.
0: Nagahibalo ka bala, iha? Nga ang tanan nga mga tao nga nalamian sang luto ko, nangin abyan ko? Gani sigurado na magahangpanay kita, iha.
2: Gani sigurado? Hindi matapos ang duwa ka semana, mandamo ng mga soltero ng mga luyag diri sa aton bisita nga dalaga, Anita.
1: Ay, hindi ko man sila pag-entertainahon diri, ma'am, sir, kay makahuluya sa inyo.

0: ang umagad. Total, 28 na siya, hindi bala?
1: Kundi, ikaw istorya sa bata nga ina. Na wala na sing ginahimo, kundi ang magbungkal sang duta. Ay, kay ambot sa bata nga ina. Kung nga nga ginasubsob giniyang iaulo sa uma. Sa diin na gali siya, hawa nito?
0: Oh. Ara ka naman. Nag-andar naman ang kaulianon mo. Hindi ba lang naglisensya sa imo nga madeliver sang humay sa siyudad?
1: Ay, oo gali, no? Ay, ang hindi kumahangpan sa lalaki nga ina, nga ginapahilabdan pa niyang obra sang delivery boy naton.
0: Ano kayo, wala man sang babae nga ginatagan sang panahon mo. Gani, ginahimo nga 30 ka oras ang isa ka adlaw.
1: Abi mo, iha. Wala ako sang iba nga ginapangamuyo sa mahal nga Diyos. Kundi ang makakita sang akon mga apo, antes ako mapatay.
2: Pero, hindi pa ganun ka mo tama katigulang, ma'am, sir.
0: Amo matuo din, day. Gusto siya, Anita. Himali mo, ha? Hindi matapos ang tuwig ngayon eh. Malisin siya na si Ivan nga magpangasawa.
1: Bawa. Kabay pa nga magmatuod ang ginhambal mo, Juanito.

Kainap pa ako naghihinda dali sa kama. Abang wala akong binadapuan sang katuyo. Kainit sang pamatsyag ko. Samtang kabog naman sang hangin talaga sulod dali sa kwarto ko. Apa nang katululo ang balhas, kuya ho? Ay, base kung namag-uhan lang ko ah. Wala akong maanad sa kwarto nga wala sang aircon eh. Kani, ganyan ako sa makatulog sa maayo. Anika, anong oras na bala subong man? Arang rilo sa kilid sa niligdaan ko. Las dos ang kaagahon? Oh, hala! Kaagahon na? Nagabugtaw pa ako? Ang maayo pa. Maligo ko ah. Para mabugnawan ang lawas ko. Madala na lang kong udaan sang inislan pagwa ko din.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta

0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May cellphone ka Vitamin D3 ka pa?
1: Mabili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells.

0: Agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
0: Ay oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ini sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina ha?
0: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo?
1: Oh, gali, diriyo.
0: Ah, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag Samsung Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil. Samsung Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Samsung Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako galing si Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga try this, sahit sa akit niya akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.

0: Karado kong pamatsyag ko. Nagbugna ang pamatsyag ko. Nagbugna ang pamatsyag kong lawas ko. Samta nagatupa ang tubig kasi sa shower. Ay! Oh, hala! Inubukas ang portahan! Sa laki! Ay! Masinggit ako! Tama! Yung kapunan niya sa kamot niya ang baba po. Pasantin niya ako sa dingding. Hindi. Sinalukan niya ako sa bibig. Iiyak ko. Uy, iiyak ko. Ang tolya, lambutan ko. Pagitabon sa lawas ko. Uy, malaya ko dali ha. E kung hindi, patuga ako sa gahod para makabugto ang mga tao dali sa balay.
1: Okay. Oh, sige. Hindi ba na ako malayang na tao eh.
0: Uy, nagdistansya siya sa akin. Nagatas ang panulo ko sa kadulong. Ikaw?
1: Kagamay matuod sa kalibutan, no? Anong ginabuhat mo, Dre?
0: Siyempre, nagapaligo.
1: Sa alas dos ang kagahon?
0: Naginotan ko mo. Nga ba lang nagsulod ka, Dre?
1: Gubang shower ko dito sa kwarto ko. Gani, dali ako temporary nga nagapaligo.
0: Nga wala ka ginang panuktok.
1: Wala ka man nakalak sa portahan eh. Gani, nagsulod na lang ako.
0: Nabati ano man sigurang kunis ang tubig?
1: Imali ko ya. Abi ko, kunalimtan lang bukas ang shower.
0: Ati, okay. Sala ko. O karon, pamangkuton ko ikaw liwat. Sino ka?
1: Ako si Ivan.
0: Santo Domingo? Ikaw si Ivan Santo Domingo?
1: At your service.
0: Siya ang bugtong anak sa mag-asawa. Kagsubong na nasabat ang pamangkutanon sa pensar ko. Kung ano ka pamilya sa nawong ni Sir Juanito sa akon, ay, karong kapigalin niyang iya amay?
1: May buling bala ako sa nawong? Kung nga agra tulok mo gid ako sa nga mo sina?
0: Oo, wala. Misan siguro puno sang buling ang nawong mo. Wapo ka man gihapon. Wala. Nga mo man to yung ginambal ko yaman.
1: Compliment balay na? O kung ka plastikan? Kaya nakahibalo ka na kung sino ako? Hindi mo ako mahulik. Tugod ang imo mala ang hel nga nawong. Kaya ang imo matamis nga yuhong. Mahimo ka nga makatiplang sang katahong. Kagkilala ko ang mga kasubong mo.
0: Anong mga kasubong ko?
1: Nagapatol sa kaibisan sino nga lalaki. Basta may kwarta. Tungod gusto na mahawa sa kapigaduhon. May bumong mapangita sa diksyonary ang tinaga ng gold digger.
0: Ma! Well, nagapamatuod lang ina na hindi magigali ako kilala.
1: Wala ako sang intensyon na pangilalahon ka.
0: Pwede ba na ina? Mag-aupod kita sa isa lang kabalay?
1: Sinong nagsiling?
0: Basta kung wala ka makihibalo, diri ako maestar.
1: Naugot ako sa mga ginikanan ko. Tungod sini. Pwede man sila nga magpa-star diri sang tigulang. Nga kasubong mo pa nga.
0: Babae? Woman hater kagali.
1: Wala ka sa labot.
0: Nga aman.
1: Tungod tanan nga mga babae. Mga manong punto.
0: Oo nga ah. Naintuan ka na bala sa girlfriend mo?
1: Shut up!
0: Kung
1: tapos ka na, pwede ba lang magkuha ka na? Kaya magamit man ako sa banyo.

0: ba? May nagkapanawag.
1: Day! Nagpuntaw ka na bala, Day?
0: Ay, manang! Dali lang! Mabangon ako. Kabuksan ang portahan.
2: Mayong aga, Day.
0: Ay, mayong aga man, manang. Ano, Tani?
2: Ginapatawag ka na ni Inday Anita kag ni Toto Juanito. Kay handa na ang pagkaon. Makaon ako, no. Mamahaw na, Day.
0: Ah? Ay, nga man. Anong oras na?
2: Alas 7 pasado na sang aga.
0: Oh, hala. Ay, sige, manang. Masunod na ako. Mahimos na ako sa makadali.

0: nanang? Nangako lang isang makaon? Sa di na mag-asawa?
1: Ay, naglakat na sila, Day.
0: Ay, reliyoso galit sila, manang?
1: Ay, oo bala, Day. Sa sulod sang 30 anyos na pagpangalagad ko dire, amo na ina ang naanda nila nga buluhaton. Kagkahibalo ka bala? Nga adlaw-adlaw sila nagasimba?
0: Ano?
1: Oo, Day. Daw ila na inapanata kun sa Tagalog pa.
0: Panata?
1: Oo, Day.
0: Ay, nga may pulo panata pa sila yahaw.
1: Gusto gid nila nga makaangkon sang anak nga babae. Kay makatatlo na kabisis nga nahulugan si Inday Anita.
0: Wala! Nga aman!
1: Kay us-us ko no katamang iya matres. Gani sang ginbusong niya si Tuto Ivan. Pwerte gid ang pangamuyo nila nga mag-asawa nga hindi lang ini mahulog. Kag siguro tungod sang ila himpit nga pagpangamuyo, nagwa si Ivan nga mapagros.
0: Umi, hinali lang nagkubakubang tuguhan ko. Tangin sambit niya ang ngalan ni Ivan. Namailaga nga nagdurudalagan sa madumduman kong natabo sa amon sa banyo.
1: Bay, Day, okay ka lang?
0: Ah, ay, nga manang.
1: Eh, nagapang lang lapsi ka, oh. Eh, nga aman, Day. May ginabatsyag ka ba na sa lawas mo? Haday, Pinky?

0: Doctors, The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka! Cellphone Plus Gold! Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Cellphone Plus Gold! Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina! Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold!
3: Yahoo! Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus.

0: pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus

0: Bilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galiing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing

0: ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Zip and Plus Herbal Soap.
7: Minoma Oda, Pagasibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.

0: ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santon Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santon Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating mga gas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
4: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
5: Oh no!
4: Sa imo, nagpauli.
5: Aray ko!

0: Ang oras din sa XFM Radio Patrolin Ilaw, alas 10.51 na mga kabayanan, mga katropa. Ang agad na sa aton makotoran, sa aton mga kabayanan, nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Ilaw Ilaw. Ini ang sentro, temporaryo kita makabanay nga mga bulos anay kay katropang Mario Ilonggo. Bagod man kay inisya on special assignment dito makabanay sa Tigbawan. Basta mga problema sa barangay ni Amogideyang 40 makabanay ni katropang Mario Ilonggo kay man kagi sa iya sang pagkabarangay kapitan. Dito sa makabanay sa may barangay Linubayan, magkangtanan siya sa problema sa barangay ito. Actually, ang problema gigyan ako. Amo niya makabanan ang reklamo sa pamuruyo nga ang baho kag ang langaw no sa halin sa poultry nga mo makabanan ang ginhalinan makabanan sa pag resign sang ilang mga barangay officials including ang SK. Medyo makabanan na subong sa kwan niya sa barangay Linubayan sa Tigbawan mga kabanan gadugay balonta ang situasyon dito kay nagpatawag sang isa ka press conference siya po ng barangay Tanio ang kapitan sang barangay. Ang oras din makabanan mga katropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 10.52 na. Dirigya po ng makabanan sa aton nga pagpangalagad sa XFM Radio Patrol Ilo. Gina-welcome naman kamo subong adlaw. Makabanan na sa sentro sa Gyapon. Magadulong kita makabanan sa mga nagpangunang balita at informasyon na lakipan ang mga balita sa palibot sa pungsod Pilipinas including pasiplatan takaroon makabanan dito iya sa Nepal ini matapos makabanan ng mga 130 no? Ang gin-report makabanan nga na patay kag masubra pa 100 ang missing subong ini matapos nga nagaluntad ang mudslide dito iya sa border sa China kag Nepal ibalon tabi kung ano ang rason no? Kag nga nag-amusin eh kagulpyada lang gid ganaga pabala nag dalo do ang tubig may dala nga bato makabanan may dala nga mga lion na wala gid makapiparar ang iba naton nga mga kautoran didto makabanan sa Nepal. Sa Nepal may more or less 300 ka mga Filipino gina-verify pa sa makabanan kon ang imbada didto sa Nepal kon may ara ba mga katropa nga mga Filipino ang nalakip sa sining reported missing kag in Georgia. Pero so far, as of 10 a.m., wala pa makabanan makatropa sa report ang imbahada sa Pilipinas sa Nepal. Kung may ara nga Filipino, kabay pa wala lang, no? Nga nadala ini makabanan sa mudslide. Gina-welcome naman kamusubuhang odto makabanan makatropa. Diri sa aton nga programa Headshot sa Gyapon inyo katropa ko si katropang Phoebe Balls Tibor Morales. So lang kita ni katropang John Libertes sa buong pizza 27 sa pagpangalagad na aton mga kabanan diri sa Headshot kag naka-standby man ang aton sini nga newsroom upon kay katropang Era Espinosa. Una na ito na magkatropang John Ray, atong koneksyon sa pag-asa, kay man aga, pakita makabanan, ginbuan niya sa mamunog nga ula, no? As pihak niya itong pihak yang bahin, iya sa sipiyo, gaulan sa pihak niya, gainit, gaulan, ano mo nga, di kisa, amo ini makabanan, ginahalilan sa baratian, no? Manakod nga ang kita diri sa XFM, masamagin naton nga ginahambal sa inyo, dapat mas pabaskugo naton aton ng immune system. Kaya mo ini makabanan ang ginalnan sa baratian kung pigaw ang aton ng immune system. Kaman, baga mo na mga kabanan nga nag-ako naman, nag-down-down naman ang pila ka mga kabarangayan diri sa sudad sa Iloilo, including ang pila ka mga kabarangayan man sa probinsya sa Iloilo. Delikado ang leptospirosis mga kabayanan mga katropa. At ining leptospirosis isa inikam viral kag bacterial infection nga dalas ang ilaga mga kabayanan mga katropa. Para nga proteksyonan nato naton nga lawas sa sining viral kag bacterial infection nga dalas ang leptospirosis. Padayon naton mga kabayanan mga katropa ang pag-inom sang premium D3 kaman ang premium D3 gipabasko gidag epektibo sa subong nga panahon nga uso ang ubo sipon hilanat katrangkaso indi nato pabayaan aton lawas sa maigo sini nga balatian Proteksyonan pinaagi sa Panginoon sang pinakabago kag epektibo nga premium D3. Kabalang premium D3, mayra siya nga vitamin D3, mayra siya nga virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad makabanan sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag mayra man nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Padayon nga pagtupa makabanan sa ulan. Tapos ato na nagalanag, no? Banyusin ninyo sang Santon Herbal Oil. Aram kami rin sa ato si ring line number one, si Ma'am Silvestre. Ato si ring weather forecaster sa Pag-asa Iloilo. Ma'am, good morning. Live kasabong diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Pagbun diri si Katropang Phoebe Board sa Tibor Morales. Good morning!
1: Hi, hello. Good morning. Muna nga ito latest weather update para kasabong adlaw sa mga weather. August 27, 2026. So, as of 18 to 20 hours, minimonitor natin na LPA or low pressure area wala ato sa loob ng ating Philippine area of responsibility. And then, na-estimate natin basta mga available data na ang iyong location ay wala sa may 910 km east of extreme North River. May medium chance nyo na mag-develop into a tropical depression o kumbago within the next 24 hours. Pagkada ka rin ang inyong LPA, wala pa ba siya sa direkta ng effective sa Western Visayas. Samtang Southwest Monsoon ang padayo na nag-a-affect sa Manly Zone kag Western Section of Visayas. Bangot sa mga sistema, dito sa Visayas ay mag-a-experience siya sa mag-alun ng kalangitan na mawalap na lang mga pag-ulan sa mga nag-o-op to Western Southwest Monsoon. Makasarangan at tumakusuduman ang hangin natin na mag-aaling sa direksyon Southwest. Nga magkadalas ang makasarangan at tumabarang niya ang kadagatan. Forecast temperature natin siya nalang nito 25 to 32 degrees Celsius ang adlaw na good luck at mga alas 5.40 sa aga pag magkatunod inyo alas sa isdos karon hapon. Kag muna yung ating latest weather update, halong rin na sa flow registration. Ako si Lino, so ito sa madama din niya. Salamat.
0: Ma'am Lenore, ining pagtupa sang ulan sininga aga, dalabla ini, kung ipikto bala ini sang low pressure area, Ma'am Lenore?
1: Well, ang mga pag-ulan, so nga na-experience natin kasi ng aga ay dugay na sa ating na Southwest Monsoon. Possibly pa for the next 3 to 5 days ay may mga na ang ating tanyan po, mga cloudy ang ating mga weather conditions at mga ka-experience sa katas ng mga lapta-lapta mga pag-ulan.
0: Okay, madamang kasalamat na Malinor.
1: Welcome sir,
0: kung maayong okay, salamat. Dabatihan mga kabinet ang koneksyon sa Pag-asa po kay Ma'am Leonor Silvestre. XFM Weather Update. Weather Update. Hindi man ko naman kabinet na gamay ang chance na mag-develop sa Bagyo ang ining low pressure area. Nga dito mga kabinet sa may pamintana dito mga kabinet sa may extreme northern Luzon. Pero ang epekto siya diri sa aton mga kabinet, kabinet kay dito siya, ginabutlong niya bi ang hangin na bagat. Iyan mo nang sino makabanan sa Pag-asa nga basi ko ng mga lima pakadlaw ang pulpariyo sa nga mga panahon nga aton ma-experiensyahan mga kabayanan, mga katropa. XFM Weather Update. Ang oras dali sa XFM Radio Patrol Iloilo last 10:59 sa mga balita nga aton talakayon sa buong aga aton makabanan pasiplatan na gedugay no ang sitwasyon dito sa may barangay Linubayan sa Tigbawan Iloilo. Sa nabaltan makabanan nga nagapadayon payaga function ang mga barangay official tananggin mo alin sa kapitan hasta sa kagawad including ang ilas nga mga I don't know kung ang SK chairman lang no ang nag-resign kasi ang effectivity makabanan sa ilas nga resignation September 10 nag-resign sila makabanan imatapos nga gimpasakaan sila kaso actually tatlo ni ka gimpasakaan kaso ng barangay official. Ang kapitan, duwa ka barangay kagawad, doon sila anong chairmanship ang ginawiyatan, sila nga akong committee ang ginawiyatan sa duwa ka mga kagawad. Gipasakaan siyang kaso, sang tag-iya sang poultry, dira sa barangay Linubayan, pagkatapos kati nagreklamo sa ila ang mga pumuruyo. Da, ang apektado, binuti, hindi mo na iya masagang, basta ganyan iya manimaho na iya ang manok niya 45 days yung malimahaw ko niya kunara na sa stage pa lang ng harvest na tiga dapo ganyan yung makabanan ang langaw na taga Sungaw gid ang Sungawon da. Nagreklamo ang pamuluyo. Di hindi man pwede nga pabayaan sang mga barangay opisyal. Dios ta karon niya nagbalik ya ang tag-iya sang poultry farm. Ginpasakaan sila kaso magkabanan civil damages kagara subong pinding sa korte magkabanan mga tropa. Tiri araw-araw pa tisi eh, siguro isa man na I don't know kung anong pag-intindi sinin sa mga barangay official dahil ti kuna kuya ang mag-intindi ti part na iya sang inyo obligasyon na no kagati kung sa maripot abi kag mahapo sabi intindi niya part sa harassment na iya sabahin sang barangay official. Iba noon ta kakainan ng patumag sa isa ka press conference kag sa giyapon ha sa aton niyang aton niya gadumdumon nga stapa niya sa September 10 until nga batonon sang mayor sang Tigbabuan ang ila sining resignation tikundi bay di simpre padayon sila nga mag pungko nga barangay official. Now hindi lang kita malabot anay kung anong sa senaryo nga kon batonon abi ang ila sining resignation kung ano matabo sa council da sinong mapungko da nga mga barangay official sa barangay na sa sinang barangay makabinan makatropa gaga sa balita lokal nga to talaga yun na subong nga aga sa balita nasunan makabinan ano ni Mandao I don't know kung anong pag-intindi si Negeri daw nagakwambala ang daw nagaresulta makabinan sa pagpakahuya nagaresulta makabinan sa pagpakainsulto ang mga invite nga mga witnesses kag ginaplastar makabinan ginasalang nga mga witnesses sa prosecution ilabrigid ni makabinan ang mga empleyado sa Office of the Vice President. Kitikal luwi lang sila ya sa pang-insulto. Ang ligad to, nabalan man to makabanan si Miss Gina Costa, ang special disbursing officer ba na? Ni Vice President Sara Duterte. Ginabalan siya kati wala kang ginimo ya sang common sense. Di sabat ya, I have a brain, Your Honor. May utok ya, Your Honor. Sus, kari naman no, kahapon makabanan ay hi. Na-offend makabanan ini ang si Ortonio makabanan makatropa bagod kaginambalan siya yan ni Rafi ni Senator Rafi Tulpo nga siya daw pariyo lang nagtanga-tangahan tayo dito ang buta ba naman akong pardon mi kay parang mas mantindihan ninyo dari sa aton sa Ilunggo sa Hiligaynon nga side no. Ang buto ba naman siya para nagtanga-tangahan lang tayo dito? Para lang pag-gago lang kita diri. Tiyabal ni Ortonio makabanan niya, I am offended to your statement, Your Honor. Kaya ginahimo ko ng iyang obligasyon ko bilang empleyado sang vice presidente. Tiyabis makabanan, ini si Lemuel Ortonio. Siya makabanan ang assistant secretary ni sa Office of the Vice President. Actually, wala naghambal na nga siya gid. Kundi, sa opisina makabanan sang vice presidente. Tiglaing galing kay muna bala nga mga comment. Bala na nagabalik iyang makabanan sa administrasyon. Nga daw gusto daw imbis nga ang merito kontani magakadto makabanan sa punto nga impeach makabanan si Vice President Sara Duterte nagabuhin ang nagadimirit bala pareho sining mga sahi sa mga pagpangsukmat pareho sining sa mga sahi sa mga ginahimo nga pagpanginsulto although nga mga kabig nato makabanan nga ti ang aton niya nga mga senador may arat isla nga immunity but sa pamatinan sang pumuluyo na hindi naman nami di man ang gani makabanan kundi dagin pagbuwa abining isailuho nila ang schedule abis ang impeachment hearing sa hapon ibalik to sa alas 3 ti may statement makabanan si Congressman Lores Defensor nga siya dapat niya tapuson ni sa mas madali nga panahon. Kag siya mas pabor siya nga sa iluhon sa hapon hasta takan sa gabi. Kay para madamo kuno sa mga testigos nga ila sini makabanan nga mapamangkot o kon mapresentar sa impeachment trial. Kati sino makabanan kay Congressman Lawrence Defensor, nga isa sa mga prosecutor daw siya samtang nga nagadugay do hindi manami. Ari ba lang po siya makabanan sa statement ni ang 50-56 kato pang John Ray. Ang statement pala makabanan na ni Congressman Lawrence Defensor, may kangtanan siya daw hindi nag- actually, bisan sinupangkoto naton, maglagaw kita, gambal doon hindi manami ang ining mga ginapanghimo karon sang aton mga senator judges. Although nga may kinamatarong sila sa bilang ilang nga poder bilang senator judges, galing kay ti bilang mga alay bilang makabalan sa administrasyon, doon hindi ma, hindi bala manikawan nga madalahig hindi yamang katropa ang presidente. Ari ba na ang statement, manipot ka statement ni Congressman Lawrence Defensor, isa sa mga prosecutor sa ginahiwat ko kung nahimo subong nga impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte.
2: May posibilidad gid para hindi mag-untat kada alas dos ang impeachment trial. So kung masugod alas tres, sa nagligad na gasugod alas tres, galapot kami alas utso, alas nuwebe. Maubos namon ang mga testigo. Gusto ko matapos na ng impeachment kay kung magalawik, hindi maayo para sa aton tanan. Nga amo lang niyong inasturyahan. Ang importante, klaro nga ginlatag ang ebidensya, pabayaan natin ang mga senador nga magdesisyon sa husto. Kung bala para sa ila, takson ang vice presidente o dapat hindi pagkakson ang vice presidente. Amo lang pinakan kanami na senaryo nga may fair and equal justice and due process.
0: Nabatian magkabalan si Congressman, 3rd District Congressman Lawrence Defensor, ang isa sa mga prosecutor. Hindi manami. Bisan sino pa magkutun magkabalan sa subong, hindi manami. Kasi daraga resort na malamang katropa sa daw, hindi gidya manami na pamatian. Kasi hindi lang iya nga mga tigulang na pamati mo. Kabataan nga may mga interesado man, na pamati sini nga mga proceeding magkabalan, kasi hindi manami. Nga basibla ilugurin lang at insultuhon, pakahuyan. Di ba lang, ang mga staff makabanan sang Office of the Vice President, mintinado, respetado nga. Anong sabat ba lang ni Gina Acostahaw? I have a brain yon honor, may otak po ako. Simple. Ari naman, ang kahapon, ang kay Ortonio, ang kay Ortonio kapon, ano ba lang hambal ni Senator Judge Rafi Tolpo? It defies logic. Hindi po kapanipaniwala ang mga pinagsabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakahihiya po doon sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate, because ngayon ipinakita mo na nag tatanga-tangahan. Salamat po, sir. Pasensya na po. Although na payo masa sa pasensya, pero daw na-commit na ba ang pang-insulto? Tiyambal yama ni Limir Antonio, Your Honor, with all your due respect, I personally took offense of that comment. Kaya na, nasakitan ako sining niya sanggin ang imo nga komentar para sa akon. Sir, I actually just did my duty. Sir, at the time, I believe po, yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po. And I did my work based on what was tasked of me. Sir, including the limitation that I can do to the duty I will be doing. Tinong may mo kung gina manduan ka? Ha? Di basi ko na ba nung kapakaroon siyang official, ba't ikaw lang dipungko? Kaya ako may mo. Di, mas may sulto pag hindi. Kaya, parang nagtakatangahan lang tayo dito. Anong nga? Tino galing may mo? Kaya, hindi na maayo. Ano nang galing nga ambal ni Congressman Loris Defensor? Mas marami islingya nga isailon sapon para madamo pagit nga mga witnesses ang ila sinipresentar kag dapat hindi magdugay ni. Kaya samtang nga dugay magkabanan daw nakatakaan ang tabo. Ang oras din magkabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 11 na magkabanan mga tropa. Ari ay para sa mga motorcycle riders ha. Mga ka-rider sa Iloilo, ready na bala kayo sa pinakamalaking Suzuki event ngayong taon? Sugod na sa SMCT Iloilo ngayong August 29 hanggang 30. Experience the full lineup of Suzuki motorcycle mula underbone, backbone hanggang scooters. Plus subukan ang all-new Birdsman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. In partnership with SMDI, bumili ng anumang Suzuki motorcycle at iwi ang panalong promos. Free full tank gasoline. Exclusive Suzuki merchandise, helmet and Suzuki jacket. Free 5 kilos rice, grocery bundle of joy at torch lamp. Plus lifetime free service, lifetime spare parts discount and free 3-year LTO registration with TPL Insurance. Huwag palampasin on August 30, Sunday, makakasama din ang sa kabarkada nating motor rider na moto vlogger. Kaya huwag pahuli, kita-kita-kit sa SMCT ngayong August 29 to 30, ride ahead with Suzuki. Pagbalik ato magkabanan nato, nakuha ko ng report ito direkta magkabanan sa atong special assignment. Kato pang Mario Ilonggo, kato pang Jansen Cristomo, dito ang magkabanan sa Barangay Linubayan sa Tigbawan na Iloilo. Ang oras alas 11:12 na mga katropa. XFM.
3: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Iloilo, isa sa mga maswerte nga nagnaog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog padayon sa paghulog sa entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. Si post search for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH BACFRR permit 0293-0-2026.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus
7: herbal oil.
9: Opo, si Ethel Komplikado, balob ang teke. Sumasakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
12: Ako si Juliet. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
13: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: System Pain.
14: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
11: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Mabili sa mga butika.
15: Makalage na ko!
11: XFM.
15: Katropa mo! Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Grabe ka tropang Jonre, aton nga koneksyon sa Tigbawan, aton nga special assignment team upon kay tropang Mario Ilonggo, katropang Jansen Cristomo. Ano karon ang mangin na reaksyon sa makabanan sa alkalde kasi Mayor Virgilio Teruel sa Tigbawan pagkatapos ka nag submit sa ila sining resignation ang tanan ang council no magkita makamang ka council din isa barangay kapitan para og sa kagawad kagang SK no ini mi kang tanan makabanan sa ida stake daw ila ini protesta bangod man kati dawala sang kwamala dawala sang ginhimo nga aksyon ang mga government agency including ang LGU may kang tanan sa ila sining ipalabot ka reklamo actually sila ang ginpaagyan mo ginpaagi mga kabalan sa barangay ito mo ginang paano mo ginang risgo sa mga magpungko kabala iyang barangay official kay ikaw iyang barangay official mga kabalan ang sukton ng tao ti bilang barangay official hindi mo na pwede nga matago na kaga usbong mo hindi mo na pwede nga taguon kaga lupad ang langaw. Hindi ko pinapot nila iya sa kuano sa barat mga sa LGU ang problema tubtob naging pasakaan sila kaso iya nga civil and damages di abot ano ang maging stand siya ni makabanan sa alkalde kag ang DILG dira sa Tigbawan alam kami sa aton nga number 1 kadto pang Jansen Cristomon special assignment sa barangay na bayan na sa Tigbawan na kadto pang Jansen kadto pang Mario mang Ulto
1: kadto pang Febi nagapati si Tigbawan Mayor Virgilio Teruel nga hindi solusyon ang pag-resign sa mga opisyales sa barangay Linubayan ang sining reklamo no sa poultry farm sa Drisa Banwa sa Tigbawan na katropang Febi. Ongoing sa subong ang press conference ni Mayor Teruel kagpag-explicar man sa ining natabo kag ang ginatanaw sining solusyon sa ining problema katropang Febi. Recap lang no sa mga na-discuss na ni Mayor Teruel sunod sa iya is nagpatigay na sila sa meeting sa buong langgit niya aga upod ang mga opisyales

0: issue. So siguro ato niya pamatian, no? Ang pag-explicar subong ni Mayor Teruel sa ginapatagan subong press conference diri sa opisina sa aking tigpawan katapang Febe. So itong pamatian.
1: Kapamati, kamo magkabinan sa press conference ni Mayor Virilio Teruel?
2: I-balance lang ka na. Kay kabudlay, mong karoon nga daw masyado ka naman ka buti imposing mano nga sa piyakya daw ay mo na ginabaliwala ng sa piyakya.
3: So what are those documents nga ginabago sila kilang
2: lang? Mahalit sa yabi, ang mga results sa kwansang EMB, no? Nga pwede niya naman himo nga, let's say, magamit sila lawyer, no? Para nga, let's say, kung mag-discussion sila sa usgado, may mga basihan man sila. Mga kwansang...
3: Nakakandap nila ang DNRC.
2: No, no, no. I think water test. Oh, tingnan ang results sina dito sa
3: ilim. So wala pa inaamo.
2: Wai pa amon sa diri, wai pa kami ang furnace para sa results ng water test nila.
4: Kaya balikan ko ng resignation pala. Mm-hmm. Gusto nila ang nabukang si Grano kasi hindi po ako resignation.
2: Irebo.
4: So, pwede i-accept ni mo or hindi still ma-resign sa iya sa
2: date na mentioned nila. So, ano ang remedy
4: so
2: far sa LGU tipawan
4: to address some possible
2: effect
4: sa
2: kumuluyo
4: sa
2: barangay Lubay? Number one, when you say irrevocable, that means hindi mo na pagbawiwan. Pero, nabalan taman, ay ibang irrevocable resignations, pwede man mabawi. Di pala? Pwede man. Ang term lang alin is irrevocable. Pero pwede ma-reconsider. Pwede? Pwede gid eh. Number two, tiyan mo na kung may mga total vacancy gid, tiyan mo nang ginakonsulta naton sa DLG Subong kung ano ang mga precedence, mga Supreme Court decisions. Kaibalan mo na nausisa kung local government code kung ay may ara sila ng mga provisions on how to fill up vacancy kung nga isa o dua ang mag-i-lese mapatay, mag-resign, o kung ma-remove from office. Pero wa ising specific provision kung may mass resignation. So, medyo bago ini, do may ara da sa una nga natabo sa tapas kapis na doon ang parte sa COVID to. No? Siguro daw diyan kita, kung just in case gid, nga daw hindi gid palugpayan ang iban nga mga kagawad dato nga i-reconsider ilang nga resignation, just to, let's say nga, para daw may quorum lang so that officially, pwede pagid maka-act officially ang atong nga konsiyo sa Linubayan. Te, kung let's say nga tinbukan kinila nga hindi git pwede, kaya te, sarado sila, no? Te, let's take it up and bear kung ano advice ang atong nga DLG. Siguro te, ang medyo ang i-set nila na siyong nga example, alam mo nang tapos sa tapas, kapis. Pero te, hindi lang na ikaw ka-officially kambal nga mo ginang sundon, not until magsabat ang DLG nga, this is our official stand. So, muna nga ito nga patakaran in light cases kung may mass resignation.
5: Pero may isa, under sa local government code, there is a provision, if I'm not mistaken, na section 48 or 45 mm-hmm. that says when there is an mass resignation, it would be the municipal mayor that would decide the matter is going to be filling in, pero with the concurrence of that particular I mean to say, sila ang suggest who's going to be filling in with the concurrence of
2: but, see, that requires anayang may existing pang-accounting. Kaya kung why na karang kung resign sila pa ng sino ma-acta.
5: So, it means prior to their...
2: Prior. And it should be within 15 days. It's a within 15 days.
4: Recommendation from the current barangay official na i-submit sa imo in order to appoint sa imo abi as a principal officer. So, wala sa mga kapiwote ng possible scenario.
2: Di, that's why ganyan nga string ko, ginabalikta naman sa condition, sa situation, tungkol sa tapas kapis. No? Amo na kayo naging mention sa ato ng LGOO nga ang pinakalapit nga situation amo tong natabo during the COVID-19 pandemic sa Tapas Kapis. Kaya pala, mo ti, why give you a specific provision, abi, sa local government

0: called to deal with his mass resignation. Ang ginambala, pero may vacancy on an individual basis. May isa o dua, paano matabo? Anong succession? Amo na siya. Siyempre, ang appointing authority as a barangay officials. Of course, ang municipal mayor. Amo na siya.
1: Mayor, pero you've mentioned na ina nga bakit pala naman mag-reconsider nila. Well, si Limon, though, sorry, abutian natin sila mayor, hiling mga nag-design.
0: Oo. Kay istorya ang ginaanay sa first day, ang istorya, siya na nga itong LGOO, no? Of course, kita, ma-reach out nanta sa ila, nga, ang atong lang bottom line is, yes, we respect your decisions, no? Pero ang atong nang iya nga ginapamalikid, nga hindi man niya ma-prejudice ang welfare, ka mga affairs, sa ang taga-barangay Linobayan. Mumanang ang atong da.
2: Katong kita rin sa poultry farm na question, they're compliant man with their sanitary permits sa power municipality. Kumbaga, legit ang ganyan business. Pero ang ilang zoning, sunod man, nag-pay sa ordinance.
0: Actually, balaan mo ang ina nga poultry sa pagkabaloko, ha? Sa pagkabaloko, when I assume office, may daan na nga poultry na mo. Do daan na nga poultry nga daw yung rehab nila. No? May conventional na siya nga poultry da. The same site, ha? And then, nagpatindog lang sila sa bago nga daw modern, mas moderno gawan nga poultry. Pero there was a poultry previous sa GT Poultry.
2: Pero kay kadawa, sa mga resident, hindi reklamo nga so ano ang mga measures pala niya magsunod at yung mga presenting businesses niya yung poultry farm no? Hindi sila maka-affect no negatively sa ilang community kasi ilang sa community ang
0: siguro the proper agency that could answer that is the EMB no okay. EMB kay pala mo ang EMB abi ang nag-issue sa environmental compliance certificate eh, no? Kasi hindi kami kaintrada, kaila jurisdiction, no?
1: But you're nakalabot sa imong information, na ako na report sa imong nato, na ang ibang abi gahambal nagsakit ng ilang action,
0: ina mga general nga reklamo na no. Kay wala mo, gakat to mo kami to sa Linobayan. The last of which was during the technical conference to 3 weeks ago. Dito man kami, tinabring out man ang issue. Di galing kayo to Hawaii man kita. Sa nabalaan ko, ah, hindi man ko doktor. Though hindi man kita konektado. Sa pananaw ko lang, ha? Correct me if I'm wrong. Sa pananaw ko lang yan, though hindi man konektado pag sa kitchat yan, sa pagpanimaw. Kaya kung isang tiyan, damokosis, may bacteria, di ba lang? Wala doktor ako no. hindi competent ang inspection team kay that's health issue eh. Hindi mas na doctor si. Eh. Ang ilay ang palibot lang yan. Sanitation, housekeeping, aman ang ilay.
3: Mayor, this is a very candid question. Yes. There are insinuations na may advertisement sa tumasang municipal office and that of the GT farm. Anong relasyon niya sa these are insinuations yes. Sa mayor
0: ha. Anong klase relasyon? Anong klase relasyon?
3: For example, pinahapinan ni mayor, mga malalang mga comments sa social media. Okay. How would you respond to that?
0: Mayor? All right. Frankly, hindi ko kilala ang tag-iyas ng GT Poultry. Na-meet ko lang ina siya sa nag-meeting kami di together with the complainants sa mga resident. I don't have any prior knowledge kung sino na si Dr. Bora o si Engineer Bora. The only time that we met for the first time sa napatawag kami meeting di together with the residents kag mga public officials sa Linobayan. Hindi pa sila kilala.
3: Ay kapo, kaya man lang pa mo ano ni Kapo.
0: May guway kami ni Kapo.
1: Mayor, ano nga ba? Yung nakikipag pinag-aapot mo sa si Kapo para to may gamay siyang pagsunod sa LG o sa ano?
0: Well, ang paglaing sang buot, that's personal to him. Iya man na, iya no? Oo. Tikod may mga nakita sa nga kakulangan sa LGU, eh, siguro ti, iya man na, iya nga maglaing buot niya. Pero the proper perspective is, sa ini pala ang kinareklamo nila, may ginimo pala ang LGU para ma-address ini. ay mga mitigating measures nga gipatuman para nga kung may baho gid man hindi magtama ka baho, no? So ang sapat ko na eh sa una kay nang question kadamo sa nga mong ginobra man di, no? Nagambal sila nga isa na katuig nga reklamo wa igid sa magini mo, that's impossible. Oo, ikadamo na di siguro ako gani isling ko way mako tanan ko upod sa mga inspection, pero at least I could count, no? At least 4 times nagkatog ko to yan. Nagkatog ko to yan.
4: Oh. So, Mayor, na-mention pa yun na may plan ka man to talk no, sa mga net-tenders ng resignation. Oh. Saan o ang plan?
0: Soonest, sir. Oo. Sige, balan mo, we are bound by the 15 days. Hindi, wala. Kinalan mo, aking testa within 15 days. Oo.
5: Nahihilin sa'yo kami yun, like after sa
0: well, ang akon nga pa lang, minsay is, ang akon lang iyang concern subong, ang welfare sa taga Barangay Linubayan, kung let's say pa lang, kanang kita ma-resign, anong epekto sina sa public service, no? So, ako minsay, kung pwede lang, nga medyo palapad doon talang gawang aton nga pasensya, ang aton paghangup sa pagay-bagay, kung pwede, mag-reconsider sa mga decision nga mag-mass resignation. Pero bala ko si Cap iya, decided na siya. Alin pa na sa una, yung bala na yung mga, may guway mga kami ni Cap, pag-grupo ko man si Cap. No? So, pero still, kung ang iya decision niya, mas tikid siya sa iya resignation, well, iya ginaya personal nga decision. And I respect that. No? Galing, on the other hand, respeto on Manila iya, ang LGU, kung ano man ay amon na himo. Hindi lang pagambalon nga wag kami ginhimo, yeah? Because we can prove nga may ginhimo kami git. That's why gani kayo na kitipon kung nagigani di ang mga members sa inspectorate team. Kagi it's unfortunate nga mapatian namon nga wag kami ginhimo because that's not true.
2: So effective September 10 nilang resignation. So
0: amo na nga ba nila?
2: Nakapagpabilin sila na visible sa
0: before September 10?
2: Yes.
0: Well, or, yes, because they're still public officials up to September 10, no? Te, kung hindi na sila kung mag-function, si currently, may dereliction of duty na sila, hindi ko na...
6: Mayor, ako lang, no? Kasi ang allocate ko sa barangay sa barangay sikitan, wala din na pareklamo once ang barangay
0: sa barangay sikitan. Muna tanig, Mr. Aaron, ni? Itong si Pita niya, wala sila direklamo. Ang adjoining barangay siya, yung nabayan ang mga reklamo.
7: Well, it could be a little bit possible. Okay, Katropang Wards. So, nabatian ang statement ni Mayor Virilio Teruel. Una parte sa status ang ginahimo nilang action taken sa reklamo dira sa may barangay Linubayan. And secondly, ang parte sa pag-tender sa irrevocable resignation sang mga barangay officials. Di ang hambal ni Mayor Teruel, ang party sa pag-resign. So, tani, may mga barangay officials nga i-reconsider nila before sa effectivity sang ila sining resignation. Kay dapat masunod sila sang 15-day period katopang boards mo. Hmm. So, kung kapon nila gin-file ang ila resignation, so... ang plano ni Mayor nga istoryahon ng ibang kay base pa man lang nga may mag-reconsider ng mga members sang kuryang barangay. Kasi first time ini katropang boards nga nagakatabo nga may mass resignation sa mga barangay officials sang isa ka barangay just like sa case sang barangay Linubayan. Ang case siya party sa kaso nga pending subong sa RTC sa Gimbal naging file between sa mga respondents ang naging file lang sa barangay kagsang poultry farm. So, why niya naging discuss gitsang madalom pa because nga basikon maka-epekto sa case nga pending subong sa korte katropang boards. Pero gin palindugan diri sa alkalde nga may action taken naging himo ang LGU pinagi sa pag-conduct sang inspection sa tiyon nga mayara sang reklamo ang mga residente sang Barangay Linubayan na nungod sa foul order o kon baho ng halin sa poultry farm kag ang pag tuhaw, pagdagsa, sanglangaw sa mga residente nga naga-istak malapit sa lugar kato upang boards.
8: Ito po Mario, ang kuna ko mamati kay Mayor Virilio Teruel nga daw i-istorya ako niya, basta yes. Mariconsider, bagati ang, although nga may ara nga note nga irrevocable resignation, doon pagin man abin nga daw, hindi pagin man abin asling nga daw, amurigin na, no? Part and parcel sa kwan, part and parcel sa ila sining sulat nga irrevocable resignation nga mugin na abi ang ila sining nga kwan ang ila sining nga tindog kag ila sining nga batyagan amo ni hindi na kuya mag button pass ano man nga mga negosasyon. Oh no, sa kuno pag intindi papabati kay mayor nga istorya niya kay basi bala
7: basi pa man lang nga sa mga barangay officials may ara sa mga barangay kagawad nga ma-reconsider kay the first time ini abi katropang boards nga natabo nga may ara sang mass resignation sa mga barangay officials kay may isa kag insight si Mayor Teruel during sang COVID time sa isa ka barangay sa Tapas Capiz nga daw amo man ang case kay under normal abi ka topang boards based sa local government code nga kun may isa ka nagresign or gin dismiss sa serbisyo sa local government code may ara sa recommendation nga katabo nga may recommendation from bisan ko ng barangay nga ipasa sa office of the mayor which is ang mayor amo ang appointing authority sa mga bulos sa tropang boards. Iti kung katorse na ang kapitan abi nag-resign. The first kagawad mo ang ma-assume as punong barangay by role of succession. Pero nung natabo abi ka tropang boards, bilog mo. Mm. Bilog mass resignation from punong barangay down sa level sang SK chairman.
8: Pero ang SK kagawad niya, wala iya mag-resign.
7: Why?
8: Okay.
7: Why ang SK kagawad?
8: Pero
7: still, kahit until September 10 pa man sila, so dapat istorya ni ma-reach out si Mayor sa ila para nga maka-meeting sila, makakandak sang quorum, kag ma-recommend kung sino ang magabulos. Pero on the part ni Kapitan, daw soldat niya si Kapitan, kaya nga hindi na siya mag, hindi na pagbawiyon yung resignation katupang boards eh.
8: Ang party iya sa issue dati, gin aktuhan man ko sa barangay yes. Sang banwa
7: ginaktuhan sa banwa
8: pero pagka abot na katawang Mario ara pag ano gid manaw ka usbong gid manaw
7: actually nagway kami gid dito kasulod no dire lang kami sa may sagwa sa sagwa sang poultry farm kay hindi ka matuka sulod gid dire lang kami sa sagwa sa amo niya pagkadtol medyo may distansya kami katropang boards medyo wala kami sa may panimo ang kita may distansya kami mo. Oh, so
8: kaya ko ng barangay to nagareklamo pagid mo.
7: Daw ang hindi lang to barangay kuan barangay
8: Linobayan.
7: Linobayan do may sipitan pagid. Galing kay ang daw medyo active lang kag medyo ano lang niya ang nagareklamo, damo nga reklamo ari sa barangay Linobayan.
8: Oh, kay tindira po ang poultry farm kag ang direksyon sa hangin amo nang
7: yes.
8: Kundi nga diretsyong hangin na katawa Mario na pareho sila nga
7: yes.
8: Dira sa may arin abi sa diri sa may sur pagkanto sa norte ti indi to naman nga mga kabadayan to sa norte nga side sang Linobayan ti amo nang gurong apektado.
7: Oo. Di amo na katupang boards eh. Galing kiti amo na ang ambal ni mayor nga istoryahon niya ma-reach out siya as much as possible sa possible nga basi pa man lang may mag-reconsider pero kung waay na gid ti magadepende ni sa DILG katropang board that's why ang next nato nga target subong amo ang DILG agon makakuha kita sa statement with regards sa kung ano ang mangin ang matabo after September 10 kay dapat masulod sa 15-day period grace period nga nag-inform sila nga nag tender sa resignation katupang boards mo.
8: Ang kaso ya civil case no sino naggagasto kadto Mario ang council or
7: sila eh
8: personal nilang kwarta
7: barangay mga personal kansang barangay officials
8: mga pinaka headset ng manok nga daw.
7: Daway naman gin discuss gid kato pang board so dako wala ko dako kay bisan sa sakto na makita ka dako
8: mo gani
7: so kato pang board sa siguro ang iban nga detalye kay mahingagaw kita pa kadto sa DILG makakuha kita sa statement bantayan sa aton nga mga taga palamati.
8: Oh, karon si Kapis, so, headshot.
7: Oo, bantayan nila kayo na. Ang duga nga update sa katropang boards. So live report, nagikandiray sa Banwasang Tigbawan, Iloilo, with katropang John St. Nagkirsos Tomo. Ini nga balita ang idadulong sa inyo sa Santon na Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, sa Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
8: Maraming salamat kay katropang Mario Hilongo, magkabanan on special assignment dito ya sa Barangay Linubayan sa Tigbawan. So, ang kay Kapitan Tanio, daw nagagwabing decision gid siya, no? Hindi na gid iya malugbag ang iyang desisyon. Nga istoryahan sabi nga ti pi kwananay kay bulligan ta ini, no? Kung ang problema mo party iya sa I don't know, kung ang diskusyon la ni Mayor Terebelda, kasi kung party ba na iya sa siyempre magastuman mo. Hindi lahog-lahog man ka ba nang mag-hire ka subong sang abogado? May nak ito civil case na naman, no? Dapat iya private para siya private attorney ganyan makuha mo like mga criminal case makabanan na pwede ka iya makadangop iya sa public attorney's office sa PAW. Pero na iya civil case makabanan tiko ang ganyan makuha ginabagada pinakadaan ng acceptance fee. Tapos ang imo pa iyang bayad kada hearing. Di tatlo silang ginpasakaan si Kapitan kag kapasakaan kaso si Kapitan kag duha ka mga barangay kagawad. Di pagkabalo sang ibanto nga mga kagawad nga nag ma-resign si Kapitan Tanio. Ay, imo man sila sa resignation. Dito po kami kapa. O galing kati, may mga hindi marikawan makabayan nga may aragin na iyang mga negative being impression. Ang barjadaan mo yung si Kapitan Talaw ni man, hindi iya kabalo magkatubang iya sa, hindi kabalo magkatubang sa problema sa barangay. Kati, isa na sa mga silumpaan nila mo. Ako naman na pariwal naman lang ang ipakasal mo. Ang imo sa baba lang, for better, for worse. Obdanay kita nga diwa. Diba? Amo ganaya mo? Amo na yung makabanan ang pagpaledbisyo sa barangay, talantanan da yung magyan mo, talantanan da yung mga problema sa barangay, din ba lang pati ang asin mo, pati ang bugas mo, pati ang bitsin mo, eh dangop sa barangay, tanan nga problema sa magpamilya, dangop sa barangay. Amo na iya makabanan kung magpakalagad kaya sa barangay. Di, siyempre, hindi ka na yung marikawa, no? In fairness, sabi ka, Kap, no? Hindi ka marikawa na, Kap, yung may arag, hindi nga mag-isyo iya sa inyo na nanong klase mga barangay-bisyal niya nga mga talawit niya man. O pero gani na iya nga problema sa barangay, mag-resign ka mo? Di, hindi ka na yung marikawan, Kap, nga may arag, hindi nga mag-isyo sa inyo. Di, abot ko na nung ginisungguran ni Kap, nga kung ano, abing pinakadalom nga mga rason. May ginpangayo siya nga bulig sa Banua kay Mayor Teruel nga wala abi mahatag. Di kung si Mayor Teruel pa hindi yan, hatag man tanan-tanan ang mga ginapangayo abi ang solusyon sa problema dira makabanan sa barangay Ilbayan, parte ini makakatropa sa poultry dira nga reklamo sa mga pamuluyo. O, walang tayo na makabanan kung anong matabosin eh. Kati kung basihan makabanan sa local government code, di ano siya gurong at may apuwent si Mayor eh. Kati kung mga barangay libil makabanan, matabosin eh nga ang mayor mag-apuwent sa mga vacant position sa barangay, mga kabayanan, mga katropa. Centro, Centro. Ang oras din sa XFM Radio Patrol ni Ilo, alas 11:45 na. Sa ato mga kabayanan, sa ato mga katropa, kung hindi ka bakal ka mo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, pariyo ni Blas ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang Turbo Food Supplement for Men, kagang Santon Gold Coffee, bra? Ay, may promo na ha. Basi ko manipat ka mo. Ang atong na promo magkabanan ang Santo na Next FM libo-libong papremyo. Ang ilang nabakal ninyo nga Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Turbo Food Supplement for Men kag Santon Gold Coffee, mahimo nyo ina nga madag-an sa promo ang Santon na Next FM libo-libong papremyo. Ano himuunin nyo? Kung may ara ka mo dira nga isa bala ka blister na isa ginaka commonize na kapaypay na puro kabilog bala nga kuha na isa ka po ano dya puro kabilog na isa na ka blister, isa ka blister sang Santon Gold Herbal Capsule isa na ka entry, isa ka blister sang Santon Vitamin C isa na ka entry, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men kaming blister sa dual na kabilog mo isa na ka entry. Kag kung may ara ka mo dira nga lima ka sa siya sang Santon Gold Coffee isama na ka-entry, anong imuunin nyo? Ibutang nyo na sa sobre ang kada proper purchase. Tapos, butangan nyo sa papel nga may pangalan. Tapos, address, contact number, pirmahan. Kagihulog din ang makabanan sa entry sa Drisex FM. Ang inyo sining nga mga entry hulog gyud diri sa bad box sa XFM. Kay man dako unsan sa sining nga magdaog ka makabanan sang weekly draw nga tag 3,000 pesos kay Panay Wide ini makabanan kag Negros Island lang ini nga promo. May panabuton pa kita nga grand draw ha. Dako-dako ang premium makabanan sa grand draw sang Santon and XFM libo-libong pa premyo mga kabayanan, mga katropa. Ari pagiday. May promo pag kita ya parte sa parainom sang Gold Eagle Beer. Iman na sa kawanmana niya o so ya ining Gold Eagle Beer mo. Ining Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo 2026. Pagbakalang sang Gold Eagle Beer 320ml o kon Gold Eagle King sa inyo suki ng tindahan. Ang Tansan isulod na makabanan sa puti ng legal size envelope kag magbutang sang papel nga may nasulat ang inyong pangalan, edad, address, kag cellphone number, kag pangalan sang tindahan nga inyong agin backland. Iulog ang inyong entry sa Dropbox malapit sa inyong lugar, pareho din sa XFM, Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba Haro, Iloilo City, sa Bilma Store, Barangay Tabok Suba Haro, VCS Stores, Barangay San Isidro Haro, kagkada Webes, subong adlaw makabanan. Punpunon na karon sa aton nga mga team. Kaysa Biyernes, sida makabanan, buwas ang draw. Magpamati sa XFM 100.7 Iloilo kung i-follow ang XFM Radio Patrol Iloilo o kung ang XFM Iloilo 100.7 nga Facebook page. Para sa announcement sang magadaog. May chance ako makabanan nga magadaog sang 5,000 pesos nga weekly draw. Sa grand draw, dako-dako niya. May grocery package. May para kita makabanan nga cellphone cash prize sa grand draw. Ang promo period, February 2027 mga katropa. Per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026 mga adlaw no. And happy listening kay Sherwin Marcoe, Albi Chris Caceres, kay Ma'am Hermiti, kay Jerry Boy Adorno Climino dira sa Haniway, kay Paring Sam Lapides dira sa Haniway. Wala kita makabinan sa panahon dili sa ato ng pangalagad sa may 5 minute pa tanga kwa no nga okay. Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo las 11:49. Sa gyapon makabinan sa mga katropa sa aton nga mga kautoran sa aton mga kabayanan kapon kung higit panugutan makabinan sa city government nga makabaligya ang ating taga pamala taga Iloilo City diri sa Milanit balang nga mga IPs naton sang ilang nga ginabaligya sining nga mga lalanhan na baudahog to kapong katupang dyan rin ang kuhan na lanhan kung paano nga hindi pagbulagan. Wow! Aga tapos, may kuhan pa, may arap pa kita magkabila nga may barigya pa tong lalanhan kung paano masukot bala nga hindi na yung magbayad ang ginpautang bala, hindi na pagsukton. Tapos, may namang ko tong isang lakas niya nang anong pwede dasling yung inablas yung panglumay tudlo sa ating sarak. Ang iyagat ubang niya arang mga ang imuan dasi niya o oh, amon ang makalumay ang buta man ang kabanan kung ano ang persa sinasang lalaki amon ang makalumay sa inyo siling mga partner. Pero siguraduhon nyo nga mas mayo pa subako na gina para nga mas mayo pagin ang ginahambal sa ating panglumay. Maginom kita makabinaan kamo nga mga gusto yung ipagbayaan sang sa Turbo Dietary Supplement for Men. May 5 minute pa kita, balikan na lang. Ang oras din magkabalan sa XFM Radio Patrol ni Ilo, alas 11:51 na mga kabalan, mga katropa.
9: XFM.

0: Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangusti, pampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa pinatang lapit butika sa inyong lugar.
3: The secret of health.
0: Para sa mga taong coffee is life. Isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape. Kahit

0: iyong mga kaugaliang kape. Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating

0: tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata o galing uminom ng Visionix Plus araw-araw.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eye glasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong support na eyeglasses.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: The secret of health.
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing

Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel everyday. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy,

0: sa alas 11:59 na ibigay mga kabayan ng mga tropa. Standby na sa masunod na programa ang XFM News Nationwide. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Borg, Steve Morales. XFM News.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

4 billion pesos para sa flood mitigation sa 2027. CNR humihingi ng 28 billion pesos budget sa 2027 para tugunan ang pagpapalawak ng access sa malinis na tubig. Defense team ni VP Sara Duterte naghanap ng bagong spokesperson. Lima hanggang pitong bagyo inaasahang papasok at mabubuo sa PAR sa natitirang buwan ng 2026 ayon sa PAGASA.

0: nakikibahagi. Balitang regional sa Guriang Panglungsod ng Gensan, posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa siyudad.
1: Balitang international, dambuhalang baha nananalasa sa Nepal, Tibet border, dandang katao po nawawala.
0: Sa showbiz, SB19 na dismaya sa umano'y pakikitungo ng Filipino airport worker sa LA.
1: At sa sports, Titan Ultra rookie Brian Sahonia sumailalim po sa matagumpay na ACL surgery.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po tayo ng Webes, 27 sa Agosto 2026. Live mula sa inyong XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo sumasa inyo sa pamagitan ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
1: Unahin po natin ang balita may kaugnayan sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tumanggap siya ng honorary degree of Doctor of Laws honoris causa mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila sa ika-58 commencement exercises ng universidad na ginap po dyan sa may PICC o sa Philippine International Convention Center sa Pasay City ngayong araw. Ipinagkaloob ang honorary degree bilang pagkilala sa mahakbang ng Pangulo para sa pagsusulong ng economic development, pagpapalawak po ng access edukasyon, pagpapalangas ng public health services, at pagtataguyod ng social equity.
3: PLM Community, Class of 2026, ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Doctor of Laws, honoris causa.
4: I stand before you, humbled, as the pamantasan ng lungsod ng Maynila confers upon me the degree of Doctor of Laws, honoris causa, its highest honorary degree. I receive this honor with gratitude, mindful of the responsibility that comes with it. This recognition affirms a principle that my administration shares with the PLM. I therefore accept this recognition with a renewed commitment to uphold the values that this university has long championed. Karunungan, kaunlaran, kadakilaan, wisdom, progress, and greatness.
1: Mga katropa, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: XFM News Nationwide.
0: 2027 Proposed National Budget, sinimula ng talakayin ng Senado. Narito ang report.
5: Sinimula ng talakayin ng Senado ngayong Agosto 27 ang panukalang 2027 National Budget sa briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Pinangunahan ni Senate Finance Committee Chairperson Sen. J.B. Ejercito at ilang mga senador ang talakayan kung saan binigyan diin ang pagpigil sa korupsyon at anomalya sa paggamit ng pondo ng bayan. Ikinit ni Ejercito na kailangang matiyak ang pananagutan at wastong paggamit ng pondo habang ipinagpapatuloy ang mga lehitimong proyekto at programa para sa pag-unlad ng bansa, kabilang sa mga bibigyang prioridad ng Senate Committee on Finance para sa 2027 National Budget ang healthcare kasabay ng pagtugon sa iba pang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa usapin naman ng budget, humihingi po ang Department of Public Works and Highways ng 83.84 billion pesos para sa locally funded flood mitigation projects para sa taong 2027 kasabay ng pagtiyak ni Secretary Vince Dizon na wala ng leadership funds sa panukalang budget. Sinabi ni Dizon na mas maigpit na ngayon ang requirements bago may sama isang proyekto sa budget. Kabilang po ang approved program of works, validated geotag photos, certificate of implementability, at yung tinatawag na master plan of feasibility study. Layunin po nito mga katropang tiyakin daw na nakabatay sa pangailangan at maayos na napag-aralan ang mga flood mitigation project at may iwasan po mga kontrobersiyang bumalot sa managaraang proyekto. Bukod sa locally funded projects, may 19.6 billion pesos pa rin para naman sa tinatawag na foreign assisted flood mitigation programs at 3.4 billion pesos para sa MMDA flood control programs o kabuang 107 billion pesos para sa flood mitigation sa 2027 National Expenditure Program. Samantala, sinabi rin ni Dizo na pagtutunan din ng DPWH ang pagkumpleto sa mga unfinished flood mitigation projects, bagamat ilan sa mga ito ay nakabinbin dahil sa mga investigasyon ng Ombudsman, Department of Justice at ng Commission on Audit.
2: XFM News Nationwide.
0: Iniulat ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na magmula nang magsimula ang flood control controversy, nakapagtala na ang ahensya ng 12 contractors na blacklisted na tumanggap ng mga proyekto sa ilalim ng pamahalaan. Nasa mahigit 100 personnel na rin ng DPWH ang nasuspinde kaugnay sa issue. Ayon kay Dizon, nasa ombudsman na ang impormasyon tungkol sa mga kontraktor at marami na rin kaso ang isinampa laban sa mga sangkot. Anya susunod pang batch ng mga DPWH personnel na posibleng sasailalim sa suspensyon, pagtanggal sa pwesto o pagsasampa ng kaso.
2: XFM News Nationwide.
1: Humihingi ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng 28.4 billion pesos din. Budget po ito para sa 2027 para sa mga programang nakatuon sa pagpapalawak ng akses sa malinis na tubig, rehabilitasyon ng mga daluyan ng tubig at pagpapanumbalik ng kagubatan. Kabilang dito ang 124 million pesos na financial assistance para sa local water district para mapalawak ang serbisyo sa maliblib at hindi pa naabot na barangay. Itagpapatuloy din ng DENR ang rehabilitasyon ng Manila Bay, Pasig River System at Laguna Lake. Gayun din po ang forest restoration sa mga lugar gaya ng Sierra Madre. Target din ang tanggapan mga katropang mga pag-issue na hanggang 43,000 land patents sa 2027 para mapalakas ang seguridad sa pagmamayari ng lupa.
2: XFM News Nationwide.
0: Naghahanap ng bagong spokesperson ang defense team ni Vice President Sara Duterte matapos pagbawalan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chisa Escudero ang mga abogado na talakayin sa publiko ang merito ng impeachment case. Sinabi ni Attorney Michael Poa na kasalukuyang tumatayong defense lawyer at spokesperson ni VP Duterte na nakansila na niya ang ilang media interviews dahil sa ruling at kailangan pa munang pag-usapan nila ng Vice Presidente ang paghahanap ng kapalit. Ayon kay Poa, dapat marunong magpaliwanag ng proseso sa simpleng paraan ng bagong tagapagsalita at maging consistent sa mga pahayag ng defense team upang hindi malito ang publiko. Samantala, nagtakda naman si Escudero ng two-strike rule para sa mga lalabag sa Rule 18 sa unang paglabag, may severe public reprimand at stern admonition, habang 30,000 pesos naman ang multa ang maaaring ipataw sa mga susunod na paglabag. Nilino ni Escudero na prospective ang ruling at ipatutupad lamang ang mga nasabing pahayag mula Agosto 26, hindi naman saklaw ng pagbabawal ang mga itinalagang spokesperson na magkabilang panig.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita katropa, patuloy po na sinusuri ng Department of Justice ang kahilingan naman ng United States government doy para extradite si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinag-aaralan pa ng DOJ ang mga dokumentong isinubmit ng US authorities at hindi pa tapos ang pagsusuri. Kabilang sa tinitingnan ng DOJ kung si Quiboloy nga ang taong tinutukoy sa extradition request. Gayun din kung umiiral ang prinsipyo ng double criminality. Sa ilalim po ito susuriin kung ang mga krimeng ibinibintang kay Quiboloy sa US ay may mga paglabag din sa batas ng Pilipinas. Sinabi ni Castro na batid po ng DOJ na kailangan agad na makapagpasya sa extradition request Ngunit nangangailangan ng panahon ang pagsusuri dahil sa dami ng mga dokumento. Matatandaan na naharap si Kibuloy sa federal cases sa US kaugnay po naman ay sex trafficking, kabilang din ang trafficking of children, conspiracy at bulk cash.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan ang Manacañang sa mga politiko na huwag magpagamit sa ibang bansa para lamang manatili sa pwesto. Kasunod dito ng pahayag ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na may basihan para paniwalaang may ilang politikong Pilipino na maaaring suportado ng China. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat unahin ng mga lingkod bayan ang pambansang interes at hindi ang interes ng ibang bansa. Sinabi rin ni Castro na dapat imbestigahan kung may mga politikong tumatanggap ng suporta mula sa China habang nanawagan ang pagkakaisa sa pagtatanggol sa soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
2: XFM News Nationwide.
1: Ang Pangulong Marcos ay suportado ang layuning labanan ang loose firearms line po sa Malacañang. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
6: Ang palasyo ng Malacañang nasuportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga hakbang na magpapalakas sa public safety at magpuprotekta sa mga Pilipino. Kabilang dito ang layunin ng panukala ni Interior Secretary John Vic Remulla na gawing non-bailable ang illegal possession ng loose firearms at patawan ito ng hanggang 20 taong pagkakakulong. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, magandang bungkahi ang panukala para sa mas protektadong bansa at mamamayan. Gayon man, sinabi niyang aaralin muna ng Malacañang ang mga bersyon ng panumpalang iahain sa Kongreso bago magtakda si Pangulong Marcos ng pinal na posisyon. Isinusulong ang panukala kasunod ng school shooting sa Zamboanga City. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Inihayag ng Philippine National Police na tapos na ang imbestigasyon sa pamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang estudyante kabilang ang gunman. Ayon sa PNP, walang nakitang ebidensya ng conspiracy o sabwatan sa likod ng insidente, ngunit natukoy na may paghahanda bago ang pamaril at exposure sa violent online content. Natukoy rin ang mga pagkukulang sa pag-iingat sa baril na naging daan umano para sa unauthorized access, gayon din ang security deficiency sa paaralan. Dahil dito nagsampang pulisya ng reklamo para sa reckless imprudence resulting in homicide and physical injury laban sa registered owner ng baril at isang school security personnel. Ang registered owner ng baril ay naunang kinilalang ama ng gunman at isang opisyal ng Bureau of Customs.
2: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ang Philippine National Police iniimbestigahan ang umano'y online groomers na kumikilos laban po sa mga minor de edad. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
7: Tinaiklin ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon laban sa mga umano'y online groomer na sinasabi nagtatarget ng mga minor de edad para sa mga posibleng karasan at iba pang uri ng pag-aabuso. Ayon sa PNP, tinututukan ng mga otoridad ang mga individual o grupo ang maaaring gumagamit ng social media at iba pang online platforms upang manipulahin, kunin na ang tiwala at ilagay sa pangarin ang mga kabataan. Kasabay nito, nagpaalala ang pulisya sa mga magulang at tagapag-alaga na maging mas maingat sa digital activities ng kanilang mga anak. Inikayat niya ang mga publiko na agad i-report ang anumang kainainalang online at pakikipagkunayan upang mapigilan ang posibleng pang-aabuso at maprotektahan ang mga minor de edad. Patuloy naman ang koordinasyon ng PNP sa mga kaugnay ng ahensya upang matukoy ang mga nasa likod ng naturang gawain at mapanagot ang mga lumalabag sa batas. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Muling iginiit ng Kamanggagawa Party List ang panawagan nitong imbestigahan ang online gambling matapos sabihin ni Congressman Eli San Fernando na kabilang sila sa mga unang nagpapaimbestiga rito noong 2025. Ayon kay San Fernando, hindi lamang si Ivana Alawi ang dapat pagtuunan ng pansin dahil kasama rin umano sa mga personalidad na nagpo-promote promote ng online gambling sina Vice Ganda na din Lustre Alden Richards at Vic Soto. Kinu-question din niya kung bakit hindi umano umuusad ang investigasyon at iginiit na may malalaking politiko rin umanong nasa likod dito. Binigyan din ni San Fernando na bagamat may personal na pananagutan ng mga taong nagsusugal, mayroon din umanong epekto sa lipunan ang pagtukoy o patuloy na nagpo-promote ng online gambling. Nanawagan din siya sa publiko na manindigan laban sa umanoy. Walang habas na pagpo-promote ng online gambling. Sa kanyang mensahe, hinamon din ni San Fernando ang mga umanoy, mga politikong nasa likod dito, at sinabi kay Ivana Alawi na maaari silang mag-ceasefire kung hindi na ito muling mag-endoso ng pagsusugal.
2: XFM News Nationwide.
1: Umabot na sa 5.95 billion pesos ang pinsala po sa infrastruktura dulot ng bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kasama habaga tayo sa Office of Civil Defense. Tinataya mga katropa na 1.91 billion pesos naman ang pinsala sa agrikultura, habang 2.2 milyong pamilya o katumbas po ng 7.7 million na individual ang naapektuhan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nasa 31 na ang namatay, 19 ang sugatan, 3 ang nawawala. Pinabatas po ang bilang ng fatality sa Benguet. Umabot sa 15, karamihan dahil sa landslide. Abot naman sa 2,800 ng bahay ang napinsala, habang 8,200 na pamilya ang nahatili sa 325 Evacuation Center. Ayon po sa OCD, umabot na sa 1.56 billion pesos ang ayuda na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad.
2: XFM News Nationwide.
0: Inaasahan ang PAGASA na 5 hanggang 7 bagyo ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa natitirang mga buwan ngayong taon. Ayon sa PAGASA, posibleng magkaroon ng 2 hanggang 3 bagyo sa Setyembre, 1 hanggang 2 sa Oktubre, 1 hanggang 2 sa Nobyembre at 1 hanggang 2 naman sa Disyembre. Posible rin 1 bagyo sa Enero 2027, habang maliit ang posibilidad na magkaroon ng bagyo sa Pebrero 2027. Nagbabala rin ang PAGASA sa posibleng pagbaba ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino na maaaring magpatuloy hanggang unang kalahati ng 2027.
2: Bagyo Update! Man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din tayo napapahinggan sa pamagitan po ng Solid FM 95.5 Puerto Princesa, XFM 98.5 Nara, Palawan, at XM 102.4 Rojas, Palawan.
2: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa Jensen. Yung sangguniang panglungsod po ng Jensen, posibleng ideklara si Jose Claire Castro bilang persona non grata sa siyudad. Tatropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
8: Nakapukaw ng atensyon sa mga miyembro ng sangguniang panglungsod ng General Santos City ang panukalang ideklarang persona non grata si Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro dahil sa ilang pahayag na itinuring na

0: formal na ideklarang persona ng grata si Castro dahil sa umano'y hindi ka tanggap-tanggap na pagpapahiya at pagsisisi sa mga guro na una nang nagpahayag ng pagtutol si Vice Mayor Human sa mga naging pahayag ng Palace Communications Official kahit hindi pa formal na naihain ang panukala. Samantala, sa kabila ng mga batikos at panawagang humingi ng paumanhin, nanindigan pa rin si Undersecretary Castro sa kanyang mga pahayag at iginiit na may ilang guro umano na hindi sumusunod sa mga pamantayang moral. Sa gitna ng usapin sa moralidad at kalusugan ng komunidad, Santon Plus Gold para sa dagdag na suporta sa pang-araw-araw na wellness at pangangalaga sa sarili. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines, General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Tumantay, XFM News.
1: Babala, sensitibong balita, grade 8 student na pinaniniwala ang nagpatiwakal na tuklasang pinatay umano ng amain. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Live Report.
3: Isang 14-anyos na grade 8 student ang unang pinaniniwala ang nagpakamatay ngunit lumitaw sa imbestigasyon na biktima pala ito ng pagpatay sa sityo Candato, Barangay Gindaruhan, Mindanila, Cebu nitong linggo ng gabi. Kinilala ang biktima sa alias sa John Eric habang ang itinuturong suspek ay ang kanyang amain na si Romnick Villahermosa, 34-anyos na pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad. Una na nakatanggap ng tawag ang Mindanila Police Station mula sa isang barangay kagawat hinggil sa isang batang lalaki na umano'y nagpakamatay. Ayon sa informasyon, hinanap ng mga kapitbahay si John Eric matapos itong missing, kasama rin sa paghahanap ang kanyang amain na kalauna ay siya umano nakakita sa biktima at nagsabing nasa isang puno ang bata. Agad namang humrespondi ang mga pulis at isinilalim sa crime scene processing ang lugar. Nang makarating sa lugar ang ina ng biktima na si Emily Bidro Villahermoso, 36-anyos, nakita nito ang kalagayan ng kanyang anak at agad na nakipag-ugnayan sa isa pa niyang anak na nagtatrabaho sa lungsod. Dahil sa mga kahina-hinalang pangyayari, nagkaroon ng pagdududa ang pamilya at mga pulis kung tunay na pagpapakamatay ang nangyari. Bagamat una itong nag-atubili, bumayag si Emily na isailalim sa otopsiya ang kanyang anak upang malaman ang tunay na saninang pagkamatay. Kalaunan na, isang nakatatandang anak ni Emily at Romnick ang umano'y nagsabi sa ina kung paano pinatay ang biktima. Dito na kumpirma ang hinala na hindi pagpapakamatay kundi pagpatay ang ikinasawi ng 14-anyos. Nabatid na ang biktima ay anak ni Emily sa kanyang unang kinakasama at 7 buwan pa lamang ito nang dumating sa kanilang buhay ang suspeka. Patuloy naman ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa 34-anyos suspeka na pinaniniwala ang nagtatago matapos ang insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Ito naman katropa, meron pong oil tanker truck driver, hindi nasasampahan ang kaso ng mga pamilya ng tatlong estudyanteng nasawi sa banggaan dyan sa Puerto Princesa. Katropa natin para sa update, Gerald Gales, XFM Palawan.
4: Nagkasundo na ang mga pamilya ng tatlong sakay ng motor na namatay sa aksidente sa Tinigiban National Highway, Puerto Princesa, na hindi nasasampahan ng kaso ang driver ng oil tanker truck ayon kay Police Captain Cyrus Taliman, Station Commander ng PS2PNP. Nakahanda na sila sa pagsasampa ng kaso bilang proseso, subalit mismong pamilya na ang nagsabi sa PNP na hindi na nila itutuloy dahil kita naman sa CCTV footage na ang motor na sakay ang tatlong estudyante ang sumalpok sa kasalubong na truck. Gumawa na lang ng kasunduan ng magkabila ang panig na siya namang kinikilala ng PNP at kasabay nito ang pagpapalaya sa driver na hindi na pinangalanan. Ang tatlong binawian ng buhay ay hahatid na sa kanilang munisipyo. Ang isa ay nasa San Vicente na ngayon habang ang dalawa ay bibiyahin na rin sa bahay ng Araceli, Martes ng madaling araw o August 25, 2026, pasado alas 2 na madaling araw nang mangyari ang aksidente kung saan dead on spot ang tatlong sakay ng motor habang ang driver ay agad sumuko sa PNP. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa

0: pagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: 47 anyos na lalaki patay matapos masaksak sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
2: Patay ang 47 anyos na lalaki matapos nasaksak sa Barangay Salngan, Pasig City. Sa investigasyon ng mga pulis, kalasingan ang tinitingnang motibo sa pagpatay kay alias Rick na residente ng Barangay Agtambo ng nasabi ring syudad. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbano III, hepe ng Pasig City Police Station, magkasamang biktima at ang suspect na nag-iinuman. May hindi pagkakaintindihan sa gitna ng dalawa na naging sami ng kanilang pagtatalo. Unang hinampas ng biktima ng petsel ang suspect kung kaya't kumuha ito ng kutsilyo at sinaksak si alias Rick. Nakatamo ng multiple stab wounds ang biktima. Nakahingi pa ng tulong si alias Rick ngunit patay na nang dumating ang mga barangay tanod. Samantala, nahuli ng mga kapulisan ng suspect Sado sa isinagawang hot pursuit operation. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM
3: News Nationwide Update.
4: Katropang Brian, patuloy na minomonitor ng PAGASA, isang LPA nasa loob ng PAR at may katamtamang tsansa maging tropical depression sa susunod na 24 hours.
1: Katropang Brian, samantala patuloy namang nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang Southwest Monsoon o Habagat.
4: Ayon sa PAGASA, mga katropa, maranas po ng minsan ang pag-ulan. Ang Zambales at Occidental Mindoro pwede magdulot ng flash floods yan at landslide, habang asahan din po maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan, maging thunderstorms dito sa Metro Manila. Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, Batanes, Cavite, Batangas, Rizal, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental.
1: Sa natitirang bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dulot pa rin ng localized thunderstorms.
4: Sumigat po araw 5:44 ng umaga, lulubog 6:12. Mga katropa.
3: Balitang International.
4: Atid sa atin ang Balita International ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, katropa. Isang malakas na flash flood ang rumagasa sa border ng Nepal at Tibet, China, kahapon, kung saan tinangay po ang mga gusali, kalsada at tulay sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi bababa sa 160 na katao ang sinasabi sa report na namatay. 157 sa Nepal at 3 sa Tibet, habang dandan pang iba ang nawawala. Sa Nepal, umabot sa 403 na katao, ay niulat din na nawawala, kabilang ang mga dayuhang turista at pilgrims. Mahigit sa footage, mga katropa, ang matinding lakas ng rumagasang putik, bato at iba pang debris, habang sinisikap ng mga residente na tumakbo bago tuloy ang lamunin ng baha ang mga istruktura.
3: XFM News Nationwide. Showbiz News.
5: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nadismaya si SB19 member Justin Diosa sa manay hindi magandang pakikitungo ng isang Filipino airport worker sa kanilang grupo nang dumating sila sa Los Angeles International Airport. Ayon kay Justin, pinigilan muna ng kanilang manager ang ilang fans na magpa-picture habang hinihintay nila ang kanilang mga bagahe upang maiwasan ang commotion. Ngunit umanay na galit at nagparinig ang airport worker. Sinabing hindi na raw nagpapapicture ang SB19 kahit hindi pa sila sikat, at ikinumpara sila sa iba pang artistang nagpapapicture sa kanila. Ikinait ni Justin na maayos namang ipiniliwanag ng kanilang manager ang dahilan ng paghihintay bago sila magpapicture. Sinabi rin ang singer na ikinagulat niya ang insidente dahil hindi umano nila karaniwang nararanasan ang ganitong pakikitungo sa kanilang mga international tours. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports.
4: Ang Balitang Sports, atin po sa atin ang Premium D3 Protection sa buong katawan. Matagumpay na sumilalim, katropa, para sa operasyon si Titan Ultra rookie Brian Sahonia sa kanyang left ACL at lateral meniscus injuries na nagpatigil sa kanyang unang season sa PBA. At na-injured po si Sahonia noong August 12 sa laban ng Titan Ultra kontra sa San Miguel, tapos bumigay ang kanyang kaliwang tuhod habang tinatapos sa manis ang fast break. Ayon sa kapunan, naging matagumpay ang operasyon at sisimula na ngayon ni Sahonia ang kanyang recovery at rehabilitasyon.
3: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Makati Job Fair, naghatid ng higit 2,800 trabaho sa mga naghahanap ng oportunidad. Katropa natin sa balita, Rica Adrada ng XFM Mega Manila.
6: Nagbukas ng oportunidad sa trabaho ang City Government of Makati sa pamamagitan ng Petro Job Fair. Katuwang ang Yes to Health Incorporated at XFM Mega Manila. Sinasagawa ngayong Agosto 27 sa Guadalupe Commercial Complex. Lumahok ang 31 employers na nag-aalok ng kabuuang 2,817 job vacancies para sa local at overseas employment. Kabilang ang 871 local jobs, 80 government positions at 1,146 trabaho sa ibang bansa. Food job fair para sa mga taga-Makati at mga aplikante mula sa ibang lugar. Ito ang one-stop shop services mula sa iba't ibang ahensya upang mapadali ang proseso ng pag-apply. Layunin ng programa na may lapit ang mga oportunidad sa trabaho sa mga Pilipinong naghahanap ng hanap buhay. Ako ninyong katropa, Rica Adrada ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
4: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po mga katropa ang XFM News Nationwide. Ngayon pananghalian po ito ng Huwebes, 27 ng Agosto 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
4: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
4: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
7: XFM. Mga katropa, excited!

0: Ting!
1: Sampo Plus Gold!
2: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Sampo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sampo Plus Gold!
1: Sampo Plus Gold! Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sampo Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sampo Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sampo Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sampo Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sampo kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalaan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sampo kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay.

0: Cool, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Inapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap. Ito
4: si Aida Cordero, taga Butike. Itong-itong balas akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
7: XFM.
8: Patroba mo!
9: Exciting!

ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibig kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa inyo tanan mga sukigin naton nga mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sining adlaw? Kamusta ang inyo sining ikayong lawas? Kamusta nga to sining pagsinalayo? Why man ti may nagamanggaranon sa aton overnight lang no? Nang nagtulog kita pagbugtaw tagaulo na kita smanggad bala. Baka-baka gyapon ah. Ang importante lang nga manami ang ato sining nga kondisyon sa lawas. Ang importante lang nga wala kita sang malala sining nga mga balatian. That's why sa ato sining nga pagparagad sa The Secrets of Health, ato sining nga pagapatpaton ang mga ginahimo ta masami, ginakaon ta sa matagadlaw-adlaw nga tanan. Mga initanan na rason kung nga ang iba nagamasakit, ang iba niya mayuma ng lawas, kaya nga masunod nilang inatawag nga healthy lifestyle. Hindi lang adlaw-adlaw, kinanglan mag-gym ka, mag-exercise ka, siyempre updani mo sa pagkaon, sa masustansya ng mga pagkaon. Sa ato sa ring pagparagad sa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan sa ring mga XFM stations sa Panay Island kag Negros Island Region. Ay, basi kung may mga palamakotanon ka modera, may mga concern nga masarangan malang sabton sa ato sa ring consultant and certified naturopath practitioner. Amo ning himuon ninyo ay i-PM sa ato sa ring Facebook page sa XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-text sa ito sa ring text hotline 0950-975-6970. Kag sa ito sa ring pagparagad sa gihapon po na ito sa ring certified naturopath practitioner and consultant, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton sining pagpangalagad. Siyempre, upod sa dewat sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati nga ta siyempre, iban sa ni kag-kalabanan. Naghulat-hulat kung ano naman ang i-share naton sa ila, Sir Josiel, nga mga pagpakamaayo. Ano ihan na nga aton sining ipakaon sa ila or hindi naman aton pagpakaon or ipainom o kung palikawan naman nga imnon. Kag-iban pagid, Sir Josiel, sa aton sining talakayan.
0: Ang importante sini, Doc Leo, nga sa amat-amat bala may makuha sila sini mapuslanon ng mga health tips and informations. Mm-hmm. Kay kon kahibalo ka na bala kon anong dapat mo kaunon, anong dapat mo himuon sa matagadlaw-adlaw nga tanan, Doc Leo, para mabalanse balang ato sa ning lawas, para nga hindi kita magbatyag permido kapala na kita aton mga joints pagkatapos sa hambal nila dyan o ginatapakan ka elepante nga akong dughan kon maginhawa ako pagkatapos sila nga daw blanco nga akong ulo sila nga kapalaminod lawas ko baw delikado ina. Kay simptoma ina sa mga malala sini posible nga mga komplikasyon. So amo nang pinaka importante tanan sa amat-amat naghatag kami sa inyo sa mapuslanon nga mga health tips and informations. Labi na gid ang adlaw-adlaw tanga ginimo, Doc Leo, ang kaon kag ang hulag-hulag pag may time.
1: Correct, Sir Josiel. Kag mas manami, hindi lang magsiling na magkaon o maghulag-hulag pag may time, kundi hatagan gina to sang time ang paghulag-hulag kag gusto nga pagkaon.
0: Baliskad gali, no? Hatagan tagin time, di ka kung may time lang. Mm. So dapat, muna nga punto, gintagan-tagan tiil kag kamot para nga ti maning kamot kita pagkatapos ang tiil gamiton ta. Tiyan lang alang mo man na hambal nga sakit ang tiil ko, hindi ko maglakat, we're given fit para ya gamiton ta sa paglakat-lakat. Kag ang paglakat-lakat gali, may dako nga binipisyo para sa ato sa nga ikayong lawas. Pero subong, Doc Leo, giyahan na ton sila, no? Natagpalamati ta sa mga Filipino healthy food and foods. Mga healthy nga mga pagkaon bala. Way man taga siling hindi kamo magkaon sa nanamita ninyo. Ang aton malang sinikon pwede do it moderately. Kag kun may mga choices kamo, why not nga magpili kita sa mga masustansya mga pagkaon, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Pero ang isa kalangas lang, kasi kilala ko, Sir Josiel, siya pag gusto yun ang blasla, Doc. parang damo kortak doktor.
0: Amo na yung iban yan ka ga reklamo niya daw kasakit ang kugo po, galing niya daw na hidlaw ko siling niya sang litso ni Hao. Mm-hmm. Kada timo mo hambal nga diyan ga pangalintak naman to doktor mo. So amo na isang tagpalamatita, kita ang the best doctor for ourselves sa mga halambalanon pa, kitang pinakamayo nga doktor sa kogalingon ta. Amo na gani kinasulit-sulit ta dali sa pagpangalagad ta Dok Leo nga. Ang doktor gapamangkot pa na sa imo nga asil niya ano na batyagan mo hao?
1: Correct Sir Josil ano kay gapasi na ang iban sa mga sintomas. Although may ara man Sir Josil nga mga signs nga makita sa lawas ano tanaon mo ang tao physically, may ara ka na sa initial nga assessment.
0: Mm.
1: Sa iya pila siya na sigana himo sa naturopathic medicine ano natural assessment tools. Kaya ang pinakapunto Sir Josil, makahamba lamang kita nga kita ang pinaka best doctor sa tontogalingon kung nagatuon kita. Kag ang pagtuon naton dapat ginapractice man naton kay ang tao mapahamak hindi sa kadamo sa iya sinahibalaan kundi sa kun pila ang gin-apply niya sa iya na hibalaan sa ako galingon.
0: May mga halambalanon na bidok. Ining halambalanon actually mga simptoma inituod mo and daw lapit man gin si kamaturan ning hambal nila kag sulunloganon bala sa mga kabataan. Selling niya gamay TL dako tiyan bitukon.
1: Mm-hmm.
0: So typically kun ang bata damo siya sang askaris, damo siya sang mga salaguron to susunod sang tiyan na Dok Leo nga way na mapagwa. Ang kabahin sa mga patimaan sa panglawason sang bata sina amugid man amo dako tiyan gamay TL bitukon.
1: Mm-hmm.
0: Labi na gid kun pagburikat sang doktor sa mataya lapse
1: luspad.
0: Oo, luspad. Siling niya, abi, ipa-laboratory ta ikaw. Siya, basi, damo ikaw dara sa lagurun sa sulod.
1: Mm-hmm.
0: So, ini mga halambalanon nga may kamaturan, ha? Pero ti, diri kita sa supposed to be ideal. Pero ti, hindi gid man aton, ini masunod sa adlaw-adlaw nga tanan. Kag balantay ni manamon, gid niya maimponer sa inyo nga mo gining kanon nyo lang kada adlaw. Parehos bala sa pagpangapi, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi namon mahambal nga untatan yung pagpangapi nyo kung gasulab ang sulok-sulok ninyo. Pero pwede nyo bailuhan bala ang kapi nyo para ni magsulab ang sulok-sulok, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. May mga tao, balaan nga ang cycle sa pagpangapi, Sir Josil, hindi nila basta mabuhian bala.
0: Mm.
1: Muni siling na bisan hindi ko na healthy ang coffee, kapag inom mo, nagpalpitit ka, tapos naghihilabi mo sulok-sulok, kag nagpromise hindi ka na mga pe.
0: Mm.
1: Pero pag nami naman sa pamatsyag mo, balik ka lang yapon sa kafe.
0: Oh.
1: Pero amo lang yapon na coffee, Sir Josil, nga makahatag sa imo sang ginabatsyag mga sintomas. So ang pinakapunto na ton, Sir Josil, kung ang iban dira nag-aagwanta, tungod hindi sila makabiya sa kafe, bisa nagalayo ng pamatsyag, why not nga testingan naton iya ang nagbasi pa lang, Sir Josil, ha?
0: Oh.
1: Na makabulig-bulig sa ton pamatsyag, hindi lang mo nakapangafe, kundi may health benefits pa. Abi, try nyo nga ton sa nga mga healthy nga coffee versions na rin. May arasang coffee nga wise ng caffeine, Sir Josil.
0: Mm.
1: May arasang coffee na rin nga pampa-beauty, anti-aging. May coffee man nga para ma-improve ang insulin resistance. Kung gusto nyo, may ara pag isang tea man, eh.
0: Oh.
1: Para sa mga hindi niya mahiligon sa kafe.
0: So, Moni, sa mga kauturan ta, again ha, kung kaysa ang mga why naton ginamind nga mga nakagawian bala naton, Dok Leo, tiyan mo na niya na andan ko mo. Ang importante siling niya nga makainom ako sini, kaya kung hindi ako makapangapis niya kung aga, daw bilog kong adlaw guba, daw ay ko gana maghulag, daw ay ko gana magtrabaho, gusto ko lang maghigda, gusto ko lang magligid, nga daw hindi man ako komportable. So, kung magamo na nga on and off ang imo pangapi kay gasulabi mo sulok-sulok, pagkatapos nagapalpitate ikaw, may mga variants of coffee kita na pwede nyo actually mabailo sa inyo nandan nga kape. Pareho sabi sa Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag glutathione. Add-on lang na ha, plus siya pa lang na ha. May premium D3 coffee mix. Iniya na, migid sa mga may ara bala ginatawag na ito, boundary ng ila sining blood sugar. Parang hindi ka mo magka-insulin resistance kag type 2 diabetes. And then ang Santon Plus coffee mix, nga dako ang iya sining mabulig. Labi na gid sa mga nagapakadto sa kababainhan sa menopausal age, nang may mga simptoma na bala. Kag sa mga kalalakinan, dako ang bulig ya sini kay damo gali kag tasang porsyento sa manlalaki nga nagaka problema sa prostate pag-abot niya 40s and up, Doc Leo, wherein ang Santhon plus coffee mix na because of the isoflavone, makabulig ina, para nga, mabuhinan ang risgo naton nga magka-prostate problem, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Amo na blang ginasiling naton nga nag-cafe ka na, nagbulong ka pa. Kagbasin na gawin na ulang ibandira, kasubong sa ginambali, Sir Jocil, nga duway ka pang-afe sa agad o hindi kompleto, Sir Jocil? O kung daw hindi bala, what you call this, buo ang adlaw, Sir Jocil?
0: Oo.
1: Pero why bala ninyo na huna-hunaan nga base sa inyo pagpangafe, kagdepende sa kafe yung ginainom ninyo, base nga ginaguba nyo man ang bilog nyo nga adlaw.
0: Oo.
1: Kung ginasuguran nyo nga daan sa pagpangafe, kapin pa, kunanad kita sa pagpangafe, Sir Jocil, nga aga pa. Tapos may upod pagid nga tinapay nga may balonggay ko, no?
0: Oo. Pagkatapos sa mambal nga, limpyo ya kami magsinalayos balay, pati ganis ya kaon kami sang pandisal sinaya, ginahugasan pa naman sa kape.
1: Ang pinakaman namin, Sir Jocil, siguro, matamat na to niya matunan. Ining ginagmay bala nga nakagawian na to nga kasubong bala, Sir Jocil, sang dako nga lubi,
0: oo,
1: mataas nga lubi, ano mo lang nagapatay siya naman, gamay mo lang nga bagangan mo.
0: Mm-hmm.
1: Nali, gani o tutuntong uloogbusan niya karoon. Tingala ka lang katindog na ng lubi, hindi na manahon.
0: Oo. So, mo man na sa ato ng kagawian. Why namon kamo ginapauntat sa kape? Mahambal kita nga, ati kasulab man ang sulok-sulok mo, hindi ka nalang mga pin. No. Kung kasulab ang sulok-sulok ni mo, you have still option sa mga kape nga hindi magpasulab sa imo sulok-sulok, hindi magpaka-acid reflux sa imo. Kag so far, sa madugay na sininga existence sa merkado, kag sa mga pharmacy nga mabakla ninyo sang supply, wala pa sang may nagpalapit sa aton kaya naghambal, naglain ang pamatsyag ko kay nag-inom ako sang Santhon Gold Coffee Mix, Doc Leo.
1: Pero may ara kuya sa nabalaan nga nagyaka-stress daw?
0: Oo, kung nawad ang stocks. Muda mo, Doc Leo mo. Amakon mo na mag-checking ikaw sa mga pharmacy bala. May masumalang ikaw, ay siling niya taga Santhon ka mo, taga XFM, mabal na mo, noo. Selling niya, tiway man stocks ni Santhon Gold Coffee Mix kung kuhulat-hulat ka lang, ma'am. Kaya nga, ginahakot pa to kay, because of demand, ha?
1: Mm-hmm.
0: Amo ina, kay damo na namiyan, sa sabor pa lang, Doc Leo. Waay pa ina nila ma-realizar ang epekto sa long term nila nga pagpangapi.
1: Correct, Sir Jocil. Parte ang good news, since nga may kagalingon ng laboratorio si Yes to Health, Sir Jocil.
0: No.
1: Tilaban-laban, Sir Jocil, pakadto na gid sa pag-stabilize ang stocks ni. Nga hindi na basta-basta ma-stress ang iban sa ni. Ma-stress kung naghahawat-hawat niya mawadaan, Sir Jocil.
0: No. Abo ng bintaha sa Yes to Health Incorporated among all other mga kumpanya. Bangod kami kagalingon ng laboratory, siya nag-producer sang Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. So, inikabahin lang sa ato sa nga Filipino way of life. Makun mo na mga 80% sa mga Pinoy, gapangapi mo mga kalalakinan.
1: Correct.
0: Could you imagine that, butang tabi, mag 60-40 ang babae sa lalaki, 40 milyonis lang ang mga lalaki, times 80, butang mo na mga 32 million Filipinos. Ang nagapangapi ka dadlaw, 32 million i-times 2 mula na, butamlon 64 cups of coffee every day, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocil. And sa kada higop na ton sa kape, kung hindi kita kabalo magpili, base naguna-una kita nga binipiso, pero resulta gali, Sir Jocil, perwisyo.
0: Oh.
1: Pero sa kada higop na ton, Sir Jocil, sang Santhon Gold Coffee Mix. Kasubon, Sir Jocil, nagapasulod kita sa niya sa mga anti-aging benefit tungod sa ingredient. Sining collagen ng glutathione. Nagapahubin, Sir Jocil, nagapadugay sa pagtigulang bala. Kag, sa kada higop man naton sang Premium D3 Coffee Mix, sabi niyo kong nano, bisan hindi kita tanto makapabulad sa adlaw. Kapinto mga tao, sumun, Sir Jocil, gusto na lang indoor salos. Hindi na makapasilak sila sa adlaw, makulangan sila sa vitamin D. Pero kada higop mo sang Santhon o con Premium D3 Coffee Mix, kasubon, Sir Jocil, nga nagahigop ka sang sunshine vitamin in every cup. Kagari pag-iblan, Sir Jocil, ang Santhon Plus Coffee Mix, kanapos sa binipiso, may binipiso sa brain, may binipiso sa hormone, may sa blood pressure, may sa heart na ton, may sa kaugatan na ton. Nagahatag pa sang protina, din kayo mukita, Sir Jocil, kafe nga, nag-cafe ka na may protina ka pa.
0: Oh.
1: Dari pa lang ni sa Santhon Plus Coffee Mix. tungod sa balungay, sa spirulina, kag sa soya niya nga sangkap, kag iban pa gid mga sangkap dere Sir Josil.
0: So, kabahin ini sang aton sa ninyo gina amuno sa inyo nga kung nagaugtas man lang kamo sa inusulok-sulok, permila nagasulab, permilang nagapalpitate ang inyo sa ninyo heart, bangod sang pagpangapi, you have choices. Again, tatlo ha. Ang color yung sinikon brown, amuning sunstone plus coffee mix, wala caffeine, white coffee beans. Namin ni sa mga babae, gidla, labi na gid ang mga kabataan bala, babae, lalaki. Kag ang mga babae nga naga edad, mga 30 and up, kabata pa subong doklayo, ang mga kababainhan, nag-suffer na bala sang menopausal syndrome.
1: Correct, Sir Josil. It is because nga early pa sila na-exposed sa mga factors, Sir Josil, na sa nutrisyon or sa lifestyle, nga nagapadula, Sir Josil, sa balanse sa hormone sa lawas.
0: No. So, ara dang Sunstone Plus Coffee Mix Brown ina, tapos ang Sunstone Gold Coffee Mix, may pagka brownish orange ang iya sining packaging. Pagkatapos amo ni siyang may collagen kag glutathione. Ang premium D3 coffee mix, amo ni siyang may black nga imprinta and white ang iya sining nasudlan ang sachet. So iniya na namigid sa mga conscious siya sa blood sugar level nila, or if not, may ara na kamo sang insulin resistance, pa check up bala kamo para mahibaluan kung may insulin resistance na kamo, buta malusini you're heading towards type 2 diabetes. So ang bagay sa inyo da premium D3 coffee mix, pero bisan way ka man na worry sa imo sining ano bala, hindi ka worried sa imo sining blood sugar level, pwede gapon kung masawaan mo yung premium D3 coffee mix. Pwede mo niya mainom daily kag ang iya sining sabor, sabor gid sang real coffee with the color of the real coffee, with real coffee beans, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag sa mga ginagmay na ito, yung mga gawi, like mga ginainom na ito, yun, like sa coffee, Sir Josil, dira na ito yung ginapabakod ang pundasyon sa ito, sininga ikayong lawas, nga magpabilin kita, Sir Josil, nga di kalidad, kag mapagsik ang ito, sininga kabuhi, samtang kita nagaedad.
0: Mm.
1: Kag, hindi bala para Sir Josil, nga dito, pagkita kung kaisa magtinguha, nga mag-reform, o kung mag-healthy lifestyle, kung may ginabatsyag na kita sa taon sa nangilawas yung kaysa, budlay na magtulon, budlay na maghulag, budlay na magpungko, budlay na magbangon, budlay na magtindog, dito pa kita sa magtinguha, Sir Josil, which is ang pinaka-best time na ito niya mahimo sa pagpabakod sa taon lawas, subong, Sir Josil.
0: Amo nang hambal nila nga, uy, sila na naman natabo sa imo nga, bata ka pa, sila nga ga-king-king ka na, ho?
1: Mm-hmm.
0: Kita nyo ng damang nga makadtanang yasin nga tiil nga isabla, naga-king-king na. Ang ibang siya ni bata, pag-king-king na eh. It's because, number one, kulang sa supplementation ang aton lawas. Number two, kulang kita base sa inat-inat, ehersisyo. Pag inat-inat sa ato sa nga lawas, which is also kinanglan nun sa ato sa nga lawas, Doc Leo.
1: Kagbasin ng sobra magkita, Sir Josil, sang loko.
0: Sobra sa bisyo, ha?
1: Mm-hmm.
0: Mm. So, dari... isa na sang way of life na ton pagpangapi nga dapat mangin aware kita nga bangod lang sang kape dako sinang madulot yakon kaysa nga kahalitan sa ato sining lawas. So piliun taman ang mga kape nga makahatag sa aton sang supplements o kon nutrients. Now, speaking about Filipino healthy foods, Doc Leo, among all other foods available, kag ang mga common nga mga pagkaon, Doc Leo, si Doc Leo na lang siguro si pambalon ko mo. Ano dapat ang una naton gipilion, Doc Leo, ha, sa mga pagkaon?
1: May mga pagkaon kita, Sir Josil, nga recommended gid kauno naton adlaw-adlaw. May mga pagkaon mo, Sir Josil, nga recommended panalagsahon naton sininga kaunon o kun occasional man. Butang balon, may mga pagkaon nga kinanglagi naton adlaw-adlaw, may mga pagkaon bisan once a week, okay na. Mm. So, may mga pagkaon, Sir Josil, nga if possible mga isa ka bulan kaisa. Hindi lang natin pagbalis karon, Sir Josil.
0: Ang daily nahimo once a month.
1: Mm-hmm.
0: Ang twice a week nahimo sining tawag nato every other day.
1: Kagang worse, Sir Josil. Ang once a month nahimo daily. So dari kita, Sir Josil, sa daily. Buto ba lang regular na ito nakauno ni siya? Recommended yan. Highly recommended. Adlaw-adlaw vegetables. O tanon gid dapat sini Sir Josil. Dapat tinguhaon gid naton nga ang dako nga parte sang aton sini nga pinggan, kumbaga ang pinggang Pinoy Sir Josil, katunga gid sana dapat vegetable gid.
0: Mhm.
1: Ha? Amo gid nang aton sini nga dapat nga kuana.
0: Daw baliskad haw.
1: Mhm.
0: Daw baliskad ok layo.
1: Mhm.
0: Kalabanan ga kaon. Tatlo na nakapartida mo, 2/3 kan earn, 1/3 yang sudan mo.
1: Mm-hmm. Tapos ang...
0: Why don? May pampatigab lang.
1: Nga upon pagkatapos kaon.
0: Oo.
1: Dapat tingwaong ginatuan ng vegetable every day gid ini. Kadamo, Sir Josel, sang food choices na ton. Ang pinadira ka, recommended, Sir Josel, amo ang balunggay. Amo siniya ang palaya. Di may ara man sang tangkong, may tugabang man, may ara man sang mga ulutan nandra, kalabasa, may balatong. Sa bahay kubo pala, Sir Josel, pwede nyo na ipalibot-libot lang dira ang sangkap nyo kadaadlaw sa mga utanon balang inyo dapat kaunon.
0: Pero kung mabudlay ginman, Dok Leo, this is one of our ways para matuluan ka mo. Kung budlay gid, kauyon ka mo, talbos ka kamuti. Bisan talbos lang ka kamuti on Monday.
1: Mm-hmm.
0: Ah, depende kung anong adlaw ninyo kaunon. Ah. Pagsunod ninyo ang adlaw, abi ng liniswahan nga bungas ang ukra. Mm-hmm. Pagkasunod niya adlaw, abi sugbahon nyo lang ang talong. Pagkatapos, hindi nyo na paglutuon ni Wata. Amo nalang, butahan nyo kamatis kag Bumbay. And the next day, mautan ka abi. Pagka next day lain naman abi nga klase ka utan, hindi man nga adlaw-adlaw hambal nga pakanon mo tamon ka ubos ka kamuti adlaw-adlaw, hindi programahon nyo man sa bilog nyo sini nga semana na makakaon ka mo adlaw-adlaw bisan isa lang ka utan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, dapat sari-sari gani. I-mix na to ni siya. Kami may kung ano may recommendation na rin nga to. Sa USD, kag Food Nutrition and Research, Food and Nutrition Research Institute, Sir Josel. Nga dapat sa kada adlaw, may nagkalinlain kitang utanon, kag prutas nga makaon para makuha na to, Sir Josel, lang nagkalinlain nga sustansya or nutrients sa nagkalinlain man sining mga sources na to.
0: Ang ibang bilain ang ila pag-inchendis ang prutas, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Selling niya, tidin ako maningit ka prutas. Bahay niya, naningit ako to. Selling niya sa Changi ni Nunong.
1: Mm-hmm.
0: Nasingit siya, Junior. Ang prutas ka laban ang nasingit mo.
1: Mm-hmm.
0: Tidin siya, naningit ko to sa Changi. Selling niya ni Nunong, ah. Junior, selling niya na nasingitan ko to. Mm-hmm. Oh. So, prutas kay tigin singit mo. Mm-hmm. Galing mo kay Junior laban.
1: Mahal lang kong Junior, Sir Josel, pero kung labali o gani, dako-dako pagid na.
0: Ate, amo nang hambal nila kakadin ng mata mo pag sampot mo sa pertahan nyo eh. So, number one, yung Dok Leo is, utan.
1: Yes.
0: Oh. So, kung hindi kita maka, Dok Leo, hindi kita makautan, mambala, oops, naubusan ko, ang dasig na to niya makaon na, talbos ang kamote, ukra, kagtalong. Dasig na iya ipreparahon eh. Kung wala kita sina in a day, actually, kung nagakinot ka mo kadaw lang alang sa budget, balon ka mo Sansun Gold Coffee Mix, kitimiuta na da, may ampalaya, may malunggay, may garlic, may spirulina, kag mangustin pagani, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: That's the solution, dira.
1: Practical.
0: Oo. Akunta na gidman, Dok Leo. Sa adlaw-adlaw nga tanan, may best gid nga makaligtaan tagid ya mag-utan, Dok Leo, bangod sang kasakuon mo.
1: At why man perfect, Sir Josel mo, sa tao? Pag-abot sa mga ginasunod bala naton nga dapat sa aton lawas. Kag magluwas pa sina, makaligtaan naton nga kita makautan sa ni, tungod sa kasakuon naton.
0: Mm.
1: Ang iban, Sir Josel, bisan may time pa, hindi gadya ko yun magkaunutan eh.
0: Sa pa na?
1: Kung source gid la, Sir Josel, sa utan, like, maluto ka balunggay, maluto ka ampalaya, maluto ka tugabang, may iban sa naman, yaki ka danlog sa tugabang, pero may ilig mo na sa danlog.
0: Oo.
1: Pindipindi lang ko, no?
0: May iban nga may estudyante sinagani, Dok Leo mo. Hindi ko yun, utan, pero ginapabalunan gid bala, halin sa balay sa utan.
1: Mm-hmm.
0: E balo ka kung ano ka katabo, Dok Leo, pag abot sa eskwilahan, siya na yung sudan mo, dahil niya may utan ko din, niya ba iluhi lang ba?
1: Barter.
0: Oo, pag polis balay, ubos, bukalipay ni nanay, kinitatay, siya ba nagkaon gin man bata sa utan ba?
1: Mm-hmm.
0: Why sa kahit balong ang utan niya galing nga balon, binailuhan niya hotdog dito sa eskwilahan. Kita mo lang gid, ha? Natabo na yan, personal knowledge inaya. Nagakatabo. So utan number one. Ang prutas is needed man naton Dok Leo daily.
1: Kinahanglan nun gid naton Sir Josil. Ang prutas man adlaw adlaw. Kung nag-umpisa ka mo sa ni, like way ka mo manad sa ni, 1 to 2 serving of fruit throughout the day. I want to recommend that, Sir Josil, no? Good choices na ton. Sir, yung mga fruits in season. Like, may kapayas. Dira kung chimpote ka lang payas. Actually, may kapayas, Sir Josil, may season. May depende sa baridad, eh.
0: Kaga, kung subong doklay, why na off-season ang kapayas, eh?
1: No, may ara man Sir Josel nga sige-sige. May ara man yang depende sa kung anong variety. Pero tungod sa tinguha sa mga nagahimo Sir Josel sa farming nga tuloy-tuloy balang supply. Makakaon na kita sa kapaya sa ni adlaw-adlaw. Pero kanami, manami gid nga kung ano ang husto sa sina nga season Sir Josel amo ng kalitan naton kaon. For example, banana niya ti perennial niya mo. Whole year round available na ang saging. Pwede kita kakaon actually saging adlaw-adlaw. Kaya mo na butang balon mo. Kung ang isa ganing kapruta, so kung tanon, ara sa bilog ng tuig, butang balon, sa natural Sir Josila, nga pamaagi kag pagtanong kag season niya, butang balon, adlaw-adlaw kinang lanman na to nina. Pero kung may season lang, sa mo na nga season, kalita na ton sila kaon. Like for example, amat-amat na subong gwa Sir Josila manggustin, tuluhan ta kaon manggustin, kay season subong sa manggustin.
0: Sa masarangan sa bulsa. Amo ng limit.
1: Correct, Sir Josel. Isa mo na sa ato. Ang sarang niya concern, ano? Pero pwede kita kaon, Sir Josel, sa manggustin. Hindi na mag-usap sa manggustin mismo. Kapin pag yan kung gusto na ito, makuha ang benepisyo. Nga dira mo na sa yasar nga panit. Pwede kita katumar, Sir Josel, sa Sunthorn Gold herbal capsule. Kaya ara ng manggustin sa nadira. Kung gusto mo kita sa coffee, ara mo na da. Sa aton sa Sunthorn Gold Coffee Mix. Recommended sining magkaon sa mga prutas adlaw-adlaw. And as much as possible, kauno na to ng mga prutas, Sir Josil, nga bilog. Ang mga like bayabas, hindi na pagpanitan or sa bagay tayo natural, why na maging napanitan ni Sir Josil.
0: Hindi dapat i-shake-shake-shake.
1: Hindi dapat i-shake-shake. And amin lang na to, hindi na pagproseso, hindi na pag-juice, hindi na pag-extract. Whole fruit gid ang aton sining kaunon. Nga aman, para magluwas sini sa vitamins, magluwas sini sa minerals, magluwas sa sugar ni Sir Josil, ara man ang fiber sini nga naga ginatawag bululigay sila sa manaming epekto sa aton sini nga lawas, hindi madula ang balanse sa sulod. Kaya karon kung naga prutas man tod kita, halimbawa ambal sa iban nga tiinom na lang kasang orange juice. Kaya isa ka baso sa nga orange juice, pila na 5 o kung anong kabilog sa nga orange. Kung magkaon ka orange yung bilog, hindi mo na maubos sa kakaon. Which is right. Kaya dapat kaunon mga bilog para hindi ka ma-over sa sugar. So dapat, Sir Josel, mangin maalamon man kita. Likawan ta ang sige, kag malawig ang pag-juice sa mga prutas as much as possible. Kaunon naton sila nga bilog para nga may fiber kita, magluwas sa vitamins and minerals, kay sugar nga makuha naton dira.
0: Amo inang purpose nga ang suwa, bisan pa maaslom, dapat naton kaunon pati ang iya sining inner nga panit Dok Leo. Inang daw sak nga nagaputo sa iya sining duga. Mahambal nga ti ano kuwaon mo na masagupralan na ang bulig yung gali sina amo nang ginatawag nato sining insoluble fiber nga nagapamag-an sa ato sining pagpupo.
1: Correct Sir Josil, kag telecom sa aton hibalo ang mga parte sinang mga prutas like alimbawa bisa suwa. Bisa ng panit, Sir Josel, may benepisyo na iya mo.
0: Siya nagaluto suman na, Jesus. Pagpakuha umay na.
1: Correct, Sir Josel. Maglawas sa sabor, maglawas sa pampakuha sumod. May health benefit, gito na, Sir Josel, ka may mga vitamina, mineral, bioactive compounds pa ina. Bisan siya sining dahon, kung kauno na ton nga, bilog. Bisan pa ganing iya sining liso, kung ma-afford mga makaon nina, may benepisyo magyapon sa ton sining lawas. Pero, kinatag lang natin, depende sa kondisyon sa isa ka tao, Sir Josel. Bila mo sumunod ka komplikado na sang lawas ang tao sumunod, Sir Josel eh. Kaya nga man, ginakomplicate mo nilang simple sa nga rule sa health eh. Ang mga hindi dapat sige kaon, among sige kaon, ito dapat kaunon, amo karon ang ila sa nga ginatawag talagsa na lang ginakaon. Kapag resulta gani karon sa komplikasyon, ipabalik mo sila karon sa natural, damo ng iban karon nagapang duwa-duwa Sir Josel kay basi inano ni basi makapataas sa sugar ko, cholesterol ko, triglycerides ko, which is ang suli iya nga pag kun pagbalis ka iya sa lifestyle kag mga guides sa Dios hil nga pagsunod hindi usto amo yung nagresulta sa problema sa lawas.
0: Ah, oh, sa pruta sa pagkaon hambalti silingnya daw kasumod man ko nadlaw adlaw. Abi i-juice ko man from time to time, pwede man na once a month imuon mo ina. Pero on a daily basis, mas manami gid kon kauno ninyo as is. Kon hindi makaon ang panit, ang uno dapat kauno ninyo. Kag kon nagakaon kamo pareho sa mga oranges. Ang iban siniginausap lang nila kag ginahaboy ang panit na bala sa sulod, which is supposed to be makabulig ina pagpabulto sang insoluble fiber sa sulod sa ato sila nga lawas para mahapos ka mo magpupo.
1: Correct, Sir Jocel, kasayang eh.
0: Oo.
1: Kung gina usop lang na ton, kwaon lang ang Joseph supon lang natapos i-luad blay ng iyasari nga pulp. Sayang, Sir Jocel, pwede gid na ton din natani matulon.
0: Okay. Ina sa prutas, ha, pwede kita adlaw-adlaw. Pareho sabi, sa tikatalaka man ang saging adlaw-adlaw, you know ang saging actually, kung nga ang adlaw-adlaw may ara, whole year round may ara, because pwede naton ina ma-substitute sa ato sininga kanon, either pamahaw, or sa panyaga, o kung sa panyapon.
1: Correct, Sir Jocel. Pero may kilala ko, Sir Jocel, gusto niya kanyang magkaon saging sa gabi.
0: Oo. Oh.
1: Nami ko nung matyag niya, nami tulog niya mo.
0: Kung gabi, no? Oo. Hulid ka pa, mahulid ka pag ikono ka, malasaging.
1: Dito gid padulong niya.
0: Now, ang masami naton sa ninyo, kagamo giding na namian nila bala mo, labi na gigon bagong bahit bala kag nagasirit-sirit pa dokleyo. Ang pagluto sa mga sources naton sa protein, wherein ang kalabanan ng sources naton sini. Ako na lang mamuno sini ha, 3 km, manok, mamoy kag maka.
1: Bas ka na miton, Sir Jocel.
0: Oo. Ang ideal nga pagkonsumo sini Doc Leo every ano once a week, twice a week, every day pwede or once a month.
1: Kinanglan nung to Sir Jocel lang protina adlaw-adlaw.
0: Ah. Oh.
1: So, botang balon, di makakaon magkita sa sudan sini adlaw-adlaw. Just be careful sa mga sources na ton sini Sir Jocel kag ang sa kadamuon sini sa aton sini gina kaon.
0: Daw parios galinis ang gamit Doc Leo no.
1: Mm.
0: Damo kita available nga gamit. Damo kita available dara nga luwag sandok bala. Pero ti pilion ta kundi ano ang himo ya sina, anong made niya pagkatapos diin ina ginhimo. Amo man ina gali sa aton pagkaon just like choices naton sa protein. No? Ang kalabanan nga nabalanta nga siya rich in protein. Kaon kasi niya ha? 3 km, mamoy, manok, kagmaka. Why kita kay balong ang munggo gali very very rich in protein, legume and beans Doc Leo?
1: Correct Sir Jocel, sa plant source na ton. In fact ang isa sininga makuha na ton Sir Jocel nga complete protein man sa soya eh. Kung kakaon kita soya beans or byproducts ni like tofu, tokwa, ginom kita sini isang soya milk, magkakuha kita dara sang complete protein Sir Jocel. Kasubog man sa mga nagkakaon niya sang karne nga makuha man nila ila sang protein sa animal source.
0: Oh, ang protein be very heavy sa to sa ninyo na was Doc Leon. Ba't siya gadayon bala sang pagkabusog daw dasig ka mabusog?
1: Actually, mo ginig na recommend na to Sir Jocel nga para nga hindi kita matintar sa ninyo magkuyam-kuyam, magkima-kima. Instead nga magkaon kita sa damo ang carbohydrates, diri abi kita try na ton sa protein abi. Kay dugay kita iya magutom sini. Pero ang namin na to na carbohydrates, Sir Jocel, iniblang himo sa ginatawag white flour, refined carbohydrates, mga pastries. Amo nang namin na to niya, Sir Jocel, kaya hindi halos makabusog sa aton. Like, ang protein man, nga makahatag man sa aton sini, isang full man niya kabulusgan kung plant source, tidira sa mga beans. Sa mga mahilig iya, Sir Jocel, magkaon sang karni, animal source, dira man nila kuhaon sini. May pila lang ka mga konsiderasyon sini, kapin pa, kung may mga ginabatsyag naman sa lawas.
0: And, what is supposed to be daily man is our rice intake, no? Pero, may dako nga BUT ina, Doc Leo. B-U-T. Pero, dapat kontrolado ang amount.
1: Correct, Sir Jocel. Kasubong man sa protein.
0: No.
1: Kinanglaman na ito na adlaw-adlaw, pero dapat kontrolado man. So, depende man sa sources. Amo man sa aton sa nga carbohydrates. Nga diri sini nagasulod, Sir Jocel, ang adlaw-adlaw nga ginakaon sa kalabanan ng mga Pilipino. May mga Pilipino naman sumang, Sir Jocel, nga way na sila gakaon yung rice mo.
0: Oh.
1: Mga naga low carb bala. kundi sa iban na nilang source ginakuha ila sa nilang carbohydrates, kag may mga iban man nga mixed. Pero kung kabalo lang kita, Sir Josil, sini mag-manage sa nga ton sini kusina sa mga sangkap na ton, why problema bisan nagkakaon pag kita sini adlaw-adlaw sang kanon. In fact, drama gani kita nagdako sa kanon mo. Depende na lang ni kung paano na ton iya ginapasulod ng kanon sa ton sa nga lawas. Pero, ginarecommend na mo ni Sir Josil as much as possible, kung naliba makasaho malang kamu o kung maanad kamu sini sa ginatawag brown rice, manami ko na muna ang aton sa nga source kontra iya sa mga well-milled white rice.
0: Oo.
1: Amo na nga aton recommended, Sir Josil, ang unpolished abi or ang brown rice.
0: Kaga sa mga notabala, sa mga kulturan ta, this is the key. Amo ning liabi ha. Kaon kamo kung makabatsyag na kamo nga daw gutom na kamo. Hindi nga makaon kamo hay nakitaan mong tupad mo nagakaon.
1: Kalabanan, Sir Josil, kung magkaon ka, nga waay ka man ginagutom, hindi na hunger, Sir Josil, kundi possibly cravings.
0: Mm-hmm.
1: Bisa hindi ka nagutom, Sir Josil, pwede kaya mag-crave mo.
0: Labi na gid ang sugary drinks and mga sugary products, no?
1: Dabay? Correct, correct.
0: And ang tamis bala? Nagareklamo ka pa kung sa kalaway, dimplay ito. Nagbakal ta siling niya pagkatapos last ay.
1: Sa bagay, Sir Josil, ito kung maghimo ka sa mga dessert tabi, pastries, dapat manggit matamay, Sir Josil, eh.
0: Mm.
1: Pero, depende man siguro, Sir Josil, ano, sa lugar. Kahit may ara man niya, Sir Josil, sa ibang nga lugar, like magluwas sa Pilipinas, sa ibang nga lugar, Sir Josil, gaimo man sila sa mga desserts, pastries, pero hindi man tanto katamis, kasubong diri sa mga naanad sa mga matamis, gid.
0: Oo, inang inaluto mo pa lang, isa ka kilometro pa lang ang subay, bala mabatsyagan niya na may inaluto naman to sila yung matamis.
1: Galin niya ng subay.
0: Kagang dapat naton sila yung isaman sa pasulabihon nato ng adlaw-adlaw. Nga may enough kita, at the very least enough ha, buta mo nun insakto, pwede naton pasubrahan ang water intake na ton dokleyo.
1: Every day, good Sir Josil, hindi dapat kita sini makulangan sang tubig. Di dapat, Sir Josil, ang default drink na ton every day is water. Hindi ang liquid nga may color, hindi ang liquid nga nagabalha sa kabugnaw, nga nagabukal-bukal, Sir Josil. Hindi ang liquid nga kadamo sa nisang kalamay, mga dikulor, mga sangkap, Sir Josil, nga artificial, nga hindi makapayo sa aton sa nga lawas, kundi ang natural kontani sa nga tubi, Sir Josil.
0: Oh. Tiyang iban sini mariklamo laban-laban, Dok Leo. Siya na ano man niya si Katrupang Josil kasi Dok Leo man. Siya ti, maanudo lang kami sila niya, matarak-tarak latamon ko na kaginahambal na nato nga crispy fried chicken.
1: No, sa namiton.
0: Oo. Hindi na lang sila magkaon sina, Dok Leo?
1: Pwede makakaon, Sir Josil. Ari, kung nabalon yun man nato na, ako yun kung ako pa magkuton mo yan, depende sa lifestyle. Ang opinion tabi, Sir Josil, sa kalawanan, depende kung anong aton ginahimo mo.
0: Oo.
1: Kung anong aton sa nigawi, depende ina. Like for example, kung ang isa ka vegetarian ng balon mo nga, hindi ka naging magkaon niya sang manok hasta sano, di ko naman niya sa nga lifestyle, masabat siya nga huo.
0: Patulan niya ka.
1: Oo. Pero sa nag-untat lang anay, Sir Josil, kagihidlawon, makasiling na basi sunod si mana. Subong anay, kuan ko anay, pas lang ko anay. Depende, Sir Josil, ano? Pero, sa punto, Sir Josil, nga kung gusto, git naton, magkaon sa managakaon, sani, dapat kilalahon naton ang pwede kaunon adlaw-adlaw. Kilalahon mo naton ang pwede kaunon, Sir Josil, occasionally, o kung panalagsa, o kung gito siling plan naton, Sir Josil, nga treat foods. Hindi ba lang daw may gamay nga okasyon, o kung lagko man yung okasyon, nga ara dira inang mga kalanon, Sir Josil.
0: Kag hindi naton himuon nga pang treat kag pang ulo-ulo sa mga kabataan, ang mga unhealthy foods, mahambal nga, ay nagsunggod si Tuto, nagsunggod si Inday, dali bala diri, sabak bala kay Tito mo sila yung kay baklanta ka ice cream. Sila yung dali bala diri, sila yung magwa kita, makaon kita dito sila sa gamo na bla, Dok Leo.
1: Tayong bata nga nagahibi kag nagasinutil, Sir Josil, mahipos da yon.
0: Okay, ti mahampang pa na sa statue dito mo.
1: Laban.
0: No. So ti pwede ah. Pwede galing kay ti dapat ang term diri occasional. Panalagsa.
1: Panalagsa, Sir Josil. I don't know, no? Pero sa makaya, kung sa makaya lang, Sir Josil. Matinguha nyo ayan sa ato sa mga tagparamati. Nga, ang ini mga pagkaon like mga fried food, fried chicken, crispy pata, lechon kawali, fried pork chops, mga chicharon, Sir Josil. Kagini mga tuman ka makalamay, sininga mga kalanon, kaya mga ilimnon, Sir Josil. Ang tuman man, nga proseso, sininga mga ginproseso, nga makalanon, nga tuman ka mga maasin, Sir Josil, makaya nyo ayhan nga kung sundo na itong recommendation is once a month na itong kaunon.
0: Mm.
1: Like for example, ang

0: tanan nga mga palainom ni sa mga sugary drinks, labi na yan ang nahanda ninyo ang soft drinks, tanawan nyo lang panit ninyo, do panit sa tigulang nga nagakolori not.
1: Tungod din na Sir Josil sa sobrang kalamay bala?
0: No.
1: Sa aton sa ninyo lawas. Kaya gini ba lang, ginasiling lang aton nga highly processed sa mga pagkaon, Sir Josil, ang noodles, suppose, instant noodles once a month.
0: Mm-hmm.
1: Ang hotdog, sausages, tocino, ano pa ganyang ibang dira? Chorizo. Iban pa ganyan mga highly processed yung mga pagkaon, Sir Josil. Once a month kung tali na eh.
0: Oh.
1: Pero manotice na itong subong, do kada aga na lang ginasudaan sa pamahaw, Sir Josil.
0: Once a day na.
1: Once a day, iban ganyan, Sir Josil, nga halin sa pamahaw, may ginatiga na papapanyapon.
0: Oh. Oh.
1: Hindi lang once a day.
0: Mm.
1: Kundi every day, kag several times a day pa, Sir Josil. Which is tuman gali kadelikado ini sa aton sa nga ikayong lawas.
0: Now, that's why sa mga kauturan ta, what is best right now for us? Ni naton ma ari na lang prang kagid man niya. Mabudlay abi ini nga himuon naton on a daily basis. We do understand the demand sako sa uma, sako sa trabaho, sako sa eskwela. Naga depende na lang sangkon anong available nga ginabaligya sa karinderya, sa restaurant, ang mga nagakaon kiti inapabalunan lang kwartas niya, ikaw lang bahala to, panyaga mo ha, bakal lang to.
1: Mm-hmm.
0: So sa masami para nga hindi na mabudlay, mabakal ka lang luto kalabanan sini mga fried lang, tamaran ka naman magkaon kung nugtukon kaysa sa mga utan-utan, labi na gid ang mga may mga ginalulingling na bala Dok Leo. Mm-hmm. Babaeg lalaki. Yeah, di kayo makaunutan, ano ko, cheap.
1: Mm-hmm.
0: No, si Aran ng crush ko.
1: Mahuya sa makita.
0: Mahuya sa makita, nga nagakaon sa Alugbati kag munggo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya gusto ya, siyempre, milkshake.
1: Mm-hmm.
0: Ano pa gina, mga tacos-tacos,
1: mm-hmm.
0: Pizza-pizza. So, ti, parang ano, social man ko nobla. Muna nga, pagkaon sa pizza, binlan niya pa na kon kaysa nagleyos ang kakagat bala, ibutang pa na spinggan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, pero pati ka nagalangot man buti niya, nga, away ko man ito ginubos.
1: Pero pag asawahay ka nun nila, Sir Josil, kulang pag ilang isa ka nika box.
0: Oo, hambal nga, ITA, makaon ka pa, pagsabat sa tao, tapos babaw nga, siya lang niya, oo, tigan ilang ko, ay, siling niya, naubos ko.
1: Dugay kami magsabat mo.
0: Oh, sino-sino, ka-experience sa nga mo sina, ha? Now, ari-ay, ang pinaka-solusyon siya ni Directly, ang ina-offer na to, that's why, ginimuan na, inipamagis ang Yes Toals Incorporated, una sa tanan, para may bulan nyo ka na nung kulang sa inyong siningalawas ng nutrients, pakonsulta ka mo sa Yes to Health Wellness Center, sa mga clinics bala. Kung mabayad ka mo si Iban sining mga experts and laboratory, so be it. Pero kung gusto ninyong libre, may ari na rin sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center, arada sa A, Young Building, Yulo Street, at ubang ina sa Midtown Hotel, Iloilo City proper na ha. Libre ang konsultasyon bukas na from 9 o'clock in the morning. And then, para iyang masudlan sang mga nutrients alin sa utan ang lawas ninyo, amo nang ginarekomendar na ton kag ginapahibalo sa inyo, we have the Santon Plus Gold Capsule Premium Dietary Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Almost ma-fill upan niya sina mga kulang sini nga nutrients sa lawas naton with the three products, Dok Leo. Tawag nato sini nga ultimate trio, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kati ginarecommend nga daan nga may ara kita, Sir Josil, sa at least 2 servings of fruits and 3 servings of vegetables every day.
0: Mm.
1: Kada adlaw gid ina, Sir Josil. So, pamangkot, sino makahimo sa aton sina? Kabalo ko may ara. Pero pila lang, Sir Josil. Kaya kalabanan, siniti, may mga sarang-sarang din, Sir Josil, eh. Ang makahimo, sini.
0: May timbang sa balay.
1: Correct, Sir Josil. May nagsweldo sa timbang, may nagbakal sa pagkaon, Sir Josil. Which is, ang isa ka-practical namon yung ma-recommend sa inyo ni Sir Josil, sa John namon, kung hindi, gaman na ito din yung mahimo sa kung ano man nga mga circumstance kung kabangdanan, pwede kita makatumar sa aton sa ringa Ultimate Trio, like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kaya diri pala nga daan sa Santhon Gold Capsule, ang mga sangkap pala nga daan ni Sir Josil, ang sustansya, ang benepisyo, ang mga phytochemicals, nutrients, bioactive compounds, makabinibiso gud sa aton sa ringalawas.
0: Mm.
1: Like, ara na nga na natural antibiotics sini, nga ahos. Kagang problema na aton sa mga Sir Josil, ha? Kundi kita kabalo sini magpili sa aton sini maginakaon, masiba na nag-develop na kita sa ang ginatawag antibiotic resistance.
0: Oh.
1: Sa mga ginakaon na aton, dapat

0: ay tuman kadamo sa ni Sir Jocel Saton sa ni Palibot akong napisan kasi ni magtanong makapadamo o gidiya sa Balungay. Pero lain naman yung istorya ko nagkakaon ka Sir Jocel.
1: Oh, lain yung diakon nagatanom ka lang sang sa nagkakaon.
0: Oh, correct.
1: Okay man ang magtanom pero mas nami pagid kon magkaon kasang ginatanom mo nga Balungay.
0: Correct Sir Jocel kati Balungay man naton may ara yung nagatanom sa Balungay Sir Jocel pambaligya lang mo. May nabalaan ganito isa ka lugar sa isa Negros Island region nga gatanom Balungay para lang ginamog sa baboy mo. Para lang sa mga baboy hindi para sa tao ha. Which is tuman ka na ko ang benepiso sa isa aton sa nga ikaayong lawas tiarang ang palaya. Ano ba lang ang palaya? May insulin like effect kadamo Sir Jocel sa may mga diabetes may insulin resistance sa mga panahon. Ang palaya ara lang sa aton sa palibot. Ara man Sir Jocel ang spirulina kadamo sa mga undernourished subong Sir Jocel. Which is ang spirulina kadamo sang sustansya. Damo nag-experience sa subong Sir Jocel sa mga hubag-hubag, mga bukol-bukol kagtandaan naton. Ang mga simple nga nabatsagan pagkanto sa mga malala Sir Jocel nga balatian lakip na ang the big C o kung ang cancer Sir Jocel ginalingki na sa ginatawag inflammation o kung chronic inflammation Sir Jocel. Ara malang anti-inflammatory benefit sa aton tungod sa mangustin ang nga may Sunthorns dira sa sangkap sa kada kapsula sa aton sa Sunthorn Gold Herbal Capsule tidira pala nga dan Sir Jocel packed with nutrients and health benefit kung ginainom na ito nadlaw-adlaw. Pero ang isa ka problema, Sir Jocel, sa kadamuan, subong, ang hindi bastante sa nga pagpasilak sa adlaw.
1: Oo.
0: Dira man sina ang isa ka problema nga nagadeficient kita sa itatawag vitamin D3 nga nagaresulta sa nagkalain-lain nga problema sa lawas, Sir Jocel. Isa pa lang dira ang pagluya sa ato immune system eh. Tano sa nubla kung magluya ato immune system, susceptible kita, dali kita malaknan sa mga balatian, Sir Jocel. Naga-announce pala nga may mga makalalaton nga balatian na Sir Jocel, ang iba niya nagakurog-kurog na, ang iba niya nagasuksok na mask mo. Kaya nga aman, hindi sila sigurado sila sa nga immunity. Pero, abin niyo kung anong pinakamanami na ito nga himuon, okay man ang mag-mask, na, ang mag-mask kita for outside protection, pero namigit dito sa sulod bakod ng adaan. Kaya nga pa, bakod na ito din na kung may nagkakaigyo kita sa nga vitamin D3. That's why mas manami, Sir Jocel, kung nagainom kita sa Sunthorn Gold Herbal Capsule, hindi naton pagkalimtan ni upod gid ang aton sir nga premium D3 capsule kag para nga ang tanan Sir Jocel nga mga vitamina didto sa aton sir nga Sunthorn Gold capsule pila sini ka mga minerals lakip na sa aton man gani sir nga premium D3 iban nya mga sangkap dira para way uyang Sir Jocel buguson na lang gid naton kun updan naton sang aton sir nga Sunthorn vitamin C kiti sayang ba lang ang iron din sa Balungay sayang ang iron sa spirulina sa ampalaya kundi lang maprocess ang lawas naton kaway sa vitamin C. That's why iupod gid nato ng vitamin C Sir Jocel kay kung ginahimo nato din adlaw-adlaw kasubong lang nagkakaon kita Sir Jocel sa nagkalain-lain nga prutas mga utanon sa adlaw-adlaw nga nagpabakod sa aton sa nga lawas ina ari ha ina kung hindi naton mahimo ang adlaw-adlaw nga pag-prepare sa mga utanon nga ginakaon naton
1: amunikon kay isa ang problema nga ibandog ay mag-ayo kay kon may ara gani nga ginaresepta sa ilang bulong pagkatapos ginadugangan sang vitamin C why nila ginabakal ang vitamin C kay ginauna nila ang bulong they don't know ang vitamin C amo ina ang maproseso sang unod sang bulong para mapuslan sang lawas kay absence of vitamin C na dagi hapon ang inainom mo sini nga bulong Dok Leo.
0: Correct Sir Jocel. Kag ti dapat gid nato niya mabalaan kay dapat ma-informed kita nga why kita iya nagahimo sang vitamin C sa sulod sang lawas naton.
1: Oo.
0: That's why kinanglanon naton sang kuwaon sa sagwa pinaagi sa maginakaon naton or kun hindi gani pinaagi sa pag-inom sa isang Sunthorn vitamin C kag mas manami suliton ko kun hindi gid naton pag-ibulag ang premium D3 capsule kag Sunthorn Gold Capsule para bugos Sir Jocel ang aton sa nga binipisyo.
1: Ari lang ay ang iban sini nga pinamangkot sila nga permiga kawadan dari ang muntupad nga pharmacy sila nga sang Sunthorn Gold Capsule. Pwede ka mo kakadto kung mawadan gani ang suki ninyo. Kadto ka mo bala kung nakapabakol kung sa bakolo dabi ka mo na Negros. Pwede ka mo, damo kita da outlet ta kada syudad dira sa Negros Island region halin sa Occidental po Oriental damo kita dira mga outlets pero kung gusto nyo gid nga tumuro nyo gid masyara ka mo sa Bacolod City kadto bala ka mo sa Yes to Health Store sa barangay 39 Lizari Street Bacolod City ngalan niya siya na Yes to Health Store.

0: sa ano na tabok lang sang Marayo Bank ara na da sa Barangay 39 Lizari Street. Kompleto na da ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Kung gusto naman ninyo magpakonsulta diri sa siyudad sa Iloilo, may available diri kitang consultant nga naga duty sa clinic ara da sa A Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sang Midtown Hotel. Bukas inadara from 9 o'clock in the morning. Pwede ka mo na pakonsulta, libre ha, wala ka mo balayran. Kag tanan niya produkto sa Yes to Health available dira. Pwede niyo manaktori mabakal ini. Basi may mga branches ka mo dira or may branch sa Mercury Drugstore, pwede ka mo na kabakal. Rose Pharmacy sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy sa Generica sa Watson's, even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee sa mga techie. So, sa UIS ang branches, ang panglawag ta siya rin yung mga national or chain of drugstores nationwide sa suki niya butika kag pharmacy, pamangkot lang ka mudara. Kay halos sa mga butika kag pharmacy, may stocks ang ano eh, Santhon products. Okay? So, ulay hunon ko lang ni Doc Leo before we end, wind up sa ito siya rin program. Selenya na anad ako nga kada paligo ko may lugod ako. Wala lang takabalo kung lugod ya sini, lugod bala nga bato o kung inang ano bala sulod sang kalubay no. Tawag naton lugod man ay. Selenya pang lugod ako. Selenya ti nagamit ako selenya sang Santhon Plus or Santhon Herbal Soap. Selenya daw na gamay naman selenya ang nagakalakakas bala nga buring.
1: Mm-hmm.
0: Tisa na yung si Gihon ko panik pang lugod. Habi ko kung si Gihon yung Santhon herbal soap. Si Gihon yung pang lugod, Dok Leo.
1: Ala, sige, lugod mo na. Pero manami, para nga may benepisyo ka. Samtang nagagamit ka sari, ang si Gihon mo, super magluwas sa lugod, ka nagabulig, man sa radyosel, kakasang dead skin cells.
0: Uh-huh.
1: Pero para may protection ka man batok sa kagaw sa radyosel, gamitan mo sa Santhon Plus herbal soap. Especially, sa panahon sa man sa radyosel, isa sa ginakahangawaan naman sa aton sa Department of Health, namang pagtaas ang kaso sa leptospirosis.
0: Uh-huh.
1: Sa mga mabulubalanaw nga lugar, sa mga mabahaon sa nga lugar, makaubog ka mo kay sadra, panghinawgi ka mo na sa matilong atubi, kagamitan sa isang Santhon Plus herbal soap para makakas ang mga kagaw. At the same time, nagabulig pa ni Sir Josel kondisyon sa aton sa ringa panit. Kada mo, sa nag-message sa aton, daring nga may mga daw kagid-kagid sa panit. Sir Josel daw may mga arikis. Sa ilan niya nga kwa na, pag-describe ha, sila sa ringa panit, nga daw kagaras, nga daw hindi nila maintindihan Sir Josel, nga pabalik-balik lang, nga daw umpawan sa paggamit ni sige-sige sa Santhon Plus herbal soap.
0: May isa di ka concern, actually, hindi lang ni Guros Negros, kasi Negros ni Galing Doc Leo. Siling niya permi di Samon, siya may brownout, may ara sang rotating brownout. Yo, nami man tani niya itulog na siling katropan Josel, Doc Leo. Ang problema siling niya, gaingaw naman ang lamok. Siya nakulbaan ko, basi bala siling niya kabataan ko makutot siling kagtapikan bala sang dengue.
1: Actually, ang kahangawaan na lang naton sa Nadresor Josel kung dengue ang pag-istoryahan naton sa aga o kung sa adlaw yung lamok eh.
0: Daytime. No?
1: Daytime sa aga, tapos sa hapon pakanto sa serum. Ara, mahangawa kita sa dengue sila. Pero hindi makita sa Josel magkumpiyansa kasi may malaryaman, may chikungunyaman. Kagiban pagid niya problema, dala pagid sang lamok, Sir Josel, nga makagat sa imo kon kagabihon. Pero bisan waay ina, Sir Josel, makadisturbo sa tulog, eh, kaya hagunghong bala sang lamok sa dlunggan, no bla? Kadisturbo sina mo, mahimo na to ni malikawan ining mga problema, balatian, infection, nga dala sining mga lamok, ining mga sapat-sapat pagid niya iban, kung hindi kita nila mapalapitan, kag hindi nila kita especially makutot, Sir Josel. So nung himo na to, dapat may pangtabog kita sa ila. Isang nga makabulig dira ang pagpamanyos gamit ang Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josel.
0: Hindi lang ni pang masahe ha.
1: Mm-hmm.
0: Nanda na bininyo pang masahe lang. Actually, kung nagalain ang imo sininga pamatsyagan, nami ni pamanyos sa imo sininga gising-gisingan mo.
1: Mm-hmm.
0: Makapa-relax ang imo sininga pamatsyagan. At the same time, testingin nyo gidman bala sa damo lamok. Pamanyos ka mo bala Santhon Plus Herbal Oil. Kag magtadag sa lugar nga damo lamok, hindi magdapo ang lamok sa imo sa nga panit mo.
1: Ami nag-experiment yung ganyan sa ni Sir Josel nga ang wala niya nga kamot, ginbanyusa niya sa Santhon herbal oil. Kagang tuo, wala lang. Dito sila sa tuo, nagsige pangutot.
0: yan ang mga lamok ka ini may ano ni sila may power to ano bala makasinghot sang baho. That's why nga ti halong kita kay ti tigdilinggi nga daan na subong no tigululan bala. And sa mga kauturan ta Leslie ang aton nga matakin ang lantaman ang natawag nga eye care mo. Hindi man lang mahambal ti ga inuman ko Sanson Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule kay Sanson Vitamin C. Kinanglan ko pa pagin mag-inom sang Visionix Plus supplement, Dok Leo?
1: Kung nga ang naghimo si Yes to Health Sir Josil sang Visionix Plus Soft Gel Capsule tungod sa kadamo sang factor subong nga nagapakapoy kag nagapabugat sa aton sa nikalimutaw sa aton sa nga mata. Isa lang dari Sir Josil yung common amo ang gadget. Sa aton cellphone basta may smartphone kamo may touchscreen kamo nga mo resulta nga hindi kamo makatulog temprano sa gabi sige kamo pulaw ang blue light sa dresser Josil makapakapoy sa aton sa nga mata so kinanglan ta parang maproteksyon na aton sa nga mata sa kakapoy dira parang malikawan man aton ang pagluha-luha pagpait pagkurog-kurog sa panulukan kag may nag-message pa kanin sa aton Sir Josil estudyante nga pananaw ya sa litra nagaduha na mo siguro nami tani kong kwarta ba? Di times two mo.
0: Lahit siya na ako nang gabantay katsangin nga baklan mo, gasampaw man ang panulukan niya.
1: Ati kulang gyapon hatag mo eh.
0: Yama, bakal ko isa. Pagkatapos si siyati bayad mo para sa duha kiti duha ang panulukan mo.
1: Times two man gyapon.
0: Times two gyapon.
1: Makabulig Sir Josil. Parang ang times two na mabalik focus sa isang na Sir Josil kagang tutok na ton klaro kung nagatumar kita sa Visionix Plus Soft Gel Capsule. Parang nga padayon gyapon ang supply sa lutein sa sang thin beta carotene and vitamin E. Bisa nagatumar ka sa nag-text sa aton Sir Josil ha sa nga aton sa ringa Ultimate Trio specific kaya sa aton sa ringa mata ang Visionix Plus Soft Gel Capsule.
0: Okay. Mga quality products ini tanan sang Yes to Health Incorporated. Paapas na lang ni Doc Leo. Actually na pamangkot ni sa nagligad mo. Sila niya pwede ang babae kainom sang turbo.
1: Kung gusto ka mo iyang doha ka mo mag-inom actually, ang maka kaglavo was ka may binibisyo gyapon sa kababayanan Sir Josil.
0: Oo. Nagapa-aktibo man ini sa mga babae actually. Pero ang kalabanan niya may problema is lalaki. Abi. In short, sini damo ya mga factors ya nagapikto sa lalaki, nagakadulaan sila gana, nagakadulaan sila libido. Pero pwede sa babae, kon feeling nimo daw way sa kondisyon pero ti sagi na to pangaray kay karon na lang alam mo itikwang Dok Leo no?
1: Teamwork kun na Sir Josil mo, dapat kon kondisyon kun shooter, dapat mayo mo kondisyon sang catcher.
0: That's why nga gin twin pack ini. Kay partner ang isa, imo ang isa. Ba, if needed.
1: Dumduman ko may nagtugon, mas niya duhagi dok ha.
0: So, turbo dietary supplement for men. Actually, mga 30 minutes before ang loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Kabay pa may nakuha ka mga mapuslanon sa inyong mga tips and information sa health tips and informations. Luwag tala ni Tamiyawa na mga gupod sa ato sa inyong pagpanagad kay Ma'am Hermite, kay Ma'am Laila Binyas, Ma'am Kizuna Ramen, kay Doc Mimi Silva. Dara iya sa Barutak Viho kag dari sa siyudad sa Iloilo. Thank you for listening sa kay Doc Mimi Silva. Daw walang alam tas tiyempo sa ato sininga pagparagad ang iban sininga daw ga sakit man buli ko magpungko ba pwede mag-inom sang ano ah sis the pain Doc Leo no
1: kun din nagwagwantahan ng kasakit pwedeng pwede gyud Sir Josil para nga matapna o kung nga mataamat Sir Josil pakalmang inflammation nga nagaresulta Sir Josil sa pananakit sang kadawasan
0: mag sis the pain actually sakit sa buot lang sining hindi ya makuha mo
1: budlay gyud na
0: kag sakit sa bulsa sis the pain is also a quality product sang Yes to Health Incorporated. Lastly ko antan lang sang yes nga parting words ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
1: As always, kung gusto kita sila mapabili ng kabakod sa aton sa ringa lawas, ang pundasyon sa healthy lifestyle aton gi dapat tunan. Ang husto sa ringa pagkaon, tulog sang husto, kag ang pag-ehersisyo. Pag-abot iya sa nutrisyon, kondisyon tuman kadako ang papel sa ni sang paginomad daw adlaw sang supplementation. Ilabinagid kung di naton makuha sa adlaw-adlaw naton sa ni nga mga ginakaon. Gani o galiw naton na pagtumar sang Xanthon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Xanthon Vitamin C para mapabatod ang aton sa ni kalawasan, makalikaw kita sa ni sa mga balatian. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tubtub sa masunod naman ng edisyon sa ang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM.
4: Mga katropa, excited!

0: nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premium sa Taansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Inrilong, isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sang Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sang entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone ali. Base ikaw na ang masulod nga maswerte nga magdaog sang mga papremyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. Si post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH FRR permit number 02930/2026.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhrone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhrone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhrone Plus Herbal Oil.
5: Santhrone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lin. Isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhrone Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santhrone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.

0: Late na ko!
1: FM! Patroba mo!
0: Exciting!
2: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kape ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibilis sa mga butika.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumukoy na subok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 user.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
12: Ako si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: we're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Pasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See boosters for details from a period tanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02933 series of 2026. To work responsibly.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutubong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
6: Ako si Joy Javier. Nabudayan gin ko sang una kay Dopermi lang maluya akong lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko kanami kit bala kay Batyag gid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gin ko sa akong ubra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ka ha? Pero dali lang gid bala. Tiyan tagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
12: Ako nga pala si Herwina. Mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Santone Vitamin C.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: kaligayan? Ano na lang ba himaon ko? Kayo daw pwede lang yung sala ko?
1: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
2: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.

X-rated. Extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: Semua ke Teropong Datang dan Pematiknya ke Tutor ke Se-X-Film 100.7 Raja Petrol Ilo-ilo Ang ke Teropong Mall Sinokas. Good afternoon na sa mga kitropan nato nga nag-upod sa atin this afternoon. Mga kitropan nato nga nag-tune in sa 100.7 nga frequency sa ilang mga FM bands. How are you mga kitropan? Kamusta ang inyong Thursday? Grabe no, last Thursday of the week or of the month ngayon. Grabe ka dasig ba lang? Te, sa sobra ka dasig, may kwarta ka pa da? Wala na. Oh, diba ano sa buong katapong genre? Today is August 27, 2026. The last Thursday of the month. And of course, the last week of the month, mga katropa. Iba talaga ang panahon ngayon, no? Pag umihip. Ay, alo! Dali ko na lang ganyan yung makita si ano. Dali na lang ganyan ko yung makabati. Isang whenever I see
1: utod. Utod. Utod pa.
0: Diba? Utod pa.
1: Nag-alang pa.
0: Subong utod pa lang. Mm. Pero next week, whenever I see moons and girls singing dance in the street, I remember the child.
1: May amo na nga lyrics, Subong?
0: Oo. May amo na Subong. Bago na Subong. Ano na Subong? Revise. Diba? Gin-revise. Ay, wala kaya ka ba, lo?
1: Pakigan ka niya, no?
0: Ni Jose Marichan. O, pasensya lang. Gin ang call. Oy! May tuot. Hindi mo na siya ang call, ah.
1: Parinti mo siya?
0: Oo, si ang call na siya. Hindi mo na siya ang call?
1: Si ang call nag-bully ako niya.
0: Sino na siya? Si Ahoy, kaluoy lang to si Uncle Joy. Ikaw, yung katapon dyan, Ray, wala kaya na-excite nga mag-December na?
1: Siyempre excited mo na eh.
0: Anong gina-excited dahan mo kung December?
1: Bonus.
0: Ano pa, Ged?
1: 13th month.
0: Oh, ano pa, Ged?
1: Sweldo.
0: Wow! Gintingob? Grabe. Pero dali na lang mag-December mga kitropa, no. Next week, we will be entering our Burr Months. O kanang, na siyang ginatawag natin nga Burr Months. Siyempre, September, October, November, December. O, tanan lang may Burr. Pero ano favorite mo?
1: Bertoldo. December, eh?
0: Hindi, eh. Beer, eh. Ay, hindi kaliya beer. Yagali, pang, no. Pang, ano, ambal mo, diba? Pang, ano, lang na iya pang lawlaw. Lang na iyang beer niya. Diba? Gusto kaya may mga rum, mga whiskey, diba?
1: Ano pa ang dami?
0: Ano yung gusto mo, yaya? Hindi ka na yan sa mga beer, ya. Pero ang favorite mo, December.
1: Beer.
0: Diba? Uy, good afternoon sa mga kitropa natin, ha? Nga nagpamati sa atin, mga naka-tune in sa 100.7. The frequency sa ilang mga FM bands. O, kamusta ka muna, mga idol?
1: Kailangan mo kami idol, ha?
0: Oo, kailangan kami ni mga idol, ha? Ang idol na to nga isa, di na siya?
1: Ito sa, si idol man siya.
0: O, mga idol, kamusta ka mo, mga idol?
1: Anong nami ito, tawag si Yaman?
0: Ano? Ikaw pa nung dog, dapat ikaw atag sa alias. Di ba may mga alias?
1: Kung magiging vlogger.
0: Pero sa mga nabatian, mga alias, sa mga nagliligad nga atlaw, ano ang pinaka-favorite mga alias? Di ba? May favorite? Kaganto nga.
1: Siyempre.
0: Alias mo? Uh-oh. Si Veylat? Di ba? Wala? Ano na favorite mo?
1: V.
0: Oh, V.
1: V, ya. Ang ila to, abe, B, B, oh. B?
0: Yes, ay, Veylat, amo na. Diba? Di kaya mo itong spelling, yan mo.
1: Oo, ganun.
0: Ina-pronounce na ng according to spelling.
1: Kung sa Manila, Manila. Mm. Manila, ay ano.
0: And it's raining in Manila, hindi.
1: Veylat.
0: Oo, Veylat dito.
1: Oo, dito.
0: Kung hindi sa aton. Si katrapang nunong kung paano siya di mag-pronounce.
1: Anong kinalain sang Veylat sa ano? Oo.
0: Feeling ko lapsi ang isa.
1: Alang-alang. Alang-alang.
0: Oo. Piling ko ang isa lapse. Ang isa. Pareho mo na bala. Ang mag-pronounce yes, mag-pronounce ang mga taga Manila. Di ba lain?
1: Oo.
0: Di ba lain man. Ito yung isa ila. Ito yung bikido malambing. Sila yung guroy.
1: Mas malambing ko no ang
0: ilonggo. Oo. Pero asa mo na? Ang pronunciation.
1: Kay maskin ginabuno ka na ko no?
0: Agoy. Wala mo na.
1: Or mamuno ka.
0: Bun-on ka.
1: Na.
0: Pero sa muna nga mga bagay, pero sa muna nga word ka na pang yeah. Hindi mo na yung mahambal nga, ano na, ang ilonggo nga, nga, ano na, yung lamping, o, nga sweet ang ilonggo. Eh, ayam, binyakubi! Diba? Huwag na yan. May ano, ginaya, may press, may SMP. O, diba? Ikaw magambal ka, o, ga, ano ka na, o, galambing ka na magambal.
1: Hindi.
0: O, di man gali. Pero ang favorite mo muna. Perfect!
1: Kamang katon, tamang di si Katropang Johnson.
0: Ang pala ko siya, nga ginapasabi na ako siya.
1: Katropang Johnson!
0: Ginapasabi na.
1: Napasabi na. Katropang
0: Johnson, Johnson, come here. Gusto ko may story, Katropang Johnson. Hambal ni, ano, ni Irekio, ang lambing talaga ng... Tony. Ah? Nang Tony? Nang mga Ilonggo?
1: Tono?
0: Tony? Goroni? Ano man ang imo man?
1: Tony? Si Tony Fowler?
0: Wow!
1: Tony Gonzaga?
0: Oh, good afternoon sa mga nag-upod sa atin. Hello, hello, hello! Mayong hapon! Uy, sa atin mga katropa nga nag-upod sa atin Facebook Live, i-share mga katropa hang atin nga Facebook Live. Para nga magdamo pag-gid ang mag-upod sa atin this afternoon. Para nga the more, the merrier kita mga katropa. Siyempre, the more, the happier ko no.
1: Ito naman.
0: Oh, hambal ni Sir Jetty baga. Hi, good afternoon na mga idol.
1: Ngaydol!
0: Ngaydol! Oh, bali Sir Jetty baga. Hi, good afternoon, Katropang Air. Kamusta? Pashat at lang. Sa amon di, ginagreet ko lang ako nga childhood best friend nga si Saf Nino Julius saying happy, happy birthday. More birthdays to come and God bless. Thanks, Gid, sa pagbasa always from Barangay Bayang Ahoy. Wow! Thank you so much, Sir Jetty baga, sa imo nga pag-upod sa aton. Uy, Sir Jet, dali na i-share na ang ating Facebook Live. Hambali Sir Jet, daw burger man ang be. Ay, okay. Oo. May ano na siya. May ano na siya bong. May burger nga ano. Nga muna ang iyang ano, nga product or ang iyang ano nga name.
1: Dito sa may ano.
0: Yeah! Mandoriao, ata? Mandoriao ginman or Sevilla? O Mandoriao?
1: Mandoriao.
0: Ah, okay.
1: Yeah! Isang ang tabi. Magkat-
0: Tilawi man bi ang ibalat. Tilawi be?
1: Lami, guro.
0: Pero sa feeling mo, namit ginman siya.
1: Siyempre.
0: Mga
1: feeling mo,
0: iba ginahiwa na siya ang ano, ang burger. Mga feeling mo, pila kahiwa ang iyang villa.
1: I think,
0: pila.
1: Isa lang kahiwa.
0: Okay na.
1: Okay na.
0: Pero ang favorite mo, isa lang gid man ang hiwa yan.
1: Oo, isa lang gid. Kag wala na ginahiwa.
0: Oh, wala
1: totally
0: na ginahiwa.
1: Totally hiwa na ginahiwa.
0: Rated SVG, baka may mga nakikinig na mga kabataan doon, no? Doon sa may ano, buhol.
1: Hindi mo na siya.
0: Rated, ano niya? Ay, wala, may klase man.
1: Burger mo na niya, burger.
0: Oh, burger. Oh, my, guys, burger. Nang inaiso kayo na, wani ang call niyo dyan, oh. Rey, ha? Kasi, bala ka ron, ha? Hambal ni, ano ni, ano na siya, Irekia, tuwang-tuwa akong nakikinig na nag-uusap ang mga Ilonggo. Di mo alam kung nag-aaway na.
1: Oh,
0: bala. Yeah! Oo, mugi na niya, bala. Pero kami, mabalaan, mugi na kami akong gaaway kami, di. Diba?
1: Wow.
0: Pero kung kaisa, hindi mo mo nabalaan kung gaaway kami, kay ang away namon, kaisa hindi mo na siya away.
1: Oh.
0: Diba? Tapos siya ni Ray.
1: Oo, sabi sa liban, doon nagpamati, lamlas na lamlas, mga bago lang na. Gaaway. Dumagin na musay ng blaw, mga tinukapanay na, matumugay na.
0: Gali ka hindi, gali niya. Ay, alam mo lang, ginaya maglambing. Di ba? Oh, kapin po ko si Katropang January. Ang maganda siya yung maglambing. Yeah. Ako ni Sir Jetty Baga, namin na kay ngalan pa lang, namit na. Oy! Perfect! Balaan ko na ila tagline. Ngalan pa lang, namit na. Oh, di ba? Amo na guro, Katropang Jetty Baga, ang kanilang pinanghahawakang rason. O, di ba? Na pangalan pa lang, or ano, ngalan pa lang, namit na.
1: Namit na.
0: Ikaw, ya? Ngalan pa lang, namit-namit na.
1: Namit-namit, gini.
0: Wow!
1: Namit yun yun ang, ano?
0: Ang?
1: Hindi pa luto.
0: Ay, tuod. Oh. Ano siya? Preska?
1: Oh, fresh.
0: Wow. Mamot?
1: Oo. Oh, eh. Oh. Hindi lang pa riyasan ang fresh.
0: Hindi siya lubok.
1: Hindi man.
0: Abi ko kung kaisa.
1: Siyempre,
0: pero kung may mga times nga galubok siya, wala.
1: May times mga dumidyo lubok.
0: Ay, medyo. Medyo lang galing.
1: Medyo lang.
0: Oo, medyo.
1: Pero

0: Tara pang dyan, Ray.
1: Ganyan. Daw, agi akong dali, ya?
0: Nga hao.
1: Hindi ka, exciting.
0: Tingagaw, tas ka. Ay, nako. Kaya mo lang naino, kaya hindi mo siya ma-feel. Kaya tiga dali, kamo. Diba? Ay, makuto, sige, tara pang bahiya. Bikong ano, dapat ang mga technique.
1: Katropang Bea.
0: Bea, tawag ka, di pala ni Katropang John Ray. May pamangkot siya ko. Nadali lang ko, no? Kaya gina-check ka pa kung ano, kung fresh or hindi. Kasi kung naburo, manabi. Oh, di ba? Uy, good afternoon. This is Katropang AJ Bordon. Condolence once again. Katropang AJ Bordon. Kay Sir Totong Boy at Brilliantes. Kay Team Team Suplico Ang. Good afternoon. Sa so, mga taga, ano, mga taga Maymays Bukuhan. Hello, hello, hello. Kasi sa mga taga Nunong Skiderida. Good afternoon lang.
1: Sino mga pabuka, da?
0: No, te. Ambal ni Katropang, ambal ko. Katropang John Ray. What if a bigon buruhon ang iya?
2: Apaw! May asin na? Di ba ang buro may asin, no?
0: Oo. Inalubong ng isa asin. Ano ay yan?
2: Pait-pait.
1: Hindi ay yan, mga lapsi.
2: Lapsi? Ikaw bilang roman sa asin?
0: Feeling ko ma-violet siya. Ma-violet ang rentis mong lapsi. O, di ba? Pero ako mga kagigitropon dyan, Ray, kung willing siya.
2: Kaya ikaw willing ka?
0: Pwede kami 5 million, buruhon ta, okay lang.
1: Hindi ko yan.
0: 5 million?
1: Hindi kaya.
0: Makabakal ka na brand new.
1: No.
0: Brand new? Hindi ka? Gusto mo ginang original ah?
1: Oo eh.
0: Ang kanila, kurinot. Nahan ako no pang. Okay naman ako no is plan.
1: Yung kurinot kung wala gabato eh.
2: Pag na siya magbato, ginawa mo na.
0: Oo. Amo mo na gani oh. Te.
2: Left, right, left,
1: pero kung
2: right.
1: Gabato, tigilagtik mo nagi eh.
0: Ano
2: tapos sundan mo ka, wala gasugit, pero galagtik mo.
1: Di ba? Wala ka muna.
2: Wala na siya sa may makomment. Sige ha. Hindi kayo kira ka ubusin na mo.
0: Kapalitaan ka tapang beya, ano ko nung nami, nga pronunciation, sang veilat. Diba? Ang alias ko pala ha, sa engagement.
1: Anong kinalain sang...
0: Ano ko nung kinalain sang...
1: Belat.
0: Belat, kag...
2: Bilat?
1: Pinag...
0: Oo, diba?
1: Down volume.
2: Belat.
0: Oh, di ba kay ang pronunciation to ni ano sa mga center judges, Bella.
2: Belat.
0: Oh, amo na sila yung mga balya, Bella. Anong Belat? Oh, di ba?
2: Belat lang bala.
0: Oh, pero kung ano yabi, pero kung ting ayabi ang B, yabi hay.
2: B!
1: Lat lang!
2: Bilat lang bala!
0: Ote.
2: Bilat lang
0: pero
2: bala.
0: Ang bali ka tropang dyan, Ray, favorite. Yun ako, no?
2: Di ba ang balsang hiligay nun, teacher, tayo hindi na siya ko bastos.
0: Oo.
2: Kaya di ba, ano, ginman na siya ngalan, ginman yan sa
0: podcast. Ngalan na siya sang ano, like pareho lang na sa atin, mata.
2: Oo,
0: diba? Ang mata gani.
2: Tinga ako magambal ka mata, wala sang issue kung magambal ka bilat, may ara.
0: Diba? Kay parts of the body, man na siya yung adaan. Diba? Kaya ako magambal sa ibang parte sa lawas, daw sa wala lang ha. Daw,
1: tapos ang balay ka
0: na. Pareho na, liog. O, liog mo, nadula. Daw mo na, diba?
1: Wala man issue.
2: Siko, ilok, o wala man.
0: Wala man issue. Nga ako magambal sa mga, ano, sa mga bilat, sa mga hehe. No?
2: Hello?
1: Hehe? Hello? Hehe?
2: Ay,
0: kasi ka ma-underrated. Diba? Nga may ano, nga may issue ha. Nga daw ka ano ha, no?
1: Siyempre, ang mga ginatag, gate ko nung, ano, do controversial ko nung...
0: Well, controversial!
2: Limuntan na lang!
0: Ano ka nang imo pang ma-reveal?
1: Para hindi, para hindi siya controversial, hindi mo pagtaguon.
0: Oh, tiyan mo na gani, babe! Buta na!
2: Naisahan siya.
0: Te, ano, galing mo yung controversial. Sige, ba, ibilin. Di karon, be.
1: Hindi mo pwede mabilin.
0: Pwede na siya.
2: Ipakita lang eh.
0: O, di ba?
2: Pwede naman na, guru.
1: Di na.
0: Te, ang balan mong hindi. Sa moon, kami gina, ano po di ha. Ang bali, Sir Alvin Cathedral, o.
1: Kibudlay, abig mo na bilin.
0: Basahan na ano, ang comment ni Sir Alvin Cathedral, Katrapon siya ni Ray.
1: No.
0: O, ang bali,
1: latibay.
0: Damo, saan mo sa kanabalan ba?
1: O, ano yung pwede man naman na.
0: Oh, good afternoon, kay Ma'am RM. Libuna, nagkakadlaw man ko sa topic niyo ba? Oo, oh, okay, ti. Kagigdaan, mag-newscast, balaan, kakadlaw.

0: Guinness ka tropang genre, kung i-mention pala.
1: Bella.
0: Oo, ang... Damo, okay, damo gali... Hindi man ang pronunciation.
2: Damo gali meaning sa atong di. On tablo.
0: Ikaw ba yung masabi?
2: Sir Jit Gibaga.
0: Oo, oh, ano?
2: Chengwek.
0: Oo, oh, diba? Oo, oh, thank you, Sir Alvin, baby.
2: Gibaya.
0: at least, ya, ang dia, ang gawin.
1: Ako niya, ano, chinana.
0: Ano?
1: Chinana, gani. Sugpon nyo lang. Yan ang chilik na mo.
0: Oo, oh, gani.
2: Chilik.
0: Amo na gani. May chilik. Kaya Sir Alvin may niya, bay. Ang Bella, tiya, matibay. Hmm. Ang maliya, Bella, tibay. Oh, di ba? Matibay siya.
1: No. Tapos diba? May ano na, Bella, chilik.
0: Oo. Oh, oh. Inchik ni Guro. Tiya.
2: Inchik ni Guro, tiya. Si Ching ni, ano man eh, Inchik man.
0: Di ba?
2: Oo. Oh.
1: Kaya ako ni Moan ko nga, Bella Tenana.
2: Ano na sa?
0: Amo na siya eh.
2: Hindi ka ni. Kung aring mga ching ni nga mga apelyedo ni, mga din ba gito? Mga
1: nana bay. Eh. Oh, nana. Sa din ang apelyedo man.
0: Ang butay. SML.
1: Kalabot na pa sa ML ba?
2: ML.
0: Oh, tano.
2: Ang buot ko din nga country ni Yaya.
0: Ang buti kita pang Bea, ah. Uy, good afternoon kay Henrik. Good afternoon. Thank you so much sa yung mga pag-upoy. Te, abalan, damo gidiya sang amo na nga. Ang damo gidiya issue, yan o. Kung amo na nga balon.
1: Ano na ganang meaning sa burger man? Bacon? Egg? L, okay. Anong L?
0: Ang L, lettuce.
1: Lettuce, oh, lettuce.
0: Ang A, ano na, B, ang A?
1: American hot dog.
2: Palagpat.
0: Ano pa gid? Ang T, tinapay.
2: Ang A, may arang A sa ano ah?
0: Oo, gani. Ano dapat ah? Meaning in, I searched that. Meaning in hot dog. Ay, hot dog. Meaning in burger. Light lang. Iyan na
2: burger.
0: Ay, hindi. Oo. Bacon, egg, lettuce, and tomato. Katapang.
1: Tomato, gali.
2: Ang A, and...
1: Oo, and gali ang A, ho.
0: Hindi ko may American hat.
1: Perfect, itani ba, no? Oo,
0: para tani.
1: Melot in American
0: hat. Diba? Sakto.
1: Gaway sila, gaway.
0: Melot and...
1: American hat dog.
0: Okay, so, enjoy balagay.
2: Amo ni siguro yung meaning nila yung ano, yung bakal nila.
0: Ha?
2: Huh? Ang meaning eh.
0: Meaning sang? Ginbakal nga?
2: Burger siguro nga yung lang nga ginbakal kay Bella.
0: Ay, basi. Basi, oo.
1: No, no, no. Gani, no.
0: Basi, ginbakal ang nila, ginbakal.
1: Tapos gari nila, ginbakal sa Mandurriyaw. Sa Mandurriyaw na, no?
0: Kasi sa Manila, may...
1: May araman nga, Bella.
0: Basi, feeling ko man. Ano, may Taipan?
1: Ikaw ka tapang dyan, Ray?
0: Namit, ginbala.
2: Sang nambal ko na, maskin hindi paluto, namit na.
0: Pero sa natinawan mo nga mga belat, namit ginman.
2: Siyempre. Siyempre.
0: Oh, ano na siya, burger na siya.
1: Burger nga?
0: Ano ang pinaka namit na natinawan mo?
2: Ang grasa sa Mandurriyaw.
0: Olo, kikang yung nakarang puli. Kaso Mandurriyaw, galing natinawan mo namit ha.
2: Ang burger!
0: Basi ka lang sa ogsaran ka pala, may binangon.
1: Gani?
2: Ah, aray ka na. Sino nga bela to?
0: Kasi, oh, galit tong ginakaon-kaon mo to, ha?
1: Ay, nako.
2: Siyempre, burger, isang ano eh.
0: Isang?
2: Gapaligya, isang burger.
0: O, si katropang AJ, for doon ang comment, and tomato, mahal niya.
1: Gani,
2: ano?
0: Sabi ko, and tinapay.
1: Tomato, galit.
2: Ibago, man
0: yan. Galit katropang, bago, nagalit katropang, ano, katropang AJ, for doon. Habang ni Sir Alvin, Katedral, ma'am nami, guro magpa-voice over, mamay ang may belat ko, no?
1: Oh, I love belat.
0: Okay,
1: no, pwede ba naman? Malon mo
0: ano,
1: na lang.
0: Si ano na katrap Alvin Korea Bells na. Mapaano ka na? Oh, mapaano ka na? Mapa voice over ka na.
1: Pwede man nga balon mo na. Oh, ang sarap ng belat mo.
0: Oh, teddy ba? Oh. Ay, na. Ang malis ni Jetty Baga kung makibot ko bala.
1: Amo na ginambal na?
0: Tapos may dako nga, ano. Amo na ang word ko na ginambal ya. Tapos may supon nga, mo dako. Oo, nakita yung guho. Paano mo naman
1: lang? Wait, ay, kay Sinko na yan?
0: Paano yun? Kasi,
1: pamangkota siya kung kay Sinko.
0: Kay Sinko, Sir Jet, ibaga.
2: Grabe yung mga showbing ning duaw.
1: Ano? Ano mas ano mas prefer mo?
0: Lang.
1: Gamay, dako, or malapad?
0: Ala!
1: Nga bella, hamburger gani.
0: Oo, oo. Ano gusto mo?
2: Dako.
1: Dako, gamay, malapad.
2: Manipis. Lapad.
1: Dako kaglapad.
2: Dalom. Dalom ang ano litos dapat.
1: gusto mo nga may mayonnaise or tomato sauce?
2: Mayonnaise lang.
0: Ay, gusto may cheese.
2: Pwede mo. Nanambla kung may cheese.
0: Ay, doon. Paano ka magkaon cheese?
2: Ha?
0: Paano ka magkaon cheese?
1: Yung pamsa ko ay.
2: Kung wala man ano, wala man tunog na kung magkaon ka sang cheese.
1: Ganino silent lang man.
0: Wala tunog kung magkaon ka, ano?
2: Hmm?
0: Doon, tunog lang magkaon ka.
2: Ang ano?
0: Magkaon ka pala, di ba may tunog siya?
1: Gani, oo.
2: Oo eh.
0: Di ba, ano eh? Ano, ano sabaw? May sabaw, galayangin nyo itong Abela.
1: Ay, nang...
0: Kiss, burger nito may sabaw?
2: Eh, kung magluto ka, di ba, imainit ng iyang, ano? Nga,
0: tapos,
2: pati.
0: Tapos, juicy iya pati. Oo. Nga, naga... Duma muna ka.
2: Oo. Siyempre, bago ka magkaon, mamu ka muna na yun.
0: Huwag ka ka muna.
2: Pwede na tayo pa man eh. Para hindi ka mausog.
1: Hindi ka masinahan.
2: Oo. Budlay na ba siya kung madunlan?
0: Dapat magkaon ka, dapat panabi-tabi.
2: Budlay kung madunlan ka pala.
0: Oo, kung hindi ka na maulian.
2: Na.
0: Ano yan, tsura? Hindi ka naman hindi ko niya siya maulian, kung madunlan siya.
1: Tigok na siya. Tigok na ka.
0: Liog mo ang pakon dapat. Ninapit ka sa liog mo ang pakon dapat.
2: Mapatay ka na.
0: Hindi, ah, kung diba, kung madunlan naman nila, ano mo na.
1: Yan yun.
2: Tapos mo. Andriyo.
0: Lumpat-lumpat ka na yun.
1: Oh. Kung kalumpat pa siya eh.
2: Tapos, Kapitan mo, Dre, kagilumpat.
0: Ah. Oh. Grabe. Yeah! Pero kapagi ka na nadunlan sa ano? Pagkaon?
2: Wala eh, why pa man.
0: Why pa man. Karoon pa na siya.
1: Gani, oo. Oh. Dali pa siya mo.
0: Oo,
2: dali
0: ka
2: pa
0: mo.
2: Ah, gali.
0: Makutun, ta si Katrapang Lin, kung namit man ang nabalaan niya nga bela. Makutun, ta.
1: Kung si Libby, ano, si Katrapang, si Ma'am Lin, abi ang ano, ang maghimo sang bela at, ay, bela. Bela.
0: Ano?
1: Kung mauyunan, manika tapang John Ray.
0: Feeling ko maging favorite niya.
1: No? Feel mo man?
0: Oo, feel mo man? Feeling ko favorite.
1: Ano duga-duga-duga pa niya siya man?
0: Depende, dahil ko naman anong ingredients, anong butang.
2: Kasi ba? True.
0: Kay madunlan ka?
2: Kay madunlan. Bunda na iya.
0: Kay
2: kumag... Hindi mo doon si, ano ya, dako-dako mo, diba si Mundunlan daw?
0: Ano dako-dako ang? Slice?
2: Oo.
0: Ay, grasa. Kung ito niya pa
2: kagaling. Ako ginagana mag-aon yun, di. Buo na iyan na kaon.
1: Wow! Grabe ba?
0: Pinalupot mo. Pinalupot mo sa baba.
2: Oo.
0: Ipang isa na son, magbato-bato pick. Balata na mo ito matilupot mo gitman sa baba mo. Sige, try ta. I-try ta.
1: Kita mo lang ano, sige mahampang ta sa ano ho.
0: Mag-duty sa liwan. Oo, mahampang ta. Sa terrace, mahampang ta to sa terrace.
1: Tanahon ta kung ano ka ang good baba na magkaon.
0: Oo, tanahon ta kung ano, mukha lamon. Kung igubi man ang belat sa baba mo.
2: Oo eh. Basta, basta ginahiwa lang.
0: Ay, wow. Ginahiwa? Uy, na, di ba ang baliw ay ginahiwa?
1: Mahiwa, kitma na!
0: Oh, syempre sa tunga eh. Pero ang balya, di ba?
2: Sa tunga lang.
0: Mukuyang ang ginakaon, di ba ang balya?
1: Oo, ganyan. Sa bagay.
2: Sa buo ko nga ginakaon ng isa kahiwa.
0: Pero matutunan si Katrapang Janzing, yung favorite, yung manang belat. Ito, ga palagyo siya, abi.
1: Oo. No comment, naman na siya.
0: Mangalot naman na siya galing sa ulo yan.
1: Tapos sa maano lang siya, gamo lang na siya.
0: Oo, di ba? Nadula ng mataya. Oo. O, tika tropa dyan, Ray. Great na mga katropa mo nga nagapamati. Kung
2: may nga...
0: Na, hindi.
2: May nga po, no, dahil kay Cap Bush Florentine dala sa may kapihan sa Molo.
0: Mm-hmm, tapos...
2: Tapos mga nga, sa tanan nga mga nagapangapida.
0: Central. Tapos?
2: Dapagi kay, ano, kay Ma'am RM Libuna.
0: Uy! Good afternoon, Ma'am RM. Kamusta ikaw? Kamusta ang imong afternoon? Oh. Kapag i-degrade mo?
2: Okay na na.
0: Ay, amulang to? Amulang to, ya? Wala na? Mas hugod na karoon mga kilala mo to sa Nipaan.
2: Mga pamilya dyan sa Nipaan.
0: Wow!
1: Hindi ka na magtamyan, hindi ka na kuli eh.
0: Gani, hindi ka na kauli. Abi na kong makakaon yung belat.
1: Abi ko gani lang, balon na mayong hapon lang da sa tanan nga kakaon sang belat.
0: Oo, gani. Or mayong hapon lang da sa mga may ano.
1: May belat. May belat nga manamit.
0: Oo, may belat nga manamit. Oo, diba?
1: Laka ka lang, Abi, kakita sang belat nga do hindi namit. Namit ginaya, oo.
0: Talag sana.
1: Oo,
0: eh. Depende, depende. Pero sa iya, may ibalaan. Hindi ko ngayon.
2: Depende sa pagluto.
0: Naluto, para galit.
1: Ginano lang, ginainit-init lang.
2: Pwede man, painit-init lang.
0: Oo, oo.
1: Pero masamig yun, di ba, ang belat nga mainit-init?
2: Eh, kung kisa, kung malamig, nalulalaw-law ay na, ano.
1: No. No, do I, ano?
2: No, do I the meal.
1: Do I gana?
0: Ay, to. Pero ano gusto mo, aw?
2: Parehas
0: nga. Gamelt and cheese.
2: Ha?
0: Gamelt and cheese.
2: Oo. Kumunangin na yung gusto.
0: Wow! Ko.
2: Talaga, tulo-tulo ng cheese na.
0: Teka, kung katulo ang cheese, ginano mo siya?
2: Siyempre, gina...
1: Dilapan eh.
2: Dilapan eh. Oh,
0: diba? Ano ko?
2: Halin, di ba, matulo na? Halin sa dalumba muna.
0: Wow!
1: Sagad ba?
2: Di parehas ang ice cream na bala.
0: Kung kapila mo, dilapan na sa nakuha ang cheese nga nagatulo.
2: Kapulo?
0: Wow! Kapulo! Grabe ba naman damo cheese?
2: Sige, damol na. Damol na na ng cheese. Oo.
0: Grabe pa. At ay, balaan, tagad nga best in Vila.
1: Oo, oh, gani, yes.
0: Grabe ba, no?
2: Minakuhaan nyo lang kayo yung
1: pamasyon. Papasa na all na lang kita ni.
0: Minakuhaan talang sa kanay parasyon.
1: Mapapasa na all na lang ta ni.
0: Oo, oh, di ba?
1: Genre 1, kita 0.
0: Oo, oh, te. Mayong hapon lang ta sinyo. Oo, ito na pang biya i-greet na mga katropa nga nag-upod.
1: Oo, oh, sa sino? Sino pag itang ga-upod?
0: Uy, basi may kilala ka na yung ga-upod. Oo, di ba? Basi sila man madilap man sa ginadilapan. Ika tropa dyan.
1: Tanda, mga katropa natin, nagapaw yung kuyok na.
2: Kuyok-kuyok.
1: Sa ano? Sa belat? Hoy! Enjoy, hinahinayan nyo lang, ha? Kasi madunlan ka mo bala.
0: Agat nyo bala, bibig nyo bala.
2: Para hindi ka mo madunlan.
0: O, oh, ano? Ang tip?
2: Inam ka mo, anay tubig.
0: Ayaw mo na galing tip? Di ba, sugar na eh. Magkaon ka eh. Kaya ginom ka tubig.
2: Hindi man, gamayin dim-dim lang.
0: Ay, wow, dim-dim!
2: Para...
1: Sabi ko sa lights na.
2: Lumabasa-basa gawang mga your tongue and your throat.
1: You blow your tongue and your throat? Aba?
0: Lumabasa-basa? Oo. Hindi kaya gusto sa hindi pa sa ako.
2: Gawain na yan.
0: Pero hindi mo gustong asinan na siya. Hindi.
1: Kalang ay na yung
2: may asinan. Sa na lang yung timpla.
0: Hindi aasinan niya eh.
2: Hindi ko yan. Ano na pinakas?
0: Kung may belat, ano yung iya, yung inyo, yung hi. Kung may belat, yung burger, ano yung inyo, yung... Why? Why? Una, una, ito na to. Ito na ang mga ano, ang ilang, ang mga...
2: Magkutunta ang mga, ano, mga viewers sa card, mga
0: sige,
2: listeners
0: sige,
2: natin.
0: Magkutunta! Magkutunta ang mga kung... viewers. Oh, sige,
2: kung ano ang ilang
0: ko, anay,
2: kung
0: ang
2: may bell at
0: Arlene, kilala mo ni si Ma'am Arlene de Guzman? Si Danilin, wala na tapos kagin kita ni Lynn karon. Haba ni Danilin, ara naman si Alvin Cathedral. Oy, hindi ka na Ma'am Danilin mag-ano ha. Hindi nang pag-awayan mga upod, di ba Ma'am Danilin? Ay, pag-away ni siya yung ma.
2: Relax. Oh.
0: Hambal, oo, oh, hambal ni Ma'am RM, katrapang beya, si katrapang January, magkaonsang belat na may cheese na burger. Siguro, ginadilapan na danay, antes nga ang kabon. Oo, oh, gani, ginadilapan niya ko
2: naman. Oo, gani, hindi yung nagatulang ganaan ang cheese.
0: Oo, oh, oh, di ba? Hambal ni Sir Jet, di ba, ganami gamay lang para hindi sumod. Kay kung dako, basi langawan pa na ang pihak na palapa. O, oh, di ba? Basi, antes ka makalapan. na po sa piyak na panapa na ano na nalangawa ng bihak na panapa.
1: Huhus, tugid man. Tugid man. Kung kisa. Diba? Oo.
2: Kung kisa lang.
0: Mamaligaw, RM, okay lang man ka trapang beya. Salamat, gigitrapang John Ray sa pagtanaw. Sa pagtamiyaw, gali. O, John Buhat dog ko, no? Uy, oo, tsak to. Diba, foot long? Di, bawal ilas ang
2: lalaki. Damo na na, ya. Damo na na, ya.
0: Footlong?
2: Mga footlong na ginatawag, mga jumbo hotdog.
0: Ay, imo yan, hindi jumbo. No, pero hotdog. Ano? Nangisa ka sa bat?
1: Boots
0: luwas
1: bat? Grabe
0: kumakot na gani. Imo yan gani, ano? Jumbo.
2: Sa ngalan.
0: Pero hotdog siya.
2: Hotdog.
0: Pero hindi siya jumbo.
2: Medium na.
1: Jumbo hotdog, kaya mo hotdog.
2: Sakto lang.
0: Sakto-sakto lang.
2: Oo. No, I'm not bam.
0: Hindi siya sa American. Hindi siya sa American,
1: American hotdog.
0: Hotdog.
1: Hindi siya.
0: Filipino lang gitang iyan ka. Pinoy? Noy P hotdog?
2: Oy. Importante ano?
0: Ano?
2: Saburoso?
0: Wow!
1: Muna ka panginam, kinam ka na pala.
0: Tilawa niya na guro.
1: God.
2: Namit pa lang hotdog.
0: O, oh, ganyan tilawa. Ganyan tilawa mo ang Noy P.
2: Wala.
0: At nung...
2: Ano? Ano lang yan na tilawan ko yung...
1: American?
2: Mga tender juicy.
0: Wow!
1: Muna, may di ba ang tender juicy kayo oh, sa sulod?
2: May oh, cheese.
1: Mananash.
0: Hindi kasi ang Virginia.
2: Pwede man.
1: Manamit man ang Virginia.
2: Pero, laway na kong Virginia.
0: Nga no.
2: Wala... Ano ganun eh?
0: Ano?
1: Daw wala gawaga, ano no, gabasa-basa iya sa ano? Daw sa not, bala ko na magbahagi sa'yo. Mabagi sa puwak mo, di ba? Dumasap na yan. Oo, kung hindi mo pagpadulundunan, ay, duma...
2: Dapat may mga...
1: Dumastock siya sa imo nga.
0: Ano, malang ginakaon mo ka, tropang biyay, kapadalundun, kagidman yan.
1: Yes.
0: O, di ba?
2: Good na yan, madungan.
0: O, hamba, ni katropang, ano, ni katropang RM, Virginia, iyang hotdog, sina, ni katropang John Ray. Virginia? Hindi, sa kuno sa Virginia, katawang or episode, ako ng tender juicy.
2: Nami kong tender juicy.
0: Oh, ang bali, Ma'am Arlene, ni Ma'am ni Katropang Danilin. Good afternoon, Katropang Era, namit kidya ang belat ni Emily. Sus, Emily. Kay dako daw. Kay dako daw. Kaya ginagawa. Sino si Emily? Nag-iya na siya sa burger? Ano na siya ba?
2: Hindi siya ako na siya ni Lynn.
1: Naluto.
0: Ang bali si Emily. Sa kung si Emily. Kuno, kasi natilawan ko na yung Danilin ang belat ni Emily.
1: Ni Emily.
0: Ay, ano, Danilin? O, ang bali ato dohi nga dilap na kay namit na sa kung gabuka kag tambok ang pati.
2: Diba?
0: Diba? Siya kasi tambok. Huwag ang paliwal ang pati. Bala.
1: Sampol, eh.
2: Kinaway mo na ko na duga pa diwal yan ang pati.
1: Duga mo lang ng...
2: Dawain na yan ang manugloto yung nagagawa ng pati. Kinanan, sakto lang.
0: It means kung napadiwal ang pati, dako ang pati, katropang dyan,
2: right? Pati yung ano ni, gaawas.
1: May pangang...
0: Hindi mo gusto mag-awas, ha?
2: Sakto lang.
0: Ay, gusto mo, burikatol mo pa, ya? Hindi pa na, iamuhon mo pa na, o, para makita mo ang pati.
2: I mean, lang nga, ano, nga... Hindi man siya tamaan, gid ka na dako, pero ano lang?
0: Ano?
2: Damo lang siya.
0: Ang pati?
2: Oo. Doon nga, insakto lang din sa
0: iyo. Pero ikaw, kung mag-count ka burger, ano una mo ginakaon ang pati or ang tinapay?
2: Parehas eh.
0: Ah, ginaano?
1: Dunga niya, ginaano.
0: Grabe.
2: Di ba mo na eh?
0: Oo.
2: Iyaw mo ko niya.
1: Sayang mo'y nakita mo.
0: Gaano na siya, gasalig na siya.
1: Oo, gano'n.
0: Kung anong reaksyon ko guys, tiin ko una or ano nyo lang, iyay, anahan nyo
1: lang. Imaginan nyo lang kung anong ginahimo ni John Ray.
0: Imaginan nyo lang kung anong ginahimo ni Katropong John Ray, kung paano niya kanon ang burger. O, di ba?
2: Di ba sa duman?
0: Ano, ginaano? Inaliso mo?
2: Siya langan man, di ba amon ni ang burger?
0: O.
2: Langan man amon mo ni kagamon ni.
0: Pero kung kaysa, ginaamon mo na gindi, na?
2: Pero kung dalayang iyang ano nga nini, nga tinapay, di dapat nga baliswaon mo isa.
0: Ah, okay. Tapos, ay dami kung ginadilapan mo, ano yung cheese?
2: Di mo ni. Parang nadalagit siya.
1: Hindi kina-imagine ko pala.
0: Ay, Diyos ko. Bakal ito pala burger.
1: After out niya, mapabakal ko burger.
0: Oo, burger. Ito pang babe. Kasi pwede mo kami masakop, no? O, yung bali, ano? Yung bali ni katropang Danilin, kay Amon ang uyon ni Alvin. Ay, ano man niya, si katropang Danilin. O, bali katropang RM, libuna. May pati nga kapadiwal katropang Erahaw. Oo, wala. Wala kaya kita ako. Kaya nga, nga mo na ito binakabutang mo. Kaya amin nila sa akin si Freya.
1: Ayo! Ayo!
0: Kaya alam ko ako ni Freya. Oh, sige lang, okay. Oh, oy, big letter, ba nag-E? Oh, Diyos ko, yung mukha man nga big letter. Oh, okay na siya. Oh, very good.
1: Hindi nga ako mahala
0: kung man nga, ano ni siya man? Okay na. Amo na ako ng mata mo, puro na lang belat, di kag belat man.
2: Okay lang man, Japon, kaya ti three, three letters man, Japon.
0: Oh, amungin man na dapat, kaya three letters.
1: No, mga
2: ano man lang, R man
0: lang. Oh, diba?
1: Ayun, no, R kag B, ang ano.
0: Oh, ang lain.
1: Perfect!
2: Parehas mo sa...
0: Amo na siya basta nagkakaon belat, kaya nagagapisik-isik.
1: Naim po na, balang amon nga, ano, suponibla ka letter B sa puno ko ano ba saan?
0: Bera. Hala, Bera. Hello, Bera. Hala, Bera.
1: Hala, Bera. Kaon, Bera.
0: O, diba? Ay, nako.
2: Hindi niya siguro si... Ano, ah?
0: Ano?
2: Siya na, ah? Hindi man.
0: Ang ano? Siya ang ano?
1: Siya ba ang Thailand?
2: Si Ma'am Arlene?
0: Siya na! Si Danilin na siya. Gusto mo makita?
2: Hindi na. Okay na.
0: Oo, tanawa siya ba lang? Siya na! Hindi kagit magpati. Ayala. Ayala, ayan na upod. Ano na man? Wait lang. Oo, oh, okay na?
2: Hindi mo makita.
0: Oh, hindi mo siya makita? Kita onta ang iyang a picture. Oh, sige na, thank you so much ha, sa inyong ano, sa inyong pagkuda sa aton nga Belat Stories. Alright, well, kitrap oras natin, 9 minutes before 3 in the afternoon. Hala ka, dasig sa oras. Mabasta gani, Belat. Ang nais
1: oras.
0: Dasig, walang oras. Mga kitrapang oras natin, ginadalong sa inyo ang Sunthone Vitamin C, ang Sunthone Vitamin C Alkaline Base na Vitamin C. Hindi magsulab ang inyong sulok-sulok, hindi magasam ang inyong tig-ab. Produkto sa Yes Health Incorporated nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Mabakal sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at umang sa Midtown Hotel. Mabakal mga kitrapang ating Sunthone Vitamin C sa Shop kag sa TikTok Shop. I-search ang Sunthone Vitamin C pangitaon ang may tatak na Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. This time, mga kitrop na mag-pause kita ni for some commercial break, and when we get back, ating pagkatamyawan ang ibang pagid natin ng mga katropa nga nag-upload sa atin this afternoon. Ganit stage yun lang sa XFM. Kay man magabalik pa kita, dirigid lamang sa XFM Philippines.
3: XFM.
4: Yes, Tol!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold, may taglay na bioactive compound na allicin, nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mabibig sa mga subiotika. The Secret of Health.
6: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa malungga, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.

0: bibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Ulitin ko po para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health.
5: XFM. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagpulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
8: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin.
11: Santon Coffee Mix.
12: May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light.
13: VisionX Plus Soft Gel.
14: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
15: Premium D3, your premium partner in health.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung malaki.
17: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Kung mamati ka sa XFM.
23: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
22: Mati ka sa XFM.
23: Pero subong nga nagapamatid ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel?

pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kumbiktado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Welcome back in our program this afternoon, X-Rated, sang XFM Philippines. Oras na ito, 8 minutes after 3 in the afternoon. Mga kitrapang oras, ginadulong sa inyo sang Southern Plies Coffee Mix. Southern Plies Coffee Mix yung si Magustin Moringa, kag soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape nga magkabulig sa atong ikayong lawas, ilamina sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Southern Plies Coffee Mix, mga kitropa, produkto sa Yes Health Incorporated nga wala sang side effects, FDA approved and halal certified. Available lang atin yung Southern Plies Coffee Mix sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Southern Plies Coffee Mix, makita nang may tatak na Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. Southern Plies Coffee Mix available sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa Alster Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Sa Shopee kag sa TikTok Shop, again, mabakal i-search ang Southern Plies Coffee Mix, pangitaon ang may tatak na Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. Ala po, lain ako na sikat na pang January. Bye-bye na ino. Excited din siya nga dahil magkausang Bellat. Diba? Oh, ikaw pa, yaya. Bye-bye ulit sa mga katropa ito. Bye-bye na.
1: Bye!
0: Wow! Okay, bye! Ano? Ang pilo?
1: Hindi.
0: Ano? Yeah! Ika ano? Wow! O gani, nakahambil. O sige na, lakap na sa pagkidain. Thank you so much, Kitropang January Vertiz. Uy, hello ha, mayong hapon. Sa mga kitropa daton, nga still nag-tunin sa ating program, mga nag-tunin sa 100.7 yung frequency sa Ila FM Beds. Kamusta ang ating afternoon, mga kitropa? Kamusta ang ating nga hapon? Habalin sa'yo, Noli Camino. Hello, Kitropang Eric, Kitropang John Ray. Ari lang ko di, nagapamati kag nagatanaw sa inyo live program sa X-Rated. Bisan gahod ang ulan, pero hindi ka daog sang headset. Clear gid ang audio ni Kitropang Era. Wow, grabe ha. Gapang headset. Hindi si Kitropang Noli Camino. Thank you so much, Sir Noli, ha. Kagpadayon lang sa pagpamati. Salamat, git! Oh, may ayaw din ka pagpamati na sa imo. Good afternoon kay Ma'am Mercy Rasgo. Nag-aupon sa atin kay Memski Almaquer. Kay Sir Arvi Chris Caceres again. Good afternoon. Kay Edson Cabanero. Kay Gyron Henrik. Kay Totong Braliantes. Kay Tim Suplico Ang. Mayong hapon. Enjoy sa pagpamati sa ating program this afternoon, mga katropa. O, tida sa inyong lugar. Nag-aulan. Handa pala sa inyo lugar. Amo gini nga bal mo nga kun magulan. Ay, kanami gini nga mag ano, magbarikutot, di ba? Magpamurungkot sang habol nga daw ano ka na, nga daw ano lagi tawag? Nga daw lumpia ka na. Di ba? O, kamusta nag-ulan pala sa inyong lugar, mga kitropa? Kamusta da ang weather sa inyong lugar? Diri sa Ilila City daw maulan siya, mga kitropa. O, sa mga kitropa nato na i-comment da kung nag-ulan sa inyong lugar. And sa mga nagabiyahe Subong, keep safe. Halong-halong gid, mga kitropa. Sa aton ng mga kitropa drive, mga kitropa patrollers, aton mga drivers, yung mga kitropa nga nagapamati sa aton. Aton mga taxi drivers, halong-halong gid. Hinay lang, mga kitropa, sa pagmaneho. Ha, dapat be safe. Dapat ang ating priority is our safety, mga katropa. Siyempre, mga katropa, manaton yung mga modernized jeepney drivers. Hello sa inyo at mga traditional jeepney drivers. Good afternoon! Kamusta ang inyong Webes? Oh, Webes, pero maulan na Webes ito, ino. Pinulagagulugalom, dari sa syudad. Oh, sa mga kitropa natin, ha? Halong-halong, ha? Mag-drapa na. Kay katropang Dave Johnson. Nambal yan, nagpuli na ang kumpare ko nga daw siya, pao. Katropang Dave Johnson, nagpuli na siya. Kaya ang balya, favorite, yan magkaon, belat. Basta muning ang mga ano, ang mga inoras. I mean, mga muning ang mga weather. Ang mga favorite, yan daan, katropang ano, katropang Dave Johnson. So, naging agaw, gito siya yan. O, oh, gadali siya to. Ang bali, ano, ni Sir Dave, kainit, pariya sa syudad, sang Pasi. Ay, too old. Diyan ka mo yung kalibutan, yun na bilong yaman. Diyan ka mo yung ano, nga planet. Ano pa nakakatawang sa inyo, Planeta. Nakakatawang Dave Johnson. Pagi, nasa nga agad, di nagkaulan-ulan. Tapos pagka ulood lawon, nag-init siya. Pero sumunga hapon, ala, doon naglugal-om na maniyahang. Ang bali sa jet, iba, gagagal-om pa lang di ma'am, ah, hindi lang tani mag-ulan, kaya may kadtuan pa ko. Ay, ala, may booking pa yun si Sir Jet, iba ka. Di nang booking to Sir Jet, di nang aton nga destinasyon. Sa kayo, ma'am RM, libuna, dali sa Singapore, katapang era, wala nag-ulan, kaya perte ka-init. Ay, ala. Ayala, oo, remember ko, last year, ma'am, ara kami da, August, init-init, gidman siya. Diba? Init-init, gidman siya, as in, o, oh, diba? Pero sige lang, at least, sa inyo dala siyete, may ano pa ya, may adlaw pa ya. Yeah! Tapos sa inyo dala siyete, sa aga, ayala, kadulong. Abi ko nagsala lang ko, or abi ko sala lang ang orasan ko, or abi ko sala lang alarm ko. Gali kay amugin man ayagali ang weather dito. Awang yung manawas sa mga ano, mga manul-manul. Siyempre. Oh, good afternoon na sa mga kitropa natin, mga OFWs nga nag-upod sa atin this afternoon. Salamat, salamat sa inyo mga pag-upod, mga kitropa. Iba, si may mga talamyawon, kamuda ha. May mga inog pa, shout out. May mga i-greet. Mga kitropa, i-comment sa atin nga Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7. Mahimugid nga magtawag, you can mag-text sa atin nga hotline 0950-975-6970. Again, our hotline number 0950-975-6970. O basta yung mga gusto ka muna tamyawon, may gusto ka muna nga i-greet, o hindi mamaya-uya, kahit kita-kita lang gidne. And before we forgot, mga kitropa, happy, happy birthday sa mga nag-celebrate sa ila birthdays today. Okay, happy, happy birthday sa mga kitropa naton na nag-celebrate sa ilang kaarawan. O, ito, maligayang pati. Happy, happy birthday, yes, sa mga nag-celebrate sa ila birthdays today. May you all have more birthdays to come. And of course, good health, more blessings. Kag-enjoy your birthday, mga kitropa. Hindi mapatama, hubog. Hindi mapatama. Tama gastos, di ba? Kaya ti birthday, gin malaya tuod, pero ti buwas, tomorrow is important pa. O dapat binlanta ang aton yung bulsa, nga may tiligangon pa kita buwas. Diba? Kaya mo, gin malaya bala ang Pinoy, basta mga fiesta, mga handaan, ay all out, gin malaya maganda. Kapin pa kong fiesta, ay may kalalunon ka pa after fiesta, you know, mga 1 week pa na makaon mo siya, mayara ka pa na kuot-kuoton. Pero after 1 week, ay te, wala na bilhin, kinaubos na sa fiesta. Obisan wala kwarta, may handa, ginaya ang mga katawahan ba sa fiesta. Ya mo, ginaya ang mga Pilipino, di ba? Inita, ginaya makwa, kahit doon na ginaya sa mga Filipino. Abiskan, wala kwarta, basta may panghanda sa fiesta. Go lang ng go! Ama ni Sir Jet, ibaga matagay kami, ma'am, kay Saf, ginapagani tawag, yahambal ko tapos ng X-rated. Oy, thank you, Sir Jet, ibaga, sa imo nga pag-insert sa X-rated sa imo nga schedule. Ay, thank you, good. Ama ni Sir Jet, ma'am AJ, daw katinong sa iya, daw. Ay, kita mo dahil may pinagdadaanan si katropang AJ Bordon, Sir Jet, ibaga. Ano natin, bigyan natin siya ng time to grieve and to collect herself, diba? May mga pinagdadaanan siya kasi ngayon. Good afternoon na sa mga kitropa natin yung nagabiyahin subong pagkato sa ilang mga transaksyonan, sa ilang mga meet-up. Oh, good afternoon na sa inyo tanan. Kag syempre mga kitropa natin yung nagaligid-ligid pa da sa ilang mga hiligdaan. Ito manami yung panahon yung magligid. Mayong hapon mga kitropa, kag enjoy sa pagpumati sa atin this afternoon. Oras natin, 17 minutes after 3 in the afternoon this time. Mag-play kita anay sa mga ano ha, sa mga love songs. O oh, kung sino da ang ano, ang in love, ang silang bigo. Uy, dali na ipadala na ang inyong mga music request sa aton mga kitropa. Again, you can comment your music request sa aton yung Facebook Live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mahimugid nga magtawa. You can mag-text sa aton yung hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Oras mga kitropa, 17 after 3 in the afternoon, magabalik pa ang X-Rated sang Exofilm Philippines.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan
8: at masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline. No

0: una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
0: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katupa mo!
4: Exciting!
5: Mga katupa, exciting!

0: may nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Oras na ito ay 11 minutes after 4 or before 4 in the afternoon. Wow, grabe ang bundak sang ulan dari sa Haro District. Ate, kamusta rin sa inyong district, mga katropa? Kamusta ang ulan? Okay pa ba? Kaya pa ba ang ulan, mga katropa? Ay, ang grabe ang hangin, ho. Hindi lang yung basta-basta ulan, kaya pati ang hangin, perte. Munog na ang ulan, kahangin pa. O, sa mga katropa natin yung nag-travel, nag-abiyahe sa Bong. Halong mga katropa sa inyong pagbiyahe, ha? Halong sa dala noon, kaghinay-hinay lang sa pagmaneho, mga katropa. Good afternoon sa mga katropa natin yung sa Giyapo na katsunin sa aton. O, ito lagpat ko ang tananiga, ang kadamaniga tulog, ha? Kahit yung mayad-ayad lang na kapagtulog-tulog, eh? Oh, sweet dreams. Uy, thank you, ha, sa mga kitropa natin, ha, na nag-upod sa ito ni Zafrinoon. Salamat, salamat, mga kitropa, for being with us, si Zafrinoon, in our program, X-Rated. Thank you so much, mga kitropa natin, nag-tune in, nag-tutok sa ito nga program. Salamat, salamat, mga kitropa, sa inyo pa rin nga pag-suporta, kagpagpamati sa mga programa sa XFM Philippines. Thank you so much, mga kitropa. And see you all tomorrow sa Express Balita sa Aga. Upod sa technical partner ni Zafrinoon, kitropang Alex Saspa. Ako naman ang inyong kitropa, kitropang era, ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

0: FM. Yes, Tosh!
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
1: The Secret of Health. Sample Gold Live Testimony.
3: Ang hinita po, titor po ako. Inalit po yung palanakit ng aking katawan, aking paninay nila, mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang umilal ng Sample Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Kaya papayo po sa kanila ay sana po ay inilay yung aking ginawa at umilal ng Sample Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saan po kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
1: Sanzone Plus Gold, mambibili sa mga butika.
2: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Sanzone Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Sanzone Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Sanzone Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Sanzone Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Sanzone Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Sanzone Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Sanzone Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
1: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Ako suggest ang online manager ng TeamJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante, mga kaibigan, ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
1: The Secret of Health.
2: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
1: Sample Plus Coffee Mix. Ako si Spyro. Isa
5: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
2: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: The Secret of Health.
2: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
7: The Secret of Health.
2: Ulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
7: The Secret of Health.
2: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunan ng The Secret of

0: Isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Daniel Francisco, dumanggi niya na Lakalawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, yung mga kaulwaran ko, pinasoldan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Black Gold.
3: Mabibili sa inyong isuging butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako, sulod din sa tangkuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod-subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
4: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Samsung Plus Coffee Bean.

0: bibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. Yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibilis sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating mga gas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Soap and Plus Herbal Soap.
5: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Try Soap and Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
4: Soap and Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Mahamis nga kutis. Soap and Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
6: Oh no!
4: Sa imo, nagpauli.

hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo, kamusta ka mo dira? Ko nami magpamurungkot sang habol kun amunik kadamon sang ulan nga nagtupa. Para balang manugpuli ka na tapos didto pa yung mabubo ang ulan, no? So ano bala kasunlog? Ina-timing niya ginawa ko niin ka mo ngayon nagpuli niyo dito siya yung mabubo ang uwang tunto nga ulan. Okay lang na kung may nagasugat-sugat sa imo. Kung wala gani, kung nag-walkathon ka gani, kung nag-init ang ulo mo, bisan tama katugnaw. No, di ba? Inuglakat, kung gani, kung diin inuglakat mo, kag inog pa uli mo, dito siya yung mabinubo. Yan, kapinadayaw, yaya. Kaloy naman yung mga motorista naton eh, sa mga katropa naton nga nagabiyahe, no? Especially sa mga nag-drive sa motor, no? Mag-hinahinay gid sa dalan ah. Kahit nagtupa ang ulan, panigurado, madanlog ang dalan. At make sure nga mayara ka mga dalang mga kapote para hindi ka mo mabasa. If ever mabasa ka mo, at least hindi ka mo matamaan, no? Lay nga daan subong magkasakit, ilabi ng kunway ka patrabaho, no? Kabudlay, misan sa pagkaon mo lang gani, inayawan ka na, tapos madugang pagid ang bulong. O ano na lang nang guwata? Subong nga malamig ang shampoo, mga katropa doon namit kaon sang tanan nga mga tinanok. Tinanok nga saging, tinanok nga mais, tinanok nga mani, ano ka na meter, no? Sabi nyo sa kagustuhan ko nga magkaon sang tinanok nga mani, nagbakal ko to sang ano, sang whole corn sa supermart. Parang nga daw ma-feel kung ara ko bala sa uma. Ano ka nami yan, no? Magpangit-pangit, magkaon na sang mani, sang mais, sang saging. Oh, perfect, gid. Feeling mo, kung ara ka sa uma, no? Siguro amo ni Uras, nagatinanok na kamuna sang inyo pala mahawon. Gani ko may ara kamuda mga balinghoy bala kasi ko naga ano na kamuda puto lanson gin man ang aripahol amo na among gid naman ang katropa Alex ang togid man ay kaysa amon bisa uma aripahol na tawag mo. Ay ambot na lang gid ako na nagainulan, no? Wala ka sang iban nga ginapanilagan kun ibaba mo lang, no? Arab lang nagahara ka gani sa balay nyo kay abi mo makatipid ka tapos makagasto kapag idgali ya kay man. Ay, ang baba mo, wala, agapahin mo, no? Eh, ano na lang kita sini, paano na lang na kunwa ipagita kwarta, ano na lang ibakaltas ang pamahaw, taay? Wala, eh, no? Wala tsansa. Grabing ulan, wala nagabagunos. Ay, ambot na lang, gidya. Mag-amuni, Uro, mag-amuni ang tsyempo yan. Ano nami na lang magbarikuto, no? Sana all na lang tani sa may mga kakadol, eh? Oh, te, sana all, sana all, sana all! Ilang nga, inyo lang, anay subong, susunod lang ko. Mapaiway lang ko, danay subong, ah. Inyo lang, anay subong, kaya hambal nila ko, no, nagalibot, man ko nung kalibot. Kaya sa inyo ngayon, sa akin, sa, ano, sa susunod na araw. Ay, ambot. Sa mga katropa na to, no, subong nga, nagatupa ang ulan. Panamigid nga ara ka sa kwarto mo da nagamuni-muni ka, mamati ta sang music. Kani ko may ara ka mo da sang mga music request, paliog lang isend sa amo ni text line 0950975 6970. Kasi may ara man ka mo dira sa mga talamyawon ang inyo nga may nog pa shout out, no? Hindi maghuya-huya nga isend diri sa amon sa XFM. Alas 4 Jess na mga katropang oras diri sa XFM. Kag-ini nga oras ang ginadulong gid sa inyo sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Namit gid mga pino, mga katropa, subong nga nagaulan-ulan, namit gid magpainit-init. Ang Sunthorn Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteen, nga nagabulig sa pagpakig-away sa free radicals, ginabuhinan man sini ang atong oxidative stress, nagasuporta sa atong immune system. Mayroon ini sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahagana sang inflammation kag naga-improve sang aton nga overall health. Sunthorn Plus Coffee Mix mga katropa available sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide. Kadto lang kamo sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy kag sa Generica. Padayon kita, no, sa pagpamati sa mga music diri sa XFM mga katropa. It's now 11 minutes after 4 o'clock in the afternoon.

0: kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo! Oh. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ka. Pero galit lang bala. Di yung tagalit mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diri yun.
3: Ah, dali na.
4: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil.
5: Epektibo
4: sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
4: ng Cellphone Plus Herbal Oil.
5: Ang galang kati-kati.
4: Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo
5: magaan.
6: Cellphone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
7: Ako si Ibon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Cellphone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Sunfall Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: System Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang, dula dayo ng pain.
6: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagbibili sa mga butika.
2: Diet na ko buwas ah.
6: XFM.
10: Patropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa, exciting!

Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking

0: Ang panlalabo ng paningin, Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng Exogenous Ketones. Ang Exogenous Ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dayan Food Supplement. Full Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Super Plus Herbal Soaps.
4: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Sumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Hindi na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Pumamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayumay na balaan.
5: Good. Mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Katupa mo!
9: Exciting!
10: Mga katupa, exciting!

0: Las 5, 5.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Kamusta ang mga kitropa natin dira nga nagapala uli? Nakaabot bala kamo sa inyong nga mga panimalay nga wala na basa sang ulan? Siyempre, hindi ka mo yung mabasa sang ulan kung naka may ara ka mo yung sang mga salakyan, no? Kung may ara ka mo dira sang payong nga dala. Kung na maswerte ka mo nga wala na abtan dayon sang ulan. O, oh, diba? Sa kanami, gid yung mag, ano no, mag higop sang mainit nga sabaw ko na nagaulan-ulan. E, ano nga, preparasyon tada sa panyapon? Pakaldo ah, para bata guwapo. Sana all ba? O, oh, ituod na ha? Maski na, ano mo naguro ka pakaldo, yako na, ay, ambot na lang gaya. Hindi na ako mag-tell ah. Ayan, bot na lang gid ya. Sa mga katropa na natin, nga mga drivers, mga jeepney drivers, mga modernized jeepney drivers, no, sa ilang nga mga passenger assistant officer, kag sa ilang man mga pasahero sa Beats Coop, sa Jeroshely, sa ano pagid na da, sa iya sang iTransco, ano na, iTransco gid man na, or ano na, iTransco, ah, basta tanan-tanan nga nagapamati, nagkatutok, nagka-tune in sa 100.7XFM Iloilo, maayong hapon gid sa inyo tanan-tana. Sa mga kitropa na natin. O, kamusta? May kusog pata para buwas? Tandaan nyo nga, buwas Friday pala. Pero ako ya, though every time nga lapit na ang Friday, nagabalik yung ako ni energy. Ano kung nga, ah? Siyempre, manag-day off naman pa. Ay, sana on! Papasana all na lang kita ni, no? O, kamo daw. Bas, sige lang, ah. Bato lang gihapon sa life, mga katropa. Wala man kita sang, wala man kita sang iba nga choice. Kundi magbato adlaw-adlaw nga tana. Bato kita sa life. Maskin balaway kita kabalo kung sino ang ato nga kontra. No, di ba? Ayan, bota. Sige lang, padayon lang sa life. By the way, sa mga katropa galing natin nga nag-celebrate sa ilang nga mga birthdays today, happy, happy birthday. O, ang mahambal ko lang yan sa inyo, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Anong mga handom, anong mga wish nyo sa kabuhi nyo mga katropa? Siyempre, makamalawig na kabuhi, good health, no? Ano pa, pangayoon nato, no? Pag nami pagitani kung damo kwarta, no? Na, pag may good health ka na, may jowa ka na, tapos damo ka pa kwarta, mapapasa na all na lang tani eh. Ay, ambot na lang gidya. Paano, tani magka, ano, kung wala ka muda nagabaka, syempre, kinanglan updan tana sang bakas kagpag pangamuyo. Basi puro lang ka muda istorya, wala ka muna gahulag, di paano, tana makabakas ang highlights. O, te, ano kung sa ano sa inyo? Ay, ambot. Sa mga bago bugtaw natin nga mga katropa, oras na para magpangapi. Gani kong kape ang atong nga pag-aistoryahan. Wala na kita sang may ma-recommend pa sa inyo kundi ang Santan Plus Gold. Ang Santan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. May rinis ang mangosteen, ang palaya garlic, malunggay kag spirulina. Nag-boost inis ang atong immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nag-support sa cardiovascular health, nag-abulig sa pag-regulate sa atong nga blood sugar, nag-panubo sa cholesterol kag nag-management sa atin nga blood pressure. Manami niya mga katropa sa mga may diabetes kami inisang ampalaya na nagabulig sa pag-improve sa atin nga glucose control. Santan Plus Gold, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated kag available gid sa mga pharmacies malapit sa inyong nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide. Katulang kamo sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag sa Generica. Para sa inyo nga mga music request, greetings, kag pa shoutout, palihog lang isend again ha sa amin yung text line 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ninyo ina mapadala sa amin yung Facebook page, sa pangita lang ang XFM Radyo Patrol Iloilo. 9 minutes after 5 o'clock in the afternoon, mga katropa, kag padayon lang kamo sa pagpamati, diri lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: FM.
1: Yes, Tosh!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwa

diabetes. At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong

0: Herb. Ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pag-develop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibigay!

0: suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remelito Oy, nagsasabing, you can't say

lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Makalage na ko.
0: XFM.
2: Patroba mo.
1: Exciting.
0: XFM.
1: XFM.
3: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Eksodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin namin, Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM. Mga katupa, exciting!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Zentron Gold Coffee Mix.
2: Ako si Meribel, isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active guild ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Luwas naman namin ang sabor. Gusto-gusto ko guild ka ng collagen kaglutathione. Makapahubin pa sa nungo. Duty ka guild nga fresh.
1: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Mali na napaningin ko at wala na rin akong support sa eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
8: XFM.
9: Patropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Lasa E58.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Mayong gabi sa mga katropa natin nga padayon nga nagapamati sa 100.7 XFM Iloilo. Kamusta ang inyong kagabihan mga katropa na kapanyapon? Na bala kamuda, anong inyo na nga, anong panyapon subong? Perfect, no? Kung meron kamusang mainit-init nga kanon, tapos bisan na ugalang, no? Suwabe na, suwabe git. Mahubos gid ang binandihado nga kanon. Ambot na lang gino kapin pa mga kabataan nyo da nga nagahinupang. Ambot na lang gino. Hindi gina yung mapunggan sa pagkaon niya. O gina yung hambal nga daw, hindi na madala sa ukat. No, hindi na madala sa ukat. O hindi na ganyan lang ulangot o tuod na ganyan ila pangaon niya. Sinabawan nga. Nga uhong, uso na ginman katropang Alex, no? Diba ang uhong? Since nga August na. Pero siguro ba si Subong nagaka, ano na daw, kumbaga, nagakahuyos na ang uhong kahit ti nagaulan-ulan. Kasi sa galing ka daw, ay man nga tamaan ka ka, ano, no? Kabunyag, no? No, maubos man gali ang imo nga, ano ba? Maluyos ka man gali ko matamaan ka sa, ano, sang bunyag. Mas okay na lang gali ko na balance, gidman. Kung kisa mala, kung kisa basa, mambot na lang gida. O, sa mga katropa naton, ha, nga nagapanyapon, enjoy ang inyong pagpanyapon upod sa inyong mga pamilya. Sa mga katropa naton, nga nagabiyahe amon yung oras, no? Maghalong gid ka mo sa inyong pagpauli. Tandaan nyo gid nga ang inyong mga pamilya nagahulat sa inyong nga mga panimalay. 7 o'clock ang oras diri sa XFM mga katropa. Ang ininga oras ang ginadulong gid sa inyo sang Santan Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santan Vitamin C, Santan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated kag available gid sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Mugid nga salamat mga katropa sa mga nagupod sa ato, no? Subong Thursday edition sang programa nga Extra Drive with Katropang Bea. Kita ay kita tomorrow mga katropa sa programa na naman nga X-Rated from 2 o'clock to 3 o'clock p.m. Dapat ara naman ka mo buwas, ha? Dapat present ka mo. Kaya labuga yun, ta na naman buwas ang kapunanon nyo. Subong mga katropa, wala na kita ta sang time sa atong nga program. Magabulos na ang headshot, no? Kaupod sa inyo temporary nga anchor, katropang Mario Hilongo. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sangalan naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sangalan sang amon nga Station Manager, katropang Josel Banias. Ako naman si katropang Bea Joy Subado, XFM News.
2: XFM. Mga katropa, excited!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsong una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo binapirme basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit, kaya wala akong gina-insomnya. Kag manami man ang ako niyong bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga pagina. Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo! Gwapa sa kunay! Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap!
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo! Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala! Nala ko naghuben ka!
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka. Pero dali lagi bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, maba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sisto

0: Jack Daniel, wala nang sakit ang ako.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Diet na kumuha sa
1: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!

0: Patrol Iloilo.
1: Headshot!
0: Komentaryo nga direkta sa punto.
1: Headshot! Headshot!
0: Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.

0: Maulanon nga gabi, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang headshot sa Webfest ng edisyon na Petsa 27 sa bulan sang Agosto. Kamusta ang aton nga mga taga-palamati? Mabasa-basa ang aton nga dalanon. Wala labot nga mabasa-basa ang aton nga dalanon. Brown out pa sa pilaka portion sang Iloilo City.
1: Headshot.
0: Bat sa aton sa ring pag-pangalagad, pangalagad kita tub-tub sa takna nga lasa 9. Sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon, pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa aton sa ring mga katropa listeners and solid supporters, sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club, sa aton nga mga taxi drivers, sa aton nga mga drivers, mga XFM taxi patrollers, kamusta ang aton nga biyahe? Nahinay lang kita sa pagmaneho sa aton nga mga salakyan, sa mga nagapauli sa siring nga mga inoras. Kamusta ang aton nga mga naagyan nga lugar? Bangod man sa pagtupa sa mabaskog nga ulan sa Subo nga hapon, may pilag ka mga porsyon sa Iloilo City nga ayhan nagabaha ilabi na ang mga kabarangayan nga masami ginabaha once nga magtupa ang mabaskog nga ulan sa mga low-lying areas diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Kamusta ang aton nga sitwasyon da sa aton sa ding mga taga-palamati. Sa nasaling na Petsa 27, ika-apat kag katapusan nga Webes. Wow, gatulo tamwa ng katropang Alex si Jose Marichan. Siling ni Jose Marichan, siling niya, dali na lang ako magkanta. Sige ah. Ang iban niya gani na namitan sina katropang Alex kay nga siling nila. Basta gani sugod so sang Bermans daw ginabutong lang ang mga inadlaw kay ang iban siling nila chan sana. Makabaton sang 13th month kag bonus. Gatulo tamwa si si Jose Marichan kag daw hana nang magkanta sang Christmas in our hearts. Di ba? Sa aton sila nga mga taga palamati. Sa aton nga mga katropa, mga kauto naton, mga katropa ta nga nagapamati, inyo kita mabatian sa frequency nga 100.7 MHz sa lilisuan sang inyo tag sa Kama Radio. Yara kita sa FM band, makita kag mabatian man kita mga katropa sa aton nga mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share kag i-follow. Anduan naton kag mga Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Same man sa aton nga YouTube channel. Type lang ang XFM Radio Patrol Iloilo, i-like at i-subscribe para updated ka mo sa mga balita, impormasyon, issues kag current events. Diri sa aton sa balita lokal, nasyonal kag international mga katropa. And sa aton nga mga overseas Filipino workers nga nagapamati sa aton via XFM Radio Network na application, mapambabatian ninyo kami da, no? Sa aton sa ring XFM Radio Network nga application, pinagi sa pag-download 24/7 for as long may araga mo yan sang internet connection o kon mobile data da 24/7 pati commercial mabatian nyo da ya. Okay, kung sa Facebook, kung kaisa, pati musical programs ang XFM, mabatian nyo da 24/7. Magluwas sa XFM Iloilo, may mga iban pa nga mga XFM stations sa bilog nga Pilipinas. Mabatian nyo da, no, sa atong sila nga XFM Radio Network nga application mga katropa. Sarang man kamo magka-react sa mga topiko nga aton sa ding ginatalakay diri sa XFM 100.7 Iloilo. Pinagi sa pag-react sa aton sa nga mga topiko, i-comment lang ang inyo sa nga mga reaksyon, opinion, mensahe, greetings sa aton nga XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Sa mga taga-probinsya kang Antique, kamusta ang taga-probinsya kang Antique? Maulanon man dyan kaninyo? Sa mga nagapamati, dira sa XFM 93.3 sa probinsya kang Antique. Sa mga antiked nyo dyan, aga mayad-ayad lang gabi kaninyo tanan dyan. Kabay pa nga okay lang kamuda, dira sa aton sa Iloilo. Maulan nun, how about dira sa inyo sa probinsya kang Antique? No? Kabay pa nga okay lang kamuda, ang taga-Antique, katropang Alex, nami, ang taga-manami ito sa Antique, kay kapinta ko na ito kas Tibiao. Sa mga kulase, katropang Alex, ang isda to gabaha. Mga sariwa kung sa tinagalog pa. Ang isda, preska, katropang Alex, ano pang kilala ko sila niya kumakachimpo kagani. Kadto kagid sa probinsya kang Antique, kay rako tuya asang preska nga mga isda, no? Sa aton sila nga mga tagpalamati. Last siya at 16 sa katropang Alex, sa before kita mag silo sa mga talalupang doon nga mga balita sa aton sila nga pagpangalagad, mahatag kita sang update karon, tutukan tanibaw kaluluoy ning taga Nepal katropang Alex, oh. No? Pero before sina sa aton sa mga katropa, ma-check kita anay sa aton nga local pag-asa para sa aton nga latest weather update. Ibaloon ta ang aton nga sitwasyon sa nga panahon kay ti sa nasiling tana, bumukbo ang munog-munog nga pag-ulan. Kapareyo kay na pagkadto namon ni katropang Jansen to sa Tigbawan, bumukbo ang ulan pag-abot namon sa sa Banwa sang Tigbawan, way ulan. Pero sa Barangay Linobayan, kinatuan namon Jesus Maria Kagusip Santisima, anak sang Kamba nga Buaya. Terrible ang buubo sang ulan. Pero daw, agi man lang, no? Sa aton sila nga mga taga palamati. So, ma-check kita sa aton nga pag-asa Iloilo para sa aton nga latest weather update. Sino nga sa aton sila nga linya? Check ta ang aton sila nga pag-asa Iloilo para sa aton nga latest weather update. Upod ta si Engineer John Baron para sa aton nga latest weather update.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Engineer John, good evening.
2: Sir, good evening. Aton man mga tagpalamati, latest nga weather update naton sa adlaw sang Thursday, August 27, 2026. Sa aton nga latest nga update, ginamonitor nato no nga low pressure area na sa kalayon 850 kilometers east of extreme northern Luzon. May medium chance na mag-develop siya sa kabagyo and possible track na ano is pababaw, possible going towards Taiwan or southern part of Japan. Meanwhile, ang southwest monsoon is still affecting Luzon and the western section of Visayas. Sa muna nga sistema, dito sa aton sa western Visayas, expect natin na mag-alumon nga gabi. May mga chance sa mga scattered ng mga pagulan, pangilat kayo pag-uong dala sa southwest monsoon. Ang hangin, kasarangan, tumabaskog sa direksyon na bagat na nakatundan. May magadala sa kasarangan, tumabalad nga kadagatan. Para sa temperature na ito is 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nag-26 auto kayo sa hapon, magabot laki ng 540 buwas sa aga. Ang mga tayong latest weather update, ako si John Baron, damagin na sila.
0: Engineer John, ang weather disturbance nga arasubong sa ito ng Philippine Area of Responsibility, wala man sang direktang epekto diya sa ito sa Western Visayas, no?
2: Yes sir, wala na siya. Actually, wala na siya direktang epekto sa ating napungsod, ang mga galing yung ginahintahan siya ato ng southwest monsoon.
0: Oo. Ikapila na ning bagyo gani ang nagsulod sa aton sa para engineer dyan?
2: Ano pala niya sa LPA pa lang.
0: LPA pa lang.
2: Possibility na magbagyo.
0: Oo. Okay. Sige. Pero te, maka-experience siya kita sa pagbugso-bugso ng pagtupa sa ulan since nga ginapabaskog siya sa habagat, engineer dyan?
2: Yes sir, may ano kita naman, expected kita ng mga paulaan, actually bukong sa ito nga weather outcome, kung mag-apersil siya hasta sa weekend.
0: Okay. So with that, Engineer John, salamat and maayong gabi sa imo.
2: Thank you sir and my good.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Headshot.
0: Nabatian mga katropa ng aton nga weather forecaster si Engineer John Nabaron sa nga pag-asa Iloilo para sa aton nga latest weather update sa subong nga gabi. So may ara kita sang low pressure but ginapabaskog ini siya sa aton nga mga katropa sang habagat. Amo na kun nga ang hindi kita magsalig kay pekaperyo kay nasang aga. Nagsilak ang adlaw. Nagainit pero pagkahapon gulpi lang dumulom, bumubo ang ulan ah. Daw ginaula bla. Atong tubig sa kabo nga ginaula katropang Alex. Amo na nga samasami ang aton nga pagpahanumdom sa aton sa nga mga katropa. As much as possible, kung may mga transaksyones kita, dala kita payong gid. Parang at least kung mag-init, may pang protection ka. Kung mag-ulan, may protection ka man. No? Sa aton sa nga mga katropa. La 7:21 ang aton oras. Mauna nga tiyempo, dapat sa aton nga mga katropa, pabaskugontang aton nga immune system. Ang ubo, sipon, hilanat, kag trangkaso, subong, di mo malikawan sa pagpabaylo-baylo sang tiyempo ta. E dapat pabaskugon ta ng aton nga immune system. Sa pagbabaskog ta sa aton nga immune system, tumar kita sa premium D3. Kaya ang premium D3 mga katropa, amo ini ang suplemento nga mayara sa vitamin D3, virgin coconut oil, kag malunggay oil extract. May kapasidad nga patyon niya mga bakterya o kon viruses da nga ara sa aton sa nga lawas. Ilabi na sa mga agi na ubo, sipon, mabasa lang sang ulan, napiktado sa gilayon ng ikayong lawas. So dapat tumar kita sang premium D3. Ang premium D3 mga katropa, amo ini ang suplemento nga makabulig agod nga mapabaskog tang aton nga immune system plus ang santo na vitamin C. Importante ni no sa aton sini nga mga taga palamati. Para may pambato kita kaya prevention is better than cure. Di bala ka tropang Alex? Kapin pa subong ba o sos Maria Gagosip? Sagay ka mulusong da sa mga baha subong? Ang leptospirosis da, hindi malikawan ang ihi sang ilaga da gasamo sa baha. As much as possible, sok-sok kita sang butas. Di bala nyo naman kung magka-leptospirosis ka, delikado man katropang Alex, bao kung mga chimpo panisang COVID-19 katropang Alex, sila naton ka, dako nga isyo. No, ubuhon ka, sakay ka sa lakyan, ubuhon ka, ang tanan nga panulok ara sa imo. Pero para may protection kita, tumar kita sang premium D3 soft gel capsule. Tag up da naton sang santo na vitamin C para mangin mabaskog ang aton nga immune system. Santon vitamin C ang alkaline based kag nan acidic nga vitamin C. At natural dugangan ta kag updan ta da sang santo na plus gold para mabaskog ta aton nga lawas kay sa rasiling tana. Prevention is better than cure. Santo na plus gold herbal capsule nga may aras ang malunggay or mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, kagasperolina para malikawan ta mga pagtubo sa mga bukol-bukol, lubag-ubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure sa aton nga ikaayong lawas. Prevention is better than cure. Dapat tumar kita sang sinigma klase sang suplemento nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang premium D3 soft gel capsule, Santone Vitamin C, kag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal naton sa mga butika nationwide, dira sa probinsya sang Antique, available ginadira. And also, mabakal sa Mercury Drugstore o sa Pharmacy TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, generika, kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Deriman sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo, ang mga produkto sang Yes to Health available gid. Or pwede nyo man ma-order online sa TikTok kag sa Shopee, pangitaan nyo ang official store sang Yes to Health 2011 mga katropa. Las 7:25 ang aton oras sa mga balita nasyonal. Dugay-dugay check na ton. Standby katropang Bea. Ba masubo ni katropang Alex. Oh. Kag sa aton sini nga mga katropa. Ang natabo dito sa Nepal. Base sa latest nga information mga katropa. 270 ang reported nga napatay at masobra 1,300 ka mga individual ang missing sa natabo nga pag-abaha or mudslide no sa aton sini nga mga katropa dito sa Nepal. And ang report mga katropa nga sa mga masobra 1,300 nga missing, doon may isa ka Filipino nga reportedly na abay or nalakip no sa ginreport nga missing. Kung makita ninyo sa mga Facebook videos no nga nakapost sa Facebook, mga videos nga nakapost sa Facebook do something mayara sang pagka rumpag katropang Alex no ang

premiere o sa pelikula ko lang niya makita katropang Alex mo. Pero sa subong, in reality, makita mo na sa nagakatabo katropang Alex. Adaw dam siguro nga ang parte sang dam sang China na Rosdak nagbigay. O, makita nyo sa video sa aton sa mga katropa nga pati taytay ya katropang Alex ni basta-basta mo. O, da ang taytay nga nag-connect sa part sang China and sang Nepal. Dalasa ya katropang Alex. Di may mga lawas ang tao nga nagkalatabunan to sang alutak. Kiti mudslide di katropang Alex mo. Yamakon mo nga makita mo. Di may ang mga pamalay sa kilid sang sining river katropang Alex. Makita mo ang structure ya katropang Alex ha? Siguro sa part ni sang Nepal. Gintabunan na yung katropang Alex ang ano mo? Dalasaon iya sang terrible nga daludo. Kita mo ang building or ang structure na natabunan na katropang Alex. Tiyamakon mo na. Tiyam mga nag-ilistar sa kilid sa siring suba or sa siring lugar, ginariskyo na lang niya sang helicopter. Makita nyo? Sus Maria Kagusip. Ano? Dito ni, no? Sa nasiring tana, sa boundary sang Nepal kag sang China, mga katropa. Dugay-dugay, check na to na, no? Kaya sa nasiring na ang reported based man sa mga balita nagsaka na sa 270 ang patay and 1,300 plus ang missing. So ang mga missing ni way pa ni mabalaan ni katropang Alex. So dako ang posibilidad nga magsaka ang numero sang reported nga patay bangod sa siling mudslide nga natabo mga katropa. So standby kay check naton si katropang Bea Subaldo sa aton nga news center and also ang iban pa nga mga balita nasyonal. Sa balita nasyonal karon sa aton sa ding mga taga Palamati may update man kita kay sa report sang National Disaster Risk Reduction and Management Council. 21 or 31 ang patay tungod sa bagyo kaga sa bagat man. Abi ko na gani kung dito lang sa Nepal, pati galis Pilipinas, muman.

0: tara na, tara na. Back to, ano na kita? Back to normal na kita. Ay, pasensya sa aton sila nga mga katropa, ha? Pasensya sa aton nga mga katropa kaya na balik na kita, no? Balik na kita sa power sa nga more power. Kaya balaan nyo, may ano kitabi, no? May manual ano ni? Ang term is manual load dropping. Pero gae ka na, gin pa nami lang na nila actually ang ano ah? Yun pa nami lang na nila ang terminology, no? Manual load dropping, pero matutod sa rotational brownout, eh, ah. Okay, di kulang kita sa supply sang elektrisidad mo. Hindi pa na mag-ako ang taga NGCP. No? Siling sang NGCP, hindi ah. May problema. Kahit ang mga kutob sa mga mga power producer. No? May maintenance, nag-shutdown. Kuha nyo nalang lang ang inyong kable bla. Ano na gani? Underwater cable. May diferensya, hindi makasarang. Amo na kun nga ang ginapagwa nyong manual load dropping, pero matutuod sina rotational brownout. Kita nyo may mga schedule brownouts gani nga tag pinaka oras, 12 oras. Amo yung diferensya sa aton yung isa, kay do pareho man kamo sa ay, oo, por Diyos, por Santo. Sige, direkita na, isa aton sa mga balita nasyonal. Check na ito ng aton nga news center with the katropang Bea Joyce Obaldo para sa madalag ko nga balita nasyonal kag balita international. Katropang Bea.
1: Katropang Mar, 270 na ang napatay, samtang masobra 1,300 ang missing sa Lapnagon nga pagbaha sa Nepal-China border kahapon, Agosto 26. Sa video nga nagalap ta online, makita ang massive surge ang tubig, ice, bato kag lutak matapos ang glacial collapse sa Himalayas. 826 ang missing sa Nepal, samtang 558 naman sa Tibet. Ginguba man sang baha ang mga pamalay, mga alagyan kag 19 ka mga taytay. Nagamit ang mga rescuers ang helicopters, drones, search dogs kag iban pa nga mga emergency equipment agad malocate ang mga survivors kag mga biktima. Samtang nalakip ang Pilipino sa listahan sang mga namising sa Lapnagon nga pagbaha sa Nepal. Ini ang base katropang Mar sa data sang Nepal Tourism Board. Naibaluan nga una kaina nga ginpakigbahin ni Undersecretary Claire Castro nga wala sang Pilipino nga biktima sang pagbaha sa nasambit nga pungsod. Suno naman sa Overseas Workers Welfare Administration o CONOWA, may 18 ka mga overseas Filipino workers nga nagatrabaho sa Nepal. Samtang sa report naman sang Department of Foreign Affairs, may 128 ka mga Pinoy sa pungsod kag kalabanan diring ang mga Pilipina nga nakapamana sa Nepalese nationals. Naibaluan nga kapin 1,300 o kung masobra sa 1,300 ang nagapabilin nga missing, lakip na diri ang 800 ka mga foreigners bangod man sa pagbaha. Samtang sa balita naman national, ginhingyo sa Commission on Election ang Kongreso sa pagpadayon kun bala kun sa pagdesisyon kun bala dayunon ang barangay kag sangguni ang kabataan elections bangod nagahilapit na ang schedule sang pagfile sang candidacies. Natala na kuntani ang eleksyon katropang Mars sa Nobyembre subong nga tuig kag ang pagfile sang candidacies ang nagka-schedule sa September 28 tubtub October 5, 2026. Ginpahayag ni COMELEC Chairman George Garcia nga ang temprano nga pagdesisyon ang magahatag sa ila kag sa mga luyag magpadala sang kaklaruhan. Kunay baluan nga ginakonsiderar sa mga mamalita ang pagpostpone sang eleksyon kag pag-extend sang termino sang mga barangay officials. Samtang sa dugang pa nga balita gin pakigbahin ni Senate President Sherwin Gatchalian nga may seryoso nga balatian si Senator Loren Ligarda apang wala na sinigin detalye pa. Sunod kay Gatchalian nga umpisa sang nag-leave si Ligarda, wala sinigin kuha ang iya sweldo upod sa mga senador nga nakadetain kag at large. Naibaluan nga Agosto 3 sang unang nga nag-file sang medical leave ang senadora kag extended ini tubtub sa unang nga semana sang Setyembre. Si Ligarda katropang Mar ang lakip sa mga gina-investigaran bangod sa papel sini sa solar energy products sang iya bata nga si Batangas Representative Leandro Liveste. Samtang sa dugang pa nga balita mas mataas sang 21.

0: 29% ang proposed budget sa Department of Public Works and Highways para sa masunod nga tuig kung ikumparar sa budget subong nga tuig. 643.95 billion pesos ang ginarekomendar nga budget sa Marcos Administration para sa Department of Public Works and Highways. Ini ang 113.5 billion pesos nga mas mataas kung ikumparar sa 530.90 billion pesos nga budget sang ahensya subong nga 2026. Sunod sa Department of Budget and Management, ang dako nga parte sang indugang nga pondo ang para sa nagapadayon nga locally funded kag foreign assisted infrastructure flagship projects. Lakip man sa nagapanguna nga proyekto nga punduhan amo ang Laguna Lake Shores Road Network, Bataan Cavite Interlink Bridge, Davao City Bypass, Cebu Mactan Bridge kag Coastal Road, amuman ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Ginalauman nga makabulig nga ang mas mataas nga infrastructure spending sa paghimo sang trabaho, pagnubo sang logistics kag travel cost, pagpaayo sang connectivity kag pagsuporta sa ekonomiya. So far Katropang Bor, Katropang Mar, nagasala man ta ba?
1: Gasala. Ini normal Katropang Bea kay nga ti kanagati si Katropang Bor si temporaryo lang kita diri.
0: So far Katropang Mar amoning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News. Headshot.
1: Thank you kay Katropang Bea Joy Subaldo sa mga dalagko ng mga balita national kag balita international. Diri sa aton nga pagpangalagad sa headshot sa XFM 100.7 Iloilo. Ang oras sa Pilipinas sa alas 7:38 na sa gabi. Sa aton nga pagpangalagad sa mga balita lokal nga pagatutukan naton sa subong nga gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad. Istoryahan ta mga katropa ang kontrobersyal nga mass resignation sa mga barangay official sang barangay Linubayan sa Tigbawan na Iloilo. Kadin ang report mga katropa nga ti kahapon nag-file sang resignation. Kaya hindi basta-basta ang resignation ni Katropang Alex. Kay bilog nga members sa Barangay Council sa Barangay Linubayan sa Banwasang Tua Tigbawan ang nag-file sa ilang resignation. Sino ang mga nag-file sa ilang resignation? Ginpangunahan sa ilang punong barangay nga si punong barangay Rene Tanyo, Barangay Kagawad Josamia Mendez, Mary Rose Agapay, Leticia Trespecios. Rico Tanyo, Johnny Valle, Efren Tayag, kagang ila sining SK Chairman nga si Edgeline Claire Casio. Asiliti siya tasik pagli, no? So, bali pito ka mga barangay kagawad sa aton nga mga katropa. Pito ka mga barangay kagawad and ang ilang SK chairman. Ang pamangkot katropang Alex, ano ang nagtulod sa mga barangay officials sang Barangay Linubayan sa Tigbawan kung nga ang nag-file sila sang mass resignation. Ang rason mga katropa, kung nabatiyan ninyo kaina sa interview sang XFM sa programa Headshot kay punong barangay Rene Tanyo, because sang reklamo, kontrobersyal nga reklamo nga hasta siya nga punong barangay, including ang duha ka mga barangay kagawad and ang mga naga-reklamo batok sa batok mga katropa sa isa ka poultry farm na in fact, hindi man gani sakop sang barangay niya ni Katropang Alex, ha? Hindi niya sakop sang barangay Linobayan, kundi nga sakop sang barangay Sipitan sa Tigbawan, Iloilo. Ang reklamo nag-umpisa way back 2025 pa. Subot silingon mga masubra na isa katuig. Ang reklamo again sa kay again sa GT poultry farm nga nagapanag-iya sini suno sa report engineer kag ang is ang asawa is doktor katropang Alex. Ano ang reklamo na gin palabot sa mga residente nga nag-star malapit sa lugar? Amo ang mabaho na poultry o kontuga sa mga ite katropang Alex. Ito poultry mo, poultry farm, damo sa mga manok. And ang langaw. Amo ni ang reklamo. Ngasta naglabot sa punto sa aton sini nga mga tagpalamati nga si punong barangay Rene Tanyo, including ang duha ka mga barangay kagawad, and kalakip na ang mga nagreklamo ang ginfailan sang kaso, ginpasakaan sang kaso. So ara ni subong ang kaso pending, ang civil case pending sa RTC Gimbal. So ang merits kag demerits ang kaso katropang Alex, hindi kitas na makatandog kay ti hindi kita makatalakay parte sa kasos na kay ti pending sa RTC. So ang ugat sini tanan-tanan bangod sa reklamo katropang Alex nga naglabot sa point nga dismayado ang mga barangay officials sang barangay Linobayan sa Banwasang Tigbawan kay ti ginapalabot Manila sa municipal government sang Tigbawan, but daw sa ila iyang pagpati na daw kulang, no? Kulang sa pagbulig sa ila. Nga wala ma-resolbar. Te, amuin ang rason ko nga nag-file sang resignation. Kay ti daw ay naman sila katropang Alex, dismayado sila mo. No, daw hindi na sila, hindi na nila mabatas, sabi. Way labot nga ti, kung may kaso kas korte, natural. Ang gastos na din ka katropang Alex, balik-balik mo skorte na kung na-filean ka sa kaso, ti natural, imo kulo eh. Okay na kung damo ka kwarta, ti what if abikiron kung way ka kwarta. Bisan sa plite, mula na kada hearing to, mag pinangdaang ka to, imo yas ang inog plite mo, bisan ultimo lang sa inog plite. Headshot. So, dira nag-ugat ang file sang mass resignation sang mga barangay officials. Te, according sa interview naton kay ina, kaya ito kita dito mismo sa lugar, nagpamangkot kita sa mga barangay officials ang effectivity sang ilang nga resignation effective September 15 or September 10, I mean, no? Pitsa 10 ang September. So kung hindi maaktuhan ang ilang resignation sang alkalde, so considered after 15 days na tropang Alex, deemed approved na yun, no? So, dako nga problema sa mga taga-barangay Linobayan nga makahambal kita katropang Alex kay ti ma-disrupt ang pag-deliver sang basic services sa mga pumuluyo. Apektado sila ay nga ti wala sila sang barangay officials, ma-paralyzed ang operation sang barangay katropang Alex. Ti sinabi ang mabulos kay ti alin sa kapitan pakadto sa SK chairman nag-resign. Irrevocable resignation. So tala kayon ta sa aton sini nga pagpangalaga diri sa headshot sa XFM 100.7 Iloilo kay madam mo sa mga nagapamangkot. Anong matabo? Ano ang matabo? May remedy pa ba lang mahimo ang LGU si Mayor Virgilio Teruel? And basi malabot naman ang legal counsel sang Department of Interior and Local Government Regional Office 6 kay hindi ni gamay lang klase sang problema kag palaligban katro pang Alex. Dako nga katol sang ulo ni. Kay nga ate anong matabo sa barangay government katro pang Alex sang barangay Linubayan. What if abit ron sa after sang petsadyes? May problema. May makuha sang barangay clearance. Sino ang perma sang barangay clearance? Sino ang ma-issue sang barangay clearance? Kay wala sang barangay officials? Kay nag-resign na mo. So sa aton sa nga mga tagpalamati, aton nga igaplastar pag tingwaan aton nga malabot, no? Sa kutob sa masarangan ta katropang Alex labuton ta ang legal department sang Department of Interior and Local Government kiti kun matabo katropang Alex after September 10 no mangin permanent vacancy na permanent vacancy na ti under sa section 44 sang Local Government Code. Ang permanent vacancies ka tropang Alex, di okay lang ako ng permanent vacancy, isa or dua lang ma-resign, pero ti tanan-tanan, sino ang ma-act as punong barangay da? Kay ti wa isang role of succession nga matabo. Kay kumud, mayo daad kon may nabilin nga isa ka barangay kagawad lang, no? Nga mag act as by role of succession masaka sa as punong barangay di ang natabo kay why gidya katropang Alex mo why gidya sa may nabilin di ang mga appointing appointed the officials like secretary treasurer ti mga appointed nila ya ma-serve lang man sila sa pleasure sang appointing officer di bla katropang Alex. Ang importante subong may baluan ta kung ano ang matabo, ano ang paghahimuon sang mga taga-barangay Linubayan katropang Alex. Kaysa na sining na after September 10 kung hindi maremedyuan kag hindi pag i-reconsider sa mga barangay officials ang ilang mass resignation madulaan sang barangay officials ang barangay Linubayan. May disruption sang serbisyo sa mga pumuluyo sa aton nga mga tagpalamati. So standby ka mo sa aton nga mga katropa. Ay aton hindi nga pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagad. Ang oras sa XFM Philippines sa aton nga pagpangalagad la 7:49 na. Sa aton nga pagbalik mga katropa, aton nga ipabati, no? Ang interviews naton sa punong barangay and mapabati naton ang statement, no, ni Mayor Virgilio Teruel sang Municipality of Tigbawan matapos nga nakalabot na sa iya igtalupangod ang ining mass resignation. Anong paghahimuon sang alkalde? Kag tingwaan tang malabot ang legal department sang Department of Interior and Local Government sa atong pagpangalagad. Alas 7:50 na, magabalik kita sa atong pagpangalagad pagkatapos sang aton nga mga commercials. So, please stand by.
2: XFM.
3: Yes, Tol!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa

0: Just Cold. Yahoo! Ang sikreto ni Nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ko nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months Elsa sa Panas.
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masinuban ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya, masarap at nakakatulong pa sa katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating

0: madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang Vision X Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. Vision X Plus Soft Gel. Vision X Plus Soft Gel.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: sa XFM Philippines, last 8 na sa gabi. Pabalik sa ato nga pagpangalaga diri sa headshot sa gihapon. Upod sa inyong katropa, ini si katropa nga Mario Hilongo. Mga mensahe anay sa ato nga mga tag palamati ara sa linya. Okay, ara na sa linya. Sige. Una unta siguro no sa aton sige nga mga tag palamati sa linya ta we have DILG Region 6 legal officer si attorney Junine Haba no. Kabay pa nga insakto nga kung pag-pronounce sa attorney sa imong pangalan. Ha? Sa line number one, Attorney Haba, good evening. Si Katropang Mario, live kita sa XFM Iloilo.
1: Mayong gabi.
0: Yes.
1: Yes.
0: Attorney, insakto pag-pronounce ko. Basta isala lang pag-pronounce. Yes, okay. Attorney Junine Haba. Attorney, maybe no, nakalabot na sa inyo ay talupangod ang concern about sa mass resignation sa mga barangay officials, sa barangay Linubayan, sa Banwasang Tigbawan?
1: Yes, sir. We have been receiving information from our field officers since yesterday.
0: Okay. So, since nakalabot na sa inyo yung talupangod and mass resignation ini attorney, no? And according kay na sa mga barangay officials dito nga na-interview namon nga ang effectivity sang ilang mass resignation September 10. So, what will happen after sang September 10 mag-take effect ang ilang resignation attorney Haba?
1: Actually, it's very important to note no nga ang local government code naton nakabutang dira specifically ang resignation sa isa ka elective local official ang ineffective lang siya no upon acceptance ng authority ng mga accept sang ila resignation. In the case of barangay officials, dapat there has to be an acceptance on the part of the municipal mayor or the city mayor, no? So in this case, municipal mayor sa part sa mga barangay officials ng Tigbawan.
0: Okay. So when we're saying attorney acceptance, gin-pa-receive nila kahapon ang ilang resignation and ano ang butsiringon naton nga dapat may acceptance sang local chief executive in the case sa mga banwa?
1: Acceptance has to be formally stated, no? So it can be in the form of a letter of acceptance, no? Or kung any issue wants, basta the acceptance has to be expressed on the part of the municipal mayor. Without the formal acceptance, no? Kung 15 days, wala siyang action on the part of the authority, in this case, the municipal mayor, then the resignation shall be deemed accepted kung wala siyang action. No, so very clear ang local government code nga there has to be a specific action on the part of the authority in question, which is in this case ang municipal mayor.
0: Okay, so need when we say acceptance, dapat may ara sang written nga ipagwa pa si in the case ni Mayor Teruel nga nagapabutyag nga okay, gina-accept ko na ang inyong resignation and ma-consider na nga effective na ina attorney Haba.
1: Yes, there has to be at least a formal document issued, no, para mag-state it specifically and formally to accept resignation. Otherwise, kung wala siyang any action on the part of the municipal mayor, after 15 days pa, mangin effective ang resignation ng barangay officials.
0: So, kinanglan pa sa mga barangay officials na makabaton sa communication from the office of the mayor na naga-inform sa ila na na-accept na, gina-accept ni Mayor Teruel ang ilang resignation attorney.
1: Yes. Otherwise, no, pulaton lang nila ang 15 days before sila makonsider na officially resigned.
0: Okay. Ang effectivity, din mag-start attorney ang 15 days upon sa ilang pag-submit sa ilang resignation paper receive sa office of the mayor or kasano mag-start ang ilang pag-isip naton sa 15 days?
1: Ang pag-isip sa 15 days is upon receipt no of the authority concerned.
0: Okay, so halimbawa kahapon sila nag-file. So,
1: that will be 15 days from yesterday.
0: Okay. So, kung sundo naton ang 15 days nila kung nag nag-start kahapon, gin-submit nila petsa 26, so mga dira gid man sa September 10 ma-take effect. Kung hindi ma-aktuhan sang alkalde.
1: Yes.
0: Okay. So, ano ang matabo right after, no? Halimbawa, for the sake of discussion, attorney. Halimbawa, tigin accept ni mayor, although hambalkin na ni mayor, waya pa man ma-accept, waya pa man sa acceptance. So, anong matabo? What will happen if in case, halimbawa, kung i-accept na ni mayor ang ilang resignation, attorney?
1: Well, siyempre, medyo complicated ang situation because unlike other situations where isa o kung dua o kung tatlo lang ang nag-resign, very specific ang provision sa lagi na succession will take place. Meaning, kung punong barangay na ang highest ranking sangguni ang barangay member, masaka man na siya. O kung sangguni ang barangay member ang na mag-resign o kung maging permanently incapacitated o maging permanently vacant ang seat sa isa kasanggulang barangay member, mag-a-apply man ang provision sa local government code on permanent vacancies such as manominate lang sila and then appoint sa mayor. But in this case, because tanan. No? It would take probably that temporary caretaker for the local government unit would have to be appointed by the Office of the President through the Secretary of Interior and Local Government, no? To temporarily make sure nga wala siyang pag-hamper sa mga services, no? Para sa mga pumuluyas ng barangay. There has been a previous instance, no? Nga nag-appoint ng caretaker temporarily to make sure nga hindi apektado ang mga pamulyas ng barangay tungkol sa pag-resign sa ilang mga officers.
0: Attorney, i-clarify ta lang, no? Kaya hindi niya sila nga isa o dua, kundi tanan. From the punong barangay down sa level sa SK, ang nabilin lang niya subong attorney is sangguni ang kabataan na kagawad. No? Kahit pati SK chairman nila nag-upod, no? So, ang may mga palamakutan nun, attorney, like for example, di sangguni ang bayan or sangguni ang kabataan, kagawad, kundi mabakante ang SK chairman, no? Ano ang matabo ya sa case ang mga SK kagawad since nga wala man sila sa SK chairman by role of succession man?
1: Law, no, ang SK reform law nag-provide man niya sa specific provision kung ano matabo kung wala na sa SK chairman. So, supposedly, if it's a permanent, no, nga vacancy,
0: yes,
1: and elevation, no, kung may succession na matabo.
0: Mm-hmm. So, masaka man ang SK kagawad nga, nabilin nga waya nag-resign?
1: Yes.
0: Okay. So, may mga nagapamangkot, attorney, like for example, masaka ang SK kagawad ma-serve as SK chairman and the SK chairman members ang sangguni ang barangay kay ex-officio sa attorney. So, in the case nga sa SK chairman ma-act siya, member man siya sa sangguni ang barangay, wala, hindi pwede nga maka saka or mag-serve as by role of succession man, ma-serve siya as masaka as punong barangay or barangay kagawad to punong barangay?
1: Well, that would be a very peculiar case, no, because in-elect siya as sangguni ang barangay, sangguni ang kabataan member, no, not necessarily a official member of the sangguni ang barangay, in which case nag-asaka na sila yan. So that would have to be reconsidered ang amusin ang instance. But of course, itanaw natin, i-report ni natin accordingly sa Central BILG Central Office para makahatag sila sa nagkakamot na guidance just to make sure na wala asang pag-hamper ng services sa community, sa barangay.
0: Okay. So for the meantime, nga wala pa, no, wala pa sang official nga acceptance from the mayor sang Tigbawan. So hulaton anay nga may acceptance or maglapse ang 15 days kag deem approve ang ilang resignation. So amo nang matabo, amo nang senaryo.
1: Yes.
0: Okay. And then kun after sang September 10 dapat or on or before sang September 10 kung may acceptance man anong matabo abi attorney kung after sang September 10 kundi masiling mo kaina ma deem approve no kung wala sang acceptance from the mayor so dapat before pa man sang September 10 may madetermine na kung sino ang ma-serve as caretaker sang barangay Linobayan na attorney.
1: Well, that is in the case if no may acceptance na. That is why kami sa DLG, you know, we are reporting man to our central office para as soon as possible makatag na sila sang guidance sa amon. But we understand na we also try to provide timely intervention, guidance, no, sa aton ng mga officers concerned para pag panumduman gid kung ano ang dapat na kahimuon sa mo sila nga sitwasyon because you know at the end of the day no public officials kita ginbuto kita sa atong mga pamumuyo kung dapat we discharge our functions to the best of our abilities.
0: So the first time ini attorney nga natabo nga daw may katulad sila nga klase sa scenario sitwasyon sa kabarangayan diri sa aton sa Region 6.
1: This is not the first time.
0: Okay, so may mga cases nga daw pulo pareho man si legally attorney.
1: We previously had a similar situation in Capiz.
0: Okay, sa Tapas, amo tong sa Tapas Capiz during COVID time.
1: Yes.
0: Pero ugaling atoy attorney pagkabalo naton kundi kita magsala atong case toya is gin-suspend sila no the suspension ato pero may nabili niya nga barangay kagawad sa to attorney po niya ubos kay di attorney wala gid sa may nabilin bala
1: ano caretaker was previously appointed by the secretary of interior local government precisely to make sure na wala siyang pag-hamper ng services sa isang kabarangay sa Capiz tungod wala man siyang may nabili.
0: So, hulaton kita na gali attorney nga mayara sang acceptance ang mayor, no? Kung wala sang hindi magpagwa sang acceptance si mayor, after 15 days, ma-take effect kaya ang ilang resignation. Okay. Pero attorney naka-try na naging patawag abi right after sang pagtender nila sang mass resignation may ara na sang intervention nga ginhimo ang DILG to address sa sini attorney.
1: Well, not speaking in behalf of the municipal government kung may ara man sang separate intervention kami sa municipal, on the part of our municipal local government operations officer, we are continuing to communicate with him. Nagahulat kami sa pinaka-latest ng update kung ano man ang pinaka-latest intervention. But I think information gathering and as I think our MLVO also talked to the municipal mayor concerned. No, I'm not very certain if the historian ang officials, but I'm sure that prior to this, no, may ara na sa mga situations wherein nag-intra ang amon nga opisina. Tungod, we understand that this comes from a totally different problem, kumbaga. So, we were all taken aback man sa decision sa barangay officials concerned. But I'm sure na may ara good sa intervention man ng among field officers.
0: Kay siling nila to attorney sa mga barangay officials irrevocable resignation eh, no, ang ilagin file no sa office of the mayor. So hambal nila to daw magambal kita nga revocable daw budlay ng bawion ng balsang mga barangay officials dito no. Pero halimbawa kay irrevocable resignation ni attorney halimbawa abi kon makumbinsi ang iban despite nga naka-file na sila sang ila resignation is it allowed attorney nga pwede nila bawion to bangod nga ti na kumbinsi sila na istorya sila sang mga sang alkalde sang DILG sa Tigbawan so pwede nila mabawi ang dokumento nga gin-file nila nga resignation paper.
1: Ang pagbawi is possible gidno as long as that it needs before the acceptance of the authority concerned and before the 15-day period na naka-provide sa local government code wherein kung wala action sa part ng municipal mayor, maging final na resignation.
0: I-clarify ko lang, attorney. Ano nga specific provision sa local government code na nag-isip kita sa 15 days upon sa pag-submit sa resignation, attorney?
1: Section 82 of the Local Government Code.
0: Section 82. Okay. So, sa aton sa nga mga taga-palamati, no? Balaan aton sa buong kapamati, attorney, ang taga-barangay Linubayan, no? Sa Banwasang Tigbawan. And especially ang mga barangay officials nga nag-file sa ila resignation. Do you have any message, attorney, para sa ila, kag sa mga pumuluyo sa barangay?
1: Well, you know, I'm not necessarily speaking for and on behalf of the department and our regional office, but of course, as a government official, no, we understand the concern and we respect the decision if that is final, no. But of course, we encourage with hindi lang ang mga officials concerned in this particular case, but all officials. No, to always go back no sa rason nila sa pagpadalagan no kung ano gid ang pinaka purpose kung nga ang nagpadalagan kita nag-effort kita to win the votes of our community members and that is to serve no but of course this is notwithstanding ang pagrespeto man naton sa ila decision but no kung pwede pa man lang panunduman naton panunduman din naton kung ano ang mga epekto no sa delivery sa services sa barangay the moment that we decide to give up our posts.
0: Sa time yung ginhatag diri sa aton sa XFM Iloilo, salamat gid attorney. Hopefully nga nakalabot ang mensahe sa DILG sa mga nag-file no sa resignation ng mga barangay officials and sa mga pumuluyo nga posible maapektuhan bangod sa siring mass resignation na ginhimo sa mga barangay officials sa attorney. Sa time ginhatag diri sa amon sa XFM Iloilo, salamat attorney ha, and maayong gabi sa imo.
1: Madamo, isang salamat.
0: Tagmayong
1: gabi sa tanan.
0: Headshot! Narating ang mga katropa, si Attorney Junine Hava, ang legal officer sa DILG Region 6. So, based sa Section 82 sa Local Government Code, sa aton sa mga taga-palamati, kung hindi maaktuhan no, sa alkalde, ang gin file nga resignation katropang Alex after 15 days ma-deemed approved siya, considered approved pero dapat katropang Alex siling ni attorney Hava nga dapat may acceptance gid katropang Alex salin sa municipal mayor no kahit ang mga barangay ni under ni sa LGU municipal mayor sa kada banwa in the case sa mga banwa ti di municipal mayor ti ang sa city ti city mayor so ti kahapon sila nag-file no katropang Alex so, pero kaina sa interview sa kay Mayor Virgilio Teruel and duga-duga ipabati ta na sa aton sa mga tagpanamati wala pa so far sang acceptance no gin pa receive sang mga barangay official sang punong barangay, pito ka gagawad kag SK chairman. Pero wala pa sang acceptance. Ti hambal ni Attorney Hava nga dapat mapagwa sang written acceptance ang alkalde nga naga-inform sa ila sa mga nag-file sa resignation nga okay, gina-accept ko ng inyong resignation. And that's the time nga ang DILG mag-appoint sang caretaker sa barangay Katropang Alex. Pero base pa man lang Katropang Alex ah, no? Kaya ti, hambal kayo na ni Mayor, why pa man acceptance mo? Ti, hambal ni Attorney Hava, kinanglan nga mayara gid sang acceptance sang alkalde. Kag dapat maipagwa gid nga acceptance or written acceptance nga naga-inform nga ginabaton sang alkalde ang ilang resignation. For as long nga wala sang acceptance, written acceptance, nga naga-inform sa ila nga ginabaton sang alkalde ang ilang resignation, so base pa man lang Katropang Alex, no? Base pa man lang ma-consider, base ma-reconsider sang mga barangay officials nga nag-file, no? Pero galing kina na pamatian ko to kay Katropang Alex daw dismayado gid sila be. No? Dismayado sila sa aton sila nga mga taga Palamati. So si Attorney Hava ang legal counsel sa DILG ginamonitor nila ang sitwasyon, no, sang mga ang sitwasyon dira sa barangay Linobayan, no, kiti apektado ni somehow ang mga pumuluyo mo, no, ti ang sa case ng SK kay may nabilin nga SK may SK kagawad ti by rule of succession ti siya mapungko as SK chairman eh, no, pero wala sang klaro nga guidelines dira nga ti pwede ang SK chairman nga makasaka as barangay kagawad asta sa punong barangay Katropang Alex, although nga member siya sang gunyang barangay ex officio siya, pero ti may layi man niya nga nagagovern sa sang gunyang kabataan Katropang Alex mo, no, sa aton sa mga taga Palamati bao dako nga libog Katropang Alex ne. Pero tani, may tsimpo pa man Katropang Alex na magpanumdom ang iba ng mga barangay officials, ah, no? Base pa man ang ma-reconsider nila. Kaya ti, sa explanation ni Attorney Hava, for as long wala pa man sang acceptance, pwede pa man nila tumabawi ang resignation na gin-file nila sa Office of the Mayor. Katropang Alex, pwede pa, no? May tsimpo pa kaya ti, 15 days pa man mo, no? Kagapon pa lang, so kahapon nag-start ang pag-isip. So kung basihan naton, 15 days under sa section 82 ang pag-isip sina. So ma-engid man siya Katropang Alex sa September 10. No? Sa aton sa mga taga Palamati. Last 8:23 sa aton oras sa aton nga pangalagad, dugay-dugay pabati ta nang interview kay Mayor Virgilio Teruel sang Tigbawan, may kang tanan sa sining issue dira sa Linobayan. Kaya nag-ugat man lang sinitan ng tanan bangod sa pagpati sa mga nag-resign ng mga barangay officials nga daw pinabayaan sila Katropang Alex mo, no? Amo na kun nga ang dismayado sila sa nanginakto sang LGU. Although nga siling sang alkalde, siling niya, hindi na yung matuod nga wala kami sang ginhimo. Kaya maginhimo sila every time nga may reklamo, no? Ginapadalaan to sang inspection team. O galing kiti pag-abot sang inspection team to. Why naman niya baho? Kagway naman langaw. Di ba Katropang Alex? Oh. Ay, kabudlay. Headshot. Last 8:24 ang aton oras sa diri sa aton nga pag-pangalagad. Kay Ma'am Mary Ricabar, good evening. Sa linya, good evening, Sir Mario. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Listening sa kay Randy Santisas, kay Paring Boy! Kay Marvin Nigel Hamora Mortel. Sa linya, good evening, Katropang Mario. Panggabi ka naman gali ang grupo sa Vince Barbershop kag sa Crazy Cranks Gapamate. Bao. Malusot ikaw na pre, no? Si Nung Joe Tasok alias Joe Tindog na. No? Good evening kay Nung Maling, kay Cherry, Ima, kay Mary Grace, kay Rolly Ismania, mga katropa, tadang nagapamati sa atong good evening. Salamat sa pag-monitor diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Hoy, sa atong sa nga mga katropa, mayo nga balita ni Katropang Alex, oh. Sa mga ka-rider naton, ah, Katropang Alex, rider ka? Chansa mo na ni Katropang Alex. Sa aton nga mga katropa, kay kung rider ka sa Iloilo, handa ka na bala sa pinakadako nga Suzuki event sa subong tuig, Katropang Alex? Hoy, chansa ni sa nga aton sining mga riders, ha, kay sugod na sa SM City. Kadto na kamuto sa SM City sa August 29 tubtob Agosto 30 kag mag-experience ang full lineup sang Suzuki Motorcycles halin sa underbone, backbone, tubtob sa mga scooters. Katropang Alex, motor man na gani. Dala to. Kung Suzuki rider ka, no? Sa aton sa mga katropa, ang opening sang kung sa mga motorcycle riders tara, no? Sa mga tagpalamati naton. Plus, may bag-o, may brand new, no? All new Borgman 15, the ultimate blend sang luxury and intelligence, no? In partnership sang with SMDI, magbakal sang anuman nga sahi sang Suzuki motorcycle kag magpauli nga hindi luhaan kundi madaog kag iya Katropang Alex. Kaya nga, ano ang ara naka nagahulat sa inyo sa August 20?

kabarkada sa pagmumotor kag sa mga moto vloggers. Gani sa aton sila nga mga tropa, kitakit sa SM City, Iloilo, subong August 29 kag 30 kag ride ahead with Suzuki. Oras, last 8:28 na sa gabi. Dari sa ito nga pagpangalagad kay Peter Palma Padillo, good evening. Kay RB Chris Casires, good evening. Salamat gid sa pag-monitor dari sa XFM 100.7 na Iloilo. Para sa inyo, mga reaksyon, opinion, mensahe, padala lang sa 0950-975-6970 o i-comment sa atong nga Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga katropa. Headshot! Mabugnawang chimpo, katropang Alex, no? O sa mga wala sang orasan nga magpangape, sa aton nga mga katropa, pangape ka mo da, ha? Sa ulan nun, kag mabugnaw nga tiyempo, sa mga wala sang orasan nga kape. Ang iba niya, makambal nga mga pe, hindi katulog. Ah, ang mga kape, produkto sa Yes to Health Incorporated, ya, why gid ya problema, katropang Alex? Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Amo ineng kape sa mga gwapo, kagang kape sa mga gwapa. Aka pareho namo ni katropang Alex. Si katropang Alex sa dibali. Gwapo na yung adaan. Tema siling ka mo yung ati. Ikaw ya? Si katropang Alex na yung hambal mo nga gwapo. Ati ako ya, medyo gwapo-gwapo lang. Amo na ko niya. Ang sige, ang akon pangapis ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Kaya basi pa man lang kung magwapo ko. Sa aton sa mga tagpalamati. Kaya ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen manggaranon sa mga health benefits. Like ang Santon, may mangustin, may turmeric, may spirulina, may garlic, may malunggay and real coffee beans natural. And gindugangan sang glutathione and collagen para nga mangin manami ang aton nga pamanit para nga magwapo kita. Headshot. Sa aton sila nga mga katropa. And ang sweetener niya is stevia. So gani wala sang tendency ka mag-shoot up ang inyo sila nga sugar level o kung ang inyo sila nga kalamay da, no? Kay stevia. Ang stevia isa kasahi isang herb na amo ini ang source ang patamis ya sang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Gani sa mga gwapo kagwapa. Headshot. Nangadaan, kagusto nyo nga magdugang inyong nga kagwapo kagagwapa, magpangapis ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Magluwas sa Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen kay dira sa kapihan sa mga taxi patrollers na ton, dira sa GT Mall, no? Mga taxi patrollers, tamo nang ginapangapi nila. Kita nyo, di makabak sa kape, tagtaklo lang nila kadlaw. Headshot! May akat naman ko dao. Sa aton sa mga katropa. And available man ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may mangustin, may moringa, may soya extract, may ace of labon, yung makabuling sa pagbalanse, sa body hormones. Sa aton sa lawas, pwede sa mga kabataan, sa mga kababainhan, may arasang hormonal imbalances, sa mga kalalaki na naman, may arasang prostatitis, o paghubag sa prostate. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And premium D3 Coffee Mix, para naman sa mga diabetes. So na ton nga mga kauturan, may mangustin, may real coffee beans, stevia ang sweetener, plus ang vitamin D3. Ang ibang sinadira, siling nila, hindi na kinanglan kita magpainit. Kiti, kung magpainit ka, kapinta ko nag-ulan-ulan, paano ka makapainit? So, ang kape nga may vitamin D3, kagang vitamin D3 nga ara sa kape, premium D3 coffee mix. Piliin nyo lang ang tatlo ka mga produkto sa Yes to Health Incorporated nga kape, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa, premium D3 coffee mix. Nakakape ka na, naka-vitamin D3 ka pa, kag ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang manami pa ni sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, ang iyang mga empty sachet, hindi nyo paghaboy. Kay pwede nyo na magamit as proof of purchase sa aton siling promo ang Santon and XFM libu-libong pa-premium. Lima ka mga empty sachets ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen equivalent na sa isa ka entry. Sulatan nyo nanda, sulod nyo ang lima ka empty sachet sang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen sa white long size envelope. Butangan ninyo sa

0: pangalan nyo, address nyo, edad nyo, perma, no, kag ang pangalan sang contact number nyo, kag ang pangalan sang proof of purchase kon ang inyo gina gibutang da santo na gold coffee mix gibuta tayo ng collagen te amo nang isulat nyo da kon lima lang ka sa share and then kon santon gold santon plus gold herbal capsule te isa ina ka blister pack no isa ka banig isa ka entry mana ang premium D3 soft gel capsule isa mana ka banig no entry mana equivalent to one entry and ang isa ka blister pack duwa na duwa sa isa ka blister pack duwa na ang turbo dietary supplement for men kay kada semana 3,000 pesos ang nagahulat sa aton sa nga mga pumalasakop. Magluwas na natin sa grand draw eh, no? 50,000 pesos ang grand, ang first prize, second prize, 30,000 pesos, third prize, 20,000 pesos plus na pulo ka mga consolation prizes. So, amo na ang pagpasalamat na ton sa aton sa nga mga maukod ng mga tagpalamati and mga product users ang Yes to Health, ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Turbo Dietary Supplement Format. Pwede ninyo ina mahulog diri sa aton nga studio sa XFM Iloilo ari kami sa lot 13 and 20 sa Villa Consolacion sa Barangay Tabok Suba sa distrito San Haro or pwede nyo man kung nagapaklinik ka mo may drop box man kita dito sa clinic sa Yes to Health Wellness Center ara sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Pwede dira nyo man mabakal madikalidad garantisado ka maipiktibo tanga mga produkto alin sa hapon balanyos, no? Akada, mga santo na products, kape, mga food supplements, no? Sa aton siling mga katropa. And may libre pa na konsultasyon. Akada si Dr. Impinado, ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant, kaya mag tudlo sa inyo sa mga program of supplementation. Tuduan ka mo na kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon na among ginhalinan na wala ka mo nag-aayos sa inyong mga ginabatyan. So, pwede ka mo da, Sunday to Friday, 9 o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon, mga katropa. Or contact lang sa cellphone number ni Dr. Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221, or 329-3396, mga katropa. Last 8:30 sa is ang aton oras, ma-break ita na, sa aton sila pagbalik, ipabati ita ang statement ni Tigbawan Mayor Virgilio Teruel angot sa sining mass resignation sa mga barangay officials sa Barangay Linubayan sa Banwasang Tigbawan pagkatapos sa aton nga mga commercials. Ang oras
1: 8:36.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ako Galis-Ilis and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya.
9: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor. Pagpili
9: sa mga butika.
12: Makalage na ko!
9: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: headshot.
1: Oras sa XFM Philippines last sa 8:40 na sa gabi. Pabalik sa ato nga pag-pangalaga diri sa headshot sa XFM 100.7 Iloilo. Good evening, anay, no? Salamat kayo sa pag-monitor sa aton sa mga XFM Taxi Patrollers kay Katropang Rodolfo Dilapos, sang Quarry Taxi, kay Katropang Jimuel Dilet. Kamusta ang biyahe? Kay Katropang Dominic Pilapel, kamusta ang aton siring biyahe? Kay Katropang Hel Alvarez, kamusta ang aton nga mga biyahe sa aton nga mga XFM Taxi Patrollers? Also, good evening man, kagasalamat kayo sa pagpamati dira, no? Kay kagawad Rodrigo Montaño sa Kalaparan Arevalo. Kagawad Alan Ilanggos, kay kagawad Tony Toriaga, good evening. Kay Serbo Sayong, presidente sang senior citizen sa Kalaparan, good evening. Kay Katropang Gabi Gaboda, no? Good evening sa aton coordinator sa mga senior citizens kag PWD sa Mandurriao District. Kamusta? Salamat sa pag-monitor. And by the way, Katropang Alex, congratulations! Katropang Alex, kay Katropang BJ Serrada. No? Congratulations, Beds. Si Katropang BJ, ti personnel na disong una sa XFM. Sang una, sila niya Katropa noon. Fire officer na ngayon.
0: Headshot!
1: Congratulations sa kay Katropang BJ Serrada. Fire Officer 1 na siya, no? Amot sa nung o-taking niya, doon tentative schedule ito sa o-taking. Kuno daw September 1.
0: Headshot!
1: So, congratulations, good, no? Sa kay Katropang BJ Serrada. Naka-ano na siya? Nadala siya sa pag-apply, no? Sa pagka-Fire Officer 1, no? So, congratulations, good. Halin diri sa XFM family.
0: Headshot!
1: Sa aton sa mga tagpalamati, 8:42 ang aton oras. Pabati tabi ka Tropang Alex sa aton mga tagpalamati. Ang interview kaina kay Mayor Virgilio Teruel sang Tigbawan angot sa mass resignation sang mga barangay officials sa Barangay Linubayan. And ang concern about sa baho kag ite sang langaw Katropang Alex eh sa poultry farm dira sa Sipitan, sakop na sang Barangay Sipitan sa Banwasang Tigbawan. Ari ang interview naton sa kay Mayor Virgilio Teruel sa Tigbawan, presscon ini actually, no, na sort of presscon kaina sang aga. Katropang Alex.
2: Well, nakita ko man lang ang mga post ni Katrin sa Barangay Linubayan ng ang ila ko ng resignation is a form of protest because sa inaction sa LGU Tigbawan sa ila reklamo parte sa baho na aligar nila ng baho sa GT Poultry sa Barangay Sipitan. Ang GT Poultry hindi located sa Linubayan, ha? Sa Barangay Sipitan, which is an adjoining barangay. So sa ano, sa aspeto nga inaction, hindi ko na iagid siguro ka-agree. Kipalaan mo, I have the records to show nga halin sa pag-reklamo o nagin. Katamo sa matikang ginimo ang LGU Tigbawan, ang atong metro, ang atong sanitary inspectors, ang atong municipal agriculture office, the office of the mayor, na matikang nga ma-address ini mga reklamo sa ginaligar nga baho. Well, katamo, though, siguro ako mismo nag-upod gid. Ako mismo yan nag-upod dito sa GT Poultry, sa sulod premises, kagukor sa ibanda sa palibot para at least up close and personal makita tagid ko na ng real situation. So, halin sa 2025, may mga records kita sa mga inimo sa atong mga inspectory team. Actually, naging magigani kita sa atong special inspectory team para nga mag-monitor sa operations ng GT Poultry Farm sa Barangay Sipitan para nga mabalantagid ko na ano bala may mga problema, may mga violations sa mga environmental concerns naton para at least maimuan naton sa appropriate action. So hindi na matuod iya na way si maginimo ang duty gawa. Kada mo, ako mismo siguro naisip ko not less than 4 times or 5 times including sa mga pag-attend naman sa mga technical conference sa EMBC Lulo City, upo gid ako para at least bala nga mapalantagin ko ng real issues, bala anong cause ang ginaligar nga baho, kung may baho, kung may anong cause ang mga ligar nga baho, para at least ang LGT bawa, makabulig man resolba sing manami sa mga issues na ginahaboy no, sa GT Portrait. Right from the start, I was trying to be fair to both sides, no? As a local chief executive, of course, ang concern natin is public order, public safety, public health sa ating pumuluyo. Pero ito may ginatawag ng kita balang due process. Due process, ang pamatian, tamalang piha. Kaya karang hindi naman pwede nga pamatian tala reklamo without validating it. So, ginatry ginaman sa LGU, taga mga aton di mga departamento kamo opisina nga mangin fair to both sides pagpamatian gidang tanan para at least we get the real situation, hindi lang haka-haka, hindi lang suspetsa, but what's the real score, no? Amoy na siguro na ako.
3: So the real score based on the narrative reports sa so, kay Kapitan Mayor is that wala gid nangin synonymous ang resulta sa inspection vis-a-vis the experience nila to bring to St. Baho para sa nila pero sa report na hindi ko baho ang resulta sa inspection.
2: So nga ako, sa mambal ko na, no? Let's say may reklamo sa baho, no? Kaya sa reklamo sa baho, nag-aabot ko ng baho, mga, let's say, mga gabi o punasta kong kagahon. So hinay mo ko is, of course, ina-actionan tayo naton, inapadala ko tayong team dito nga, let's say, stay there for, let's say, 3 to 4 hours up to midnight kung pwede dito sa lugar gigani na ginahambal nga dito ginang pinaka medyo baho, no? Ama na nga itong action permit nga i-validate. Kaya balaan mo kung, let's say, abi, one thing nga magambal ka nga baho sa parts ng mga complainant, kaya saan mo naman di sa munisipyo, kaya i-validate naman. So, mo nang isa nga, ti, kasi mambal sila nga, ambot, pariyo malang kami ilong. Pariyo malang ta ilong, no? Taas ng iba na din, no? Pero ti, amo na nga ginapadala tato ang atong team para gika i-validate anay. Ti, siyempre, kung sino itong ginapadala ko nga team, sanitary inspector, Mendro, Municipal Agriculture Office, no? Siyempre may mo na sila report sa akon. Ito hindi ko man sumambal, hindi ko man pagpatiyan ng akong team, no? Ang team, siyempre official ang mga report iya mo, no? Di siguro kung ibang ila, siguro pananaw, o kung pa si mambal sila nga, sila to yung guestar mo. Di pala, nung team na to, makatinar siya to, 3 hours, 4 hours, 5 hours, at the most, no? Imabalik pa na sila di. Kaya doon matabuan man siguro na masiway na sila ito kasi may malanghap na daw mabaho ang residente sa Limubayan, no? Di amo na siyang kakatabo, no? Pero kung let's say nga daw steady nga baho, di amo nang report nila di, pati yan ko man, iti among inaiyataw sa LGU mo, no? But I don't think that they will lie, no? Di kung anong report da, amo na nga ito nga base kung anong nga itong aksyon. Ambal ko gani sa ila kung mag-meeting kami, kipila na kami ka-meeting, including public officials sa Limubayan, nag-upwasan na pumuli yung reklamo, tagain nyo black ko sa kwan, tagain nyo ko sa valid reason, factual basis, no? And I will appropriately make my action. Ti, balan mo, I have to clear, no? Ang EMB kag-LGO, iba ila concerns. Ang EMB o Environmental Management Bureau, ang ilan ay sa ECC, Environmental Compliance, Certificate Compliance. May aral na sila yung may mga bagay na sila yung gina-check on bala ang poultry nag-comply sa mga environmental compliance, sa ila Environmental Compliance Certificate.
3: And how was that made?
2: Na,
3: may ibuya
2: ka? May isang una, may aral sila nga mga findings man, no? May mga findings sila. Ang iyaya sang LGU, Diretaya sa nuisance, no? Nuisance. Ano itong nuisance? Say, infestation of flies. Pwede ba na? Obnoxious or foul odor. Ano na yan? Yes, ang LGU. So, sa EIS ang Environmental Compliance Certificate Compliance, jurisdiction na yan sa EMB. So, hindi kami ka-imprada yan. No? Kung anong ilad ay patakaran, ano yung polisiya, ano penalties involved. Bala? Kaya kung napalaan ko, kung let's say kung may finding kaya dyan na serious violation niya sa ACC, may power ng EMB to issue a cease and desist order. Oo. Hindi kami ka-imprada yan. Pero with respect, let's say, sa odor, obnoxious or foul odor. Hindi lang ang odor, ha? Foul or obnoxious odor. Kaga, let's say, mga langaw, infestation of flies, iyan ay jurisdiction sa LGU. Ang muna gani, na kada may ma-reklamo gani, yun ang patalaan tagdita. Wako mismo na. Real time, kung hindi man dito tayo lang inoras na madili, basta ginapatalaan tagdita. Malaman na ni Kaprene. Eh dito, mala siya kung magkatong team. Dito mala siya. No? Galing kay Ti, sa mga resulta, sa mga findings di rin, no? Hindi lang din kita kapadalong komentar kaysa nambal ko gani sa inyo. May active case kita subong sa RTC Gimbal between GT Poultry kagaton nga public official sa Linubayan. So hindi kita kahambal din na padalman tagid ang isyo kung may baho o kung wala o kung anong kosang baho o kung wala man kosang baho. Hey, because any comment that we will make diri publicly kaya siyempre social media kita karang basi bala kung kalabot sa court kag mambal silang sub judice violation sub judice kagi maka-apekto kung ano bala ang decision sa husgado sa issue dira sa kaso.
3: Mayroon dapat sa pag-file sa pag-tender sa resignation, kaya po kapag resignation, sa tanan ng mga barangay officials, nakalakot na sa inyo?
2: Yeah, kahapon lang. Kahapon lang. Pero ti, i-discuss ko magani sa amon na MLGOO, no? Kay may seminar pa siya kahapon. Kayo na kami before sa interview ni, dili kami nag-meeting. Of course, ang Menro, ang aton sanitary inspectors, ang aton nga SB Committee on Health, si Vice Mayor Ariman di kayo na, no, tanatanan na stakeholders din na involved sa monitoring inspection sa GT Poultry.
3: So, since na ang effectivity sa ilang irrevocable resignation September 10, so what will happen sa operation sa barangay ng bayan ngayon?
2: Amoy na ang kailangan ng story ang ginda mo, no? Ang effectivity sa resignation takes effect, no, upon acceptance ng local chief executive. Kung under the local government code sa idaanom sila, kung hindi maktuwan sa mayor o local chief executive within 15 days, it's as if na accepted niya. Oo. So I have the choice kung i-accept ko kung hindi. Kung i-accept ko, effective immediately na siya. Kung hindi ko pag-accept, I have to have a reason na hindi ko pag-accept. Amo pa na ang gina-consider. Tapos sabong kay Ti, ang 15 days natin will start today. Today pa man lang, no? So may 15 days. Actually, kung isipon mo, ang ginambal nila na petsa sa nila na effectivity sa resignation will be on September 10, doon count pa na nila na magsanto sa 15 days. Na, ano natin, ano nila?
4: Is resignation the right recourse sa mga barangay official na niyo, knowing that they should be serving the public, and kung mga kapit ilang barangay, ano ang
2: mga nalakpan
4: sa mga barangay, ang mga tao sa
2: barangay? That's a good question. Kung ako iya pamangkutun mo, no, with your respect sa atong opisyalis sa Barangay Linubayan, doon hindi kita na-solusyon ang pag-resign. No? Hindi pag-resign. Pero of course, tigil na respeto tayo na kay amuna nila yung decision, na respeto tayo na. Ang atong tanong yung tinguan ganit subong, kung paano ang mga, let's say, ang atong mga tikang naton na mahimo para hindi ma-prejudice ang pumuluyo sa Barangay Linubayan, kay daway sila ulo na karon.
4: Yes.
2: Hindi bala? Kaya paano ng welfare sa Linubayan? Anong disbursement sa mga funds nila da? Ano-ano ang sino malida sa ilang day-to-day nga operation sa Barangay Linubayan with respect sa public service? Ang ginataga naman atensyon. Ang with respect niya sa decision to resign, ila na iya. And we respect that. We respect your decision. whether it's a matter of kung ano pa, matter of protest, o kung ano pang bagay, tinarespeto tayo na yan. Pero, I still hope na kung pwede lang tani, no, ma-reconsider man.
4: Ma-reconsider.
2: I just hope. Kaya ginamba ni Kaprine nga whatever the LGU does, hindi na yan makambyo. Sa matuod lang, doon kayo na kami gusto rin ni Kaprine, bisa pa ba tayo ng BSK sa November, hindi naging na siya magdalagan. Hindi naging na siya. Decided na siya na amo na lang ginagin yung term niya. So, ti, galing kay ti, ilan na lang ka bulan? Oo, oo.
5: So, what's the plan? Anong plan sa LGU? Hindi mo hamper ang operation sa bagay ng bagay niyo?
2: Siya mo na gani, no? Kayo na, nag-discuss na mo na sa mong LGO o kung ano ang no, options naton. Kung ano ang options naton na mahimo. Na may quorum gyapon ang council sa Linubayan na makahimo pa sa mga tikang na hindi ganda ang pagbayan. Let's say, abe, for example, kung if we can sway ang iba ng mga tagawad, kaya hindi lang magdayon, abe, kung may reconsider na hindi matuloy ang ila resignation, pag may quorum pumantani, na maka-ubra pa man sila bala, no? Maka-ubra pa man. And then, kung let's say, kung kasi may chance man, may opportunity man under the law, no? In accordance with the local government code, na maka-appoint kita sa mga, well, ang mga vacant na vacate na positions because of resignation, team mo, antay na. The bottom line is, ang puntariya tayo ang makwanta, no, maprotektahan naman ang welfare sa barangay Linubayan because of this mass resignation.
4: So, kung through mayor, hindi ba lang nag-request na lang sila sa resignation to protect themselves from financial risk na dala sa pagkaso sa ila. Kaya si Fagin na kasuhan sila as civil citizens, so, it's a way of protecting themselves from sa mga nagbubuhang gastuli sa kaso. So, dapat ba lang na mag-seek sila sa inyo sa legal aid regarding this? Kaya kayo daw, ako na ilang na frustration ng mayor na daw, it's as if na daw wala bala sila support na kukuha sa inyo.
2: Actually, ang ilang lawyer is from the Public Attorney's Office.
4: Okay.
2: So, actually, sa preliminary stage pa man lang ilang kundo, pay trial, no? Preliminary conference. Well, ang aton, di ka kung ano man ang suporta naton sa ila. Let's say may mga documents sila kinanglan, tignatag-tagin ina, no? Kung ano man nila, kiti ay mga lawyer, isaga konsulta man sila, no? Pignambal ko mga, amunay ang akon niya matugda sa inyo. But always, gina-try ko mga i-balance lang tanan. Kay kabudlay mo, parang na daw masyado ka naman ka imposing na, no? Nga sa piyakya daw ay mo na ginabaliwala ng sa piyakya.
4: So, what are those documents na ginabal mo sa mga kilanglan?
2: Mga let's say, abe, mga results ang kwan sang EMB, no? Nga pwede nila ba mahimo nga, let's say, magamit sila lawyer, no? Nga para nga, let's say, kung mag-discussion sila sa usgado, may mga basihan man sila, no? Mga kwan sang...
4: Okay. Makakandak bala ang DNRs ng test? Kasi kung may mga air test mo sila.
2: No. I think water test siguro.
4: Water test.
2: Oo. Tignan ang results na dito sa EMP.
4: So wala pa inaangon?
2: Wai pa amon sa diri. Wai pa kami ang furnisan kung ano ang results ng water test nila.
5: May balikan ko lang ang resignation pala. Mm-hmm. Kasi nga ang nakutang sa ilan na patuloy is irrevocable resignation.
2: Irrevocable.
5: So whether i-accept nimo, or hindi, still mag-resign this lawyer effective sa date na ginagawa nila. So, ano ang remedy so far sa LGU Tigbawan to address some possible effect sa pumuluyo sa barangay ng Lubayan?
2: Number one, when you say irrevocable, that means na daw hindi mo napagbawi yun. Pero, nabalaan taman, ang ibang irrevocable resignations, pwede man mabawi, di ba lang? Pwede man. Ang term lang aling is irrevocable. Pero pwede ma-reconsider. Pwede? Pwede gid eh. Number two, tiyan mo na kung may mga total vacancy gid, tiyan mo nang ginakonsulta naton sa DLG Subong kung ano ang mga precedents, mga Supreme Court decisions. Kaibalan mo na nausisa kung local government code wa ay may ara sila ng mga provisions on how to fill up vacancy kung may isa o dua ang mag-i, let's say, mapatay, ma-resign o kung ma-remove from office. Pero why is in specific provision kung may mass resignation? So medyo bago ini, do may arada sa una nga natabo sa tapas kapis na daw parte sa COVID to, no? Te, siguro daw dira kita kung just in case gid nga daw hindi gid palumpayan ang iban nga mga kagawad natin na i-reconsider nila nga na resignation just to, let's say nga, para daw may quorum lang so that officially, pwede pa gid maka-act officially ang ato nga konsiyo sa Linubayan. Te, kung...
1: Nabatian mga katropa ang portion sa statement ni Mayor Virgilio Teruel. The first time ni abito daw katropang Alex eh, kag based sa local government code daw wala sa provision nga nakabutang dira sa mass resignation. May arada ti kun may mag-resign isa duha. Bayro lumsaksasyon, katropang Alex. Pwede niya, bido bago, nito medyo complicated. Kung si Attorney Haba, pa kaya medyo complicated. Huwag naman ay puro pareho ni nga case nga natabo sa isa ka barangay sa Tapas Capiz during sa COVID time. Ang ginimo sa to, ang DILG Secretary nag-appoint sang caretaker. Pero ang case to yabin, dito ya mass resignation. Suspension to yung katropang Alex, mga barangay official gin-suspend. So wala sang barangay officials nga nagpabilin. Kahit ilun sa suspended mo, kaya mass resignation gin. Pero again, magadepende pa ni, no? Magadepende pa kung i-accept ni Mayor o kung hindi. And base malugpayan pa man lang ang iban. No, pero kung si Mayor pa, singati si Kapya daw sold out na ganyan niya, no? No, based sa iyang statement, okay, na tilang taon tako na nung matabo sa atong sila nga mga tagpalamati sa atong mga katropa, ito hindi makita gustong ma-hamper ang operation dahil sa barangay government sang Linubayan. Kay ti, kung may... mass resignation kag wala pa sang may ma-appoint da DILG secretary na ni katropang Alex sa level na sang DILG secretary ina kon i-acceptahon sang alkalde pero base pa man lang kay sing ni mayor ti bisan tuod irrevocable ang tinaga ang ginbutang da pero base pa man lang pwede pa man lang ma-istoryahan katropang Alex ha sa atong sini nga mga tagpalmati ilang taon ta ko na no ang mangin outcome. Kaya ito nag-start ang pag-isip sa 15 days, subungan law. So, mag-end sa PETSA 15, no? Sa itong siningam, PETSA 10. Pero ang balkay na ito, upon filing, ito pang Alex eh, no? So, September 10, gin-isip nila up to September 10 ang 15 days. Ibalantayan, hindi ko na ng mga development sa itong siningam mga taga-palamati, sa itong mga katropa. Headshot! Last 9:03 na sa aton mga katropa, it's turbo time na sa aton mga taga-Palmati. More updates kaga diskusyon. Buwas bantayan ninyo diri sa XFM 100.7 Iloilo. Kaya it's turbo time na sa aton mga katropa, turbo dietary supplement for men. Sa mga mister, headshot. Dapat kung happy ka, happy man dapat si misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kagagkablabo, was ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos lang antes ng labing-labing kay misis, magtumaras ang isa kakapsula kay sigurado nga mas manami kay mas mabago ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Standby sa masunod nga programa ang Ponpal o pod kay Troy Tisoy sa Diligid Lang Madugay. Sa pangalan sa inyo regular anchor sa siling programa, katropang Febi Boards Tibor Morales. O pod sa atong technical partner, katropang Alex Sasaspa. Headshot! Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
6: Mga katropa, excited!

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis ang mabuti ka. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabadchag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok. Pag-sick nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginadulong sa atong sang. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Ibilis sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santon plus gold. Mas pinalakas.
1: I'm a light caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon plus gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Santon plus gold. Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3

0: So wala na the brown out.
1: Ay, dahil lang kita. Yung bako giniya. Nga. Klaro. Oh, Chris, ang bako lod. No, ganyan na pangasubok. Ay, balik na kami.
0: Naloyahan gali si Migo ko, Chris.
1: Nga, balik siyang kasubo.
0: Sige lang, Migo ko, Chris. Kay sa palabuton, nga mga siniman na malipay ka naman niliwat.
1: Correct.
0: Kaya may ara kita mga rakit-rakit.
1: Wala labot siya. Lipay yun, tagid kaya.
0: Wala labot siya na gamiton, tatuya imong limusin
1: niliwat. Awa, abikwal kong gamiton. Abikwal kong gamiton, collector.
0: Hello everyone, good evening. Minakita na mga ito posting sa NGCP. Oo, oh, doon sa mga panay naman nga area ang may rotational brownout. Hindi na pwede makabutong sing ano ha, sing energy ang mga NGCP. Kaya ti El Nino naman bala sa ato, no? Wala sila butang tabi mga solarize abi nga maka-generate sing electricity para maka-minus-minus man galastuhan ang mga konsumidor.
1: Tani eh.
0: No? Mm-mm. Galing kay ti, basta may mga charge gani nga sa ila para hindi maperdi ila negosyo ang pasyolderon sina kita nga mga konsumidor.
1: Correct.
0: Oh. Pero kita naman ng mga konsumidor, kung hindi nyo gusto magasto, hindi ka mo magamit ko rin, ti.
1: Oo. Oh, balik kita sa kingke.
0: Kadali lang yun sila nga ano, hinon-anon.
1: Oo, sa una na.
0: Oo.
1: Sa una, buhi mo lang ka mga wala sa gaaw.
0: Tigaling kay tila, hindi ako may haraya kuryente.
1: Sa bagay.
0: Oo. Isang ikumparar mo to sa una, hindi giman to yatuman kainit, gudyaya.
1: Mm-hmm.
0: Ikumparar mo sa bong halos kada balay, no? Biskan mga four-piece member, ang ilang mga kwarto, aircon.
1: Wow! Amo nga sa una, mantinir lang kami dapya kahangin.
0: Kagula labot ang mga four-piece members na bala, Dol. Oh. Sila pa na ang mga mapisan mag-ululubra sing bata.
1: Eh, siyempre, bala.
0: Ang pinakanubo nila nga bata sa four-piece member, lima kabilog.
1: Correct.
0: Tapos kita naman niyang may mga trabaho, isa kabilog, dua, okay
1: isa,
0: na.
1: Dua?
0: Okay. Ugaling kaya problema da, buhinan pa yung ato nga buwis para sa ibuhi sa mga four-piece.
1: Nante.
0: Tapos, igo naton muraon, pag-survey naton na muna, oh, di ba, kapangliso man ta radyo? Sus, pagsulod mo sa balay, ay katugnaw sa inyo balay, no?
1: Yan.
0: Ay, oo, bala, kay proud member, kami yung bala sa four-piece.
1: Amo lang sila, ano? Four-piece. Pamahaw, panyaga, panyapon, pamutos.
0: Pwede man tanan-tanan, ha?
1: Wow, wala ka lang sila nga tanan.
0: Oo, may araman mga four-piece member, ngay, lagi dyan yung nasigurado, ang ilang mga kabataan para sa ilang edukasyon. Ang kwarta ng ilang nabato na rin sa gobyerno kag sa mga taxpayers man mismo. Diba? May araman. Pero kasagarang ganyan ako ma-encounter, ya? Palahubog, sugarol, prindado ang ATM. Tsakto, hindi.
1: Ipos lang, kuya. Ano mo ng four-piece ka kilala?
0: Kasi Dolpo, four-piece member.
1: Hindi!
0: Wala sa kakapot sa ATM, iyang nga jowa ang nagkapot sa ATM, no? Ano?
1: Four-piece,
0: Four-piece bala? Four-piece?
1: Ugani.
0: Four-piece rally? Not war, not war, but peace.
1: May suko lang peace, pero...
0: Ano?
1: Sod.
0: Pisod. So, welcome na ng XFM Radio Station na naka-hook-up na sa phone pal nga programa. Isa-isaon na sila. Sa Bacolod, babatihan kita sa XFM Bacolod 103.9. Napunta si Katropang...
1: Chris.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM 106.1. Napunta si Katropang...
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with Katropang...
1: Biberon.
0: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang...
1: Supremo.
0: Correct. Kita na yung magina, no?
1: Correct.
0: Te, gupuhan ka man sa iya.
1: Ang bago ko, siya tani, ako lang si Tandang Sora.

0: sa Sagay XFM 87.5. Kag makitaan man kami sa television, analog channel 13 and IPTV digital channel 29 via Star Cable Silay, EB Magalona, Victorias Manapla, Cadiz, Sagay, kag Escalante. Sa Roa City, Capiz, mabatian kita sa XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct! Sa Antique, XFM 93.3 with katropang
1: Kuya Jay
0: James Dean. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Neil
0: Noel. Sa Iloilo, XFM 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct! Nakagraduate kagid man.
1: Oo, eh.
0: Ah, ano na naman.
1: Oo.
0: Ano course mo?
1: Enter course.
0: Enter course. Sila mo sala.
1: Sakon sala. Sakon sala. Sakon dako. Dako nga sala.
0: Intercourse course mo, major in?
1: Chupaping?
0: Abi ko sex worker. Ang hindi ko programa, ginadulong sa iyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na?
1: Tindog, tindog pa.

0: Plus Herbal Soap.
1: Yan na si Kalona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma, kuha. Try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
0: Santan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Ay, na ako'y excited na discovery. Pampakusog.
3: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
2: Storya eh. Play me, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long lasting sa loving-loving kay misis.
3: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
2: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
3: Wala o halagid ka, preoy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
4: Food supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision S Plus in 500

0: Yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Sunfall Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: 6 minutes before 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Di ba na magkadlaw? Nagkadlaw?
1: Ano ko gali? Maybe?
0: Maybe. Balik na sa buwan pala po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Goffy lang ka.
0: The best sa kape, Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong collagen sa mga gusto magwapa-gwapo. Mga kape ka na healthy ka pa.
1: Kagara mo lang Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga nagasupriyal sa nanay. Sari nga balatian.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ngayon kapihan na yung Santon nga mga netizens. Bing-bing talidong sang Barangay Bunga Don Salvador Benedicto. Happy viewing KM Alipin sang Bicol Sandra Maraviles Mendez. Good evening Binayaan from Cadiz City. Good evening to you. Hi sa mga taga Makato Aklan, magandang gabi. Elena Herona Tumbukon, Famela Parsha Sikor Sikor. Dere sa Antique, may subsidy din na kagbil na mon galagapok Japon.
1: Wow! Congrats eh!
0: Kahit dito sa amin, ganun din naman. Hindi naman kayo nag-iisa, sabay-sabay tayo. Ah, si James De La Cruz sang Barangay Campo Santiago. Si Juan Uno sa Guy Philippines. Good evening. Lee Fardigno, good evening. Mayang gabi man kay Alan Javiliana, Edmond Domingo, Kosyo Riniel sang Bago City, Acer De La Cruz Vlogs, good evening.
1: Kagmayang gabi man sa kay Ronnie Navales, la sa may Estefania, and of course sa kay Lilette, good evening.
0: Ay, Bernes na buwa, Santon, and XFM, libu-libong papremyo, intra na kamo, 3K, ay inyo badawgan na cash. Baka lang kamo sa mga YesSol products pareho sang 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, kag 1 blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, kag 5 ka sachets sang Santon Gold Coffee Mix, no? Amo nang inyong himuon nga entries, kag isulod nyo sa white envelope with your complete name, address, contact number, kag pirmahan, kag ihulog sa mga official drop boxes nga naamtang sa tanan nga XFM stations sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw, nagaulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000, kag pulo, kag consolation prizes nga tag 5,000 pesos.
1: O, te, diin pa ka mo?
0: Kabalo ko, mugi man ang isugpon mo. Te, di na ka mo, intra na. Dito to daang per DTI, per DTI CFRR permit number din na to.
1: Wala di.
0: Ha, wala mo gipangita ha. Wala ka nagatultol sa imong script ha. Amo na lang gini mo parte, wala mo pagipangita.
1: wala na digani.
0: Hindi mo kuya pagpadagan sa imo yang pagkatigulang ha.
1: Kita mo.
0: Achanda Tunnel Paruhinog, magandang gabi kaninyong daywa, Sir Troy. Ag Ma'am Dolphina, nagatanaw sa live, magalin iya sa Lezo Aklan. Ag sa tanan nga nagatanaw mayad, ayad nga gabi kaninyong tanan. Si Axel Mitch from Kalibo Aklan also, watching live sa Troy Tisoy XFM. Pwede na ka mo ka-join, kagatawag sa amon nga XFM call and text line. Kumpleto na, wala na ko malipat.
1: Oo.
0: Okay, naka-score ko gabi mo.
1: Galit ka, tinala ko man.
0: Aragay.
1: Sige na.
0: Sa pickle balls, ha?
1: 0912-0076-793.
0: Sa pa?
1: Only what? 0972-0076-793.
0: Lasala.
1: Na ano sala?
0: 693 kuno.
1: 793.
0: Sige, biliwat be.
1: 0912-0076-793.
0: Na, ano yun, chaktuya? Ha, ah, sa Globe, pwede ka makatawag. Subong na dayon, ha? Hindi nyo na kami magpaulat, ha? Masugod tayo dayon, ha? 0915-8311-431 0915 8311431. Anong imo na baliktahan? Ang imo ba mga balita? Balong kay isa gilipang duso sa akon sa la-sala.
1: Ano nga ang nagsala?
0: Kay Tom Rodriguez to doon na gamayan pa tato nga ma ano ba?
1: Nga?
0: Ma...
1: Wala mo ko yung nagambal yan na hindi ba la?
0: Oy, mayroon na viewer from ano New Zealand.
1: Wow!
0: Hi kay Jean Rose Castro. Hello, Jean Rose. Look at home siya background snow.
1: It's very cold out there.
0: Yes, of course. But in the Philippines, is so...
1: It's so hot.
0: Like me?
1: Like me too.
0: It's El Nino here.
1: Yes.
0: Pero na-experience ko na bala ang snow bala, Dol.
1: Mm-hmm.
0: Though hindi man ko fanatics ang snow kay Klain. Lainan ko.
1: Daw?
0: Oo. Tugnaw gani. Alam nga naman, hindi ko yung gusto sa arang tugnaw nga nagkurug-kurug gagid ya.
1: Siyempre eh.
0: Ako. Gusto ko arang matugnawan ko yung arang duga pala nindug. Laban lang ako now.
1: Kure. Malay mo. Ako ko hindi ko na mabuhi.
0: Ha?
1: Hindi ko na mabuhi.
0: Galing ngayon isa panad-anad man na. Panad-anad man na. Pero ako hindi ko fanatics ang snow. Namihan ko yung arang nyebe lang yung arang daw ano lang bala. Daw gagmay lang yung bala nga nagatupa. Ang arang daw papil lang siya bala. Pero kung magdamol na gani, tapos timingan pag yung nagabiyahe ka mo, nagkakakibang ka mo.
1: Ay, oo eh.
0: Ang tumpag pa Japan namon to last time po si boss, ang mga manager. Oo, pero daw wala man lang. Kahit una-una mo nakita ang nyebe mo, pero pagkatapos ang 9, ano galing sunod?
1: Yes.
0: Maayo kayo gali mo nga pang paminsaro, no? Siya pa man gali, ano?
1: Yes.
0: Ila, pinagin mong kalutgot ka?
1: Ha?
0: Ano?
1: May akong lutgot naman.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
2: Hello po.
0: Hi, paki-mute lang muna ng radyo para maganda yung usapan natin, ma'am. Okay lang ba?
2: Hello po, napatay na.
0: Oh, magandang gabi po, pangalan?
2: Ako po ito si Joy, yung lagi nag-request.
0: May problema naman ito si Joy ba? Naalala mo si Joy, Dol? Si Joy na ano, walang alam.
2: Clemente, taga-hamsik.
0: Si Joy na walang alam pero makalam.
1: Correct.
0: Come on. Kamusta na ba yung buhay-buhay ng aming... magandang caller na si Joy.
2: Wala sa ganda. Nang bola pa.
0: O sige ha, kamusta naman yung buhay ng pangit na si Joy?
1: Real talk yan.
0: O, kamusta?
2: Okay naman po.
0: How about your husband?
2: Okay naman po, masipag.
0: Hindi pa ba kayo naghiwalay?
2: Hindi po.
0: Kailan?
2: Mabait po siya eh.
0: Ah.
2: Ikaw, mabait po siya.
0: Yung husband mo mabait. Ikaw lang yung siguro yung hindi. Dol?
1: Yes.
0: Agree ka ba sa sinasabi ko?
1: I think so.
0: Kaso nga lang, masarap lang talaga si Joy, mm-hmm. Kaya hindi siya mapag-iwanan
1: kaya
0: talaga.
1: Kaya nga.
0: Masarap ka ba, Joy? isang ang malaking nga, iparinig mo nga sa amin. Ang sarap.
1: Wow. Sige,
0: tatluhin mo. One. Dagdagan mo pa ng dalawa. One. Sige pa. Ang sarap. Mas maganda. Mas maganda Joy pag bilisan natin ng konti tapos lalagyan namin ang background ha. Sige Dol, mag-ready ka na sa background mo Dol pa. Ganitohin mo lang Dol po. Ganitohin mo lang.
1: Sige.
0: Maririnig nila yan. Okay. Sige, limang nga lagyan namin ng background Joy. Go ahead. Bilisan ha.
2: Ah.
0: Oh, bilisan pa.
2: Ah.
0: Sige pa. Sige pa. Bilisan.
1: Ano ako okay, pala ang duwa kasubay nga nag-
0: Ilan na ba yung anak ninyo?
2: Ay, kami wala po. Sa una kong asawa, meron.
0: Ah, sa ngayon, sa kinakasama mo ngayon, hindi kayo nagkaanak?
2: Wala
0: anak
2: po. Sa, wala po kami anak.
0: Ilang taon ka na ba?
2: 49.
0: Ah, itry nga natin, baka makaisa pa.
2: Sana.
0: Hindi, si Dolpo yung mag-ano. Si Dolpo yung magdudo, ako ang magtatry na mag-video.
1: Oh?
0: Joke lang. Bakit nakatawag si Joy?
2: Pwede ulit mag-request.
0: Alam ko yung re-request mo.
2: Hello?
0: Ikaw ang iibigin, Josh Garcia. Alam mo yon? Kakantahin namin ni Dolpe ha, yung re-request mo ha. Ito. Ikaw ang aking kong ibigin. Ikaw ang aking mahal.

0: Magmamahal.
1: Ayan ba ang gusto mo?
2: Ayan ba yung kanta na i-request mo?
3: Gusto ko rin po niyan.
2: Oh, andito na. Ipiplay ko na agad dahil masaya ka naman kausap. Ito na, oh. Oh, ididikit pa namin to or itatapon na lang?
3: Sige po.
2: Ididikit. Ididikit o itatapon? Ididikit o itatapon?
3: Larawang kupas po.
2: Ha?
0: Larawang kupas po na yun?
3: I-request ko.
2: Ano ba yan? Larawang kupas pala. Piniplay-play ko pa naman. Sige, parang katulad lang naman yung intro noon. Sige, andito.
3: Pwede pang tabayin niyo po.
2: Ano ba yan?
3: Yung pinakanta niyo eh.
2: Sige ah. Salamat. Bye.
3: Bye. Salamat po.
2: Ingat.

0: Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Symptom Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Symptom Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puson.
0: Desminoria.
2: Don't work.
0: Symptom Plus Herbal Oil.
3: Ipapasa lahat.
4: Symptom Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santol Gold Herbal Tea.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 25 minutes after 10 o'clock and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo! Padayan kita si Gabon sa programa nga phone. Palopod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag kag healthy nga pananawan. Tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kagaraman ang Santon Plus Vitamin C. Pabasuga ang immune system. Pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
0: Mabakal sa inyong mga suki nga butika sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores and Watson's Pharmacy nationwide. Kag syempre, Biyernes gani no, ngani, Friday ngani. So buwas may 5,000 daman madaugan ang tanan naton nga mga katropa nga nagpasakop sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Simple-simple lang gid mag-intra. Baka lang kamo sang Gold Eagle King o kon 320 ml sang Gold Eagle Beer, ang tansan hindi nyo pag-ihaboy. Kaya muna ang gamiton nyo nga proof of purchase sa ato na Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Isulod nyo sa white envelope with your complete name, ang inyong address, edad, contact number, kag ang suki nga tindahan na ginabaklan nyo sang Gold Eagle Beer. Kag ihulog sa drop box nga namtang sa tanan nga XFM radio station sa bilog nga Negros kag Panay Island. Millions worth of prizes will be given away. May gadgets pa para sa cellphone, tapos may grocery package, kag 5,000 pesos nga cash every week. So what are you waiting for?
1: Join na!
0: Drink responsibly! May gabi sa mga taga Bago City, kay Cosio Riniel, kag kay Archie Inosanto nga Troy, Dolph, book anay na.
1: Yes, of course.
0: Dial ka mo. Dial ka mo sa XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. Liwat 0915-8311-431. Dira nyo kami ma-taugan. Kag speaking of taugan, pabor ka bala Dulpo nga paga dulaon o kon iban ang social media o kon anumanda nga mga sahi nga platform?
1: Anay ka nag-enjoy ng mga Pilipino, kita ang pinaka taas nga

0: may ara man sing Telegram kag iban pa. Kung way of communications man lang sa inyong mga himata outside the country. Pero the point is, ang social media like mga posting, mga vlogging, kag kung ano man ang mga video, kung iba na siya, wipe out yun at tanan.
1: Amo na gani.
0: Ako ya, hindi ka pabor, di ba? Nga iban, ako mas pabor ko.
1: Nga aman.
0: Siyempre, ang security sa ato ng mga kabataan, sa ilang murang edad, mga kita na da sila sa mga susula nga nagalakra sila, mga bayo. May mga puklo pa nga grabe ang liki. May mga abs pa sa mga lalaki. Kaya amo na nagustuhan mo, mga abs sa lalaki.
1: Nugayap. Hindi-hindi ka pa. Hindi, just to be fair na.
0: Asa ako na ya, ano ya, ha, opinion na.
1: Ako na for general, ano niya. Siyempre, to be fair with you, may arag ito yung, nang, naandanan mo.
0: O gani, hindi na ya madula kay naandan na gani ang Facebook. Let's say example ang Facebook. Pero when it comes naman sa mga future generation bala, mas gusto ko nga tapnao na lang na iya mo.
1: Kung sa bagay, in one way or the other, kung moralidad, gid lang man.
0: Kag wala labot para sa aton nga mga news outlet, be. Sa aton nga mga radio station. Ang iban niya nga mga radio station niya, nagasalig na lang niya sa iban, kung mga upya na lang niya balita.
1: Nan!
0: Diba?
1: Amo na gani, mambal ko lang sa inyo. Kung ini nga balita, nabatian si iban nga waragwagan 100% ini nga balita kinopyahan
0: nan. Unlike sa una, para sa ni wala na may gatawag maayo sa aton pagdula ni sang social media, wala na pala liwansan ang tawo, mabalik na sila liwat sa radyo, matawag na sila permiso sa atong program.
1: Correct.
0: Para sa ni may caller na to sa line number 2. Good evening.
1: Hello.
2: No.
0: Ikaw ya, uyab man dyan, Japon, ang ginapangita mo, nga mo nang ginadibatian, di kung mapasugot ka nga iban ang Facebook sa Pilipinas?
2: Iban ang Facebook? Kung sa aton, may edad na, ano, lamay-lamay, girl, pero sa mga bata, sa mga alang-alang pa, below 15 years old, pwede may iban sila eh. Kaya, damo na sila, kita sang...
0: May point man siya, no? Ang below 15 years old, ang mga minor.
1: Minors.
0: Galing kayo pamangkot, da. Mapihogin man ni Meta, nga ang nag-sign up, hindi minor. Dolpo, ikaw.
1: Sa una, gani nga... Pambala ko, anay. Sa una, gani, di ba lang sa mga sinian, bala?
0: Oo.
1: Di ba may mga for adults only na da nga ginabutang? Hindi pwede ka sulod ang below 18. Chris, kurisan mo lang sa biguting tsura mo.
0: Hindi gani, namin kuya bala. Would you think si Meta, masala yagid man nga ang nag-sign up sa iyang platform, minor?
1: That is why gani, kaya hindi man nakabalo si Meta kung minor ka o kung hindi.
0: Akong gani, bata, subong, pila pala ng edad niya na subong, may Facebook account sa gani. Te, pila pa na edad niya? 14? Te, ikaw ya, amigo. Masigihon mo kung hindi.
2: Ano, pero no?
0: Ambot si Imod, awag na kamati. Oh, hindi na, iambal na kung anong tuyo mo sa amon para may suryahan pa. Huwag ka kapamati sa ginaisuryahan. Anong tuyo mo?
1: Amo pa lang ito kanina ba, mangkot? Inkulbaan ka na.
0: Di ba, Dol? No. Ako yan, mas pabor na lang kung iban na lang na kay T. Kung information man lang ang ginapangita man tuod sa iban nga mga users man sa Facebook, maka-supply man ang mga TV station, radio station kada mo man sing outlet nga makatag sing chaktong information kag na fact yes. Check na gid yang adaan niya eh.
1: Kaya at least mabinbinan ang gitubag aton nga fake news.
0: Kag hindi lang ya pagkakson ang messenger, okay lang na yang messenger, di ba? Kay tila iman na yang messenger, lain man ayaya ang Facebook.
1: Pero actually ang iban gani

0: ano pa nung sini?
1: Butsi mo ay?
0: May mo sa na isa. Kasi syempre, hindi ka man ka messenger kung wala ka Facebook, di ba?
1: Hindi ah, pwede na subong niya.
0: Pwede na subong.
1: Oh, hindi ka medyo updated daw.
0: Kaya mo na ganing iba nga, ano, mas gusto nila nga sa messenger na lang, bisan wala Facebook.
1: Oo, oh, pwede mo na ma-deactivate mo yung Facebook. Kag dira ka lang niya sa messenger, kung transaction, kag communications man lang yung imo yung tuyo, at least wala, hindi ka na maka-scroll, makita sang mga, basta ka mga law ay nga mga posting bala doon. Tapos, kasagaran subong sang tao. Kung may nainitan, dayon kawangal sa Facebook, pabati-bati.
0: Ayan.
1: Tapos kung makasuhan gani, hibi-hibi. Eh?
0: Pati ang mga private, ano nila?
1: Ay, ipaban ko na niya ang Facebook, ya!
0: Ipaban na!
1: Pagkatapos, wala naging subong laway bala. Puro sa tanan, gwapa ka, gwapo, gi.
0: Tungod sang filter-filter.
1: Kag AI,
0: di eh.
1: Te? Anong tapan ni? Hindi mo naging naiagaling yung mapungga ng teknolojiya mo.
0: Iban yun, kriminal na gid. Pakalanta mo sang ilang, ano, ay, good pa rin siya nagpulisaw.
1: Ay, oo. Oh, ato pag isa pag na nga nag-viral ang mga nagamit sing mga uniforme ka.
0: Man.
1: Philippine National Police gamit ang AI. Te, ang mga manol-manol man, dahil man kagamit sa amo nga template, te, lang tawa bala kay may memorandum naman niya, pwede ma, ano to ganito, pwede dakpon?
0: O pwede.
1: Ang mga nagposting? Mm-hmm. Ba, umayo lang, wala akong nadala ba?
0: Ang mga ganito, wala akong naiyakin. Kaya, mga mam mo.
1: Ati, uy, kaya ang imo yung account niya, ara sa most view mo, Pornhub.
0: Ha?
1: Ha? Oh, basta mo na. Asa ko lang na yung opinion na. Wala ko na yung siling. Kung mo na akong opinion, amo man na yung inyo. Kamu na lang daya bana-bana sa inyo naman yung opinion. Kaya may mga buot naman kamo. Kag depende sa inyo kung anong gusto nyo. Iban bala kung hindi. Don't know.
0: Kag ano eh.
1: Pero hindi ka gidya gusto iban. Hindi ka gidya. Sa imo yan. Hindi ka. Okon ma-upod ka na sa akon nga isa ka man sa mga tao nga gusto naman iba ng Facebook.
0: Basta hindi ilang pagdulao ng messenger.
1: Oo, huwag mo na. Yeah, hindi ka na yung madula messenger. Kahit amo na yung pinaka-importante, dahil mo ang way of communication na dire-diretso lang.
0: Kung may messenger, maka...
1: Oo, makasend man sa Japan.
0: Maka-video call. Maka- ang magiging importante.
1: Kaya ang Facebook na iya, ang ila na lang daya basihan niya, maglantaw-lantaw na lang kita kung anong updates ang imong mga friends. Ikaw gani, sa imo da ang mga accounts da, friend ka mo to, pero gin-unfollow mo man. Oh, di ba?
0: Blog is able ya?
1: Eh, masugot ka. Messenger na lang, Facebook, kakson.
0: O, pwede.
1: Ha? Basta makasend na sa Japan video.
0: Ha? Basta pwede lang kuya ka... Cool.
1: Hindi mo lang pag-unahan sang dyan.
0: Kamu na gani. Cool lang. Cool.
1: Cool lang. Cool. Bata pa ko cool.
0: Yes.
1: Cool. 500 anay cool.
0: Okay, Jack.
1: Cool. Cool. 10:38 in the evening. Mabalik pang phone. Wala po dyan si Katropan Troy Tisoy.
0: Kang si Katropan Troy Filangka.
1: Nagapamati ka mo sa XFM Katropa mo.
0: Excited.

0: clean, fast, and safe. Sister symptoms present. Consult your doctor.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Queen's problema. Kung itong ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo binapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
4: Ay, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
3: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
4: Salamat, Han!
5: Lahat ng problema ay nasa solusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Trust Gold. Magbibili

0: Niyara naman ko bago nga pahunihon karon sa pagbalik naton. Ariya, paghunin niyo pa lang ya. Sigurado dun lang galayo. No?
1: Sigurado ka?
0: Sure. Yeah. Oh. Hoy, ang inyong immune system bala, kinanglan nyo gina mapawasko gina. Tumarga mo sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid, kag non-acidic vitamin C, Santon Vitamin C.
1: Kung gusto nyo maging gwapo ka gwapa, kutis artista, mag-clear skin herbal soap ka na.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May 31 pang August, Dol.
1: Yes.
0: Ala, ano na lang, 4 days, ma-bear months na kita. Oo, bear brands. Tapos, isip-isip na gano'n. September, October, November. 4 months na lang. Yun, di makaparuhas naman sa bahay. Sino itong yung magnatanda-tandaan sa ruhas?
1: Si Neil.
0: Kasi kung dito na ito, yauya ka naman. Yauya ka naman.
1: Ah, mabiga lang ito sa
0: mga. Hindi ah. Ang gusto ko yung matabuya kung dito kiman ang Christmas pa ang ato niya ng ating Thanksgiving party. Arang pag-abot ko pa lang ya, gusto ko na ya para sa to sa ligad sa kalibong nga nag-shot na siya sa guwa.
1: Correct.
0: Di ba? Para pagsugod niya, balong ka na ya. Nahuya-huya ya, no? Kalingiti, ikaw ya, may inimnan ka kung wala, huwag ka naman ngayon daan huya.
1: Ha?
0: Ha? Hindi ka ba sure ako?
1: Ay, ano? Nang, ang amon nga, license ni ano nung no, Lapa Rodel eh, kanon ko na eh, baguhon ko naman eh
0: ang inyong marriage license.
1: Give chances to others.
0: So yung process mo na lang adaanan yung annulment. Para tawa-tawa na 4 months ang processing. So okay na kamo ya kay annulled na kamo.
1: Correct. Kung sino naman ang mahulid ko ti amo naman na sa
0: kay annulled na kamo, open ka na for ano. For anal. Anal.
1: Amo pa sa niya ang balkuman mo.
0: Open ka na sa imo anal.
1: Wala na. Anal na. Dayon.
0: Anal ang rikta. Mm-hmm. Oh.
1: Masakit. Wala, masarap.
0: Si Sera. Sakit kag gida ka. Pagkabalambal nga. Sakit kag namit. Nag-ano ka na. Nag-create ka na. Sing ano. Tawag siya gani sang hatag sing panghuna-huna sa iban nga itry ko man abi kun tuod may
1: humble nakita na nila sa nila amo na gani may iban na lang
0: kaya kaya tila layo may atong diretso ya di ba
1: gani pwede ba pwede ka amo na gani kasi ko basta ibili niya lang ang messenger
0: oo eh basta ongoing ng inyong video protocol. May protocol mga nito sa video?
1: Bawa.
0: Irene Ibanez, yung Gabi family Ibanez. Hi, taga din ni sila man. Purok pili. Ah, sa bulan nun, guro, ni ba?
1: Basi eh.
0: Oh, dial ka mo, XFM call and text line. Open pa nga mo nga mga call and text line, ha?
1: Okay, sige. 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. What? 0915-8311-431. Anong imong memorabilia sa sininga tuig ang 2026 man? Kaya iti, nagahilapit na kita sa tuig 2027.
1: Memorabilia?
0: Anong mga memorable mo nga mga moments nga hindi mo malipatan ang tuig 2026? Nagdaog ka 20K.
1: No? Sa nagligad pa to, ya?
0: Ay, 2025 to? Diba? Ay, tama. At yung madaog ka naman 20K liwat.
1: Kabay pa.
0: O, di ba? At least, bago naton na ibilin ang tuig 2026, mayara ikaw da sa mga memories nga do gaihi-ihi ka sang kakilig.
1: Correct.
0: Tapos sa momento nga time sang tuig 2025 nga nagkilalahi ka mo ni Rodel. Pila ka mo kabilog sa isa ka kwarto?
1: Isa, dua, tatlo.
0: Lima? Pa, sino naghulid sa imo?
1: Siya.
0: Sino?
1: Si Papa Rodel. Tikod siya man gyapon, continue ang aton nga kalipayan. Pero kung i-islan ka nati, amo na sila nga, give chance to others.
0: Kapagwapa, kage.
1: Eh, laba buhok.
0: Doon na hamiguro ang ano, ayang Thanksgiving, ano bala, nga tawag siya ni gani, nga venue. Ang mga dagat-dagat bala tani mo.
1: Tani eh.
0: Eh para pag-aaga bala nahidlaw na ako magligo sa dagat. Subong abi kung sa Ultsagay ko maligo. Do ambot na do hindi na ko kasaho.
1: Kayo ala labot sina tani pagabot ato bala hindi an tanto ka init.
0: Tircon man ato na sakit. Wala
1: gani daso na namin ko bala kun sa kun bye-bye gid man ang paligoan.
0: Mm-hmm.
1: Tani gabi lang.
0: Ah, ang imo gali iabet ang night swimming.
1: Mm-hmm.
0: Matiba ka hindi?
1: Ha, matiba. Depende.
0: Ati makawil-kawil itlog mo ini.
1: Amo na lang kasi ko depende. Kay mas ma- mas nami pagit ang no peace at all.
0: Oh, burles.
1: Yes.
0: Sabagay no, nami gyud na.
1: Amo gyud bataka sa mga pirana, bro.
0: Ako gani gusto ko gani ya ngarang gaulan.
1: Han.
0: Nga ano ga abi gaulan tapos may compound ang may mga lasang-lasang.
1: Uy, namin, ang black to.
0: Ah, di ba? Oh. Lagan-lagan ka dahil nga rin sa bata ka sa unang so, sa ulan. Tapos, oh, patukob ka sa halo.
1: Ikaw, super kaso, good man. Pabalik nyo nga duba, damo na akong lutak.
0: Tapos naligo ka mo masabunanay ka mo kay tinigo anak ka mo.
1: Oo,
0: ah. Ah, ton. Ah, grawit-rawit, guro, no?
1: Ha?
0: Ang lutak. Wala mo ba na matry ako?
1: Ano nga wala?
0: Ha, natry mo na na?
1: Mm.
0: Ah, really?
1: Mm. Gawalan to sa una, sa katubuhan pa eh.
0: Ah, gaya katol galing na yung katubuhan niya.
1: Hindi kitman na siya katol kung gaulan.
0: Mm. Akon sa una, diri sa sagay yung mga kalog-kalog, amun na nga mong ginobra.
1: Ano? May tamburo.
0: Muna mong ginobra nga slides. Pero kasadya man to sa una, no?
1: Gani man.
0: Saan kita na nagkakaedad? Bala nga doga pariyo sa kita sa mga parents sa sanguna nga nagayugnugta sa aton. Mm-hmm. Nang tawag ni gani daw, hindi ta na ma-appreciate nga mo to sa una na panghimo ta.
1: Gani. Nabalang may do, may pilas-pilas na yon. Tapos ang ginasakyan, mga slide lang, pak lang.
0: Sang oo, oh, na. Oh. Ngarang, narang pag-ulan nga basog-baskog, siyempre, nagahumok man ang duta.
1: Mm-hmm.
0: Dayon ngita ka mo sa daw bukid-bukid gagubrahon niya ng slide-slide.
1: Nan.
0: Oh, galing kay ikaw yan, lain kaya nga slide sabi na bilong.
1: Naman.
0: Sa rainbow slides kaya
1: ay, ya. Correct ya. Kapili pa kung ganit ang color.
0: Ay, dahil again, Mr. Love Guy, ilogo na lang Troy ang Friendster format sang una. Wala news feed, kag wala share. Muna nga budlay maglaptang fake news kag makita mo lang ang post kung bisitahon ang profile. Ah, correct!
1: Kung sa bagay...
0: At paliara naman subong ang Friendster, galing kay ang lain subong sang Friendster, ya, applicable lang siya sa mga iPhone users. Bago ka mo mag-friend, kung maka-communicate ka mo, kinanglan nga ito, padgida na yung inyo, duwa ka-iPhone nga cellphone. Para maka-friends ka mo bala, Dolph,
1: mm-hmm,
0: ma-accept mo as a friend ang iyang request. Amo na subong ang sa bago nga Friendster. Araya, tutuon, yun nga, nga friend, kung mo mo kay una, i-topic ka yung cellphone, antes mo siya ma-access as friend sa Friendster. Amo na subong ang bago. I-compare before, di ba nag-uso-uso gyud man na nga pwede ka gani kabutang background music mo da.
1: Mm.
0: May ilis-ilisan mo ng imo cover ano tawag sa
1: tuon.
0: Hindi mailisan mo ang skin sang imo nga account bala. Mm. Tapos makita mo kung sino ang nagalantaw sa imo mo tong time. Subong makita mo man Japon pero sa story lang. Di ba, Dol?
1: Yes.
0: Oh, ambal ka rin. Oh, nang tawag mga chismosa. Oh, naglantaw naman sa akon nga story.
1: Ako sa bagay, ako yung sa unay, happy na ko yung may telepono, ah.
0: Ah, pwede man.
1: Mm-hmm.
0: Oo, oh, telepono, ah. Cellphone, eh. 33, hindi, 32, 51.
1: I mean, balang ang kwan gidya bala sa una.
0: Hmm. Landline.
1: Oo,
0: landline.
1: Happy na ko to yan.
0: Expensive man tong landline sa una. Kikinanglan mo gidya kung may landline ka sa balay nyo.
1: Mississippi na mo.
0: O gani, landline sa una, ah. butsilingon ang ina nga balay nagaulolobra sa opisina, si nanay kay si tatay mo nagaubra gid may mayo nga trabaho. Ti ikaw ya big time ka man niya sa una, subong ka man lang yato hindi na big time. May ato ka patugali, wala ma-dispose nga mahal-mahal ang iyang ano no?
1: Mga,
0: ang iyang prize no? Ano ganyan, mga antik?
1: Mm-mm.
0: Mga antik, may harap pang mga antik na bilin.
1: Ito ba ito?
0: Basi ginamatamat mo na ito, puksi.
1: Ha?
0: Kaya ginapuzzle mo lang ito sa ginabaligyan mo para hindi ka maabot.
1: Hindi man.
0: Oh, sus. May harap ha?
1: May bangat pa ito.
0: Ano to ng ano, ng spada? Ano?
1: Ha?
0: Spada siya?
1: Spada? Programo ka na! Ano na yan ko, no?
0: Kaya mo na, mo gimana magkapot sa spada?
1: Spada na bala?
0: Spada mo na magkapot to, di ba?
1: Kaya
0: aralan naman, tamuha mo na. Amo man na gani, Japon.
1: Ya, imo ya,
0: tamuha. Ay, imo ya, imo ya. Lain na ginamuha mo mo na yun.
1: Bukoy na ya.
0: Mga katropa sa liwat ha, 8,000 pesos naman panghatag buwas Friday weekend. Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, 5,000 nga cash. Sa Anton and XFM, libu-libong pa premio, 3,000. So, i-prepare na ang inyong mga entries. Base, ikaw na ang isa sa mag-daog sang 5,000 o kung 3,000. Pili lang ka mo, ha? Kadto ka mo sa mga XFM stations. Kay diri sa Amon, sa inyong katropa station, may nagaulan nga kwarta.
1: Correct! Back to back pa na.
0: It's 10 minutes after 11 o'clock. Mabalik pang phone palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Ikaw si Katropang Dolphy Langka.
0: Ano yung XFM Katropa mo?
1: Excited!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Kaya Cordero, taga-butike. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
0: Manamigis!
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin.

0: 32 minutes after 11 o'clock. Madamong salamat sa mga nag-intra, kang nagpinamati sa phone pal nga programa. Mabalik kami buwas. Ah, wala tayo.
1: Wala.
0: Nag-absent tagalit ng ligad, no? Kay Brown Out.
1: Gani, man.
0: Salamat sa mga tech on duty. Kay Rodel nga bago lang nagsiga, nag-connect pa siya liwat.
1: Correct.
0: Mababay man lang kami. Salamat, Ged, sa mga tech on duty. Sa tanan nga station managers ng XFM stations sa Negros at Panay Island. Sa ngalan sa amon CEO, Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos. XFM. XFM.

0: ang Dome Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, anti-bacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandrone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sandon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sandon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sandon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Gwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta. Pero galit lang bala. Di yung tagalit mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diri yun.
5: Ah, dali na.
0: Sakit ng katawan? Mag Sandon Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sandon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sandon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sandon Plus Herbal Oil.
7: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sandon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God. Thanks to Sandon Vitamin C.
8: Sandone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
9: Ako Galiciardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
10: symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika.
11: Diet na kubuwasa.
0: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!

0: Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix.
3: Maswakit sa akong palabor.
2: Di ko na kinanglan pa magbakas ng collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
6: Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Cellphone Plus.

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sunthrone kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbiyoso git ko, mas taga

0: Coco Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Santhol ka Vitamin D3 ka pa?
1: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat,

0: ng pagbiyahe ang Cess the Pain. Yeah. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Alit kita nga mga driver, mag-inobus ang Cess the Pain.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. X.

0: Ako si Hubensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tirawan na kape, pero laindidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katamison, ang iyang kaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kaga glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-disa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay, minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kudala si Sheena Andres.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga-Butik. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang atin itong-itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Manami gis.
4: Santan Plus Herbal Soap.

0: o matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala! Tingala ko naghuben ka!
5: Ay, oo eh! Ako paya! Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, baklan ka. Pero galit lang gid bala. Di yung tagalit mabayad sa tuition mo?
4: Oh, galit. Diri yun.
5: Ay,

Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na

0: ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika. Sister
1: Pain. Si Siren, isang baybay rohasin. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Sister
2: Doctor. Mabibili sa mga butika.
1: Ex.

0: Couple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy boost.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama yun naman ang live dito sa ating pong programa. At syempre, magbibigay na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At katuwang po dito mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Produkto ng Yes to Health Incorporated. Siyempre sa programa po natin ay atin pong mga kasama, ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, isa po sa Doctor of Ministry in Alternative Medicine, siyempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakatutok po sa ating araw-araw na palatuntunan na maghahatid po ng mga sikretong pangkalusugan na dapat nating alamin para manatiling healthy. Siyempre, Doc Algie Bakla po ito.
1: Samahan niyo po mga lingkod dito sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, text niyo lang po yan sa ating numero at ipong text line 0969-609-6545. Amin din po kayong inanyahan, ano, na bisitahan ng ating pong mga Yes to Health Clinic. At i-like nyo rin po at i-share ang ating pong Facebook page. I-follow nyo po mga kaibigan ang Facebook page po natin. Hanapin lang po Yes to Health Inc. At saka yung isa po nating Facebook page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para updated lagi kayo, no, sa mga announcements po natin, mga pa-promos po natin mga kaibigan. At dyan nyo rin makikita ang mga impormasyon sa atin po mga produkto. At ganyan rin mga kaibigan sa mga information about our health. So pwede nyo pong i-follow ang atin pong Facebook page para sa karagdagang kaalaman mga kaibigan, ha. At huwag pong kalimutan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold, ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Secret of Health, Health Info.
2: Okay, balik po tayo sa ating palatuntunan at pag-uusapan naman natin ngayon ang isa sa napakagandang impormasyon ano, na ito pwedeng ang iba sa atin ay may problemang ganito. Alam po ba natin na ang matagal na pag-upo, ang pamumwersa sa pagdumi ay nakapagdudulot ng karamdamang hemorrhoid or almoranas? Ito po ay dahilan sa pressure na inaidudulot nito sa ating veins, yung mga ugat natin o daloy ng dugo sa ating pong anus. Dahilan sa pag-dilate or paglaki ng ating mga veins, ano? At hindi po spicy foods ang nagdudulot ng karamdaman na almoranas, taliwas po sa sinasabi ng karamihan. Kundi anumang bagay po na nagbibigay ng pressure sa ating pong anus, eh pwedeng pagmulan ng karamdaman na hemorrhoid o almoranas. Ngunit kung ikaw ay siyempre may almoranas na eh, maigi na umiwas po tayo sa maanghang na pagkain dahil maari ma-irritate po yung almoranas natin na meron na tayo. So hindi yung anghang ang nagdudulot, kundi kung meron na tayo, eh posibleng ma-irritate lamang ng pagkain ng maanghang. So kabilang po sa dahilan na maari magdulot ng almoranas ay ang mga sumusunod. Yung labis na pag-ire kapag dumudumi, ano? Iwas-iwasan natin yun, ano? Yung madalas na pagbubuhat ng mabigat na mga bagay, lalo na mali yung puwersa nyo. Paghina ng mga laman sa labasan po ng ating dumi sa puwet, ano? Yung ating anus o rectum, na karaniwang nangyayari sa pagtanda ng tao. Kapag tumatanda na, medyo humihina na yung muscle na yun. So, siyempre, pag mahina yung muscle, lumalabas yung ating anus, ano, yung area na yun. At kapag ang isang babae ay nagbubuntis dahilan sa pressure, ay pwede magkaroon din ng almoranas. Ang pag-upo ng matagal sa ating upuan, so yung mga jeepney driver or any kind of driver, ano, ang mga office worker, ay kadalasan nangangalim sa pagkakaroon ng almorana. Pwede rin yung madalas na pagkakaroon ng constipation o matigas na pagdumi. Siyempre, pag ikaw ay constipated, pipilitin mong ilabas, ano? At yun po ay dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas o matinding pressure. At isa pang dahilan ay ang kakulangan ng fiber sa ating mga pagkain. Yan ang mga dahilan para tayo po ay magkaroon posible ng almoranas.
0: The Secret of Health.
1: Yan sa mga kabayan po natin, eh kahit sino dok pwedeng makaranas ano, or magkaroon ng ganitong uri po ng karamdaman.
2: Tama.
1: Pero sa mga tao po ano, lalo na po sa mga sedentary workers, kayo po mga kaibigan ang mas prone o mas madalas maring makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Tulad ng binanggit nyo dok ano, yung mga office workers, mga jeepney drivers ano, yung mga matagal na ginugugulang oras sa pag-upo mga kaibigan ano, eh sila po ang prone sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman. At hindi lang po yung matagal na pag-upo mga kaibigan, pati din yung matagal na pagtayo. So yung mga kababayan natin diyan, mga kaibigan natin na security guards, eh prone din sila sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman ano. At hindi lang yun ha, yung sa mga kababayan natin na labis-labis yung pagbubuhat po ng mabibigat na mga bagay, ano? So, sa mga laborers natin dyan, yung mga hard laborers natin, yung mga, basta yung mga tao ano, na sobra-sobra yung timbang na binubuhat po nila kasi namumwera sa kadun ng husto, na maaari po makapag-contribute yan sa pagkakaroon ng almoranas, mga kababayan. Kaya ingat-ingat po, ano? At hindi lang yan, ganun din sa mga kababayan po natin na sobra yung timbang. O obese, mga kaibigan, ay kinakailangan po mag-reduce ng timbang po niya, magbawas-bawas ng timbang, sobrang timbang, kung pwede nga lang daw, ipamigay dok, mas madali-dali sana, oh, no?
2: Kung pwede bang ibentang po kilo yan, mayaman na yung iba.
1: So sa mga kababayan, sobra-sobra po ang taba sa kanilang pangangatawan. Kinakailangan, bawasan nyo po yan mga kaibigan. Kasi maaari din po yan siya makapagdulot. Especially kung lagi nalang nakaupo do ka, no? Malaki niyo yung katawan mo, eh lagi ka pa nakaupo, tapos hindi ka masyadong physically active, so mas prone ka sa ganyang uri ng karamdaman. Ganyan din sa mga kababayan po natin, during their pregnancy time, no, ay mas madalas po na magkaroon or makaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Kaya ingat-ingat po ha, sa mga kababayan natin, kung gusto makaiwas sa ganito pong uri ng sakit, mga kaibigan, mas maganda ay maiwasan po kung ano yung mga pinagmumulan o yung mga contributor sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman.
3: The Secret of Health. Suwabe ang aroma. Sanson Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sanson Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Sanson Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking gigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Sundown Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Sundown Plus at Sundown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Sundown Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C na pinalakas ng Sundown. Mabibili sa mga butika.
7: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo, sa subok na! Sanfon Plus Gold! Sanfon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Sanfon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina! Sanfon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! Sanfon Plus Gold! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Sanfon Plus Gold!
3: Yeah! The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin na gusto pong maka-avail ang ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar para maka-avail kayo ang produkto natin. At syempre, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado na ipong iinumin. Ayun, yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. At syempre, ang programa po ito ay sa tatin ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong Sundown Plus Coffee Mix. Ang kape na napakasarap higupin, Dok, lalo na yung ganitong panahon. Maulan-ulan, makulimlim ang panahon, malamig ang klima, ayan, sarap humigop ng
2: perfect
1: kape.
2: Perfect talaga, no? Oh. Lalo na sa lugar ka na medyo mafags. At yan po, sabi nga, heaven, sabi ng iba. Sa kanila daw, sapat na yung tahimik na paligid at kape.
1: Ayun.
2: Yan, lalo na kung Sundown Plus Coffee Mix.
1: Ayan. Kaya sa mga kabayan po natin, paghihigop po kayo ng kape, mga kaibigan, consider nyo lagi, mga kasama, kung ano ba yung mga maaari nyo makuha dyan. Yan ba ay makakapagpalusog sa inyo o baka naman sakit ang pwedeng maidulot niyan or makapagpabigay ng karamdaman sa inyo pong mga pangangatawan, mga kaibigan, ha? Yan po, sa itong Plus Coffee Mix po natin, yan po ay rich source, mga kaibigan, ng plant-based protein and fat, ha? At hindi lang yan, mga kaibigan, meron din po itong high fiber content. Kaya napakainam ito para sa ating mga bituka, lalo sa mga kabayan natin, ano, na ang pinagmumulan ng kanila pong ng kanilang hemorrhoids ay yung constipation, Doc. Mm-hmm. Napakaganda itong paghigop ng Sundown Plus Coffee Mix. Nakakatulong yan siya para makapagbigay ng dietary fiber sa ating pong pangangatawan. At nakakatulong din yan, mga kaibigan, para palakasin yung peristalsis dun sa inyo pong mga intestines, ha? Kaya nga, hindi lang basta-basta nagkakape, na-i-improve pa, Doc, ano? Yung iba't ibang parte sa atin pong pangangatawan.
2: Oo, at habang nagkakape tayo, meron tayong mga sustansya na sigurado, hindi ka magigilty, ano, sa pag-inom ng kape. Meron kayong siguradong sustansya. Kaya instead na tanggalin natin totally, ipagbawal natin yung kape, lalo na kung naka-high blood, pinapalitan lang natin ng bagay sa kanilang kalagayan.
1: Ayun. Ayan po mga kaibigan, ha? Sundown Plus Coffee Mix. May bibili na rin yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
7: Sundown Plus Coffee Coffee Mix.
8: Ako si Jenny, gustong-gusto ko talaga ang Samsung Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Samsung Plus Coffee Mix.
7: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: At ang ating pong mga produkto bukod sa Samsung Plus Coffee Mix, mga kaibigan, ang ating pong Ultimate Trio, ang ating pong Vision X Plus Softgel Capsule, mabibili rin po yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Bukod sa mga produkto natin, Dok, ano, na pwede na mabili sa ating pong Yes to Health Clinic, ano po ba, Dok, ang mga benefits na pwede makuha ng mga kababayan natin pagka bibisita sila sa ating mga clinics?
2: Unang-una sa lahat, kung ang gusto po ninyo ay wellness approach, ano? While having your medication, syempre marami tayong mga kababayan, medyo may edad na, no? Meron na talaga silang gamutan. Kaya lang hindi maiaalis, mga kaibigan, na kailangan din natin ang tinatawag na nutritional support. At pagdating sa tamang pamamaraan, yung naturopathy or holistic healing is a well-known and recognized system of healing na kung saan ito'y tumutulong sa ating katawan upang mas mapabilis natin yung recovery sa anumang uri ng sakit. Kasi hindi na debatable na ang nutrition ang pinaka-the best way to preserve yung health natin holistically, ano? At itong tinatawag nating preventive na approach. So ang pagkonsulta sa naturopathic clinic, ang magagawa po nito is una, maibibigay namin sa inyo yung mga detalye kung ano yung una, yung weaknesses ninyo. May pamamaraan ng naturopathy na hindi natin tinatawag ng diagnostics, kundi ito'y analysis. Para malaman namin kung saan kami magpo-focus. Kasi alam mo, marami mga tao, hindi na nila maintindihan yung sarili nila. Lahat naman ng recommended na treatment ng doktor sinusunod, pero hindi pa rin sila gumagaling. May kulang. Ano yung kulang? Yung tamang nutrition. Maybe toxic ka lang, so kailangan mo ng detox. Maybe merong nutritional deficiency na kailangan matutukan natin. Yun ang focus ng naturopathic consultation. Kaya pasyalan po ninyo, ha, yung ating mga clinic, at pakidala na rin ang inyong mga medical records. At mahalaga, pupunta kayo. Siyempre, kayo yung kakausapin. Kaya yung
1: presence nyo, no?
2: Oo. Yun po yung importansya ng check-up and consultation sa isang naturopathic clinic.
1: Ayan. Sa mga kababayan po natin, ha, na gusto po makapa-check-up ng libre, makapagpa-consulta ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, ng ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong po lugar. Bisitahan nyo po, mga kaibigan. At yung iba, Dok, minsan kasi nag-aalangan kasi wala pang pera daw na pagpupunta sa clinic natin.
2: Wala naman kayong babayaran consultation fee or counseling fee. Walang babayaran. Siyempre, kapag mayroong kayong recommended na supplement, kung mayroong kayong budget, bibili nyo. Yes, pero pag wala kayong budget, hindi naman kayo pipilitin.
1: Hindi kayo obliged.
2: Yung iba, pumupunta doon just to basically know kung ano yung kanilang gagawin. Then, paghahandaan nila yon. At natutuwa ako sa dinami-dami ng ating mga nagiging pasyente sa ating clinic. Marami talaga nagpapasalamat na paano natin sila naturuan ng tamang diskarte pagdating sa kanilang kalusugan.
1: Ayun. Kaya sa mga nagbabalak po, ha, na pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, huwag nyo na pong alalahanin kung may budget man kayo o wala, mga kaibigan, no? Pero kung meron kayong nais i-avail ng mga products po natin, so magdala lang ng budget, mga kaibigan.
2: At ang kagandahan, discounted.
1: Yes.
2: Medyo abot kaya. Kung nga dadayo kayo sa ating mga wellness clinic, kasi siyempre, pinapahalagahan namin yung effort ninyo, kaya meron talaga tayong discount automatically sa mga pumupunta po o bumibili sa ating po mga Yes to Health Clinic.
1: Ayun. Sa mga kaibigan natin, puntahan po, mga kaibigan, ha, ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, puntahan niyo po, mga kaibigan, ng clinic po natin para po makita, ano, malaman ng mas maaga kung ano po yung mga nag-uumpisa na karamdaman dyan sa inyong pangangatawan, na hindi na yan magdulot ng mga komplikasyon. Yung kasi yung kinakatakutan natin, yung mga simpleng karamdaman na napabayaan, ano, na baliwala, nagdudulot, mga kaibigan, ng komplikasyon na mas matindi pa kaysa dun sa karamdaman na kasalukuyan yung nararanasan, ano. Kaya sa mga kabayan natin, ha, puntahan po ang ating mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. At bago tayo po ito, ipakinggan po muna natin ang ilan sa napasaya at natulungan na ating po mga kabayan na bumisita sa ating po mga Yes to Health Clinic. At syempre, nakainom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
9: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pang aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat. Nakasakit kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
1: Secret of Health. Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Aurora Don. Maraming pong mga sakit na nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yestrel Clinic. At pati yung mister niya, Dok, pinainom na din, ano? Ng atin pong mga produkto. At ayun mga kaibigan, sa tulong po ng Panginoon, at sa tulong ng Yes to Health at ang ating po mga produkto, ay naging maganda yung kinalabasan, mga kaibigan, ha? Kaya kayo rin po, sa mga kaibigan natin na nakakaranas ng parehas na problema, kila ma'am, ano, at sa kanya pong asawa, sa mga kaibigan natin, Dok, na mga na-stroke, ano, mga na-mild stroke, napaka-beneficial po ng ating pong mga produkto, especially yung ating pong Ultimate Trio, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan, ha? Kaya puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic, at punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa iyong lugar para maka-avail po kayo mga kababayan ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. The Secret of Health. Ayan, sa mga kaibigan po natin, lalo Dok, yung iba na ano, gusto sumubok ng, especially yung Santon Plus Gold natin, Dok, ano po ba yung pwede nilang makuha dyan sa Santon Plus Gold natin? Kasi yung iba, nagtataka eh. Bakit napakabilis ng effect sa kanilang pangangatawan
2: sa pag-inom lang ng
1: Santon Plus Gold na yun.
2: Okay. Alam nyo, ang Santon Plus Gold ay isang produkto na nutrient dense. Ibig sabihin, punong-puno o siksik sa mga nutritional content. Ano? Unahin na natin, yung mangustin pa lang, napakaraming santons, flavonoid, which is nagsisilbing antibacterial at immune booster. O isama mo pa yung spirulina. Ang spirulina is first-class protein ang makukuha mo dyan. Na madaling i-process ng katawan, na kumbaga less yung waste product na napuproduce kapag ginagamit ng ating system. At alam nyo ba na yung spirulina din, mataas yung kanyang superoxide dismutase, isang uri ng substance na ito'y tinatawag nila na panglinis ng ating sistema. At pangtanggal, yung tinatawag nga nilang pre-radical scavenger. Ano? At yung spirulina pala, mayaman sa glutathione. Alam niyo yung mga Aztecs, 400 years ago, ginagamit na yung kinakain ng mga Mayans and Aztecs sa Mexico. At consider one of the most healthiest food on earth. Kaya nandun yan sa ating supplement. Isa pa yung bitter gourd. Alam mo naman problema ngayon, karamihan ng mga tao, kung hindi high blood, diabetes. So yung bitter gourd o yung ampalaya sa atin, meron siyang polysaccharide content, saponin, phenolic at carotenoid. Meron din siyang dalawang anti-diabetic agent, yung tinatawag na momordicine at charantin. Kaya ito ay isinama doon. Kasi alam naman ng company natin na maraming tao ang nagde-develop na talaga ng diabetes. And diabetes is one of the most common killer disease na preventable, lifestyle related, sabi nga. Kaya meron na kayong bitter gourd or ampalaya. Meron pa kayong garlic, which is meron siyang allicin, isang phytochemical na very well known sa scientific world that can benefit those people with abnormal cholesterol level. At syempre, papahuli ba si moringa? Moringa is considered as one of the superfood, complete yung kanyang nutrients na pwede nyong i-consume araw-araw at hindi kayong mamamalnourish basta may moringa po kayo. So yan ang pinagsama-sama natin sa isang kapsula na in extracted form. Kaya nga kung kayo ay may mga karamdaman, hindi nyo na malaman ano mang gagawin ninyo, ang approach natin parang shotgun na.
1: Mm-hmm.
2: Alam mo yung shotgun, kahit pikit ka, pag pinutok mo eh, ano,
1: sabog yung
2: tatamaan mo yung target mo. Shotgun prescription na tinatawag is yung multi-benefit.
1: Mm-hmm.
2: At yan ay nagagawa ng nutritional nutrients.
1: Mm-hmm.
2: But pag pinasok mo sa katawan mo, alam na ng katawan mo kung anong kanyang gagawin doon sa mga sustansyang ipinapasok mo, which is nandun sa ating produktong Santon Plus Gold.
1: Ayan ha. Mga kababayan po natin, nagsumaka-avail ng ating pong hindi basta-basta na suplemento, mga kaibigan. Ano? At marami na doon ano, ang naka-avail na to. Marami na rin po, mga kaibigan, ang natulungan. Kaya kayo po dyan, kung gusto niyo rin po na mapasaya at matulungan yung mga iniinda po ninyo ng mga karamdaman, eh punta na agad sa pinakamalapit na butika dyan sa lugar po ninyo para maka-avail kayo ng ating pong mga produkto.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang

0: ang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Uso na naman, Dok, ang mga ubo, sipon, ngayong panahon ng taglamig.
3: Tama ka dyan.
2: Marami na naman ang tinatamaan po, mga kaibigan. Ha? Oh. Itong mga common or mga, yung mga, no, sabi yun, normal daw nakaramdaman. Pero hindi normal yan. Ha? Kung magka-common nakaramdaman, ngayon pong season ng tag-ulan, mga kaibigan.
3: Hindi mo napapansin, walang taong immune sa sipon. Kaya tinawag siyang common cold. Kasi may variations ng mga virus at bacteria na pwedeng tumatama. Kaya kahit anong gawin mo na ano eh, pwede ka pa rin magkakasipon unless medyo advanced yung immune system mo.
2: Yes.
3: O, kaya may iba't ibang anong tao. May yung iba sa isang weather nagkakasipon, yung iba hindi. So, ano yun? Depende yun sa ano ng katawan, preparasyon natin. Yeah. Kaya pag alam nating taglamig na, alam nyo na yung gagawin ninyo. O, titake na kayo ng mga vitamin C. Yeah. O, magtitake na kayo ng mga antioxidant. At saka, iwas na kayo sa mga pagkain, alam naman natin, nakakapagpahina ng immune system. Mga sweets. Yan. Ay, naku, number one yun na depressing sa immune system natin.
2: At saka yung mga mucus forming na mga pagkain. Mas maganda maiwasan po ito, mga kaibigan. At higit sa lahat, eh, dapat magpatatag po natin ano? Yung resistensya ng atin pong pangangatawan. Kung bagay yung tinatawag na first line of defense ng atin pong katawan, which is our immune system, mga kaibigan, eh dapat mapatatag po natin yan sa pamamagitan ng pag susupply mo dito ano ng mga pagkain niya. Parang sa atin lang dok ano, pagka kumakain po tayo, may lakas po tayo na gumawa. Now, ganun din yung mga sistema sa katawan natin. Pag pinapakain po natin sila ng sapat na sustansya o nutrisyon na kinakailangan nila, eh nagiging functional sila, nagiging malakas po at nagagawa nila kung ano po yung gawain nila.
3: Ganyan kaganda yung pagka-create ng Panginoon sa katawan natin kasi it's a really sophisticated na no need to push any button, sabi nga. Basta ang kailangan lang natin i-maintain natin siya in a condition na magiging favorable sa trabaho na ating katawan. So, ano ba yung katawan natin? Ito'y living organism at ito'y nangangailangan ng pagkain para mag-survive. So, all we need is not medicine but food. So, kailangan natin ng medicine pag nasira na ang ating katawan. Kaya, ang pinakang consideration talaga sa preventive medicine is pagkain. So, sabi nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Kaya yung mga supplement natin, hindi natin tinuturing yan na gamot. Mas malawak yan kasi
2: mas malawak yung
3: mas broad kasi supplement, kaya supplement

0: natin. Kasi halos lahat ng katawan po natin is nangangailangan ng vitamina po na ito, mga kaibigan, no? Eh dapat nasusuplayan natin ng sapat sa atin pong pangangatawan. Eh makukuha lang natin 'yon, Doc, sa mga pagkain, kasi yung katawan natin hindi siya nakakapag-produce ng sarili niyang vitamin C.
1: Yes, unlike animals, yung mga hayop nakakapag-produce, but our body cannot. Kaya ang vitamin C pa naman is considered as the mother of vitamins. Bakit nila tinawag? Because almost every process of metabolism, not yung chemical reactions in the body, needs vitamin C. Kaya nga very important siya na laging efficient sa ating sistema na hindi magkukulang. Ayun problema, ang vitamin C rin ang isa sa pinaka-sensitive na sustansya. It's a water soluble vitamins, kaya ito ay pwedeng ipa-flush out in the system. Napapasama yan lalo na kung may mga problema na tayo sa kidney. Kaya always apektado yung ating need for vitamin C. So we need to supplement daily talaga, mula sa pagkain, sa mga prutas, at kung hindi pa sapat, sa supplement.
0: Yun, no. Eh, kung hindi, lalo na kung hindi tayo mahilig pa kumain ng mga prutas, hindi pa mahilig magkakain ng gulay, nako, magkakaroon tayo ng deficiency, ano, sa ganitong uri po ng vitamina. Kaya huwag pong kalimutan, uminom lagi ng Santone Vitamin C, ang alkaline base ng acidic vitamin C, na magpapalakas sa atin pong pangangatawan. Naku, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol kayo, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid natin listeners.
1: Ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Salamatan natin yung ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, dahil alam nyo naman, dahil sa inyo, patuloy na tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng impormasyon. Nawa po, nakapagbigay kami ng mumunting kaalaman na makatutulong sa inyong pag-iwas sa anumang karamdaman, katuwang siyempre ng mga produkto ng Yes to Health. Maraming salamat. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bacla. Ito, hanggang sa muli. Bye-bye.
0: Maraming salamat, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner, kasi pong Doctor of History in Alternative Medicine. Hanggang bukas po ulit, mga kaibigan, magkasama-sama tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansama talaga, paalam. Magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ang Panginoon wa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold, ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
6: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasang ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way.
11: Optake Premium D3 every day.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagtalalaki, magtulong

0: swimming. For men, may taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Kaya Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
0: Manami gis.
1: Santan Plus Herbal Soap.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagapamatid ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw!
6: XFM.
5: Patropa mo!
4: Exciting!

0: Ang oras sa Pilipinas, 40 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Sablay tayo na. Ini ang palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas, isa ka oras kagtunga nga pagpalayag sa kanginang, dalang mga exciting istorya, exciting abalita, kag-informasyon sa pagbangalagad natin sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7
1: Pilipinas!
0: Megahertz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Sa mga nagamonitor sa aton sa kahanginan, sa ila transistor radio, sa ilang mga monitor sa salakyan, mabatian niyo kami sa 100.7 MHz on FM band. Pero kung luyag ninyo nga magpasakop, pagpadala sa inyong opinion, kagkomento, makita man ninyo kami kagmabatian. Saduhan naman ka mga Facebook pages na amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan. Ang mga balita lokal kag nasyonal, lakip na balita sa luwasang pungsod nga inyo mabasahan sa mga pamantalan karon nga adlaw. Inyo na mabatian diri sa aton nga palatuntunan. Gani magbugtaw na kag magbangon, mag-init sang tubig kag magtimpla na sang Santon Plus Coffee Mix. Kampiyon gid ini sa sining nga matinion. Medyo matugnaw ang aton nga panahon, wala sang ulan subong nga kagahon. Kita tang pagbutlak sang bulan, nagapabilin pa sa kahawaan ang bulan. Kagabi nagtupa ang madamol nga ulan, malawig. Pero sa mga kagahon malan ng karsada, wala na ulan. Hindi galing mapaktan pa naman tayo. Nagtupa ang ulan sa hindi damang mapaktan ng mga inoras kag mga lugar. Mga katrupa diri sa Pilipinas, ginalaoman pa natin ang pito ka mga weather disturbances. Pito pa ka bagyo ang aton ginalaoman nga mag-aabot sa Pilipinas antes magtakop ang tuig 2026. Ginabalabantas ang pag-asa ang pito ka mga bagyo mabyan o kung mga weather disturbances ka makasulod sa Philippine Area of Responsibility sugod sa bulan sang Setyembre, tub-tub sa Disyembre sang karong na tuig. Di mag-asilo na kita sa bulan sang Setyembre. Pila na lang katulog? 1, 2, 3, 4. Apat na lang katulog mga katrupa kag magatakop na ang bulan sang Agosto. Katapusan nga bulan sang mga tigkiriwi. May ara kita LPE Subong, katropang Alex. Nakasulod na sa Parne. 730 kilometers east of it, Bayat, Batanes. Pwede mga koma, ano ang iyang kabaskogon eh. Pila ka kilometro per ora. Eko be. Kung dito kay mo sa Batanes, gay star. Permi kay mo yung maka-experience sa weather disturbance to, bagyo, permi. Amo na ang balay nila to, katropang Alex. So ay gawas ang tagas ng balay to. Mga konkreto ng mga manubo lang balay mo. Kaya lagyan sang bagyo eh. Mga katropa, maswerte gihapon kita diri sa Pilipinas. Pila ka mga weather disturbances, nag-agi, may mga gulping na pagtupas ang ulan. May mga pagbaha-baha, pero hindi gid katulad sang natabo subong sa Nepal. Grabe itong pagkawasak sang dam nila, no? Masunsun nga pag-ulan, nagresulta mga katropa dito sa Nepal sang mud slide. Massive volume sang lutak o kunduta. Nagindalos-dos ang tubig baha, paidalo mabiyan sa patag. Sus, makita natin sa actual video sa mga taga-Nepal nga gin-upload nila sa social media. Kung ikaw maabtan sang baha ni katrupang als laban-laban manod ka, kundi ka mapatay sa tubig, mapatay ka sa lampos, tugas ang kabaskog sang current sang tubig. Amakon mo, ang ila tong mga taytay, makita ta sa video mga abiyan. Nga wasakon sang tubig, pirsa sang tubig, no? Hindi ka tindog ang ano, hindi ka winstan ang ila taytay ito, ah. Sa Nepal, mga abyan, so nga itong sining pagpangamuyo sa mga taga-Nepal, mga abyan, nga hindi na magdugang pa ang kadamuon sa mga nagkalamatay dito sa ila. Kaya balik mo, as of yesterday, kuno, naglabot na sa 160 ka mga tao ang konfirmado nga nagkalamatay. Pero may ara pa sila nga 400 ka mga tao nga missing tubtub sa sining nga mga tinion. Bangon sang malapnagon mga katrupa nga pagbaha sa among lugar. Sa report mabi nga nakuha man nato napod sa international media, magluwas sa mga casualties, may ara man sang 400 pa nga missing subong. Sa nagluntag nga pagbaha sa diin kalabanan sa bangin ni Mabian, mga turista. Ibalukang Nepal ni sa Manika tourist destination. Eh, grabe nga pagkabuslot sang dam nila, no? Ang Nepal nga ini bilang brief background na nahamtang ini Mabian sa ulot sang China kag India. Gamay mo lang ning nasyon daw, pila ka probinsya mo lang ni, pito o waloguro ka probinsya ni. Pero na meaning Nepal, nakaupod tatong Nepalist sa katulabang Alex, no? Sa Thailand, no? Ah, sa Singapore, no? Na mga Chinese man sila. Di suno sa report nga nagagawa sa social media, subong nagikan sa international media, mga katrupa, sige-sige pa ang ila sininga pagpangita sa mga nagkaladula nga mga turista nga missing tubtub sa sininga mga tinion. Labi pa ang napiktuhan sang makahalalit nga pagbaha ang mga distrito sang Rasuwa, Nuwakot, Dading, Grurka kag mga beaches nila to kag ang Chitwan. Nagkalaguba ang mga puluyan nga magyan sang dako nga baha, dalom nga baha, mga dalan kag taytay subuman ang mga planta sang kuryente. Sa apektado nga lugar mangon sang malapnagon nga pagbaha. So diri sa aton sa Pilipinas, amo na ang aton diya sa probinsya sang Iloilo, amo ning aton nga Halaor River multi-purpose dam naton. Ila ganito sa Nepal kadako-dako maning dam pro, grabe no. Grabe, hindi kasagang sang pwersa sang tubig. Amo to pagkaguba sang dam nga katrupa, umawa sang tubig, utob sa mga lugar nga gipangagyan sang tubig baha. Kag sang lutak mga byan nagkala was out. Amo na nga dapat ang mga dam nga mga structure ni hindi dapat ni mangin ano. Hindi dapat ni nga mangin substandard. Amo na nga dira sa Halaor multi-purpose dam Koreano. Ang mga kontra, ang main contractor sinada kay para hindi mag-hawsyaw bala. Budlay ng dam kun basi instead nga kabilyada basi lipak blay butang sang Pinoy nga kontraktor. Didri Mabian, balik kita, may ginaloman pa kita ang pito ka mga weather disturbances sa bulan sang Setyembre. Ang magasugod gali sa bulan sang Setyembre, kagtubtub sa bulan sang Disyembre, no? Ikebalo ka mo, mas o minus 20 ka mga bagyo ang nagabisita sa Pilipinas. Pero ilisipon na sinidri ang mga makabig natin nga super typhoon, no? Kung ma-obserbahan ninyo, pila na kabagyo ang nag-alagi. So far, wala man gid sang tuman kabaskog pa. Amuna na, nag-resulta sa ang madata nga pag-ulan diri sa aton sa Pilipinas. Kasi malabot ang pag-asa. Karon man kutuntas la kung pila na kabagyo ang nakalabay sa Pilipinas, no? So, sa bulan sa Setyembre, ginapabot mga bihan nga magasugod na. Magasugod, ah. Sa nabilin nga September, October, November, December, pito ka bagyo pa ang aton nga ginalauman nga ma-experiensyahan sunod mga bihan sa pag-asa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Diri sa Iloilo, medyo nami subong panahon tas subong aga, halin nga last stress ka ina. Tub-tub sa sining matinihon kay wala magtupa ang ulan. Kagabi pa nag-untat ang ulan. Diriya sa syudad, ha? Diriya sa syudad. We don't know sa ibang nga bahin sang probinsya, sang Iloilo, ilabi na sa mga coastal municipalities. Pero diriya sa syudad, medyo manayanaya na ang panahon. Wala asang ulan subong, pero matugnaw ang hangin. Kanamit gidihigop sang Santon Plus Coffee Mix.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Barak na sang balita, dugay-dugay kung makabugtaw ng ibantang mga katrupa. Pero pasiplat kita na isa aton sining kasaysayan. Ang kasaysayan bla, no? Kaya balok ka mo, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi rin makakarating sa kanyang karadtuan. So, suno sa aton nga kasaysayan, mga katrupa, makakuha kita dili sang mga maayong pagtulunan, mga inspiring stories, bala? Sa mga kasaysayan nga makahatag sa aton sang maayong ehemplo. Eh, balok ka mo, mga katrupa, ang Agosto 28, sadto nga mga tinion, August 28, 1896, Manifesto for Revolution, si Andres Bonifacio nag-issue mabiyan sa isa ka General Proclamation kag manifesto nga nagapangabay sa mga katipuneros, mga katipunan members sa pagsugod sa nationwide armed revolt batok sa Spanish colonial rule, ara sa rule. Kagkahibalo bala ka mo, mga katrupa, nga sa tung August 28, 1901, ang Silliman University na established. Kaya balo kumukun sa diin nga lugar diri sa Pilipinas, ang pinakauna nga Silliman University. Ang Silliman University ginbuksan, mga katrupa, sa siyudad sang Dumaguete bilang pinakauna nga American and Protestant-founded institution of higher learning sa Pilipinas and also in Asia. Kaya muna, mga taga Dumaguete, damo nag-eskwela da sa Silliman, kaya class A, isa pa private. Pero medyo mahal man ni katropang Alex ang, ano, ang tuition fee nila dito. Amo na, kung taga Dumaguete ka, so far, kung may ara-ara ka man lang, sa Silliman University ka nalang eskwela. No? Kagkahibalo bala ka mo, nga sagtong 1987, ginlunsar mga abyan sa mga renegade o kunsang Reformed Armed Forces Movement ng mga soldado, ang mga rebel soldiers from the Reform of the Reformed Armed Forces Movement, RAM, nga ginapamunuan sa to ni Colonel Gregorio Unasan nga sangulihin naging senador. Naglunsar mga abyan sa co-attempt batok sa administrasyon sa to ni Anay Pangulong Corazon Aquino. August 28, 1987, dito sumikat si Gringo Unasan. Kagkahibalo bala ka no, sa tong 1851 pagid, amo man nga fetsa, si Nazaria Lagos, ginbunag katropang Alex. Kaya bulok ka kung sino ning si Nazaria Lagos. Si Nazaria Lagos, mga abyan, mga katropa, taga Iloilo, taga Duenas, Iloilo. Di ano ni si Nazaria Lagos? Si Nazaria Lagos, mabiyan na mo ang unang first Philippine flag sower. Amo nigli ang nagserbing mga nurse, mga abyan, sang mga revolutionary soldiers.

Atahe, nagubras ang Philippine flag diri sa Iloilo. Para sa Iloilo, ha? Ninyo, maubra ko flag para sa Iloilo. Dalong ko ni sa Iloilo to kagiwagayway. Nagaserbi man ini, nga revolutionary nurse. Nagaserbi ng nurse mabian sang mga revolutionary soldiers during sang inaway. Nga ginlunsar sang mga katipuneros batok sa mga Espanyol. Amo na nga damo da mga pamilya Lagos sa Duenas. 55 minutos na ang nakaligad mga biyan sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Nakapangapin na bala ka mo. Mag-Santon Plus Coffee Mix na may moringa, may mangustin kag may soya powder drink mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katrupa, muna pinakamaramit ng kape ngay gupo naton sa sining matinon, medyo matugnaw ang panahon. Bisan pila katasas ang Santon Plus Coffee Mix ang aton ngimnon, wala sang chance nga mag-update ang aton sulok-sulok. Kaya wala inisang caffeine. Hindi katulad sa mga regular nga kape nga may caffeine. Sige-sige mo nga turos ang kape, dugay-dugay, hapdi na ang imo sulok-sulok kay accumulated nga pagkonsumo sang caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang caffeine mga biyan, wala chance nga maghuilab sulok-sulok ta. Kagkaibalo ka mo, ang Santon Plus Coffee Mix, mahimo na imnon sa mga diabetiko. Mga diabetic naton nga mga katrupa nga naguntat na sa pag-inom sang kape, kinhadlok na base magsaka ang ilang sugar level. Balik ang hilig sa kape! Ari na ang Santon Plus Coffee Mix nga wala sang kalamay. Ang nagapatamis mga katrupa amo ang stevia nga national sweetener. Sa mga diabetiko, pwede na kamo makahigop silang liwat sang paborito ninyo nga kape. Sa mga nagana nga mag menopause o kunyara na sa menopausal stage nga mga kababinhan nga masamina nga ginaabot. Mga arabla, arabuton, kag masami mga biyan nga hindi katulog sa gabi, kaya ginasuprir o kunagasuprir sa insomnia. Kag ining masami mabiyan nga pagbaylo-baylo sang ila decision bla ining nagarugante tapos nagapaningal wala rason-rason biot silingon may hormonal imbalances na sila agud to nga maghinay ang ilang maghina ang ilang pagkarugante maghina ang ilang sining nga pagkarabuton ibulo balansihon ta ang ilang hormonal imbalances kanagi sa pagpainom sa ila sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may medicinal properties nga makapaganhagan kag makapakulukalma, makapapulo balanse sang hormonal imbalances sa mga kababinhan nga nagahana na nga magbinupos o kunyara na sa menopausal stage. Antes bala magtulog sa gabi, tagain nyo sila sang Santon Plus Coffee Mix. Kaya ba nabalak ka mo sa aton nga exciting istorya? Ano ang palatandaan sa isa ka tao nga mataas ang iyong IQ man? Intelligence quotient bala? No? Ining kung sa aton pang pulong matanda butano? No? Smart. Suno mga abyan sa mga pagtuon sa mga scientist, ang isa ka palatandaan sang tawo nga may mataas ang IQ o kung intelligence quotient mga abyan, amo ang masami nga pagdamgo. Kung nagadamgo ang isa ka tawo, meaning mamuok tulog niya, no? Nami tulog niya. Pero kay balok ka katulupang Alex? Nga ang damgo, bala kung kaysa hindi mo matandaan ang kolor sang bayo siyang nasuksok sa makita mo sa damgo, no? Kalabanan black and white niya, no? Kung kaysa matandaan mo man nga mga kolor, pero pagbugta mo saga, hindi mo na ma-recall kung nung sino ka agi damgo nga colored man? Daw wala agi, no? Daw hindi gid bala madukot nga color blau, no? Pero okay, balok ka mo. Sige-sigihan nyo lang ang pagdamgo. Kapin pa kung numero ang madamgo ninyo. Bugtaw dahil ka mo kagilista nyo. Kuha ka mo din bullpen. Kaya kung kay balok ka, kung magdamgo kita numero katropang Alex, hindi na natin matandaan, no? Kaya kung amuina ang palatandaan, kung magdamgo ka sa numero pagkagabi, pagbugtaw mo pagkaaga, taya ka sa isti o kung taya ka sa luto, may chance ako nung magdaog. Ang ba't matuod na? Basta pala damgo nga tao kung nagkatulog. Siyempre, alam nga. Meron mga nagadamgo nga nagabugtang. Nangangarap ng gising. Pero kalabanan sa mga damgo, nga nagadamgo, mamuok tulog mo. Kapila na ko nagadamgo. Ako namin ko patulogon eh. Pirmi ko gadamgo. Pero kakabila lang ako kabeses na nagdamgo sang numero. Pagugta ko pagkaga, hindi ko matandaan mo. Bisan tatlo lang, hindi ko tandaan. Kaya bisan tatlo lang tani matandaan ko.
Ang STL, tatlo lang mo. Tatlo lang ko numero ng STL. Ang luto, abik, budlay-budlay, abik. Magdamgo ka numero. Anumgid ka numero ang tandaan mo, daw. Hindi ko matandaan. Pero kung magdamgo ka, kung katropang Alex, ang mga higko, oo. Pinpagkong daw, waya mo ginalauman, blam, may mga higko ka nga madamgo. Daw, swerte, kung ina mo. Tapos, ining nagadamgo ka, kung nga daw nagalupad ka, kagi ka na, nga daw nag-float ka, blam, nami mo. Gadamgo ka, blam, nga daw nagalupad ka, ginawa mo ka, punga-punga ka, pulog-pulog sa mga pakpak mo. Tapos, golpe ka lang, blam, nga daw naulog, galagpok ka, trip, oh. Damgo-damgo lang ni Aton, pero base pa lang bla sa numero, ha? Base mata kadamgo ka mo sa mga numero, bugtaw ka mo tayo. O kung di gani, antes ka magtulog, uyat ka bubulpin kag papel, base pa lang magdamgo ka mo sa mga numero. Ah, bisang tatlo lang matandaan nyo. Bisang tatlo lang, okay na na. Ipasimpaladin nyo sa... Huwag kita ga-promote sang sugal, ha? Pero base pa lang bla, no? Mga katropa, kayo balo-balo ka mo nga magluwas sa Japan. Ang Brazil ang may pinaka madamo kagdako nga mga komunidad sang Japanese. Kaya dito sa Brazil, mga katropa, damo man to nga mga Hapon nga naga-tiner dito. Kaya medyo barato ang balaklong dito. Kag medyo bariyo man sa Pilipinas, ha, puno man sang korupsyon. Medyo punga-punga man nila to nga pagpangabuhi. Ibalaw ka mo mga Hapon, mahilig niya magkanto sa mga lugar nga medyo pigado bla. Kay dako ang balyo sa ila kwarta. Ti magluwas sa Japan, mga pinang Brazil ang ginakilala subong nga may pinakamadamo nga mga Hapones nga nag-migrate sila. Dako man nga mga Japanese communities. Kay ti gusto sa Hapon man mga Latina beauties mo. Takana siguro sa mga Pilipina o kung Ilongga. Ambal sa Hapon nga nakapangasawa sa Ilongga. Ano gano'n yung greetings talaga yung tsindianay sila? Ambal sa Hapon, arigato! Ambal sa Ilongga, adali lang. Sadyo. Ambal sa Ilongga, aring te! Ambal sa Hapon, arigato! Sabat ang Ilongga, aring te! Yung tsindianay sila tayo niya. Ambal sa Hapon, pag-irisinggita ng Hapon, ang mga adult name, tsindan na, Ari, re! Sa batsang Ilongga, Sok, re! Mga piyan, sa ito nga pagpaglakaton, subong adlaw, kung may mga schedule ka mo, dapat may balaan ninyo. Ang pinakauling sitwasyon sa ato nga panahon, medyo mula nung subong ato nga panahon, sunod sa pag-asa. Pero check na na, dugay-dugay, ano? Pwede na katropang Alex. Tapos itigana tanay timsong tasubong. Alad tani sa reminder tani sa mga pumulit na sa mga coastal barangay, sa mga coastal communities, mga coastal residential residences. Hindi git mo magsalig, ha? Sa mga nag-i-star sa pangpangsang suba o kung kilid sang suba, gamitong tining ehemplo o kung leksyon ang natabo sa Nepal na sige-sige nga pagtupas ang ulan. All of a sudden, mga bin, hinali lang, nagtaas ang level sang tubig sa ilas ng masuba. Nga pati na ang dam nila, hindi na makasagang sang volume sang tubig. Music tanay, Guru Tropang Alex, no? Magpreparado na. Hindi kita mangin kampante sang aton nga panahon subong. Kaya sunod sa pag-asa, may pito pa ka mga weather disturbances nga mabatsagan kita from the month of September. Pakad tumabian sa bulan sang Disyembre bilang pagpahalumdom sa aton nga maghalong sa ulan, ari ang aton nga ambahanon.

0: Sa amin man mati no, sa mga OPM no, original Filipino music composition. Pamapo hiking society. So halong kita sa ulan mga pian sa sining matineon. Tugay-tugay, check naman natin nga pag-asa. Bika tulong pang Alex, mukaw at abis pag-asa sa buong anay. Kay, para may baluan sa mga katulupata sa buong Biyernes, the last working day of the week para sa mga government employees. Kasi may mga schedule sila bla, no? Ang taon-ta, bao grabe, ning first time ko ni makakita mo sa actual video footage. Hindi niya AI generated ha, ining natabo sa Nepal ni tuod ni. May mga citizen sila dito nga nakakuha gid sang video footage kung paano naghanot. Ay ining tubig baha sa ila sining lugar. Wala naton kamo ginaalarma, ginahadlok ano, ang aton na sini dipreparado lang ang halos tanan sa aton sa sining maulano naton nga panahon. Para lang iwas kita sa katalagman. Kung may mga panawagan gani ang mga local government units naton nga mag-evacuate kamo sa inyo lugar kay daw delikado na sa tubig ulan o tubig baha, amat-amat na kamo, iba namin hindi pamagalin sila po yan until such time nga magtupa gidla ang baha akun ang baskog nga ulan. Meaning dapat mingin proactive kita, hindi kita mingin reactive, no? Sus daw papil lang niya kung hanuton kag anuron sang tubig baha ang taytay, no? Mo pa lang ko dito ud makakita mo. Hindi actual ha, actual video footage. Kay wala man kita dito eh, no? Ara na ang pag-asa taga tropang Alex, bugtaw na sila. Ah, kay na panay actually wala man sila katulog galing kay tingin kasama iban man ng mga nagakuha sang weather update sa ilay, no? Ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sang Turbo Retire Supplement for Men. Sa matugnaw nga panahon, pukawon ang inyo alaga nga si Junjun. Agutong nga makaobligar sa iya sini nga obligasyon. Magluwas sa pagpangihi, may isa pa si Junjun ka function. Nga kung isa nagapalipat-lipat na kay nagamuloyon, ibalik ang mabakod Junjun nga panindugan ha. Ibalik ang madugay nga standing ovation. Mag-Turbo Retire Supplement for Men nga 100% natural, safe and effective, wala sang side effects. Ang Turbo Retire Supplement for Men nga may makakaklabuas ka, amuni ang duha ka mga main ingredients ang Turbo Retire Supplement for Men nga makahatag solusyon sang madamo nga problema sang aton sini nga mga kalalakinan nga mga katrupa nga iban sa ila physically stressed kag mentally stressed. In case malipatanan nila ang obligasyon sa ilang partner sa kabuhi, agud to nga magpabilin kag magbakod pagit ang inyong intimate relationship ni Mrs. o ni partner ninyo. Sagud-sagura nyo man, bulubunyagi nyo man, agud hindi maka hangkon sang hormonal imbalances kag hindi maka manginiritabli ah, no? Iduludugsing-dugsingan nyo man. Turbuhan nyo bla mga muning oras na medyo matugnaw ang panahon na busy papag-asa. Sige, dugay-dugay. Amuning ang mga panahon bla na medyo matulutugnaw, pukawan nyo sa Junjun. Patambungan ninyo sang flag raising ceremony. Nagkakalipat si Junjun mo. Abi niya, pangihi na lang ang function niya sa bong. Tipukawan niyo bla, ibalik ang nagakayaba nga performance sa kama nga daw iya sang huramintado nga kabayo, nga daw iya sang rabbit nga dispirado, kag daw iya sang sadista nga pato. Bugtaw-bugtaw na kama, mga katropa, no? Kung magbango na. Iban sumong bugtaw-bugtaw na, pero ligid-ligid pa. Kaysa Turbo Retire Supplement for Men, nga may makakaklabuas ka, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa nga toalya, kayang-kaya. Dugay-dugaya, 5:30 may plugging kita para sa mga mahilig magmotor. Mahilig mag... road trip gamit ang inyong mga motorsiklo. May isa ka motorcycle company nga naghatag sang manami nga mga promo para sa ila sining mga customer kag luyag magbakal sang underbone, backbone kag mga scooters nga bag-o. Dugay-dugay ang detalye sini mabyan para sa inyo nga kaayuhan. Kaya kay bulok mo subong, bangon sa mataas ka presyo sang petroleum products, ang gasolina, ang krudo, ang motor puro niya gasolina, no? Amoning pinaka the best alternative naton nga service sa opisina, sa aton ulubrahan, kag kunsa na naman nga mga transaksyon kay tuman ka mobile black, kag iwas pa sa traffic. Pero sa mga mahilig magmotor, halong gid kita. Kay duha lang ang ruweda sang motorsiklo eh. No? Extra careful gid kita. Dugay-dugay, may manami nga promo ang isa ka motorcycle company diri sa siyudad sang Iloilo. Paghiwaton ni sa August 29 buwas nga adlaw, Sabado, tub-tub August 30 mga katrupa, Domingo, ha? Ipatpat nato dugay-dugay kun anong mga kayuhan nga makuha naton nagikan sa isa ka motorcycle company nga hatag sang manami nga mga promo. Pwede na ta kalusot na tapag-asa tur pang Alex. Okay, tama-tama ni. Kabugtaw ng ibang sinis ato, nakabangon na. Hulong-hangaw sa ilas inibintana. Kagalantaw sang pinakauli nga sitwasyon sang panahon. Actually, medyo masanag ng kawaan aton subong. Actually, kitaon gani ang bulan eh, no? Pero galing di mo mapaktan, dugay-dugay, gadulom naman. Kag nagato pa ang madamol nga pag nga ulan. Halalungan tani, no? Okay na pag-asa, aran na. Way pa, sige, dahil lang. Ang ini nga bayan nga nadulong sa inyo mga piyansang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, amuning mga habon nga nagapahamis ang kutis, nagapaputis ang panit, yung gamitin ninyo adlaw-adlaw. Inos-nos sa inyo guya, pag sa lawas, isa ka semana makita ninyo ang ebidensya. Nga nagahamis ang inyong kutis, nagamat-amat puti ang panit, ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, wala sang side effects, wala inisang chemical reaction, nagod nga magputi ka mo. Hindi na ka mo mag-risgo pa sa pagpa-injection, pagtumar sa mga tableta o kung mga kapsula. Sa handom nga magputi, kag maghamis ang inyong panit, ang Clear Skin Herbal Soap, mga abyan, external use lang ini, no? Wala gid ini sang chemical reaction, wala ini sang side effects. Pwede sa lalaki, pwede man sa babae. Pero mostly babae gid kay nagahandom nga maghamis ang kutis kag nagaputi ang panit. Pwede sa kabataan nga mababae, ah, pwede sa dalaginding, pwede sa mga dalaga, sa mga may banana, pero ginbulagan pa sa mga laon-laon na nga luyag pa makapamana. Sa mga byuda, kagsiparada, nga luyag pa magpamana aliwat. Agunto nga makapamana aliwat, maggamit sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Sa mga kasado, pero naanal na ang kasal, pwede gid makapamana aliwat. Ah, no? Para balang ma-experiencean ang love is sweeter the second time around. I-check tabi ang pag-asa naton. Upod naton si Sir John Baron sa linya sa pag-asa. Agud tumay balonta ang pinakauling sitwasyon sang panahon. Labi na subong. Adlaw sang Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday. Sir John, upod na sa Sining Matinon. Live ka sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sir John, mayong aga. Anong pinakaulita ang sitwasyon sang panahon, Sir John?
1: Hello, sir. Mayong aga. Kasi sa aton man mga kagkalamati. Latest nga weather update nato, no? Sa adlaw sang Friday, August 28, 2026. Latest nga update naton sa ganang monitor naton nga low pressure area sa sulod sa aton nga par sa kalayon 720 kilometers east of Isbayat, Batanes. May medium chance na mag-develop sa isa kabagyo, and ang dalagan sini is pababaw na nung going towards southern parts ng Japan. Meanwhile, ang southwest monsoon nag-aapekto ni sa may Luzon dahil sa Visayas. Ang sistema dali sa atin sa western Visayas, particularly sa may Antique, expect natin occasional rains. And for the rest of western Visayas, magalumon nga kalangitan nga may chance sa mga scattered mga pag-ulan, pangilat kag tanag-uog. Ang hangin, kasarangan tugtog mo baskog sa direksyon ng bagatan na katundan nga may magadala. Ang kasarangan tugtog mo balod nga kadagatan. Para sa temperature na ton, 25 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw magabutak sa 40 saga, magatunod din yung 602 karon sa hapon. Ang mga tunay nalito sa weather update, ako si John Baron. Magdamo din nga, salamat.
0: So in other words, Sir John, wala ibang direktang efekto ng ginamonitor tang LPA na may chance na ma-develop into tropical depression sa sulod sang par, wala gin man ining direktang efekto ang babatsagan tagi hapon sa mga magapon yung southwest monsoon, no? O kung hangin habagat, no?
1: Yes, sir. Wala sa direct-effect ang ato na bagyo, no? And weather system na ito is southwest monsoon.
0: Okay. Sir John, salamat gid. Maying aga.
1: Thank you, sir. Maying aga.
0: Padulong sa Japan ang direksyon, mga abyansang LPA nga ini, although ara na sa Philippine Area of Responsibility, pero ang iya sining kalayoon 730 kilometers away east sang Itbayata, Bataan. East sang lugar ito. Bataan is gali, oh. So medyo ano magawa, 50-50 chance nga may tropical depression. Basi kung may inlubos na nga bagyo, basi sa gwa naman isang para, no? Oras sa Pilipinas, 17 minutos na ang nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga. Pero kay balo ka mo, subong sa Dumangas, katurbang alis, wala klase. Suspended ang klase subong sa Dumangas, August 28. Hindi niya sa bangod sa LPA, ha? Suspended ang klase sa Dumangas, August 28, sa tanan nga level, public man kung privado. Hindi bangod mabiyan sa ilang celebration sa Feast Day of St. Augustine of Hippo. Medyo paburaw-buraw ng mga taga-Dumangas subong, ha? Ang ilaning celebration, Feast of St. Augustine of Hippo, mga abyan. Base may mga aktibidades man sila subong nakatigana, no? Oras, mga katropa, 18 minutos nang nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga. Pasipatanta dugay-dugay, nagapanguna nga mga balita lokal kag national, mga abyan, diri sa aton nga pagpangalagad sa Exciting Pilipinas. May isa ka barangay diri sa isa ka banwa sa probinsya sa Iloilo, nag-mass resignation sila. Kapitan kag ang tanan nga kagawad, bangod mga abyan sang wala maaksyonan nga reklamo nila, upo ding ilang mga pumuloy sa kabaho. Bangod mga abyan sa isa ka poultry farm nga hamtang sila sa nga barangay. Nga sa uno sa ila, ang rason sila nga pag-mass resignation, bangod nga daw in action, wala action. Wala kuno nahimo ang LGU sang tigbawan sa pila ka tuig na nila ang reklamo. Panawagan sing ilang nga mga residente sa mga barangay bangun sang kabaho sang pagtuhaw sang poultry farm. Inpadulungan ni sa aton nga mga reporters dito sa Maulaguar mismo na interview ang kapitan. Kasunod sa kapitan, dugay na namon ni gara reklamo, da wala man gyapon may nahimo LGU. Ah, nag-resign sila ya bilang patimahan sila nga protesta sang hindi kuno pag-aksyon sang LGU sang Tigbawan, Iloilo. Nakip ang mga barangay kagawad. Pero may reaksyon din ang mayor sang Tigbawan, pabatita dugay-dugay. Kaya balo ka mo, ang bagong guideline subong katrupang Alex sa mga kabanuhanan, hindi ka na basta-basta pagtagaan sang business permit sa gikan sa LGU kung ang negosyo mo mga manukan. Ginadumilian ini unless mga katrupa nga isolated gid nga lugar ang imo nga pagapatukuran sang poultry farm mo kag wala blas ang pumuluyo kay kun magdagsa ang iya manok nagadagsa man ang iti nga ginaamag sang mga dalagko nga mga langaw. Anong dalagko nga mga langaw? Lagong. Hindi basta-basta lagong. Di amo ina mga abyan nga kasikot magkuha ka sang permit sang poultry farm nga ini, dapat pili ka gid sing isa ka lugar nga kung mag-harvest ka mo, kung magdagsa ang inyong manok, hindi bra apektado ang mga pumuluyo kay kabaho, abi mo, no? May ara man mga katrupa nga mga poultry farm subong manami sila ya. May mga modern application na sa ilang mga equipment, pag sa ilang mga facilities, agud nga ma-avoid ang mabaho, malain nga baho nga gikan sa iti sang manok. Nga ang adu kabaho gina sang iti sa sang manok, no? Pero paborito na sang isda mo, matilapya, may fishbank ka, tilapya kag mga pantat. I be loving you, iti nani. Kanta-kanta sa karaoke ito sa birthday sa amigo niya. Di pa hamboy-hamboy sa mo sa pirtaan la. Sa may bulo balkon, ti may mga manok. Gaulo hamboy kamot niya. Ang wala niya kamot, gaulo hamboy sa balkon. Ang iya isa kakamot, nag-auyat sa microphone. Kanta siya. Eternally kinanta niya mo. I be loving you. Tapos nakahikap siya, isang medyo mahumok lang wala niya. Wala niya blas sinimutan. Ang sugpo niya, I be loving you. Iti nani. Nakahikap siya, iti wala niya kamot. Tama na niya. pampagana. Dugay-dugay, paarak na mga balita lokal kag nasyonal. Pabatita sa inyong reaksyon sang mayor sang tigbawa ni Iloilo. Sila nga, ati, hindi man ko magpati nga wala gid kami nimo andre nga mga opisyales sang LGU sa tigbawa na. Daw malaw ay manabatyagon nga mambagit sa kapitan nga daw ay gitamot na himo din sandang reklamo. Pero kung mag-resign, tandati, ay matamot, may himo ko dyan, personal lang dang na desisyon. Pabatita sa inyo si Mayor Teruel Dugay-Dugay. Mga Biyansi, 22 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa aga, ang ining bahay na ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Bisan wala pa kamo makapamaho sa aga, kung luyag ninyo makaangkon sa proteksyon, batok sa ubo, trangkaso, kagsipon, magtumar sang Santon Vitamin C. Ang vitamin C, amo ang pinakailoy sang tanan nga vitamins, pero dapat mga katrupa aga pa kita, tumar na kita sang vitamin C. Ang iban sa aton, wala gana magtumar sang vitamin C kung aga pa. Kaysang una, mag-inom ka vitamin C nga wala ka pa makapamahon na nagahilab sulok-sulok mo. Ang Yes to Health Incorporated, nag-manufacture sang alkaline-based nga vitamin C, nga mo ang Santon Vitamin C. Sa mga kabataan, bisan wala pa ka mo magkapamahaw sa aton nga mga adults, magtumar na sang Santon Vitamin C bisan wala pa magkapamahaw. Puno subong ang mga ospital, ilibin na ang Western Visayas Medical Center, bangod mga bensang pamalatian, ubot rang kaso kagiban pa. Likawan ta ang pag-angkon sang sininga pamalatian, tumar kita Santon Vitamin C aga pa, alkaline-based nga vitamin C. Sarang mabakal sa mga butika malapit sa aton nga mga lugar, katulad sang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, Old Green Pharmacy, kag Generica.
2: Exciting Pilipinas!
0: Sa atong pagpanubalik, mga Abyan, mga balita lokal kag nasyonal, pagkaligad lamang sa mga importante naton nga mga pahibalo.
3: XFM. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamahit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika. Apoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Isel Komplikado, Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Samsung Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Samsung Plus Herbal Oil.
10: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liyo. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
13: System pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ibilis sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: Eh, palira, dula, tagal, barangay binalod, alimudyan, Iloilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito. Oy, sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, pamu mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
16: O, ikaw man katropa, may chance sa kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
18: Maka-college na ko!
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!

Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, nagdangat na kita sa 30 minutos na nakaligat sa tak ng alas 5 sa aga. Antes kita magpalayag, mga piyans, ang reaksyon sa mayor sa Tigbawan, Iloilo, managtaga na kita kwarta, tag 5,000 kapesos niya kada semana. O ari pasakop ka mo, mga katrupa, sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. Kundi managtagman ang XFM sa aton sininga santon XFM libu-libong papremyo kada semana sang tag 3,000 pesos. Pinagi sa mga masunod nga promo mechanics. Magbakal sa masunod nga mga produkto sang Santon Products mga abyan. Sang Yes to Health Incorporated katulad sang isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ay naka-entry. Isa ka blister sang Santon Vitamin C, isa man naka-entry. Isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, isa man ka-entry. Kag 5 ka sachet sang Santon Gold Coffee. Kada bakal ninyo sini mga katrupa ang mga produkto, mag-entitle sa inyo sang isa ka raffle entry. Isulod sa puti nga sobre, isulat ang kumpleto nga pangalan kag address, lakip na ang contact number ninyo, kag pirmahan, i-drop ninyo sa mga entries, sa mga drop boxes nga makita ninyo sa inyong mga lugar, ilbina sa XFM station sa bilog nga isla sang Panay, kag sa Negros Island. May grand draw kita nga paghihiwaton. Sa grand draw mga biyan 50,000 pesos ha, ang padya para sa first prize. 30,000 pesos naman para sa second prize. Sa third prize, 20,000 pesos. May napulo pagit kita nga panagtagan sang tag 5,000 ka pesos bilang mga consolation prizes naton. Sa Abril, kung sige-sige pa ang ining atong nga promo mabyan, ang grand draw ay panaton matalana. Pero magluwasin na ari pagit maayong nga balita, kaya ang Gold Eagle Beer may papremyo sa Tansan promo. Iniya tag 5,000 ka pesos kada semana ni. Magbakalang sang Gold Eagle Beer nga 320 ml o kung Gold Eagle King sa inyo suki nga mga tindahan. Isulod ang Tansan sa puti nga sobre. Isulat gihapon ang kumpleto nga pangalan, edad, address, kag ang inyong contact number. Kag ilakip man ang pangalan sa inyong nga ginbaklan sang Gold Eagle Beer. Ihulog sa sobre o kung isulod sa sobre. Ihulog sa mga drop boxes malapit sa inyong nga lugar. Mayara kita nga ginpamtang nga Dropbox dira sa Tabuk Suba, Distrito Sangharo sa Vilma Store, sa VCE Store pagit sa Barangay San Isidro Haro. O kung di gani, tumitimpo ka mo, dagundagon ka mo diri sa XFM 127 Iloilo Station. Namtang kami diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba Haro. Ihatag tayo sa inyong landmark amo ang Iloilo Supermart Tabuk Suba Branch sa Tabuk kamo. Tabuk kamo. Makita nyo da ang karsada nga may pangalan nga Solomon Bala International School. Sulod kamo da. Una nga bangga sa walaliko kamo. Kag magtulot ang la, makita ninyo ang amon antena.

Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7, ang inyong mga kunangaton nga mga Facebook pages para sa anunsyo sa mga nagdalaog, kasimple lang gid himuon ninyo. Weekly prices 5,000 pesos. Pero sa grand draw sini Mabian, may mga grocery items, may mga cellphones kag may mga cash prizes nga panagdag. Ang Gold Eagle Beer Mabian. Magatakop ang ining promo sa 2027 Pebrero pa, no? So ingagaw ka mo ah, yadi pa ni. Pian-pian bla. Makadaog ka na sa Santon and XFM libu-libong pa premium 3,000 pesos. Ah, makadaog ka pa gid sang 5,000 ka pesos sa Gold Eagle Beer. Premium sa Tansan Promo. Ano pa, may 8,000 ka na kada semana. Dapat mapisan ka mo. Magpangtipon sa sining mga raffle entries ninyo. The more entries you send, the more chances of winning, mga katropa. Sa piyak na bahin, ari pa gid maayong balita sa mga mahilig mag-motor. Kung luyag nyo na magbakal sang bag-ong motor, subong, ari ang ihatag naton sa inyo nga clue kag informasyon kay ang ining isa ka motorcycle company Mabian nga Suzuki, no? Maghatag sang manaming promo para sa aton nga mga mahilig magmotor. Mga ka-rider sa Iloilo, ready na ba kamo? Handa na kamo nga magpasakop sa pinakadako nga Suzuki event sa sining tuig sa SM City Iloilo. Buwas nga adlaw, tub-tub sa Domingo, Agosto 29 kag Agosto 30 respectively. Experience hon naton ang full lineup sang Suzuki motorcycles. Alin sa underbone, backbone, tub-tub sa mga bag-o nga mga scooters nila. I-introduce sang Suzuki motorcycle. Listingin ninyo ang pinakabag-o nila nga series sang Bergman scooter ni Bergman 15, the ultimate blend of luxury and intelligence. Pupod ang SMDI. Sa sining promo Mabian, magbakal sang anuman nga Suzuki motorcycle kag ipauli ang madamo nila nga mga promo katulad sang libre nga full tank gasoline. Akon niya sa kinandan experience at katulupang Alex do isa lang kalitrong libre nga ginahatag sa ibang nga dealer. Aria full tank. May ara man sila nga mga inughatag ng mga helmets, mga jacket, no? Kagiban pa ng mga Suzuki safety gear. Kag may ara pa 5 kilo kang bugas. Pagbakal mo, may 5 kilo ka pa nga bugas. May gasolina ka na. Pagpauli mo sa puluyan nyo, may tilig-angon ka pa. May grocery bundle pa. Grocery bundle of joy kag may suga torch lamp. Para blang maabiriya ka sa tunga karsada kag medyo madulom gabihan ka, may suga ka. Plus lifetime free service. May ara ka pa nga discount sa mga spare parts lifetime man. Kag libre nga 3 ka tuig nga LTO registration with TPL insurance. So hindi na nato nini pagpalampason pa sa Agosto 30, Domingo ng adlaw. Magkaupod kita nga magpadulong sa among lugar sa SM City. Ang mga vloggers, mga moto vloggers, ang mga mahilig mag road trip gamit ang motorsiklo, sa mga Grab drivers, sa mga Shopee drivers, mga parcel delivery boys. Kuwata bago naman ng motor ah. Namin yung motor kay ano lang, gamay lang down payment mo yan, gamay lang bulanan mo, pero halong ah. Magapabilin gapon nga mingin mahinalungon kita kung nagamaniyo kita sa motorsiklo. Sa piyak ka ba, yun pasiplata natin mga abyan, ining local report mga abyan, basta ginareklamo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, ginapadulungan natin ining upod ang atong mga patrol reporters. Kaya balo ka mo, damo nga mapumuloy sa isa ka barangay sa Tigbawan nga nagreklamo sang kabaho, sang itibangod mga abyan, sang isa ka nag-exist nga poultry farm. Mga manukan bla, ining mga bantris bla. Mga sanguna ginatawag ta nga 45 days. Pero subong 28 days na lang ni Katropang Alex, dasig, magdako. E nga kung ano ayhan nga mga chemicals kag mga feeds ang ginapaon sa manok nga ini. Pero ni gusto na eh. So ang punong barangay sang Linubayan, Tigbawan, Iloilo, nag-resign siya kaupod ang tanan nga mga barangay officials bangod sang reklamo sang mga pumuluyo batok sa poultry sa ilang lugar
nga makapila na makapila

0: Sis na nga gindangop nila sa mga natungdan nga mga otoridad, lakip na sa LGU sang tigbawan apang wala gyapon ini maaksyonan. Aminado ang punong barangay nga si punong barangay rini mabinsang barangay Linubayan tigbawan Iloilo nga na-pressure sila sang mga reklamo sang ilang nga mapumuluyo batok sa poultry sa ilang lugar. Rasong nga nagpasa siya sang iribu ka bull resignation, wala na bawi-bawi, hindi na mabawi. Kaupod ang tanang nga membro sang barangay council. Sa interview sa mga katapos sa media, upod sa mga piyansaton sini nga XFM News Team. Ginpayag sini mga katrupa nga madugay na sila nga nagaplano ginman nga mag-resign apang napuno na sila sang reklamo sa ilang pumuluyo bla. Kagdaw na stress na sila. Kaya ibalo ka, hindi ka man basta-basta makasira sini. Kung ikaw punong barangay, ang mga barangay officials, hindi man basta-basta makasira sini, dapat may aragin man dumaan sa local government unit sang natungdan nga banwa. So ginpasa na sang grupo, sang ining kapitan, ang ilas nga resignation letter sa talatapan ni Mayor Virgilio Teruel. Agunto nga ipabatyag sa ila ang hindi nila pagkonforme sa nagatuhaw nga poultry farm. Pamatian ta, katropang Alex, ang paig ni Mayor Virgilio Teruel. Reaksyon kag plano niya sa sinireklamo sa mga taga barangay Linubayan tigbawan Iloilo, no? Nga ginarespeto niya man ang resignation ni kapitan, pero hindi matuod kuno nga wala man sila naka-action, no? Ano pa gin padulungan nini kahapon sa aton nga mga XFM News Team members para bala nga makuha ang both sides. Pamatian ta, si Mayor Virgilio Teruel, Municipal Mayor, Tigbawan, Iloilo.
1: Well, nakita ko man lang ang mga post ni Caprine sa Barangay Linubayan ang ila ko ng resignation is a form of protest because sa inaction sa LGU Tigbawan sa ila reklamo parte sa baho na aligar nila ng baho sa GT Poultry sa Barangay Sipitan. Ang GT Poultry hindi located sa Linubayan, sa Barangay Sipitan, which is an adjoining barangay. So sa ano, sa aspeto nga inaction, hindi ko na iagid siguro ka-agree. Kipalaan mo, I have the records to show nga halin sang pag-reklamo o nagi. Katamo sa matikang ginimo ang LGU Tigbawan, ang atong metro, ang atong sanitary inspectors, ato na Municipal Agriculture Office, the Office of the Mayor, na matikang na ma-address ini mga reklamo sa ginaligar nga baho. Well, kada mo, siguro ako mismo nag-upogid. Ako mismo yan nag-upog dito sa GT Poultry, sa sulod premises, tag-upog sa ibanda sa palibot para at least up close and personal makita tagid ko na ng real situation. So, halin sa 2025, may mga records kita sa mga inimo sa atong mga inspectory team. Actually, naging magigani kita sa atong special inspectory team para nga mag-monitor sa operations sa GT Poultry Farm sa Barangay Sipitan para nga mabalantagin ko na ano bala may mga problema, may mga violations sa mga environmental concerns naton, para at least ma-imuan natin sa appropriate action. So hindi na matuod iya na why si magini mo ang LGU Tigbawan. Kada mo, ako mismo siguro naisip ko not less than 4 times or 5 times including sa mga pag-attend na mo sa mga technical conference sa EMB sa Iloilo City, upod yun ako para at least bala nga mapalantagin ko ng real issues. Bala, anong cause ang ginaligar ng baho, kung may baho, kung may anong cause ang mga ligar ng baho. Para at isang LGU Tigbawan, makabulig man, resolba, sing manami sa mga issues na ginahaboy, no, sa GT Poultry. Right from the start, I was trying to be fair to both sides, no. As a local chief executive, of course, ang concern natin is public order, public safety, public health sa ating pumuluyo. Pero ito may ginatawag ng kita balang due process. Due process, ang pamatian tamal ang pihak. Kaya karoon hindi naman pwede nga pamatian tala reklamo without validating it. So ginatry ginamon sa LGU. Kaya mga atong gig mga departamento kamo opisina nga mangin fair to both sides pagpamatian gidang tanan para at least we get the real situation, hindi lang haka-haka, hindi lang suspetsa, kundi what's the real score, no? May nasigur na ako.
2: So, the real score based on the narrative reports sa kay Kapitan Mayor is that wala gid nang insinonymous ang resulta sa inspection vis-a-vis the experience nila ito. Hindi ito sa baho para sa nila, pero sa report nga hindi ko baho ang resulta sa inspection. Gano'n siya?
1: So, ako, sa mambal ko na, no? Let's say, may reklamo sa baho, no? Kaya kung sa reklamo sa baho, nag-aabot ko ng baho, mga, let's say, mga gabi, o kung nasta kong kagahon. So, hindi mo ko isa, of course, ina-aksyonan tayo naton, inapadala ko tayong team dito, nga, let's say, stay there for, let's say, 3 to 4 hours, up to midnight kung pwede, dito sa lugar gigani, na ginahambal nga dito, ginang pinaka-medyo baho, no? Amo na nga itong action permi nga i-validate. Ikaibalaan mo kung let's say, one thing nga magambal ka nga about sa part sa nga complainant, kag saan mo naman di sa munisipyo, kaya i-validate naman. I-validate ka naman. So, amo nang isa nga ati, kasi mambal sila nga, ambot pariyo man lang kami ilong. Pariyo man lang ta ilong, no? Taas ng iba na, no? Pero ti, amo na nga ginapadala tapto ang atong team para gika i-validate anay. Ti siyempre kung sino itong ginapadala ko nga team, sanitary inspector, Menro, municipal agriculture office, no? Siyempre mahimo na sila report sa akon. Ito hindi ko man sumambal, hindi ko man pagpatiyan ang akong team, no? Ang team, siyempre official ang mga report iya mo, no? Ti siguro kung ibang ila siguro yung pananaw, o kung pa si Mambal sila nga, sila to yung guestar mo. Diba lang, nung team na to, makatinerse yun to, 3 hours, 4 hours, 5 hours, at the most, no? Yung mabalik pa na sila di. Kaya doon matabuan man siguro, kung masiway na sila to, kasi may malanghap na daw, mabaho ang residente sa Linubayan, no? Di, amo na siya kakatabo, no? Pero kung let's say nga daw, steady nga baho, di amo na report nila di, pati yan ko, man, kiti, among inaiyataw sa LGU mo, no? But I don't think that they will lie, no? Ti, kung anong report da, amon na nga ito ang nabasi kung anong atong action. Ambal ko gani sa ila kung mag-meeting kami, kaya pila na kami ka-meeting, including public officials sa Linubayan, nag-upwas ang makumuloy ang mga reklamo. Tagain nyo black ko sa one, tagain nyo ko sa valid reason, factual basis, no? And I will appropriately make my action. Ti, kailan mo, I have to clear, no? Ang EMB kag LGU, iba ila concerns. Ang EMB, o Environmental Management Bureau, ang ila na iya sa ECC, Environmental Compliance, Certificate Compliance. May aral na sila yung gina, may mga bagay na sila yung gina-check on bala ang poultry nag-comply sa mga environmental sa ila environment compliance certificate.
2: And how's that
1: mean? Na,
2: may
1: idea. May
0: isang ula. Kinakatuwa ba, Alex, no? At least ba't yung tangsa ni Mayor Teruel, hindi may tuod nga wala kuno sila sa may nahimo. Ah. May mga ginapadala nga team dito, ang ila sining nga mga sanitary inspectors, kag ang ila sining team sa LGU, nga nag-check matuod. Pero kaya baluka, ang pag-check nila dito, gatinir sa tag 2 ka oras, 3 ka oras, kung kaysa mapanimuan, kung kaysa hindi man. Ang iban nga nagareklamo nga mga residente gibla dito, naka-experience sa mabaho nga hangin. Kag iban kuno nga masakit, no? Pero hindi man gid ni absolute nga ang ginalinan sa masakit amo ning mabaho nga iti. Okay man lang ning mga ninegosyo nga amo ni kay, pero hindi lang bala pag-compromise ang health aspects ang mga pumuloyo. Sa bayan sang poultry farm owner ngayon, hindi man di basta-basta katrupangalis magputap sang milyon sa pesos nga investment mo, no? Kung wala magsunod sa mga pagsulundan, wala ukaling, along the way, base bala nag-deteriorate man ang ilasin ng mga equipment to prevent sang mabaho nga hangin. Ang himo na lang, hindi siguro sinisang local government unit nga mando sa tag-iya sang poultry farm ngayon nga i-develop, abi, i-level up ang ila sining mga equipment. Kaya may mga panibag-o subong mo, may ara gani subong katropang alis nga air condition, ha? Tapos, basta may mga bag-o modern sa mga poultry farm nga sige-sige ang negosyo, sige-sige ang produkto, pero hindi mo mapanimuan. Magluwas na isolated ang lugar, equipped ini sila sa mga modern nga mga facilities and equipment nga hindi makagawa ang hangin, no? Puti nga pa-business without compromising sang health aspects ang mga pumuluyo. Mag-a-epekto kuno ning revocable resignation ni Kapitan Rene Tanyo sang linibayan Tigbawan sa September 10. Ambot ang tanan nga makagawad ni kuno irrevocable maning ilang resignation ni. Diri mo man makita ano ang liderato sa isang barangay kapitan, no? Nag-ogyon man sa iyang tanan nga mga barangay officials, no? Ang mga nag-submit sa ilang mga resignation letter, magluwas sa kay punong barangay Rene Tanyo, amo ang ila sini nga mga barangay officials. Mga barangay officials nila, una-una gid diri si punong barangay Rene Tanyo, ang ila barangay kagawad nga Sanday, Diosamia Mendez, Mary Rose Agapay, Leticia Trispeciosa, Leticia Tasik, Rico Tanyo, Johnny Valle, kag si Efrin Tayag, lakip ng iski chairman na si Edjeline Claire Casio. September 10 kuno mag-a-epekto. Base pa lang ma-ilustriyahan niya, no? Kaya kebal ko mo may shortage ang pagkaon eh. May kangawang dan iban nga basta bulan sang Disyembre o kung magapa abot na ang bare months mga byan, nagadako ang consumption sang karne. Either manok, kag baka, karabaw, kag baboy. Baboy sabong medyo bulabarato. Kaya dagsa gawa ang produkto sang baboy subong. Pero amo na eh, may kangawa gyapon sa ESF la, African Swine Fever, kami mga kaso pa. Pero nigin man data, ano? Di basta gani nagapabadulong na kita sa mga Burmans, nagataas ng konsumsyon naton sa mga pagkaon, bangon sa madamo na nga mga okasyon. 50 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 saga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, mga abyan. Dugang pakita ang komersyal, pagbalik ta, mga local reports pa ni Katrupang Romel Paclibar, situation report din sa syudad sang Iloilo. Kagiban pa ang mga exciting mga istorya, mga abyan, sa ato nga pagpangalagad sa Exciting Pilipinas. Sa national scene, mga abyan, may malala ko nung masakit si, ano, si Senador Lorin Ligarda. Amo na ang rason kung makatatlo ka beses na siya, nagpa-extend siya sining medical leave. So, no, sa kay Sherwin Gatchalian, ang Senate President, blah, nagasuprir ko nung sang seryoso ng balatian. Ano yan klase balatian ni Senator Lorin Ligarda man? So, no, sa kay Senate President Sherwin Gatchalian, pero wala niya inaigin detalye, siguro nag-istoryanay sila, no? Nagatawag oro si Senator Lorin Ligarda sa kay Senate President Sherwin Gatchalian. Niya daw malala ang balatian ko, Senate President, tao. Pero katatlo ka beses nag-extend sa medical vacation leave si Senator Lorin Ligarda. So good nga nagalin sa mga abyan sa Pilipinas padulong sa ibang nga lugar. Wala kuno siya gabaton sang iyang sweldo. Pwede man, pero paano aya ang iyang mga staff? Yeah. Kaya balo ka mo, Agosto 2 pa nagbiya sa Pilipinas si Senator Lorin Ligarda. Una siyang nag-file sa medical leave niya alin sa itong Agosto 13, tub-tub 5. Gani wala makatambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kag makaduha na gag-extend sugod sa itong August 5. Sa Agosto 11, tub-tub 12, nag-file sa sing iyakaduha ng medical leave. Ikaduha na to ha. Sa Agosto 17, tub-tub 19, amo ay katatlo niya ng medical leave extension. Agosto 24, tub-tub 26, kag September 1, tub-tub 2, ang ikaapat niya ng medical leave. Ano ayan balatian ni Senator Lorin Ligarda? Sa mga taga-Antique, concern man kamo. Mangkutan nyo ba ang inyo tulong nga inanak sa Antique? Nagahibalo kamo, nagpanawagan man si Senator Lorin Ligarda sa publiko eh. Nga intindihon man ninyo ang akon nga kahimtangan na muna nag-file ako sa medical leave. Kag kay balo naman kamo nga yara na sa preliminary investigation sa ombudsman. Ang kaso lang nga graft kag plunder nga ginapatubang nga pangatubang niya upo dinhi sini nga anak mabian sa ginaligar nga papel o kon rolyo niya sa solar energy project sing iya bata nga si Batangas Congressman Leandro Liviste nga nagpangako mabian solar power para sa bayan pero nangin ghost electricity project 10 billion pesos nga balor ini mabyan sang proyekto. Pero nagapangayo sila kuno, abot naka-apply na sila sang political asylum sa France. Kaya mo nang balita nagligad niya si Manay. Nami ito sa France katrupang Alex, mga the fashion capital of the world. Kapit pa sa Paris, France, mga mahal nga mga bags, mga sapatos. Nami ito guro no, mangin fashionable ka kung dito ka sa Paris, France. 54 minutos na banwa, mga katulupang nakaligal sa taknang alisin ko sa agay. Check ta ang sitwasyon sa palibot sang syudad. Pinyo masanaaw na nga aton palibot. Wala ulan, no? Medyo may porsyon man nga mag-uumguo mo. Pero wala ulan, nami magpanglakaton subong. Subong ang mga tinion, kaya wala pa ulan. I-check ta si katulupang Romel Paklibar sa patrol. Katulupang Romel sa patrol, may ngaga.
3: Ito pang Alvin, masanaaw na ang syudad sang Iloilo. Pero medyo magulugal umon kaya pang Alvin. May mga portion pa sang mga mayor ng Talanon kaya medyo nagkulubalanaw pa bangod kinagulan kagabi. Pero subong kaya pang Alvin nagkulukul pa nagawa ang mga tubi sa mga mayor ng Talanon sa syudad sang Iloilo. Daambunas ng mga salakyan ng mga nagabiyahe di pa pasahiro dari sa syudad sang Iloilo, particular dari sa distrito sang Haro sa diversion road katropang Alvin. May mga banwa nga gin-declare nga wala sang klase subong bangod sa malayang chimpo katropang Alvin dalas sang amihan o kon southwest monsoon dali sa aton sa western Visayas. Dali kita sa presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang isda ang tamudyos tag 220 pesos ang kilo. Ang tuna 350 pesos ang kilo. Bangros 190 to 220 pesos ang kilo. Lison 340 pesos ang kilo. Ang bisogo tag 280 pesos ang kilo. Karaho 160 pesos ang kilo. Salmoniti 220 pesos ang kilo. Pasayan 340 pesos ang kilo. Tilapia tag 200 pesos ang kilo. Bukaw-bukaw tag 210 pesos ang kilo. Ang dalagko tag 400 pesos ang kilo. Lukos tag 400 pesos ang kilo. Ang baboy, ang unod, tag 320 to 340 pesos ang kilo. Kag ang tiil sang baboy, tag 260 ang ulo o kung ang maskara, tag 270 pesos ang kilo. Ang karne, may 300, may 320 pesos ang kilo. Ang panakot, 120 sa gihapon ang ahos. Ang kamatis, tag 100. May aramano binta. Sibuyas bumbay, tag 90 pesos ang kilo. Ang luya, 120 to 140 pesos ang kilo. Ang sibuyas daon, 200 to 300 pesos ang kilo.
0: Mel?
3: Good. Yes?
0: Ang tiil, abe, sang manok?
3: Tiil sang manok? 120.
0: Puro tuo, 120. Abe, ang puro lang tuo?
3: Ay, awang ko ni Guro pili.
0: Pero 120 ang kilo?
3: 120 ang kilo.
0: Amo ni pinakamanamit man subong pulutan ng tail sa manok, Adidas Blam. May collagen pa na, namit pa na mo?
3: Oo. Kag ako nami kani magluto katropang Alvin.
0: Adubo.
3: Pati ang bilin na ni Tulan, ang mayor lang mo ang mga do sa tudlo yan
0: ako. Oo.
3: Pwede mo na siya makaon.
0: Pero dapat, dapat nakaagi manicure?
3: Hindi, outdoon mo na lang ang kuko.
0: Outdoon na lang, oo.
3: Para nga ang kagaw bala sa kuko niya makuha.
0: Magluto ko sina, ginapabukalan ko, anay, bro.
3: O, pwede man.
0: Antis mo doon, parang luntok.
3: Ibang sina, ginamarinit sa panakot.
0: Oo.
3: Tapos ginalaga sa Sprite o kung pineapple.
0: Amo maning manok, no, pagkaon nga halos, tanan nga parte niya, mapusla, no?
3: Oo.
0: Tawala, agad blas ang bilin, ha? Pero kabaluka ko nung pinakanamit nga parte sa manok.
3: Iwi?
0: Sa pagkaya, dabe?
3: Pinakanamit.
0: Hmm.
3: Iwi lang, abe. Ako paborito ka sa pangalbin, eh.
0: Dali kay sulan sang babae na.
3: Kung ga-isol pa kanto sa akon, pwede man.
0: Oo, pero kung isol pa atras, palayo, pigano.
3: Pigano. Dapat isol pa kanto sa imo.
0: Oo, pero kay baluka ko nung ang pinakamanamit na parte sang manok, nga daw matuyom-tuyom gin matyag mo.
3: Oh, ano be?
0: Balahibo, ikulikot na sa dalunggan mo ng taon-taon ng tulugan. Tanan nga parte sang manok. Do halos mapusla na lang tanan. From head to toe mo.
3: Oh.
0: Kita mo man ang barbecue nga ulo sang manok?
4: Ay,
0: pao, kapin pa ko ng iya nga sauce, bala medyo makangkahang.
4: Oo.
0: Mga amo nga pang panahon, kanamit gini usang-usangon mo.
4: Oo. Hindi, ang unami ang paglaga, katrapang Alvin, kagnami ang pagloto.
0: Mm.
4: Pati tulaan sang ulo sang manok, pwede mo usap. Oo,
0: kapin pa ang ulo sang manok ni nga mga 28 to 30 days ni, hindi pa niya tiga ulo eh.
4: Oo.
0: ang mga bisaya mo lang tiga ulo, kag tatlo ka bulan mo, antes iawon mo.
4: Oo, kag mga hulo, tiga ulo
0: na. Tiga ulo na.
4: Oo.
0: Pero kung mga tag 30 days niya, gamay na nga lapwa, tapos sa dubuhon mo. Dalag ko pa utok niya.
4: Mga 45 days ni subok at pangalvin.
0: 30 days na lang?
4: 30 days, 27 to 28 days na lang gani. Iban?
0: Oo. Tapos, amunia ko no, pagkaunoon mo bata mo, pwedeng sang amunia klase mo, nagdaw gaagi mo. Kay bala, bala mo sa chemical bla nga may mga female hormones nga gina-inject bla. Kita mo ini sila bisan suloga pagitlog.
4: Oo, gani.
0: Tingala ka nga damo sa mga naga with your respect ha sa mga sa mga katropatang waitan maimo eh. Kung naglumik, nagluming bala sila, hindi naman accepted naman sa sosyedad. With your respect sila, ginarespeto tani sila. Tingala ka no, nga wala man sila gapangasawa nga nagidamo sila.
4: Oo, gani.
0: Kaon ko manok nga puno sang hormone, feminine hormones bla. Hormonal imbalance pero naglabaw, naglaban niya sa babae.
4: Gani.
0: Dutlan gani ang manok. Gagi gani manok, laki pang tao pa. That's ice now.
4: Good morning kay Kapbots Florentin, katrapang Alban sa mga batakan boys na good morning. Kinana ito kay nung boy, good morning. Sitasyon kag presyo sa mga nagapangon ng balaklon sa Iloilo Terminal Public Market tinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Premium D3 at Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Petropang Robel Paglimar, XFM News.
0: Sherwin Marcovi, may aga, Maria Crispo, may aga, RN Frozen Foods sa Palagon, Pabia, Iloilo, Baka Baka Vlog, kagsubabayon sa Kaipunong Barangay, Noel Groy sang Palagon Pabia. Luya ko lang tamihon subong adlaw. Sadtong di ko na madumduman ang tuig bla pero ang pitsa dumduman ko. Sa sini nga pitsa sang hindi ko man may baluan nga tuig kay lima ini sila. Pitsa lang sang birthday madumduman ko sa mga anak ko. Subong adlaw ginbunag ang akon ika duha nga anak ka nga babayi. Doa mo gining junior ko katro pang Alex mo. Nagpauli gini siya kay para diri mag-celebrar sang birthday niya. Mangin upodjak no si papa niya. Mabalik ni sa mga next week sa ano sa abroad. Matugnaw pa to. Mainit pa kuno to sa ano sa New York. Sige, nagpauli siya para maupod niya ako sa birthday niya. Manami man. Happy happy birthday to my darling, to my juniora, Ann Denise Arabang, who is celebrating his birthday today. Hindi ko lang galing may balong kung pila na katuig siya eh. Pero manug pamananan eh, delay na gani. Happy happy birthday then. See you later. I love you. Mga katrupa, ginakulabos kita sang panahon. Magabalik ako sa Express Balita Saga. Upod ko si katrupang Era Espinosa. Salamat gid sa inyo pagbilog kag pagpamati. Katrupang Robel Paglibar, salamat sa patrol sa report. Upod ko diri sa technical side si katrupang Alex Saspa. Para sa XFM ang Radyo Patrol Iloilo. Ini si katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
5: Exciting Philippines. Mga katrupa,

dalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling.
Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen. X-X-F-M.

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Getropomo Station, Lesa East, Onse.
1: Ang lawad-lawad may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM. Express Balita! Express Balita sa ano?
2: Express Balita sa aga.

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Ning Express Balita sa aga Biyernes. Agosto 28, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Araba.
0: Sa headlines, sa mga nagpangunang balita o nakita sa balita lokal, Barangay Council sa Linubayan, Tigbawan, Iloilo nagpasa sa irrevocable ng resignation bawat sa issues ng poultry farm sa lugar.
1: Linubayan, Tigbawan, punong barangay, Rinitanyo, final na ang desisyon na mag-resign sa pwesto.
0: Wala sa bungog sa local government unit sa reklamo sa pumuluyo o rason ni Linubayan, Tigbawan, Barangay Kagawad, Johnny Valle sa pag-resign.
1: Pag-resign sa Barangay Council sa Barangay Linubayan, Tigbawan, suportado sa mga pumuluyo.
0: Barangay Linubayan, Tigbawan, SK Chairman Ejeline Casho, ginpanindugan nga voluntaryo ang pag-resign upod sa mga Barangay Council.
1: Tigbawan Mayor Virgilio Teruel, ginpangiwala ang mga akusasyon nga ginapinahan ng tagiyas ang ginareklamo ng poultry farm.
0: Tigbawan Mayor Virgilio Teruel, ginakabalakan ang welfare sa mga pumuluyo sa Barangay Linubayan. Alkalde, nagahingyo sa reconsideration sa mga barangay officials.
1: Mass resignation sa mga barangay officials sa Linubayan, Tigbawan, Iloilo, nakalabot na sa DILG.
0: Kag-ordinansa ang ginpresentar ni City Councilor Rex Marcos Sarabia nga mahimo mabilang nga mapreso ang kapitan kung hindi ini maka-turn over sa financial document nga sa magabulos sa iya na approve na sa final reading apang ginbawi pa. Headlines naman, Balita National. Commission and Audit nagakinahanglan sa malapit 400 ka mga auditors.
1: Senator Erwin Tulfo, ginatulod ang pagpreso kag paghatag penalidad sa mga social media platform nga nagapost ng violent graphic content.
0: Proposed budget sa Department of DPWH para sa masunod nga tuig, 21.29% nga mas mataas kumpara sa subong nga tuig.
1: Pilipino nalakip sa listahan sa mga na-missing bangod sa flash flood sa Nepal.
0: Filipino nalakip sa listahan sa mga missing bangod sa flash flood sa Nepal.
1: Senator Laurel Legarda, may seryoso nga balatian sunod sa kay Senate President Gatsalian.
0: Siyam ka mga seafarers nga naaresto sa U.S. Customs kag Border Protection gin-report o kung gin-deport pauli sa Pilipinas.
1: DILG gina-propose ang pag-inspeksyon sa supply o kung sang mga puluyan sa mga gun owners.
0: Comelec, kinhingyo ang kamara sa pagdesisyon kung bala dayunon ang barangay kag sangguniang kabataan elections.
1: MTRCB natukibang nga peke ang permi to exhibit nga ginagamit sa pelikula nga Tatsulok Trilogy.
0: Balita International, masobra sa 270 patay, masobra man sa 1,300 missing bawal sa lapnagon nga pagbaha sa Nepal.
1: Meta nagpasugot nga magbayad sang $18 billion sagod nga masettle ang isyu sa addiction sa mga kabataan sa social media.
0: Entertainment news, scholar ni Car David nga si Ekang nakatapos na sa kolehiyo.
1: Sa Sports Pilipinas, tuyo nga makakuha sang madamo nga mga medalya sa Asian Games.
0: Kag sa atong extra wow balita, fans ng American rapper nga si Pitbull dungan nga nangin kalbo para sa Guinness World Record. Lasa is desa sa is, oras sex film. Mga kitropang oras, ginadulong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, di mo si Mangosteen, ang palaya malungkay, garlic, kag spirulina. Produkto sa Yes Wealth Incorporated na magkabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, in non-FDA approved, kag halal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Ang 7 Plus Gold, mga kitropa, supports health. Available sa mga butika malapit sa inyong mga lugar kaya sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Lasa is 17 sa karon sa detalye sa mga nagpangunang balita lokal. Napasa sa ukuan na nagpasa sang irrevocable resignation ng punong barangay, pito ka mga barangay kagawad kag sangguniang kabataan chairman sang barangay Linubayan Tigbawan bago sa ginaligar issue sang poultry farms sa ila lugar. Sa interview sang XFM News team kay barangay kapitan Rene Tanyo, masobra isa katuig na nga problema sa ila lugar ang ginapahayag mabaw nga poultry farm sa barangay Sipitan apang wala sa los opisyal sang tulid nga solusyon diri ang local government units sang Tigbawan. Mayo 2025 sang unang na-experiensyahan sa mga residente ang ginapahayag mabaho nga poultry farm kag pagdamo sang langaw sa lugar. Agosto 2025, sang ginpasakaan sang kaso si Kapitan Tanyo upod ang duha sini ka mga barangay kagawad matapos nga ilagin palabot ang reklamo sa LGU civil case with damages. Sunod kay Kapitan Tanyo ang ginpasakang kaso sang pamunuan sang poultry farm batok sa mga opisyales. Dako ka pala mangkutan sa mga barangay council kun nga wala ukon minimal lang ang makita nga violations sa LGU ukon sa mga agencies nga naga-inspect sa poultry farm. Samtang ginklaro ni Kapitan Tanyo nga ila kaugalingon nga desisyon ang pag-resign sa din madugay na nila ini nga ginpamensaran antes ginhimo. Effective September 10, 2026 ang ginpasang resignation letter sa council kag nabato na ini ni Mayor Virgilio Teruel. Pananglitan nga aprobahan sa alcalde gilayon nga mangin epektibo ang resignation sa council.
2: Sa kami nga council, kami lang council.
1: Mm-hmm.
2: So, per nag-meeting kami, ang mga ilan, mga suggestion.
1: Okay. Saan ka saan nyo lang ni na-finalize kap ka ma-resign ka mo?
2: Actually, 3 months ago, nakaplano na kami ma-resign. Puro daw medyo na delay. Puro kaon kahapon nang na-materialize ang pag-resign naman.
1: Mm-hmm. May natabo kahapon kung ang nag-desisyon ka mo mag-resign kap?
2: Sa kahapon, guro daw wala man ito natabo. Puro di ang... ang continuous bala nga daw ang bago bala daw wala ko naman kami yung nakita na concrete solution nga paro ang gano niya ma-mitigate ang problema kapumulo naman kung paano i-address.
1: Mm-hmm. So this is irrevocable resignation kap ha? Buta malo sa ni non-considerable din ang inyo sininga decision. What if lang hindi ka pa? Nagambal ko rin sa mayor nga, ay hindi na lang kamo mag-resign na, bawian nyo lang ng resignation ninyo, reconsider ninyo yung decision ninyo, Kap?
2: Kaduga yun siguro naman, pabil siguro na plano mo naman, hindi man, kayo na finalize naman ang ining plano, luga na ginman eh, kumbaga napamilka naman mayo ni.
1: Oo. So, buta mo lang, why na ni bawi ay, Kap?
0: Nabatian ang kabayin sa pagpahayag ni Purong Barangay Rene Tanyo.
1: Angot sa nasambit nga balita, final na ang desisyon ni Lino Bayan Tigbawan Punong Barangay Rene Tanyo sa pag-resign sa pwesto matapos nga sila ang nagpasa sa letter of resignation sa talatapan ni Mayor Virgilio Teruel sa Agosto 26. Sa interview sa XFM News team kay Kap Tanyo, irrevocable o kung hindi na maislan pa ang ilang desisyon na maghalin sa pwesto bilang membro sa Barangay Council. Apang bangon sa September 10 pa ang nabutang effectivity sa resignation letter, nagapating iban nga posible maglain pa ang desisyon sang council. Ginklaro ni Punong Barangay Tanyo nga madugay Manila nga ginpaminsar ang ila sining himoon tubtob nga nakalabot sa isa ka tuig ang ila sining ginpayag wala ginaksyonan nga problema sa poultry farm. Nauna na nga ginpayag sang gipitan nga wala sila sang makit-an nga tul-id nga solusyon nagikan sa Tigbawan LGU sa problema sa operasyon sang poultry farm sa Barangay Sipitan. Ginpabutyag man ni Kap Tanyo nga magadepende sa gihapon sa iya sining mga kopdanan kun padayon nila ang ila sining pag-resign apang sa iya nga bahin. Desidido na siya nga maghalin sa pwesto.
2: Ang pinakamenito to, ang pinakamenito naman si Oster, kay more than 1 year na ba sir nga problema sa amon kumuluyo, daw wala kami nakita, wala nga concrete solution nga gina-aim kang banwa o kung LGU, tigbawan, nga masolusyonan ang problema naman.
1: Mm-hmm. Ano ining problema specifically, Kap?
2: About sa pagbaho kauna sa 2025 nga mo reklamo sa pamuluyo na mo nga ang baho paglangaw sa alin sa poultry.
1: Mm-hmm. Sino nagapanagiyas ang poultry ngini Kap?
2: Sir Jotel, basi hindi ako pwede nagambal kay may court ano na may para kami sa korte nga kaso no. Hindi ko sa matandog na.
1: Okay. So kung namudugay na gali ni ang kaso ninyo, sobra na isa ka tuig?
2: Sa nagpailan kami kaso, sa August 5 pa, 2025.
1: Ati, sobra na isa ka tuig ka? Ang kabahin sa pagpaing ni Purong Barangay Rene Tanyo sa Barangay Lunabayan, Tigbawan, Iloilo.
0: Nasa 6.22, samtang ini ang wala sa bungog sang local government unit sa reklamo sang pumuloyo ang rason ni Linubayan Tigbawan Barangay Kagawad Johnny Valle sa pag-resign. Sino kay Valle, kaugalingon ni Lisesyon kagwala sang nagkumbinse sa iya nga mag-upol sa mayoriya sang barangay council nga mag-resign. Patag sa opisyal, nga daw ginapabayan man lang ang problema nga ila ginadangop sa banwa. May kaangtanan sa problema sang poultry farm nga ginareklamo sa mga pumuluyo sa ila barangay. Nagapati ang opisyal nga daw kaangay nga wala sila sang balor sa LGU kag daw ginahimo lang sila nga tawo-tawo sa mga ginapalabot nila nga reklamo.
3: Tulog sa imo nga nagpupod ikaw sa members ng council nga nag-file sa executive.
4: Kaya nga mga kadyakaw sa kapiraron kami kadya mag-set nga ma-resign. O garing sa amon nga mga grupo may nagpaalagad nga hindi anay. Kay kuna ba si masolusyonan pa dyan nga problema nyo. Uga rin, daw ra impact nga man nga reklamo eh. Kaya mura nga kuna man, daw ra kita ti balor sa LGO. Ano kita, tao-tao, ti ang taho sa puwaton nga baryo, bisan mag-adto ka lang dyan sa kalsada, ti ano ang problema ta? Bisan sa din mula masugalaw ang pumuluyo mo, ti ano ang problema ta kagawad? Ti, gina-endorse man naman, gina-obligar naman naman obligasyon. Ti, kaya ang banwa daw.
0: Nabatian, sino na ba yung Tigbawan Barangay Kagawad, Johnny Valle.
1: Suportado sa mga pumuluyo sa Barangay Lunabayan Tigbawan ang desisyon sa ila Barangay Council nga magpasa sa resignation letter bangod sa isyu sang poultry farm sa ilang lugar. Sa interview sa XFM News Team kay Alias Toto, residente sang Barangay Lunabayan, hindi kuntani nila luyag nga mag-resign sa pwesto ang ila sining mga barangay officials apang kunini ang kinanglan agud nga maresolber ang ila sining problema ila ini nga pagasuportahan. Nagapasalamat sa Alias Toto sa ila council bangod sa ila pagbulig agud nga maresolber ang mga problema. Mayot sang 2025 pa sang nagsugod ang problema sa mga pumuluyo sang Barangay Linubayan bangon sa ginapahayag mabaho kag pagdamo sa mga langaw nagikan sa poultry farm sa kaingod man nga barangay nga amo ang sipitan. Agosto sang 2025 pa sang ginpasakaan sang kaso ang punong barangay kag duha sa mga barangay kagawad bangon sa ila pagreklamo sa Tigbawan LGU. Ginkonfirmar ni Mayor Virgilio Teruel nga nagapadayon pa sa karon ang hearing sang civil case nga ginpasaka sang pamuno sang poultry farm kag sa mga membro sang council. Samtang ginpabutyag ni Alias Toto nga sa karon wala sila sang may napamanimawan sa poultry farm bangod nga harvest season kag lain ang direksyon sang hangin. Apang kunamihan season naman sunod sa kay Alias Toto halin Oktubre tubtub Marso masimutan gid nila ang hindi maayo nga baho.
5: Kung kayo pag-program may lot, ay pa na ikaw magkatigan sa baho. So, pag natapos ng harvest, siguro mga pilak at law na, dira mo na magkatigan ang baho. Kapenta kong amihan ng hangin, kaya dira kami sa bagatnan, amon ginilya baho. Subong yaw ay baho, kaya balano ang habakat, among nag-habak-bak din na subong ato sa aminan ang poultry.
6: Kaya ang mga nabisir lang, mauwi mga lang ang habit po.
5: Kung pag-uras na nga may nag-apatigan kami ng baho, ang langaw dyan. Ang langaw ang mapatigan na mo.
6: Sa subong sir nga nag-resign ang ato niya mga barangay officials, nabi niyo nga maambal sini, ano niyo nga posibleng himuon?
5: Kung sa panakdal ng dagira, hindi madada ko kung sa nakin ng gada kayo hindi na ko dahil gusto ko na nga mag-resign ng aman mga barangay official kasi siyempre ito yung aman mga tatay kasi kung baga tatay naman rin ano kurti karoon kay para lang nga matuman ang ginaplano nga para sa kasurbalan lang ang aman niya problema siguro ba si Amor ang solusyon kung aman ng mga barangay official nga mag-resign para nga matingwaan masurbar ang aman nga problema
6: so kung mga pumuluyo para sa imo, sir daw pugpong man kamo naga ano man kamo supong suportado nyo ang desisyon
5: niyo. Oo, suportado kami tigyan mga
1: ang kabahin sang pagpayag ni alias Toto, residente sang barangay Lino Bayan Tigbawan ni Iloilo sa pag-interview sang XFM News Team.
0: Lasa is 97 sa kaangot sa Gyapon sang balita lokal, wala gin pilit kag voluntaryo ang pag-resign upod sa mayoriya sa barangay council sa barangay Linawayan Tigbawan ni SK Chairman Edgeline Casio. Nagapate sa sanggunay ang kabataan Chairman Casio nga sa tion nga siya na lang ang mabilin sa konseho, wala na ang mga barangay kagawad kag mga punong barangay. Posible nga hindi niya masarangan ang mga problema sa barangay, rason nga gin pakamaayo niya nga mag-upod sa pag-resign. Sila kay Casio antes pa man ila ang ila pagpasa sang resignation sa Agosto 26, una na nga nagplano ang council na mag-resign sang Hunyo. Nag-ugat ang problema tungod sa issue sang poultry farms rin, ginpasakaan sang kaso sibil ang duha ka mga barangay kagawad sang Linubayan. Kaga siya punong barangay Renetanyo kag pila ka mga residente sang barangay nga nagareklamo batok sa GT Poultry Farm.
7: Actually sir, ang dugay na mong ginplan nga barangay officials na mag-resign. Kay ang ako mismo nagapatiman nga kung ako na lang ang mapilin sa Bertanan sa nga mag-resign, kaya ako na lang mapilin. Anhon ko lang ang tanan nga mga reklamo, problema ka barangay na hindi ko kaya i-handle kung ako lang isa. So mas better kag ano gitguro nga ako mismo mag-resign man.
8: May nagpilit sa inyo?
7: Ah, wala sir.
8: Continue, okay mo. Imogidyata.
7: Voluntary ito nga, sir.
8: Na, ano kadugay mo na yung naging panuntuman na mag-upload sa pag-resign sa member town?
7: Actually, last year pa ang kas, ang ano ang problema. So, gin-decidean na mo sang, hindi ko sure sang exact yun nga ma, kung ano. Pero ang una naman nga gin-decidean is mga June siguro. Pero hindi lang ako share ko mo ginangaman. Amo ito nga time, decidido na ko ito nga mag-resign.
0: Nabatiyan ang kabahin sa pagpahayag ni sanggunian kabataan Chairman Edgeline Casio sa Barangay Linubayan Tigbawan.
1: Sulo naman sa kaibingbing, masubo man para sa ilang barangay nga madulaan sang kapitan apang masubra na isa ka tuig ang ilang sining pagpangayo sang bulig. Tubtub nga ang mga nagareklamo nga mapumuluyo ang ginpasakaan sang kaso. Mabudlay sa pumuluyo nga wala sang dangpan sang ilang reklamo tungod wala na sila sang opisyal sa barangay, rason nga kun may ipalabot nga reklamo ila na ini nga igadiretso sa banwa.
9: Aware man gid kami kay siyempre ang tanan gaboylog man sa amon nga mga barangay official, di kung ano ang tanan nga desisyon maano kami lang gid ima one decision na lang gid kami kay masubo man dad nga ang barangay namon wala ti kapitan, pero sobra 1 year nga pangayo namon kang bulig. Ti as in nga nakasuan doon sanda almost 1 year nga kaso ng dati kaluluoy lang ang mga pamuluyo nga nakasuan mayag kong manggaranan din sanda kay tipigado lang di din sanda mag-able kanganda nga income bala di sa bisan sa pamasahin na lang gadi nanda ginabuligan na kang mga barangay official para nga sa transportasyon lang nanda nga para kada hearing nanda maka-attend sanda.
8: Kaya para sa inyo, anong mga epekto sining kahit wala na kamusang barangay officials effective September 10? So anong mga epekto sining sa inyo ng mga pumuluyo?
9: Mabudlay, gid sir, kung ano to, wala kami dalaganan, di madretso na lang kami sa banwa. Kung may mga problema sa barangay nga katatabo, madretso na lang kami sa banwa. Kahit siyempre, wala
1: na kami. Ang kabahin sa pagpahayag ni alias Bingbing sa barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo.
0: Sa dugang nga balita lokal, ginakabalakan ni Tigbawan Mayor Virgilio Teruel ang welfare sa mga pumuluyo kag public service sa Barangay Linubayan, Tigbawan pananglitan nga madayon na ang resignation sa tanan nga mga miyembro sa ila barangay council. Nagalaom ang alkalde nga i-reconsider sa mga opisyales ang ila desisyon nga mas resignation. Kinkumpirma rin Teruel nga madugay na nga nagaplano si punong barangay Renetanyo nga mag-resign sa pwesto kung sariin iya ginarespeto ang personal nga desisyon sa kapitan. Handa suno kay Mayor Teruel ang LGU nga tud-an nga maginhimo man sila nga solusyon sa issue. Unfortunate, suno sa alkalde nga mabatian halin sa mga opisyales nga wala sang maginhimo ang Tigbawan LGU sa among problema.
10: Frankly, hindi ko kilala ang tagiyas ng GT Poultry. Na-meet ko lang ina siya sa nag-meeting kami di together with the complainants sa mga resident. I don't have any knowledge, any prior knowledge kung sino na si Dr. Bora o si Engineer Bora. The only time that we met for the first time sa napatawag kami meeting di together with the residents sa mga public officials sa Lino Bayan. Hindi ko sila kilala.
11: Kay Kapo, kailan lang pa mo ano ni Kapo?
10: May buhay kami ni Kapo.
11: Mayor, ano naman, yung particularly na nag-aapok mismo si Kapo, tabi yung may gamay siya kapagsunod sa LGBT pangod sa Amali. Anong mapalunan?
10: Well, ang paglaan sa buot, that's personal to him. Iyaman na, yan o. Oo. Tikod may mga nakita sa nga kakulangan sa LGU, eh siguro te iya man yang maglain buot niya. Pero the proper perspective is sa ini pa lang ginareklamo nila maginimo bala ang LGU para ma-address ini may mga mitigating measures nga gipatuman para nga kung may bawo gid man hindi magtama kabaho, no? So ang sapat ko na sa una kina
0: nabatian ang kamahayan sang pagpahayag ni Mayor Virgilio Teruel sang Tigbawan, Iloilo.
1: Lasa is 33 na ang aton nga oras, siningabahin ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ginpangiwala naman ni Mayor Virgilio Teruel ang mga konsesyon nga ginaapinan ang tagiyas ang GT Poultry Farm sa Barangay Sipitan, Tigbawan. Sunod sa alkalde, hindi niya kilala kag nakamit lang niya ang tagiyas ang poultry farm sang nagmeeting siya upod sa mga nagareklamo. Samtang ginpanindugan man sa alkalde,

0: mag-reconsider sa mga decision na mag-mass resignation. Pero bala ko si Cap Ia, decided na siya. Alin pa na sa una, yung bala na yung mga, may guway man kami ni Cap, tagrupo ko man si Cap. No? So, pero still, kung ang iya decision niya, mas tipid siya iya sa iya resignation, well, iya ginay personal na decision. And I respect that. I respect that. No? Galing ti, on the other hand, respeto on Manila iya, ang LGU, kung ano man ang iyaamon na himo. Hindi lang pagambalon nga, wag kami ginhimo iya. Because we can prove nga may ginhimo kami git. That's why ganit kayo na, gintipon kung nagigani di ang mga members inspectorate team. Kagi it's unfortunate na mapatian mo nga wag kami ginhimo because that's not true.
1: Kabahin sa pagpahayag ni Mayor Virgilio Teruel sa Tigbawan, Iloilo.
2: Alas 6:35 sa katapusan ng balita lokal, wala sang objection kag ginanimos nga ginaprobahan sang sunayang panglungsod sang Iloilong ordinansa nga may title Strengthening the Timeline, Budgetary Compliance and Development Planning of Barangay and sang Riyang Kabataan Council within the City of Iloilo. Kagin presentar ni City Councilor Rex Marcos Sarabia sa Agosto 26. Ang kabilugan nga provision sa ordinansa nagasaad nga kunang kapitan kag sang Riyang Kabataan President ang ini maka-turn over sang financial document antes matapos ang iya-termino mahimo mga pasakaan sang kaso kagkun na pamatudaan nga guilty ini mahimo o preso sang anum ka bulan tubdob anum ka tuig kag pamultahon sang 5,000 pesos may ginporma man nga tiglawas nga amo ang magabaton sang financial documents nga turnover naman sa magabulos sang ginpamangkot ni presiding officer City Councilor Sed Free Cabaluna sa City Councilor Sarabia kun ano ang iya manifestation ginmove sining aprobahan sa second, third and final reading kag nagmove ni suspend ang third reading nga ginaprobahan naman sa City Council ginbalik kay City Councilor Cabaluna kag iya ginbasa ang title sa ordinansa kag ginbang ang gavel sang na-approve na ang ordinansa na naghingagaw si City Councilor Attorney Grace Parcon Torres nga dapat butangan sa tinaga nga for other purpose sa punta sa ordinansa bangod may penal clause. Binwithdraw ni City Councilor Sarabia ang i-motion sa pag-approve sa ordinansa kaginhimo na lang approve on the second reading kag pagtalakayon sa masunod nga semana nga sesyon para sa third and final reading ang ginakasugda naman sa sangguniang panglungsod.
3: Obstruction and the damage to the public. That's what we're trying to prevent. Ang ma-injury ang publiko, the service. Malinig ang tama mga korte. I don't think the court would try to withhold those kinds of records.
4: Kung i-delete
3: nila, remind nila ang court mataas pag it.
4: And then we believe that provision.
3: I-delete nila ang justifiable cause. I agree. So wala na justifiable cause, no written demand, no reasonable opportunity to comply.
5: If it's there, it could be it's a defense.
3: Exactly.
5: So you have to, you to interpret it, otherwise they know wala na sa'yo sa court kung ano nakita ka ng justifiable cause.
4: Tapos,
5: if any, kung may narap, the idea sa justifiable cause, you can limit it with that.
3: Well, it is up to the courts of law to determine kung ano ang proper defense sa any instance.
4: And there, pagkakataan, Guru Mr. Chair, bala i-allege nila that wala iya kay ilang private property based on ano, ang laptop, ang camera, which I believe mo nakalatabo, yun man yung Guru.
2: Nabatian sa City Councilor Rex Marcos Sarabia.
1: La 6:38 ang aton nga oras ginconfirmar ni Attorney Junin Haba Legal Counsel sang DILG6 nga nakabaton kun na baka palabot na sa ilang talatapan ang mass resignation sa mga taga Barangay Linobayan Tigbawan Iloilo. In kaso nga mangin epektibo na ang resignation sa mga opisyales sa dalom sang Local Government Code nga ang resignation sang elected local officials mangin effective lang sa dation nga mabaton sang municipal mayor. Sunod sa kay Attorney Haba nga ang resignation sang elected local officials ang mangin effective lang sa tiyon nga mabato na sa municipal mayor kag mag-express ang iyang formal acceptance pinagi sa letter o kung sa natungdan kung wala sang aksyon sa sulod sang 15 días sa parte sang local chief executive ang resignation ang mangin deem accepted. Dugang panihabang ang pag-isip sang 15 días ang magasugod kung mabato na sang mayor ang resignation letter. Bangod tanang opisyal ang mangin o kung ang bangod tanan nga opisyal ang mag-resign, presidente mismo ang mag-appoint sang temporary caretaker, pinagi naman sa secretary sang

0: ILG, agud nga mapasiguro nga hindi mapiktuhan ang serbisyo sang mga pumuluyo.
1: We have been receiving information from our field officer since yesterday.
2: Okay, so since nakalabot na sa inyo yung talupangod and mass resignation ini attorney, no? And according kay na sa mga barangay officials dito nga na-interview namon nga ang effectivity sang ilang mass resignation September 10. So what will happen after sang September 10 mag-take effect ang ilang resignation attorney haba?
1: Actually, it's very important to note, no, nga ang local government code naton nakabutang din specifically ang resignation sa isa ka elective local official ang ineffective lang siya, no, upon acceptance ng authority ng mga accepts ng ila resignation. In the case of barangay officials, dapat there has to be an acceptance on the part of the municipal mayor or the city mayor, no. So in this case, municipal mayor sa part ng mga barangay officials ng Tagbawan.
2: Okay, so when we say attorney...
0: Ang kabahin sa pagpaayag ng attorney Junin Haba, ang legal counsel sang DILG Regional Office number 6.
3: Na 6:41 sa Ilocita sa Italia sa Captain Balita National, ginakulang ang Commission on Audit sa file kung sang field auditors. Kagini ang ila ginakabalakaan, sunok Assistant Commissioner Lorna Kabuchan. Kinaibaluan nga gin-question ni Akbayan Representative Percival Sendanya ang manpower gap sa COA kung bala ini ang na-address na. Kinmensyonar ni Sendanya ang report sa ahensya sa nagligid ng tuig kasi sila ang mayara sa duha ka mga auditors namang nga na-assign sa Department of Public Works and Highways. First District Engineer Office sa Bulacan nga naging sentro sa flood control corruption scandal. Pagibay ni Kabuchan nga gin-restore sa Department of Budget and Management ang 332 ka mga plantilla positions sa Hulyo sa 716 nga una ginbuhin apang sa Gilayo o sa Gihapon. Kulang pa ini. Cause of concern ini para sa COA bangod, nagadugang ahensya sa gobyerno sa kaginakulang ang mga auditors nga yara sa field. Isa sa mga nakita ang rason ang mga pag-resign sa pila ka mga auditors para sa higher paying jobs o working positions, samtang iba naman ang nag-retire.

0: Kinatulod naman ni Senator Erwin Tulfo ang milyon nga penalidad kag pagkapriso sa mga nag-uyas sa social media platform nga nag-post ng graphic violent content. Ginpahayag naman ni Tulfo nga iya gina-finalize ang bill nga mag-impose ng penalidad. Pagkigbahin ni Tulfo nga sa first offense, milyon gilayon ang penalidad. Amo man sa second offense, pabutyag sa senador nga 18 sa iya sining makopdanan sa Senado ang nag-express ang ila suporta sa mga proposal. Ang proposal ni Senator Erwin Tulfo ang kasunod sa kritisismo sa social media platform angot sa nagalaptang nga graphic images nga nagapakita sa mga biktima sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University kag sa San Jose National High School sa Tacloban City. Dugang pa sa senador nga ang social media platforms ang kinahanglan nga mag-take sang dako nga responsibilidad sa content katulad sang paglikaw sang mga mainstream media organizations. Pagklaro ni Tulfo nga ang proposal ang wala nagatuyo sa pag-suppress sang freedom of expression o kung freedom of information. Sa bylaw ang restrictions ang naga-focus sa graphic images nga naga-violate sang dignidad kag privacy sang mga biktima, mga involved lakip na sa ila pamilya.
1: Las 6:43, samtang mas mataas ng 21.29% ang proposed batches sa Department of Public Works and Highways para sa masunod nga tuig kumpara sa batches sa nisubong nga tuig. 643.4195 billion pesos ang ginrekomendan nga budget sa Workers Administration para sa DPWH ni ang 113.5 billion pesos nga mas mataas kumpara sa 530.90 billion pesos nga budget sa Ahensya Subo nga tuig. Sunod sa Department of Budget Management nga dako ang kun ang dako nga parte sang gindugang nga pondo ang para sa nagapaday nga locally funded kag foreign assisted infrastructure flagship projects. Lagip man sa nagapanguna nga proyekto nga pundohan amo ang Laguna Lakeshore Road Network, Madaan Cavite Interlink Bridge, Davao City Bypass, Cebu Bukon Bypass, Cebu Mactan Bridge kag Coastal Road, amo man ang Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Kinalauman ng mga makabulig ang mas mataas ng infrastructure spending sa paghimo sa trabaho, pagpanubo sa logistics kag travel cost, pagpaayos ng connectivity, kag pagsuporta sa ekonomiya.
0: Nalakip ang Pilipino sa listahan sa mga namising sa lapnagon nga flash flood sa Nepal. Ini naman ang basis sa data sa Nepal Tourism Board. Nabaloan una lang nga ginpakigbahin ni U.S. Claire Castro nga wala sang Pilipino nga biktima sang pagbaha sa nasambit nga pungsod. Sunod sa Overseas Workers Welfare Administration, may 18 ka mga overseas Philippine workers ang nagatrabaho sa Nepal. Samtang sa report naman sang DFA, may 128 ka mga Pinoy sa pungsod kag kalabanan diri mga Pilipina nga nakapamana sa mga Nepalese nationals. Nabaloan nga kapin 1,500 pa ang nagapabilin nga missing. Lakip na diri ang 800 ka mga foreigners bangod sa flash flood.
1: Las 6:45, ginagabig ni Senate President Sherwin Gatchalian nga may seryoso nga balatian sa Senator Loren Legarda apang wala sinigin detalye pa. Sa kay Gatchalian nga umpisa sa nag-leave si Legarda, wala sinigin ako ang ESWeldo upo ng mga senador na naka-detained kag at-large. Ibaluan nga Agosto 3, ang una nga nag-file sa medical leave ang senadora, nag-extended ini tubtob sa una nga simana sang Setyembre. Si Legarda ang lakip sa mga ginaimbestigaran bawal sa papel sini sa solar energy projects sa iya bata nga si Batangas Representative Leandro Liviste.
2: Kailan siya babalik?
3: Nagpa-file siya ng medical leave. Hindi rin niya kinukuha yung kanyang sweldo. In fact, yung mga senators na naka-detain and yung senators at large, hindi rin nila kinukuha yung sweldo nila, no? Voluntarily.
2: Were you made aware of her illness? If you can share it to us kung may sinabi siyang particular.
3: Ayoko, it's a very personal issue, no?
2: But you were made aware.
3: Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no, we're personal friends as well, no. So nasabi niya 'yon na meron siyang sakit na na seryoso. No? So
2: kailan po nag-start?
1: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
0: Kin-deport pabalik sa Pilipinas ang siyam ka mga seafarers nga na-arrestar sa US Customs kag Border Protection. Sunod sa Migrant Workers Office ang Philippine Embassy sa Washington nga gilayon nga ginpapauli ang mga Filipino nga aboard sa cruise ship nga nagadak sa Port of Boston matapos nga na-arrestar sa federal agents. Sunod sa Philippine Embassy nga wala sila nagapakikita sa mga Filipino bangon na deport na ang mga ini sang sila ang nag-notify. Ila ginarekomenda sa Department of Migrant Workers nga ang mga apektado ang hatagan sang financial assistance pinaagi sa Action Fund. Ang pagka-arrestar sa mga Filipino ang kabahin sang US Department of Homeland Security Operation Tidal Wave nga gin-carry out sang Customs kag Border Protection. Ang operasyon ang nag-target sa mga cruise ship seafarers nga nagasulod sa US nga ginasuspitsahan nag-violate sang US laws.
1: Sa 6:47 sa dugang nga balita national, ginapropose sa Department of Interior and Local Government ang pag-inspeksyon sa mga kapulisan sa Puloy-an sa mga gun owners sa pagsiguro nga ang ila armas ang natago sang maayo. Ginbahin ni Rimulya nga ang among alihok ang nag-require sang pagbago sang implementing rules and regulations sa safekeeping sa mga lawfully issued firearms. Sa ilalim sa measures ang PNP ang hatagan sang access sa Puloy-an sa mga firearm holders with prior notice sa pag-check kung paano ginatago ang ila armas ang proposal. Ang kasunod sa duha ka mga insidente na naga-involve sa paggamit sa government-issued firearms sa nagluntad ng shooting incident sa Tacloban kag Zamboanga City. Tugan na rin mulya nga ang firearm ownership ang privilege kag in-grant sa lay kag hindi constitutional rights.
0: La 6:48 nga aton nga oras, sini nga bayan ginadulong sa inyo sang premium D3 nagapamatay sang viruses kag bakterya sa aton nga lawas na putos sa mahumok kag kapsula. Giningyo sang Commission on Elections sang Kongreso sa pagdesisyon kun bala dayunon ang barangay kag sanggo niyang kabataan elections bangon naghilapit na ang schedule sang pagfile sang candidacy. Natala na ang kuntaning eleksyon sa Nobyembre sang karong tuig kag ang pagfile sang mga certificate of candidacy ang natala na sa September 28 tubtob October 5. Ginpahayag ni Comelec Chairman George Garcia nga ang timprano nga pagdesisyon ang maghahatag si ila kag makapaathag sa mga luyag magpadalagan kag agud nga maklaruhan ang tanan kag mabuhinan ang mga kagastuhanan. Nabaloan nga ginakonsidera sa mga mamalita ang pagpostpone sa eleksyon kag pag-extend pa sang termino sa mga barangay officials.
1: Sa kalapusan nga balita nasyonal, nagpaandam ang Movie Television Review and Classification Board kun MTRCB matapos natukiban ang peking permit to exhibit kun PTE ang ginagamit sa pelikula nga Tatsulok Trilogy. Suno sa MTRCB, wala nag-agi sa review kag classification ng pelikula kag hindi rehestrado sa ahensya ang Tanwan Pelikula Production na ibaluan nga ini ang serious violation. Bangon diri, magapasaga ang MTRCB sa nagkaigong ang kaso batok sa kumpanya kag ginapanumduman ang mga sinihan nga siguraduhon nga valid ang permit to exhibit antes tugutan na magpagwasan kung anuman nga pelikula. Sa Ilocita, sa detalya sa ato nagapanguna nga balita international, ginatos ang napatay masobra 1,300 ang missing sa lapnagon nga pagbaha sa Nepal-China border sa Agosto 20 sa East. Sa video nga nag-lap to online, makita ang massive surge sa mudslide, ice, bato, tubig kaglutak matapos nga glacial ukon matapos nga ang glacial collapse ukon matapos na nagluntad nga glacial collapse sa Himalayas. 826 ang missing sa Nepal samtang 558 naman sa Tibet. Ginguba man sa baha ang mga pamalay, mga alagyan kag 19 ka mga taytay. Nagamit ang mga rescuers ng helicopters, drones, search dog at iban pang mga emergency equipment agad nga malocate ang mga survivors kag ang mga biktima.
0: Dugang ng mga balita sa luwas ang pungsod nagpasugot naman ng Meta Platforms Meta nga magabayad sang 18 bilyon dolares sa masunod nga mga dekada kag istrikto nga magalimit sa mga teenagers sa paggamit sang Facebook kag Instagram sa idalom sang kasugtanan sang tanan ng mga US states agud nga masolusyonan ang pagka-addict sa mga kabataan sa social media. Kasunod din sang aligasyon nga wala sang maayong nga nahatag ang produkto sang Meta sa mga pamatanon lakip sa mga nagademand sang civil penalty sa Meta amo ang California, Colorado, Kentucky kag New Jersey. Nabaloan nga ginatinguan sa gobyerno sa bilog nga kalibutan nga mapahagan-hagan ang access ng mga kabataan sa mga violente nga online content, ilabi na ang mga nag-edad sang 18 o 16 anyos panubo. Masugton pa ang limit in kaso nga mag-adapt man sang katulad nga pagsulundan ang Snapchat, TikTok kag YouTube.

0: Entertainment News.
1: 6:52, sa Ilocita sa Italia sa ating Balita Entertainment, scholar ni Cardi David na si Ekang nakatapos na sa kuleyo. May dungan Italia si katropang Bea Joy Subaldo.
2: Pinabugal ni Cardi David ang pag-graduate sa ngayong scholar nga si Ekang sa kursong Bachelor of Science in Business Administration. Ginpakigbahin sa award-winning Kapuso journalist ang photo collage sa social media kung sa din makita ang duha ka picture nga nakuha 19 years ago. Ginbalikan ni Cara kung paano gin-feature sa Ekang sa samata ni Ekang nga nagatinir sa Metro Manila kagbata pa nga nailo sa iya ginikanan. Biktima ang iloy ni Ekang sa extrajudicial killing sa 2016. Paagi sa advocacy sang Kapuso journalist nga Project Malasakit, ginbuligan ni Cara si Eka nga makatapos sa iya pag-eskwela. Ginpakigbahin man ni Cara kung daw ano ini kamalikpayon sa pag-graduate ni Eka nga pinaagi sa pag-post ang lunch celebration photos sa Instagram. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo. Ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.

0: Pagkaroon sa ato naman na balita sa Sports Pilipinas, tuyo nga makakuha sang madamo ng mga medalya sa Asian Games. May detalye si katrupang Jansen Crisostomo.
1: Tuyo sang Philippines Women's National Football Team nga makakuha sang madamo ng mga medalya sa 20th Asian Games nga padagayunon sa Nagoya, Japan sa Setyembre. Kabahay ng Asian Games sa preparasyon sang national team sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. Hunyo 2026 ang nagpatigayon ang kupunan sang duha ka mga tune-up games sa Estados Unidos kontra sa San Diego Wave kag Albon San Diego. Ang Asian Games ang labing unang torneo sang Pilipinas halin sa nagpasakop sila sa AFC Women's Asian Cup sa Australia. Liwat nga nakasulod ang Pilipinas sa World Cup bangol sa 2-0 wins ni kontra sa Uzbekistan sang Marso. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
2: Balita sa inyong panginyo na batian, mga kitropa, ginadulong sa inyo sang Turbo Radar is Superman for Men. Turbo Radar is Superman for Men, himo sa mga kakaglavo waska, 100% natural, safe and effective, available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
3: Extra! Wow! Balita!

6:55 sa karon sa detalyes ang aton extra wow balita. Nag-set sang world record ang linibo ka mga fans sang American rapper nga si Pitbull matapos dululungan nga nagsuksok sang bald cap sa concert saloon sa London, England. Ginsuksok ang bald cap agud nga matapunan ang buhok kag mag-itsura nga daw kalbo. Ginpatigayon ang tumalagsaon nga record-breaking event sa BST Hyde Park Festival kung sa din naglabot sa 22,141 ang mga concert-goers nga nagsuksok sang bald cap. Ginilugpas sa iban nga mga concert-goers ang overlook ni Mr. Worldwide sa music video sininga Black in Time. Base sa Guinness, madinalago nila nga nakuha ang largest gathering of people wearing bald caps. Lubos ang pagpasalamat ni Pitbull sa tanan niya mga fans, ilabi na sa iya mga nakitaan o ilabi na sang iya nakitaan ang tuman kadamo ng mga kalbo sa iya concert. Indi suno kay Pitbull mabakal ang iya kalipay nga nabatsyagan kag iya gid nga gina-appreciate ang tanan niya ng mga fans.

0: Mga kitropay, nabatian ang kabugusan ng Pagbalita sa Express Balita sa Gabiernes, Agosto 28, 2026. Mayong aga sa ating mga kitropay listeners and solid supporters, mga members ng XFM Fans Club, din man nga parte sa kalibutan. Good morning! Mayong aga sa inyo tanan mga kitropa. Good morning, guys, sa mga kitropa natin na katsunin sa 100.7 ng frequencies ng ila FM bands. Mga kitropa natin, mga drivers nga nagabiyay sa buong aray na sa buong sa mga dalanon sa syudad, kag probinsya sa Iloilo. Halong gid, mga kitropa, keep safe sa inyong pagbiyahe. Good morning man sa ating mga Facebook Live viewers, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7, kay Mama Raya Crispo. Good morning kay Ma'am Hermite, kay Sir Reynaldo Abeto, kay Sir Mayo Katarsang, Candado Cabana, kay Yoyo Cabangal. Good morning kay Sir Arvi Cris Caceres, kay Lori Domaso, kay Sir Tristan White Gulay. Good morning sa inyo tanan mga kitropa, keep safe and happy Friday sa atong tanan. Keep safe gid sa inyong pagpauli kag sa inyong mga kaladtuan mga kitropa. Kay Ma'am Julie Rose Labang, good morning. Kay Sir Totong Boyet Brillantes, maayong aga gid. Kag sa iban pa gid natong mga kitropa nga nagaupod, salamat gid mga kitropa and padayon lang sa pagpamati sa mga programa sang XFM Philippines. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa,
1: Katropang Alvin Dennis Arabang,
0: XFM News.
2: XFM. Mga katropa, XFM.

0: FM.
1: Yes, Tol!
2: Ikaw ba ay may iniinggang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Visionix, marami na ang natulungan.
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health Supple Plus Gold.
3: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
4: Sample Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Pagod. Kuming sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Ngayon po, naramdaman ko, tinutunuri na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suging butika.
3: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Ayan, nakaka 5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
3: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
5: The secret of health.
3: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
5: The secret of health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to help!
1: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
10: Win

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
8: Oh no!
7: Sa imo, nagpauli.
9: Aray,

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Huwag minabat job ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine, pero nagpangitati ko sa kape. Nadamo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagit kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka. Pero galit lang bala. Di yung tagalit mabayad sa tusyon mo?
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Chronic pain,
12: sakit.
11: Mag-assisto pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain,
11: basta pain.
12: Mag-assisto pain,
11: kalang pain,
12: fast and safe.
11: Assisto pain,
12: symptoms persist, consult your doctor.
11: Assisto pain,
12: bibili sa mga butika.
13: Diet na kumuwasa.

0: Retinols. May isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Sunzone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaylipagi ko sa mabatean kong Sunzone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
1: Sunzone Gold Coffee Mix. Ay, kape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sunzone Plus.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon. Kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng VisionX Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. VisionX Plus, Softgel.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Inapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Patroba mo!
7: Anxiety!

0: Rosa XFM 100.7 Iliro alla 7.27.
1: Bullseye!
0: Exciting aga sa inyo tanan, mga suki na ton, yung mga tag para matidiri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye!
1: Bullseye!
0: It's a Friday, Biyernes, sa ito sa ring pagparagad. Tanawan yung kalendaryo ninyo, kay dali na lang matapos yung Agosto. Pizza na ton subong, 28 na. It's August 28, 2026.
1: Bullseye!
0: Nag-guom-guom kag nag-pulupanalitikon kaysa dali sa siyudad sa Iloilo. Muning sitwasyon ta subong. That's why nga sa mga gusto yung mag-karideri sa siyudad, may mga transaksyon, balon ng kamodas ang payong kay isa hindi mapaktan yung mga tiniyon, nagatupa ang pagpulupanalithi. Well, sa ito sa ring pagparagad, we would like to welcome ang ito sa ring mga suki ng mga tagpalamati dari sa siyudad sa Iloilo. Amuman sa bilog sa ring probinsya, kagkaiping sa ring kaprobinsyahanan, just like Sanggimaras, Capiz, Aklan, Antique, including ang mga kabanwahanan kag syudad sa bilog sining Negros Island Region. Kag sa tanan sining malabutan sa aton nga pagwaragwag nagapamati kamo diri sa XFM 100.7 Iloilo, inina ang palatuntunan Bullseye upod sa gihapon sa inyo sa rekatropa katropang Josil Banias. Sa mga nagapauna sa ring mga balita kag informasyon, we'll be checking dugay-dugay sa ato sa ring patrol with katropang Romel Paklibar. Bangod man maabyan, may babayi nga gin-report sini. Unang information nga nakuha ta, nakainom eh. Ang nakitaan sini nga nagalutaw-lutaw daraya sa tunganan sang Gimaras and Iloilo. Natawag na to niya Gimaras Iloilo Strait. Somewhere dira sa may kalumpang. Amoni ang gin-report earlier nga may babayi sininga nakit-an sini sa lawod. We'll be checking sa ato sininga pagparagad diri sa palatuntunan Bullseye kon kamusta ang kaimtangan sining babayi nga nakit-an nga nagautaw-utaw tadlong dira sang Zone 11 sa Kalaparan Arivalo. Standby sa dugang sining update sa ato sining pagparagad diri sa palatuntunan Bullseye.
1: Bullseye!
0: Wadi ka mo makapadala sa inyo sa ring mga mensahe, mga informasyon nga gusto iparabot diri sa XFM, i-PM lang sa ato sa ring Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 or hindi gani, i-text sa ato sa ring text hotline 0950-975-6970. Ari kita sa pagplastar sa nagapauna sa ring mga balita kag information, will be checking dugay-dugay sa pag-asa for the latest weather update. Kaya daw maulaan na nga ito sa ring weekend. We will be having a long weekend. Malawig ining weekend, bangod man kaysa Lunes was declared to be a regular holiday. Ang Lunes, August 31 is National Heroes Day. Pagdumdum ta sa ato sa ring mga baganihan . So why klase na kagasirado ang mga government offices and some private offices on Monday. So ang bakasyon sa mga estudyante sini Biyernes or Sabado, Domingo, Lunes, tatlo kadlaw amo man ang nagatrabaho sa mga government offices. Why ti siradong opisina na Saturday, sirado man na Sunday, ti holiday pagka Monday. Pero daw maulan, noon hindi maka-enjoy sinihaw. Ang ato sa ring mga kauturan, bangod kay daw ginasulo sa ribo kita sa pag-uran, dariya sa syudad and most likely sa bilog sining probinsya sang Iloilo.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Unahon tabing pag-check sa sitwasyon sa ato sa ring panahon with our local pag-asa. We have Engineer John Baron sa ato sa ring linya for the latest weather update. Engineer John, si Katropang Josel Banya sa XFM Iloilo. Good morning, sir.
3: Hello, sir. Good morning. Katropang mga tagalawati, latest na weather update natin sa Adlaw sa Friday, August 28, 2026. Sa atong update no sa atong ginamonitor nga low pressure area nga susubong sa sulod na sa atong nga PAR ang palayon ini 720 kilometers east of Itbayat, Batanes. May medium chance na mag-develop sa isa bagyo and ang dalagan sinin nga is pasakan going towards southern part of Japan. Ang ining LPA, wala mo siya dirigtang epekto no, sa atin na kumusod po ang mga naganin na kainahal sa atin ng Southwest Monsoon. Nga mga isubungan ng epekto sa may Luzon kaya sa may Visayas. Tama yung sistema, adres sa atin sa Western Visayas, particularly sa may Antique, expect natin mga occasional rains. And for the rest of Western Visayas, magalaman nga kalangitan na may chance sa mga scattered ng mga pag-ulan, pangilat, at panagloob epekto sa mga Southwest Monsoon. Ang hangin makasarangan tugtog mabaskog sa direksyon ng Bagatan na katundan, nga muna yung magadalas ang kasarangan tugtog mabalod nga sa dagatan. Forecast temperature natin 24 to 34 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak 5:40 ganyan sa aga, magatunod din 6:02 karon sa hapon. Ang natin ang latest weather update, ako si John Baron, na magiging salamat.
0: Engineer John, sining weekend, kamusta nga ito sa mangin sitwasyon sa panahon, Engineer John?
3: Yes, sir. Possible yung weather condition natin mag-persist pa rin siya sa weekend.
0: Okay. With that, Engineer John, salamat. Gida ka. Good morning.
3: Sige, sir. Good morning.
0: Oras sa XFM, 7:33 na morning.
2: XFM, weather update. Weather update.
0: So, maulano na ito sa ringa weekend, most likely. So, no, iya sa Pag-asa, Iloilo. And, mag-iahan ka mo da, kung anong nagkakadapatin nyo sa ringa himuon, baka delikado man sinisang ulan, no? Kaya nga, worldwide na yung pagbaha.

kantuan sa mga hilig bla sa hiking kag nature. Damo sila dito sa mga bukid nga accessible, labi na yung mahilig sa hiking. That's why, ladies and gentlemen, may mga foreigners nga nagakadto dito. So natabo ini, abaw, why ka preparar, ginhawa lang kadalagan, te anon mo kay nature kontra mo, damo sini ang mga nagkaramatay. Dito naman iya sa Central Africa, sobra isa kagatos, ha, sa Zambuyi. Central African Republic, sobra isa kagatos ang managlamatay sa nag-collapse ang minahan, ha? Gold mine dito ya sa Central Africa. Ang mga tao gatililipon eh kahit may minahan, botamado sila, may managakot-kot dito sa bulawan sa Central Africa, knowing ang Central Africa isa kag ang Africa as a whole ang may pinakadako man sining gold deposits mo. Kung dari sa aton ginaayagan tayo katropang Alex Binlad ang anda to ginaayag ya bulawan. So madamo sa managa nagkadto sa site sa mining sites ang iban siguro ti mamudyot sa mga gold nuggets eh, no? Katropang Alex kahit ti abunan siya ditong bulawan sa ila mo. Galing kiti mahambal kita bunan siyang bulawan tinga damo pigado haw katulad man dari nebla katropang Alex binlod lang imo ang tanos yang pinasi iya sang bugas at tutuya sa may puder mo ti damo ang managkalamatay kay gulpi lang gid mataas ining bukid pagkatapos ara sa patag ang mga tao most of them mga workers gulpi lang gid nga nagdurus naglandslide kag ginatos ang managkalamatay nagkalatampukan kag madamo ang mga nagkalapilasan. Dibisan din kala makadto may mga trahedya nagakinabo kapareho sini ladies and gentlemen. That's why sa ato sa ring mga kauturan ang naturalisa na gani ang magigo sa aton, nature na gani magigo sa aton. Goodbye my loves gig kita. Amo ning indi tapag abusuhan na ato sa ring palibot, ha? Indi tapag patamaan man niya kakali tong kabukiran ta nga sa una kahoy pagatubo subong mais na. Kenali gani bumalo sa nature, we don't know when, ha? Indi ta kay balukon san o and indi kita kay balukon daw ano ka devastating ang iya sininga mangin epekto sa aton. 7:37 in the morning sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. May kun makitaan mo dito sa Nepal makambal ka nga, oh my god, debla? Pati taytay dito gakaanod. Could you imagine that kundo ano kabaskog ang ilig sa tubig sa suba. Pero natingala kita bala daw katulad man sang Pinoy damo man maritesto. Nagaragusuros na gani ang tubig pero ang mga tao aragyapon naga aragyapon sulunan lang sa higad lang. Ha? Katropang Alex, ano pa kung may mga matiphag pagkatapos gulpe pagid nga maabab ang kilid sang suba. Oh Diyos ko, damo gidyang marites madala. Alas 7:38 sa ato sa ringa pagparagad, ginadulong sa inyo sa Sunstone Gold Coffee Mix. Ang Sunstone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Ti din pakamuda nga kape. Kape nyo may collagen kag glutathione. Ambal nga ti, naguntat ka na kape, gagasulabi mo sulok-sulok. Try Sunstone Gold Coffee Mix. Kay inisya, wala mga abyan sang pagsulab sa sulok-sulok. Ikaw nga babatsyagan, may nutrients ka pa nga makuha. Kahit may mangustin, may palaya, may malunggay, may garlic, kag spirulina. Sa mga suki nyo sa mga farmasya, butika, bala available ang Sunstone Gold Coffee Mix. 7:39 sa ato sa ringa pagparagad. Sa dugang pa yung sa ringa balita, kag informasyon. Dugay-dugay pa si Platan na nagapauna nga balita lokal ha. Kay dari sa siyudad sa Iloilo, may bago kitang nosubong gamit. Actually, ini pang limpyo, pang silhig bala. Labi na sa mga simentado nga porsyon, dari sa ato sa siyudad, simentado sining mga plaza, parte sa plaza, pwede ni magamit. Actually, kung partiya sa innovations, medyo na ulo-ulihin na kita. This kind of equipment, ining nagapanilhig, nagasuyop sang yabok, ha? Sa mga cemented parts,

0: In actually, madugay na niya ginagamit sa ibang sining lugar. I've seen for the very first time in my life, ha, personal, dito iya sa lugar sa Dubai sa ang ginatawag nila sining king. Kung sa din ang iya sining area, siguro, ang bilog a compound, ha, kung lakto ni mo from the main highway, pagkadto ka sa main gate sang balay sang king, malapit guro ni katropang Alex sa isa ka kilometro ang imo sining lalakton. And then sa mga sa mayore sining lagyan malapad ini siguro do mga 8 lanes siguro sang karsada. Pagkatapos ang tunga iya sini naka-bricks pero ikit ang pagbutang sang bricks. And then 24 hours may katulad sining equipment nga makita nyo sa ato sining Facebook live. May ara sang ginatawag dato sa the brush nga nagatiyog nga nagakalkal sang naga pililit sining mga yabok. Pagkatapos may suction part nga ginasuyop ya ang yabok. Pagkatapos ginatipon, ginalimpyuhan. Amo ni nga ang alagyan halin sa main highway pagkadto ka sa balay sang king dito iya sa Dubai, pwede mo maligiran ya kag mambal ka nga way higko bayo ko mo bangod man kay may ara man tubig ya gina spray if in case ka may ara bla makitaan higko nga nagatapik ka hindi makuha lang sang brush gina sprayhan na sa tubig. Pagkatapos gina palibutan na sang brush and then ginasuyop kay may ara sang nagasak o kon nagasuyop sining parte ang machine. So Iloilo City was able to acquire sining equipment and gamiton ini sa paglimpyo labi na gidira sa tubang sang Iloilo City Hall pagkadto dira sa cemented part sang Plaza Libertad. Tikon magamon ing plastada nagamat-amat kadulaan trabaho ang tao kay supposed to be tiga tatlo ka tao pa dapat maninihig sini. Tropang Alex, ladies and gentlemen, mabakal ka silihig, pagkatapos mabit-bit ka balde, mabit-bit ikaw sang brush, mabit-bit ikaw sang trash can, pagkatapos mabit-bit ikaw sang dustpan, subong ya mga biyan, isa na lang ang operator, driver operator na lang. Amo ini ang paandam sa to ni Bill Gates. Si Bill Gates, de blasya ni sa Microsoft, once known to be the richest man in the world. Hambal ni Bill Gates, beware because of the AI, artificial intelligence. Because of AI, everything seemed to be very, very easy. Tama kahapos. Pareho sini sa mga nag-research, i-AI mo lang. Ha? Arada, pamangkot ikaw, sino pinakagwapo nga tao sa kalibutan. O, ibutang niya dara. Pero nagabase lang ina sa mga published reports. And ang AI, ginagamit man sa manufacturing industries. Sang nagliligad niya mga siglo, nagliligad niya mga dekada. Ang nagkakatabo nga pareho sini mag... mag-ubra blas ang sardinas katropang Alex. Mano-mano pa na subong conveyor na lang ginagamit. Ha? Sa una, tawugid yan nag-segregate. Subong makina na lang. Bisan lang gani kung may ara ikaw itlugan. Paris may backyard ikaw nga poultry. Mataga dua cassettes, tatlo cassettes. Pero labi na gin sa manalagkuhan sila yung mga poultry farms. Ang nag-segregate sang itlog subong niya, hindi na kay tao nga ginakilo-kilo. Mambal nga, ay piwi ni, ay small ini, ay medium ini, ay large ini, ay extra large ini, ay jumbo ini. Ginakilo-kilo manual sa tao, isa-isa ang itlog. Kung kaysa pamata na lang gani. Niya daw mga muna kadako, niya XL ni. Niya gamay gini, piwi ni. Ang pinakagamay, gamay pa sa small bala, piwi, tawag siya na mo. Amo ng karabanan, ginasakot sa batsoy bala, small o kon piwi. Karon, ang nag-segregate siya na sa unang nagakilo, tawo, mano-mano. Di pareho siya, kung nagabuhi, ikaw tag 50 mil nga population sang layer. 50,000 mag-itlog lang abi mga 80%. That's 40,000. Could you imagine that ang 40,000 isegregate ni mo? Piwi, small, medium, large, XL, kag jumbo. You need really sang madamo nga tao. At the very least, pulo hasta 15 katawin na day. Ang imo sining ay hire, sulduhan mo, mangilo, magsegregate, sang itlog. Right now, ladies and gentlemen, isa duha na lang katao. Kaya nga, ibutang mo lang sa machine, sa conveyor, ang machine na mismo, ang makilos ang itlog, kaging segregate siya, piwi, small, medium, large, XL, kag jumbo. Di pinakatao na dulaan sa trabaho. Butang mo, tatlo na lang ma-employ mo. Ang madulan trabaho, dosigid. In a 15-man niya poultry farm, bangod sang AI, artificial intelligence, kaya nga, because of AI, ara na da ang microchips, nga imo na lang siling i-program, mahambal ikaw nga ti mag 60 to 65 grams gani, medium na. Mag below 65, small na. Mag 66 to 70 grams, mahambal ikaw nga, ay, large ini. Mag 71 to 75 grams, mahambal nga, XL ini. Mag 76 to 80 grams, mahambal nga, ay, jumbo ini. Titawo na lang nag-segregate subong. Makina na lang nag-segregate. Sumadamo ang madulaan trabaho. Suno kay Bill Gates. Siya, what will happen? Anong matabo? Siya, alang-alang taman, taksan silingya. Kuhaan tabla tax. Ang mga robots kada trabaho, they are considered to be robots. Hindi nga magambal ka nga robot, nga may, pareho sa tao, bla, may ulo, may abaga, pagkatapos may kamot, may tiil. No. Ang robots means anything that is being controlled by AI, artificial intelligence through the microchips. Didamo ang madulaan trabaho because of this, madasig man ang production, pero damo madulaan sang trabaho. What will be the recourse of the professionals? Ano na ang mga professionals ini? Nga steady ang ila sini nga inkamanay. Number one, doktor. Kaya nga, magmasakit ka, ang tao, gadamo. Ang robot, gadamo man. Pero kung maguba, haboy mo lang. Pero kung tao, magmasakit, kung sinsyahon ka man, mahambal nga, baida, hulata na lang mapatay kay lubong ta. You see? Number one na may pinag-establish lang sini, maybe it will last for a lifetime ni mo, among doktor. Kaya nga, magmasakit ka sa doktor ka makadto. Debla? Ang mga nurses sa mga hospitals, kay upod sa doktor, kung makonfine sa hospital, you need assistance of nurses. Hindi pwede nga why nurse. Kay nurse ang naga-inject sa dapat i-inject sa imo, sa ang nagapainom sa dapat ipainom sa imo on schedule. Ang nurse amo naga-check sa imo blood pressure. Ang nurse amo naga-kuha dugo blood sample para i-laboratory. Ang nurse ang nagakuha sa imo sang temperature. Nurse ang nagakuha sa imo masami sa imo sininga heartbeat. Ang nurse ang nagakuha sa imo sang pulso, pulse rate. Nurse ang nagaatipan sa imo. So tingini most likely makasurvive sa ginatawag sininga prevalence sang artificial intelligence. Ang iban sini katro pang Alex. Delikado ini sa mga tawag daton engineers. Kaya nga, ibutang mo lang na sa AI, please compute for me a 5-story building that will be standing in a 1,000 square meters of land. With the soil, amuning tipo sang soil. So, compute niya lang da. Kung ano ang design nga gusto nimo pagwaon, kag pagkatapos, anong mixklada sa simento nga imo sini nga himuon, ano ang size sang kabilya nga imo pagagamiton? Artificial intelligence na lang makompute. So madulaan trabaho, number one, malisten ang load sa mga engineers. Diba? Pati niya mga delikado ng mga trabaho, electrical engineers. So ulihin ba si robot na lang makabit-kabit sa pusteta kung nagakayoto sang guba sa linyata? Kaya kung tao, delikado ba si mga kuryente? Pero kung robot, ah, bahala na da. Naguba man ang robot, bakal taliwat. So, morning delikado, ladies and gentlemen. Oras, it's already 7:49. Sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ara sa ato sa ringa linya, si Engineer Neil Ravina sa General Services Office, party sa electric mini sweeper truck procured by the city government. Ara sa linya ta, si Engineer Neil Ravina. Engineer Ravina, si Katropang Joseph Banya sa XFM Iloilo. Good morning.
1: Yes, good morning, Katropang Josel, and sa Tupulamati sa Bullseye.
0: Salamat kayo sa tempo ni Engineer Ravina. Unas tanan, congratulations sa city government. Labi na gin sa imo man, Engineer Ravina. Sa imo sining mga innovations na gina-introduce bala through the use ng panibago sa mga teknolohiya. Anong nagtulod sa ato ni General Ravina for the city government to procure this mini truck in General Ravina?
1: Yes, because ang atong mga esplanade, we started with Esplanade 1, so kung ara nakita sa Esplanade 12, no? So mga linear parks na atong lagba na kag damo na. Ang Sunset Boulevard naton, that is a 5 kilometer, no? Both sides ina, kag may mga landscape pa nga dapat i-maintain sa aton mga tao. So, kisa nabudlayan na sila kay Kalagas, kay ti manilig pa sila sa dalan, sila pa namang hilamon sa mga landscape, street landscape naton. So, kulang, no? Kulang ang oras nga, no? Kagulang man ang tao.
0: Mm-hmm.
1: So, amunig, hindi man kita ka, ano, no? Ka, sa mga plaza, takag sa Esplanade, hindi man kapasulod sa mga truck, no? Or sweeper truck. So, tricycle. No? So, iniya, after niya nga i-sweep, i-vacuum niya, so, yupo niya, then, diretso niya lang sa collection area. So, dako ni nga bulig sa ato, no? Para nga mahapos kag madali ang atong paglimpyo sa atong mga linear parks.
0: Oh. Pila ka units, pila ka bilog iningin bakal sa syudad sang mini sweeper truck na to ni Engineer Ravina?
1: Sa Subong, isa pa lang ni. And I'm proposing for additional. Initanan ang accrued financial benefits ni NATO, no, sa PEDC. So, ang IPIRA law, nag-hatag sa community, nag-accrued financial benefits para sa mga host community nga kundi inara ang planta, no, sa coal-fired power plant.
0: Mm.
1: So, isa-inisa benefit niya na download sa aton. So, gin-propose naton for environment amuni ang vacuum sweeper equipment.
0: Oo. Ining vacuum sweeper equipment, Engineer Ravina, pila katawo ang mag-a-operate sini?
1: Isa lang, no? Isa lang katawo ang ma-operate. Kagnamit niya siya kay articulated, arm. So, may sweeper niya sa dalom, sa front. Nagdumay arm isa sa kilid. So, malabot yung gid ang mga corners kagang mga uneven nga road or pavement maano niya, ma-sweep niya.
0: Oh. Pero kinanglan sa cemented areas lang yun, no? Gamito ni General Ravina?
1: Yes, no? Sa paved areas.
0: Oo. Oh. Pero sabi sa aton sininga ano, ta mga esplanade tayo ni Ravina. Bricks ang gigamit ta dira pagkatapos may for caution may ara na sang balas sa idalom eh. Hindi malabot ang balas ang suyop sang vacuum sang mini sweeper truck ta ngini ni General Ravina. Ang aton nga mga esplanade lang ni General Ravina, we do understand bricks lang ini. May mga giha-giha na pagkatapos idalo may ara da caution nga ginbutang mapino sa nga balas. Kung i-vacuum sang truck nga ini or mini sweeper na to ni General Ravina, hindi madala pati ang mga balas idalo?
1: Hindi man. Kay do naka-fix man eh.
0: Mm-hmm. So, sir, siniplano sang syudad in every esplanade ta? Esplanade 1, 2, 3, 4, hasta sa katapusan sini, deploya na ton sa amoni in General Ravina instead of manual sining kuskusana sa silheg?
1: Ning ano man no kay siling ang Esplanade 1 like for example 1 to 7 siguro pwede ta makagamit isa ang 2 to 12 isa man no. So kag ang Sunset Boulevard pa naton. And at the same time mga public plaza mga lagpad. So makita naton nagagamit kita bricks ito need bids ang bristles nga magkiskis sang aton mga bricks kay normally kung permi nagaulan nag lumuton siya black kag nagadanlog. So we need gid nga i-brush ha. i-brush out gid sa.
0: Ano all weather ini in General Ravina? In short bisan pang basa-basa ang surface pwede magamit ini.
1: Yes to. No? Pwede gid siya magamit. Actually may sprayer siya gani. Kaya parang hindi sa mag-dust kung magano hindi mag-dust ang agi niya.
0: How about ang mga dalagko nga solid nga mga basura pare sa bisang putos ang kunano manda at dulce pagkatos tinapay ang mga sticks nga ini nga ginagamit sa mga street foods makaya yan i-pick upon sa vacuum in General Ravina?
1: Yes, makaya niya.
0: Oh. So that will reduce the manpower requirements para sa syudad, para sa pagpanglimpyo sa mga esplanade, public plazas, and including Daras Palibot City Hall in General Ravina?
1: Yes, it will increase the efficiency actually. Kaya kung imano-mano pa, hindi nila matapos tayo, no? Kaya it's considering a kiskisan mo gid.
0: Oh.
1: Pero kung mechanized siya, kagumay yung vacuum, sigita, masuyop niya, and hindi ka na bala mag-tulod-tulod ka rito.
0: Mm-hmm.
1: Para nga mag-kuha sa mga basura ng siniligan.
0: Why plan, no, in General Ravina, sinang ikaw and the city government, sa mga long stretch sa nga to, sinang mga karsadahon, nga simentado, kagaspaltado, nga gamitan sinang in General Ravina?
1: We have na
0: Okay. Lug lang ko pick up ka to pa. Na uto na to sering linya within niya na Ravina. It's a mechanized nya mini sweeper truck. Pwede sa ka-pick up sa mga basura katulad abisang ginahaboy nyo balabaw sa pagkabastos mga kaiban. Putos lang yun sa dulce, haboy pa nila bla sa karsada. Pagkatapos, mga sticks bla yun na tuhog na sa mga street foods, ginahaboy pa sa karsada. Kaya yan na pick upon. I'm sorry for that, notod kita sa linya, hindi na Ravina. So in short, you know, you were planning, really, nga i-mechanize na lang ang pagpaninlo na ton sa mga simentado nga parte dari sudad, public places, just like ang mga mayor na to sinay madala. Ano ni General Ravina?
1: Yes, actually, may hara na kita sweeper truck na dako, no? Ini naman saya is to replace sa mga sweepers nga hara sa high speed niya areas, no? Na, which is a hazard na para sa aton sweeper. Like C1 dra, sa may version road bag to Takas. So mga regional road, so those roads na 60 to 80 no ang speed limit kung mapanilig da natong sweeper tagal alas 4 alas 5 sa kagahon medyo tamaan ka risk no risky na sa ila so amo nang aton nga gina-recommend.
0: Okay. Mga if or not kon tanawon tabi bili sa ni General Ravina ang costing sa mga pilang bili per unit sa isang mini sweeper truck na ton. Ah. Oh. Ang bili mga pilang pilang bili sa ni per unit. Okay. Lug lang ko pick up ka tropa Alex sa paano na lang. Mangkota lang si General Ravina kon mga pilang biliya. Pasalamatin lang si General Ravina. Nabatian si General Services Office Head Engineer Neil Ravina. Bullseye. Procurement inisang ano, actually this is for free. Courtesy sang PEDC. Panay Energy Development Corporation nga mo ini ang tag-iya bala sang coal-fired power plant diri sa siyudad. So ginhatag ini sa siyudad